30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
4: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
3: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: To know more about Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 13 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga.
8: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal.
9: Pag-uusapan,
8: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
9: Tatalakayin,
8: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
9: At sasagutin,
8: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
10: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Abang inaantabayanan po natin, mga kababayan, ang ating pong makakapanayam sa umagang ito ng Martes, September 22, 2026. Itatampok po kasi natin, mga kababayan, ngayong umagang ito ay ang pagbaban netong mga exemption for fuel subsidy, yung banning ng mga social services for the BSKE. O ito po yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections. At makikibalita na rin po tayo, mga kababayan, sa LTFRB, kaugnay naman ng fare hike recommendation ng LTFRB para po sa buwan ng Oktubre. Makakasama po natin ngayong umagang ito ang acting chairman po ng LTFRB, Attorney Greg Pua Jr. Attorney Greg, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Al, at magandang umaga po sa lahat po na nakikinig po sa inyo. At nanonood po.
10: Maraming salamat
11: magandang
10: po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. We take it that you are very busy this Tuesday morning. But thank you nonetheless po sa pagpapaunlak sa amin. Makikibalita lamang po kami, ano po ang kasalukuyang status ng 12 pesos kada litro na fuel subsidy para po sa ating mga public utility drivers. At kailan po natin inaasahan ang maipapamahagi, mapagpapatuloy ang pamamahagi po nito?
11: Yes, Sir Al. Napakasalamat po. Anyway, ano po yan? Yesterday, we received po yung aming pong approval po ng aming pong request for the exemption during this election ban po because of the BSKE. So, nag-start na po kami. Ang sistema po nito, Sir Al, meron pong sistema. Ang sistema po nito ay kontrolado po ng land bank. At per coordination po, kagabi, as of 9:30 PM yesterday, naka-up na po ulit yung system. Dinown po kasi yung system noong pong Sabado, 12 midnight. Pero 9:30 PM kapon po, naka-up na po yun. So ibig sabihin po nito, balik na po yung pong fuel discount po since 9:30 PM po yesterday. Kami po ay nagpapasalamat sa COMELEC sa agarang action po sa aming request for exemption. Hindi lang po itong fuel discount ang naaprubahan po, pero kasama po rito yung iba pong financial assistance po na ipinamimigay po namin sa ating mga transport workers.
10: Opo, Attorney Greg, itatanong na lang rin po namin, ano, bukod po doon sa fuel subsidy, ano po yung mga iba pang examples ng mga exemptions na ibinigay ng COMELEC sa atin?
11: Meron po tayo, una po yung pong ating pong monthly financial assistance at saka yung pag-equity subsidy po. Yung monthly financial assistance po, ito po yung 20,000 per month per unit para po sa nag-modern ng kanilang jeepney, UV Express at dito po sa Metro Manila buses. Ito po yung mga tulong na ibibigay po natin ibibigay ng gobyerno para po sa yumakap sa programa ng modernisasyon upang makatulong po sa pagbabayad po nila sa kanilang amortisasyon. Pangalawa po, meron po tayong ginagawa ngayon na net service contracting po sa busway kung saan po yung mga buses ay tatakbo po sila at a portion po, I think 63 or 65 per kilometer po ang babayaran po sa operator para po tuloy-tuloy ang kanilang maging serbisyo. Meron din po tayo yung equity subsidy. Ito naman po yung binabayad po ng gobyerno sa mga pinagkakautangan po ng ating mga transport co-op or transport corporation upang makabawas po sa kanilang amortisasyon. Meron din po tayo sa mga provincial buses yung pong libreng toll fee po para sa mga provincial buses at kami po ay nag-request na rin kay Secretary Banoy Lopez and through Attorney JR Tugade ng TRB na sana po ay masama rin po ang mga jeepney at UV Express po na dumadaan din po ng expressway.
10: Opo, at antabayanan po natin yung mabuting balita po na yan, ano, once approved. But Attorney Greg, para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, ano nga po ba ang kahalagahan ng exemption na ito na ipinagkaloob ng COMELEC tungkol doon sa mga iba't ibang mga assistance programs na ibinibigay po ng LTFRB sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po ngayong BSK period?
11: Opo, napakalaki po, sobrang halaga po nitong ibinigay po ng COMELEC po sa atin. Kasi during this election period na tawag po nila, meron pong provision na ipinagbabawal po ang magbigay ng mga financial assistance and other spending po during election period or 45 days before the election, dun sa day of election. So I think November 3 po ang election. So nag-start po yung pong election ban ng September 18. But as early as September 16, nagpadala na po tayo ng request sa COMELEC na sana po ang mga programa ng LTFRB ay hindi masama dito sa election ban po na ito. And we are very happy po, naintindihan naman po, nakita po natin na naiintindihan po tayo ng COMELEC, grant po yung atin pong exemption. Alam po natin na itong mga tulong financial na ibinamimigay po natin ngayon ay kailangan ng ating mga kapatid na PUV drivers and operators po upang maipagpatuloy po nila ang kanilang pagsiservisyo sa ating mga mahal na commuter.
10: Opo, maraming salamat po no sa effort ng LTFRB para matulungan po yung ating mga drivers, mga PUV at iba't iba pang mga public utility vehicles na natutulungan po ng LTFRB. E, alam naman natin na sa kabila po ng mga pagtataas ng mga presyo ng produktong petrolyo dahil na rin sa sigalot sa Middle East, mahirap po talaga yung ating mga kababayang driver. And on that note, Attorney Greg, gaano po karami yung mga PUV drivers, operators na maseserbisyohan po natin dahil po dito sa inaasahan po natin, dito po sa exemption na ibinigay sa atin ng COMELEC, and at large, dun naman po sa ating mga commuters na maapektuhan din po nito?
11: Opo, ang atin pong beneficiaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank. Yun po yung nabanggit kong sistema kanina. And ang nag-a-avail po dito, base po sa record, ang nag-avail na po ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa atin pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters at upang makauwi po sila sa kanilang bahay at makapasok sa kanilang eskwelahan or kanilang mga trabaho po.
10: Opo, at maraming salamat po no sa LTFRB dahil napapagaan po yung pasanin na ng ating mga kababayan. Alam niyo po, Attorney Greg, ako commuter din. At alam natin Opo. Kung ano yung nararamdaman ng ating mga PUV drivers at ng ating mga commuters. Kung sakali po Opo. Kaya, Attorney Greg, na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, particularly sa diesel po, ipinag-aaralan po kaya ng LTFRB ang posibilidad na madagdagan po yung kasalukuyang fuel subsidy natin?
11: Opo. Meron na po kami, may approval po kami ni Secretary Banoy Lopez. Kami po ay susulat sa office po ni Executive Secretary Ralph Recto upang i-request po na itaas ang 12 pesos fuel discount, kasi nakikita po natin halos sunod-sunod po yung taas no? I think within the past 3 weeks tumaas na po ng around 20 to 21 pesos. So i-re-request po natin na sana po ay maitaas yung pong fuel discount to at least 20 pesos per liter po. We are hoping na maaprubahan at magkaroon po ng budget upang mas matulungan pa po natin ang mga ating mga kapatid sa transportasyon.
10: Opo. Ang alam ko nga parang this week alone, you know, parang nasa 5 pesos, but we will check the data, no? Correct me if I'm wrong. Kaugnay po nito, Attorney Greg, magkakaroon po kaya, no? Ano po kaya yung mga gagamitin nating pangunahing datos, mga pamantayan po dito naman sa usapin ng posibleng rekomendasyon po ng fare hike for the month of October?
11: Opo. We take into consideration lahat po ng factors which affects fares. Alam naman po natin yung pamasahe po ay ang unang konsiderasyon natin diyan, yung ating interest ng ating mga mahal na commuters, yung pong inflationary effect po nito, yung government assistance available na ibinibigay po ng gobyerno to lessen the impact of this oil crisis. So lahat po yan i-consider po natin para po sa ating rekomendasyon na isusumite kay Secretary Banoy Lopez po. Titignan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan, yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
10: Opo, and just to add, mali pala ako kanina, it's not 5 pesos per liter ng diesel, it's 8.82 pesos per liter.
11: Yeah, yes, napakasakit
10: yes, Al. Na, yes, Al. Ano, but anyway, on this note po, kanina nabanggit nyo no, yung iba't ibang mga factors na kinoconsider po natin for the fare hike. Nagkaroon na po ba tayo ng mga consultations with our stakeholders, mga drivers and operators po natin? At magkano po ba kaya ang posibleng maging fair adjustment between, syempre babalansehin po natin ano yung interest ng ating mga operator drivers at ng pamahalaan, magkano po kaya yung hinihingi kung kayo po ay nagkaroon ng konsultasyon na sa ating mga stakeholders?
11: Kung matatandaan nyo, Sir Al, naglabas po tayo ng desisyon noong Marso po nitong taon na ito. Pero yun po ay sinuspindi po muna natin kasi nga po may mga financial assistance naman na ibinibigay po ang gobyerno. So for the jeepney po, itinaas po natin yan. Ginawa po natin permanent yung pisong provisional increase na ibinigay po noong 2024. Tapos dinagdagan pa po natin ng piso. So papalo po siya ng 13 pesos ang minimum fare. 14 pesos, tama, ang minimum fare. So yun po yung ating sinuspend, kaya nga po doon muna tayo sa 13 pesos. We are still implementing the 13 pesos. So doon naman po kung dadagdagan po natin yung pong naging desisyon natin nung Marso, yun po yung amin pong ibinabalanse na taking into consideration the factors I mentioned earlier. Yun po yun, Sir Al.
10: Mm-hmm. Opo, Attorney Greg, bukod po dito sa pinag-uusapan nating fare hike, ano-ano po pa kaya ang mga interventions na pinag-aaralan po, not just the LTFRB but the government at large, upang mabawasan po ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa transportasyon po natin, no? sa ating pong transport sector?
11: Opo, yun nga po, inire-request po natin na yung sa 20 pesos po, na may taas po yung 12 pesos to 20 pesos. Bukod po rito, ipaiitingin po natin yung atin pong programa laban sa mga kolorum. Kasi Sir Al, alam mo, base sa aming konsultasyon sa ating mga mahal na transport workers, mga opo, PUJ, UV Express, isa po sa kumakain sa kita po talaga nila ay yung operasyon po ng mga kolorum o ito pong mga walang prangkisa. I think it's up 30-40% po. So ito po yung gagawin naming intervention, paiitingin po namin, talagang babantayan namin ang bawat ruta para po hindi po makapag-operate itong mga kolorum na ito na kinakain ang kita ng ating mga legitimate operators po.
10: Opo, kawawa naman yung ating mga kababayan na took the time and took the effort para makakuha ng prangkisa. Sila na nga itong legal, sila pa yung nagrabyado na itong mga kolorum. Attorney Greg,
11: tama, kung
10: sakali pong maaprubahan itong fare adjustment, are we looking at a possible timeline sa pagpapatupad po nito? Ano po yung mga magiging proseso nito bago tuluyang maramdaman po ng ating mga commuter? Ito po ba yung magiging agaran yung pagpapatupad po natin ito?
11: Well, yun po ang atin pong tinitignan upon submission of our recommendation po siguro by October, knowing Secretary Banoy Lopez, alam naman po natin siya, action agad. Talaga pong hindi naman po niya pinapatagal dahil alam po niya kung ano ang kailangan ng ating mga kababayan at ano po ang kailangan ng ating mga transport workers. So we are hoping po na makapag-adjust o kung makapag-adjust man at or makapaglabas kami ng desisyon immediately up after after we submit our recommendation to Secretary Banoy Lopez po.
10: Opo. At yung sa pagsusumiti po natin ng recommendation to Sec Banoy, to clarify po, ito po ay hindi pa po natin ay isasubmit. Tama po ba?
11: Hindi pa po, kasi tinitignan nga po natin, yun ba, ang target po natin dyan ay by October. Opo. Because as I said, nag-request po tayo na meron na maitaas po yung fuel discount, tapos tinitignan din po natin yung pararating na wage increase. So yun po yung mga balanse na titignan po natin yung epekto sa atin pong mga commuters para po ma-i-consider namin sa aming rekomendasyon kay Secretary Banoy po.
10: Opo, Attorney Greg, tamang-tama po. Karamihan sa mga nakikinig po dito sa ating himpilan, eh mga kapatid po natin, ano, ng mga PUV drivers and operators. Sa pagkakataong pong ito, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayang PUV drivers, operators, at lalong-lalo na po sa ating mga commuters? Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
11: Opo, salamat Sir Al. Sa ating pong mga kapatid sa transportasyon, ating pong mga PUV drivers, operators, conductors, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na ang gobyerno po sa pamumuno ni Secretary Banoy Lopez at saka ni Pangulong Bongbong Marcos po ay hindi po kami natutulog, hindi po kami bulag, hindi po kami bingi. Naririnig po namin, ramdam po namin ang inyong mga inain ngayon. It's just that we need to balance po naman yung interest naman po ng ating pong mga commuters. Kaya nga po ang inuuna natin muna ay yung financial assistance na ipapamahagi po sa inyo. Sa atin naman po mga commuters, siguro po piliin po natin yung pong mga legitimate operators. Unang-una po, pagka sumakay po kayo sa mga colorum, wala pong insurance yan, pag may nangyari po wala pong makukuha. So marami pong disadvantage and walang advantage ang pagsakay po sa colorum. At ito po sa paggawa po nito, matutulungan din po natin yung ating mga legitimate operators na kahit papaano po ay tumaas ang kanilang kita sa isang araw po upang may pangkain naman po sila sa ng kanilang pamilya.
10: With that, maraming salamat po, no, sa pagbibigay sa amin ng inyo pong oras. Napakahalaga po ng ating panayam ngayong umagang ito para sa ating mga kababayang PUV drivers, operators, at sa ating pong mga commuters. Mabuhay po kayo, Attorney Greg Puwa Jr. at ang ating pong mga kasamahan sa LTFRB.
11: Mabuhay po kayo, Sir Al, at mabuhay po ang lahat na nakikinig po sa inyo. Maraming salamat po.
10: Maraming salamat po. The pleasure is ours. Magandang umaga po, Attorney Greg Puwa Jr., ang ating pong acting chairman ng LTFRB.
8: Bangon,
9: bangon,
8: bayang mahal,
9: bangon, bayang mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
10: Bago tayo mag-break, ano, I just want to share, alam nyo mga kababayan, ito pong ginagawa ng LTFRB para po sa ating mga kababayan. Pagbabalanse po nung tinatawag nating social justice para sa ating mga kababayan. And I'd like to share with you, ano, isang landmark na desisyon ng Korte Suprema noong unang panahon pa to. Sabi, social justice is neither communism, despotism, nor atomism, nor anarchy, but the humanization of laws and the equalization of social and economic forces by the state so that justice in its rational and objectively secular conception may at least be approximated. Haba, no? Pero mahirap intindihin. Isa lang po, napakasimple lamang po ang ibig sabihin niyan, mga kababayan. In the words of our former President Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law.
8: Bangon, bangon, bayang mahal,
9: bangon, bayang mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
10: At 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago tayo magtungo sa ating mga kasamahan sa labas po ng ating himpilan, gusto ko lamang pong ipanawagan sa inyo as a public service announcement. Grand Alumni Homecoming po ng Salapan Integrated School, formerly Salapan Elementary School, sa San Juan City po yan. Ito po ay para sa batches 1974 to 2015. Ito po ay gaganapin sa Oktubre 24 sa taong kasalukuyan. Para po sa mga karagdagang detalye, bisitahin po ang inyong paaralan, ang Salapan Integrated School, at hanapin po si Sir Demi Atienza, ang ating pong school principal, o kaya naman mag-message sa ating Facebook page, DepEd Tayo Salapan Integrated School. At This has been your public service announcement mula po sa ating mga kaibigan dyan sa Salapan Integrated School. Ang oras po natin, 33 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
9: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fun, solid kaban.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Bangon! Bangon! Bayang Mahal!
9: Bangon! Bayang Mahal!
8: Dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
10: 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, matapos ang ating naunang usapan kasama naman ng LTFRB, ito po ay malapit pa rin sa ating mga sikmura. Of course, yung ginagastos natin para sa ating transportasyon wouldn't directly affect, or rather, would directly affect yung atin pong gastusin, ano, yung ating living expenses, etc. Ito, mula po doon, isa na namang usapin malapit sa sikmura ng atin pong mga kababayan, ng ordinaryong si Juan de la Cruz. May kinalaman po sa inflation rate naman sa monitoring natin dito sa buwan ng Agosto. At ang monitoring natin for the month of September sa atin pong inflation rate. Makakapanayam po natin mula sa Philippine Statistics Authority. Atin pong Assistant National Statistician mula po sa Economic Sector Statistics Specialist. Kasama po natin Ms. Rachel C. Laksa. Ma'am Rachel, magandang umaga po.
16: Magandang umaga po, Sir Al, at sa inyo pong mga tagapakinig.
10: Opo, magandang umaga ma'am at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Nakapagdala po tayo ng 6.1% inflation rate for the month of August sa taon po ito. At ang ating rice inflation maabot po sa 19.4%. Bakit rice po ang isa sa pinakamalaking pressure sa food prices kahit na bumagal po yung overall food inflation natin? Bakit patuloy na tumataas ang rice prices kahit bumabagal po yung ating headline inflation?
16: Sir Al, tama po kayo, no? Ang ating pong inflation rate for the month of August 2020 inflation ay 19.4%, no? Ang weight po kasi o yung importance ng food sa pag-compute ng headline inflation ay nasa 35% po. Ibig sabihin po, yung expenses po ng isang ordinaryong pamilya ay ganun po kalaki yung contribution ng pagkain. At sa 35% po na ito, yung bigas po ay 9%.
10: Ma'am Rachel?
16: 79% po doon.
10: Subukan natin na tawagin ulit si Ma'am Rachel Laksa. Ayusin lang natin yung ating linya ng komunikasyon.
8: Bangon! Bangon! Bayang Mahal!
9: Bangon! Bayang Mahal!
8: Dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
10: Sige, subukan nating balikan si Ms. Rachel Laksa mula po sa Philippine Statistics Authority. Ma'am Rachel, magandang umaga po.
16: Hello Sir Al, magandang umaga po.
10: Opo, pasensya na, napuputo lamang po tayo. But let's go to our next question, Ma'am Rachel. Ano po? Pagdating naman po sa transport inflation, kasi kanina nakapanayam namin ang LTFRB, sektor naman ng transportasyon yung ating pinag-uusapan, umabot po ang transport inflation sa 13.5%. Ano po ang epekto naman nito sa ating mga pamasahe at sa daily expenses po ng ating mga commuters?
16: Tama po yan, Sir Alan, no? At 13.5% po yung ating transport inflation nitong August 2026. Ang mga nag-contribute po dito ay yung ating pong diesel, no? Na merong 55.7% inflation noong August 2026 from 38.6 noong July 2026. At gasolina po na may 36.2% inflation noong August 2026. Yung dalawa po na yun, diesel and gasoline. At syempre po, apektado po yung ating mga commuters, no? Kasi sila po yung naglalabas ng kanilang ng mga gastusin po sa diesel and gasoline. Particular po or lalo pa po kung magtataas yung pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Napakinggan ko po yung usapan nyo kanina ni Attorney Pua patungkol nga po dun sa posibleng pagtaas ng pamasahe sa darating na mga araw po. So yes po, affected po ang ating mga commuters po.
10: Opo, Ma'am Rachel, may tanong ko na lamang po, since narinig niyo naman yung ating panayam with Attorney Greg Pua Jr. mula po sa LTFRB, sakali po kaya na mapagbigyan, na makapagtaas ng pamasahe dito po sa ating mga drivers and operators, kung halimbawa po 14 pesos na ang magiging base rate po natin para sa ating mga public utility vehicles, how do you think this would affect yung pamasahe po ng ating mga kababayan? For example, kung 2 kilometro yung tatakbuhin ng kanilang biyahe, halimbawa, ang base rate mo is 14 pesos, tapos, hindi ito yung sure na, na datos, but halimbawa, kada kilometro, you add 5 pesos. So, magkano na yun? 19 pesos? Sabihin mo ng 10 pesos ang idadagdag. Kung 24 pesos po ang pamasahe ng ating mga kababayan ordinarily, eh sa palagay po ninyo, how would this affect yung gastusin po ng ating mga kababayan?
16: Sa PSA po, kinakuha po namin yung mga datos kung ano po yung actual

0: nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
1: Opo, at pending itong pag-aaproba ng fair hike, ano, antabayanan na lamang po natin, especially sa ating mga tagapanood at tagapakinig, most of which ay mga drivers ng mga PUVs at mga operators, and of course, commuters. Antabayanan po natin ang ilalabas na datos ng Philippine Statistics Authority kaugnay niyan. On another note, Ma'am Rachel, ang inflation naman po sa probinsya ay mas mataas po kaysa sa NCR. Sa NCR po ay nakapagtala tayo ng 4.1% at sa labas naman po ng National Capital Region ay 6.6% ang itinaas. Bakit po kaya mas mataas ang inflation rate sa mga probinsya kaysa po sa National Capital Region?
0: Tama po kayo, Sir Alan, no? Mas mataas po yung ating inflation rate sa areas outside NCR kaysa sa NCR. May pagkakaiba po kasi yung weights o yung bigat po ng bawat commodity group sa market basket ng NCR at AONCR o areas outside NCR sa pag-compute po ng inflation, ano? May pagkakaiba din po sa mga commodities na kinokonsumo po sa NCR at sa mga commodities na kinokonsumo po sa AONCR. Kaya nagkakaiba po ng level or antas yung kanilang inflation. Nitong August 2026 po, maraming mga commodity groups na pababa na po ang inflation sa NCR. So samantalang sa AONCR po, kung ihahambing, ay pataas po yung kanilang mga inflation rates. Example po dito, yung ating housing, water, electricity, gas and other fuels. Ang inflation po nito sa NCR ay 6.8%, pababa po nitong August 2026 from 7.9% noong July 2026. Pero sa AONCR po, or sa areas outside NCR, meron po tayong 8.4% inflation sa housing, water, electricity, gas and other fuels nitong August 2026. At pataas po ito galing sa 8.2% inflation rate noong July 2026. So, magkaiba din po yung kanilang weights. Ang NCR po, 27% ang kanya pong weights o share sa kabuuhang pag-compute po ng inflation sa NCR. Mas mataas po kumpara sa areas outside NCR na may around 20% lang po, ano. So, doon po nagkakaiba yung kanila pong weights, yung different sources din po ng electricity sa NCR at sa electricity sa probinsya. At kaya po nagkakaiba po yung kanilang antas ng inflation.
1: Opo, at lahat po na itong mga datos na nabanggit po natin, with all of this in mind, batay po sa kasalukuyang trend po sa presyo, especially ng ating po mga pangunahing bilihin, ano po yung inaasahang direksyon kaya ng ating inflation rate for the month of September 2026?
0: Sir Al, sa ngayon po, ang nakikita po natin na mga pressures po ngayon ay yung pagtaas ng presyo ng mga produktong pagkain, gaya ng bigas, isda, mga gulay. Naglabas po ang Philippine Statistics Authority ng first phase and second phase na price situationer o yung mga presyo ng ating mga produktong pagkain. At yun po yung nakita natin na nagtaas, ano, presyo ng bigas, isda, mga gulay. At dahil nga po sa mga sunod-sunod na bagyo din nung nakaraang buwan, ano, may nakita din po tayong mga pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Nag-anunsyo din po ng pagtaas ng fuel charge. Sa kabilang banda naman po, may anunsyo ng pagbaba ng electricity rates, particularly sa NCR at yung mga kalapit na probinsya. So yun po yung mga commodities na tinatrack po natin ng presyo. Ilan lang po sa mga commodities na tinatrack po ng PSA ang presyo at abubuo po sa pag-compute naman ng ating inflation rate. So ang Philippine Statistics Authority po ay patuloy nangangalap ng datos at nakahanda po kaming mag-ulat ng antas ng inflation sa bansa para sa September 2026 sa darating po na October 6, 2026.
1: Opo, and lastly, Ma'am Rachel, ang atin pong mensahe sa ating mga kababayan, dapat ba tayong maghigpit ng sinturon para po sa paparating na selebrasyon natin? As we all know, ilang buwan na lamang po magse-celebrate na ng Pasko, magse-celebrate tayo ng New Year. Yung mga binabanggit po natin, ano, na mga posibleng paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin, is this a cause for concern sa atin pong mga kababayan? Dapat na ba tayong maghigpit ng sinturon? Ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan? Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
0: Tama po kayo, Sir Alan, no? Kapag po tumataas po ang ating inflation, apektado po ang ating ang budget ng mga consumers. Dahil kapag tumaas po ang inflation, bumababa naman po yung ating tinatawag na purchasing power o peso. Ibig sabihin, kumukonti po yung mabibili ng kaparehas na halaga na sa nabibili po natin noong mga nakaraang taon, no? Particular

0: po sa inflation yung atin pong base year ay 2018. So yung particular po for this August 2026, yung 100 pesos po natin noong 2018 ay 73 pesos na lang po ang halaga ngayong August 2026, o yung ating pong purchasing power of peso. So apektado po ang budget ng ating mga consumer. Ang Philippine Statistics Authority po sa pamumuno ni Undersecretary Claire Dennis Esmapa ay patuloy po kami sa pangangalap ng mga datos para makapagbigay po ng mga tamang statistics at maging basihan po ng ating mga program planners and policy makers para po sa ikabubuti ng ating mga mamamayan po.
1: Opo. And with that, maraming salamat po sa pagpapa-unlock sa amin ngayong umagang ito. We understand napakahalaga po ng tungkulin ng PSA para po sa ating mga policy makers, ika nga ano, para especially no, yung ating mga economic managers, nako, nasa kanila na talaga ang bola at dapat gamitin lamang nila mga datos na nakukuha nila from the PSA para ma-steer yung ating ekonomiya into greener pastures, ika nga. Maraming salamat po, Ma'am Rachel, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa Philippine Statistics Authority. Mabuhay po kayo, Ma'am, at maraming salamat po.
0: Thank you po, Sir Al, at magandang umaga po ulit.
1: Magandang umaga po. Maraming salamat po, Ma'am.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang ating panayam with the Philippine Statistics Authority. Nakakapanlumo pakinggan, ano? Pasensya na, pero napakamot talaga ako ng ulo eh. 100 pesos natin noon, 73 pesos na lang ngayon. Nako, ang sakit. Diyos mio, Marimar. Pag pinakikinggan ko eh, oo nga naman. Going beyond yung mga datos na nakukuha natin, sa normal person po kasi parang puro numero lang ang naririnig natin, pero iba yung epekto eh kapag ikaw na mismo yung gumagastos. Samantala, papasukin muna natin ang isang itong balita na ito ni kasamang J. Mark Dagala, contractor na sangkot sa mga delayed na proyekto sa Pasig City, pinapa-blacklist ng local government unit. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Al, nagpadala na nga ng notice to terminate ang pamahalang lungsod ng Pasig sa AIA Builders. Ito'y dahil sa hindi katanggap-tanggap na delay sa kanilang mga proyekto. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Sopo, kanilang ipinaba-blacklist na ang naturang kontratista dahil sa nakakahiyang resulta ng kanilang mga proyekto. Paliwanag niya, sa Barangay Buting ay mayroong RCBC drainage system and sidewalk project ang kontraktor na mahigit isang taon ng delay at 49% pa lamang ang tapos. Habang sa Barangay Pinagbuhatan naman ay mayroong interior roads and drainage system ang kontraktor na mayigit isang taon ng delay at 46 lamang na porsyento ang tapos. At sa Barangay Maybunga naman, mayroong road reblocking and drainage project na mayigit isang taon na ring delay at 80% ng tapos. Nagpadala na ng notice of delay ang LGU. Pero sa kabila nito ay paulit-ulit ng humihingi ng extension ang kontraktor. Oras na ma-terminate ang kontrata ay kukuha ng bagong kontraktor ang LGU para matapos na ang proyekto. Ginit pa ng alkalde, pinalalakas nila ang kanilang project monitoring upang matiyak na may patutupad ang mga programa sa lungsod. Humingi naman siya ng paumanhin sa at pangunawa sa mga residente ng Pasig City. Para sa Bago Pilipinas, Umar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat kasamang J. Mark Dagala. Mga senador, binigyang diin ang kahalagahan ng Comprehensive School Safety Bill. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyang diin ng ilang senador ang kahalagahan ng Comprehensive School Safety Act at sa pagprotekta sa mga mag-aaral laban sa karasan, bullying at iba pang banta sa kanilang kaligtasan. Sa kanilang mga pahayag matapos maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2426, sinabi ni na Senate President Sherwin Gatchalian, Senador Kiko Pangilinan at Senador Robin Badilla na dapat maging ligtas at mapayapa ang mga paaralan para sa mga batang mag-aaral. Ayon kay Gatchalian, hindi dapat maging kapalit ng pagnanais sa mga bata na makapag-aral ang karahasan dahil ang paaralan ay dapat na lugar para sa pagkatuto at paghubog ng kanilang kinabukasan. Binigyan din naman ni Pangilinan na ang school safety ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng gate guardia, CCTV o metal detector. Mahalaga rin anya ang pagtitiyak na makakapag-aral ang isang bata, makakahingi ng tulong at makakapagsumbong ng panganib ng walang takot sa pangungutya, kahinaan o paghihiganti. Samantala, sinabi naman ni Padilla na tungkulin ang estado na tiyaking ligtas sa mga batang ipinagkakatiwala ng kanilang mga magulang sa paaralan. Sa ilalim ng panukala, bubuo ang DepEd at iba pang concerned agencies ng National School Safety Framework habang inaatasan naman ang mga paaralan na magkaroon ng sariling school safety plans at i-updated na 3 taon. Kasama rin sa panukala ang mga hakbang para protektahan ang pisikal, emosyonal, psychosocial at digital na kapakanan ng mga estudyante. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, National Bureau of Investigation, pinadalahan ng subpoena ang DPWH official at 3 kumpanya sa Davao Flood Control Project. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, kinakapatid Maria, nagpadala nga ng subpoena ang National Capital Region o National Bureau of Investigation o NBI nitong kahapon sa DPWH Davao Region kay DPWH Davao Regional Director Juby Cardon at sa mga opisyal nito ng 3 construction company. Bahagi ito, kinakapatid Nalyan, ng investigasyon ng NBI sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa Davao City. Kabilang na nga ang mga proyekto sa distrito ni Davao City Representative Paolo Pulong Duterte. Sa 100 flood control project na sinuri ng NBI, 47 ang nakitaan ng mga red flag o posibleng problema. Ayon pa sa NBI na nasa 1.9 billion ang kabuang halaga ng 47 na projects at sinasabing napunta ang mga ito sa isang kontraktor. Nakikita rin naman ng NBI na ang mga dokumentong maaaring magpakita ng irregularidad kabilang ang mga ghost project o proyektong maaaring hindi naman talaga isinagawa at mga proyektong hindi maayos ang pagkagagawa. Sinabi ng NBI na plano rin itong padala ng subpoena ang 51 individual na konektado sa 3 construction company kabilang ang Genesis 88 Construction at patuloy pa ang investigasyon ng NBI at wala pa pinal na desisyon tungkol sa mga alegasyon. Yan ang kapatid Dalyan, mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation ng NBI sa lungsod ng Pasay para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At bilang panghuli, tanggapin natin ang ulat na ito sa, mula sa ating kasamang si Mary Ann Bastasa. 33% ng mating mga kababayan, positibong bubuti ang ekonomiya sa susunod na 12 buwan. Yan po ay ayon sa isang SWS survey. Tanggapin natin ang ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tumaasa ang 33% ng mga Pilipino na bubuti ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan batayan sa second quarter 2026 Social Weather Survey. Ayon sa SWS, katumbas ito ng net economic optimism na +10 na pasok na sa kategoriyang fair. Katumbas ito ng 24.3 bound mula sa negative 14 net economic optimism na naitala noong Marso. Sa naturang survey, lumalabas din na 24% ang nagsabi hindi nabubuti ang ekonomiya sa susunod na 12 buwan, habang 32% ang nagsabing mananatili itong pareho. Tumaas naman ang net economic optimism sa lahat ng pangunahing lugar sa bansa kung saan pinakamataas sa Balasluron na sinundan ng Visayas, Mindanao at pinakamababa ito sa Metro Manila. Isinagawa ang survey mula June 20 to 29 sa 1,200 adult respondents sa bansa. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At sa pamamagitan ng ulat niya ni Mary Ann Bastasa, pansamantala po tayo magpapaalam ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, Attorney Greg Pua Jr. mula sa LTFRB, ang ating pong acting chairman, Ms. Rachel Laksa, ang ating assistant national statistician mula po sa Philippine Statistics Authority. Maraming salamat din po sa panonood at pakikinig, mga kababayan. And of course, maraming salamat sa atin pong mga kasamahan mula sa ating technical and production side. Madam Jo Marie Rifarial, Madam Marian Melos at Boss Arnel Villamor. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Christopher Tirambulo at Miss Ellen Buena. Tabayanan po natin ang mga balita ihatid sa atin ni Miss Keith Pilotin mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na kasama pa rin ng inyong lingkod. Sa magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago mag-alas 9 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Malacanang idineklarang walang pasok ngayong araw sa bayan ng Lumban, Laguna. May ulat si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Idineklara ng Palasyo na Special Non-Working Day ngayong araw, September 22, sa bayan ng Lumban, Laguna. Sa pamamagitan ng Proclamation Number 1446 ay deklaradong walang pasok ngayon sa buong bayan at ito'y kaugnay ng pagdiriwang ng Foundation Day ng munisipalidad. Pirmado ni Executive Secretary Ralph Precto ang proklamasyon na nilagdaan itong nagdaang Setyembre a 17. Ang hakbang na gawing walang pasok ngayon sa Lumban, Laguna ay para mabigyan ang mga taga rito na makabahagi sa pagdiriwang ng araw ng pagkakatatag ng kanilang bayan. Kasabay ng ika-448 founding anniversary ng Lumban ay ang 25th Burdang Lumban Festival, lalo't kilala din ng bayan bilang Embroidery Capital of the Philippines dahil sa tradisyon itong paggawa ng masaselang burda para sa Barong Tagalog, Pilipiniana at iba pang kasuotan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Securities and Exchange Commission dapat masinop at mabilis sa pag-flag sa mga opisyal ng gobyerno na may business interest. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Panawagan ng House Prosecution Panel sa Securities and Exchange Commission na SEC na maging mas maagap sa pagtukoy sa mga opisyal ng gobyerno na nananatiling nakalista sa mga aktibong posisyon sa mga korporasyon. Kasunod ito ng mga record na iniharap sa impeachment trial ni VP Sana Duterte kaugnay sa kanyang mga business interest. Ayon kay Prosecution Panel Spokesperson Z. Anunto Agyong, dapat na agad mag-flag ng SEC yung mga opisyal na saklaw ng pagbabawal sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon. Sa ilalim nito yung Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga miyembro ng gabinete at kanilang mga deputy o assistant ay bawal bumawak ng ibang posisyon o trabaho habang nasa kanilang termino, maliban kung merong itinatadhana ng konstitusyon. Sinabi naman ng SEC na wala itong particular na guideline para sa ganitong constitutional issue at ang Senate Impeachment Court ngayon dapat magpasa. Pero git niya Anunto Agyong na hindi dapat hintayin ng regulatory agency na kusang mag-divest ang mga opisyal bago ito kumilos o magbigay na abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: DSWD, tuloy-tuloy ang relief assistance sa mga apektado ng El Nino sa Caraga. May ulat si Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagpapatuloy pa rin ang malawakang relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region. Ayon sa DSWD, mula September 17 hanggang 19 ay namahagi na ito ng mga family food packs at malinis na tubig sa mga residente ng Carmen, Surigao del Sur, at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Kaugnay nito, mula naman September 10 ay nakadeploy na rin ng DSWD water tanker sa Butuan City para sa water rationing sa barangays Masao at Villa Cananga, katuwang ang pamahalaang lungsod. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere
4: from Manila, Philippines.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
2: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
1: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
2: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
1: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
2: Till I met you.
1: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
2: I love you more each day.
1: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo. Pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.

0: ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Tinig ng bayan, lakas na ang katotohanan.
2: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
1: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
2: Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa ang mangpanig ng mundo.
1: Ito ang tambalang
2: Charles Sulia
1: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Ngayon ay Martes, 22 ng Setyembre 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: CFO gets special citation from the Social Security System.
2: PAFIO Executive Committee concludes final deliberation for 2026 Presidential Awards.
1: CFO pitches ULEAD program in NYC workshop.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: The Commission on Filipinos Overseas was honored with the 2026 Balikat ng Bayan Special Citation for Partner Government Agencies during the 69th anniversary of the Social Security System. The formal recognition highlights the CFO's exceptional compliance with the Social Security law and its commendable efforts to accelerate financial security and social protection safety nets for the Filipino diaspora. CFO Chairperson Dante Clink-Ang II received the award from SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The PAFIO Executive Committee has concluded its final deliberation for the 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO. The committee deliberated on the final voting for nominees under the Banaag and Lingkod sa Kapwa Pilipino categories. Out of 25 nominees under the Banaag category, 7 were selected for inclusion in the shortlist, while 5 out of 17 nominees under the Lingkod sa Kapwa Pilipino category were selected. Together with the 7 shortlisted nominees under the Pamana na Pilipino category and 3 under the Kaanib ng Bayan category, the identified nominees will be endorsed to the Office of the President.
0: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: The PAFIO Executive Committee has concluded its final deliberation for the 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. The committee deliberated on the final voting for nominees under the Banaag and Lingkod sa Kapwa Pilipino categories. Out of 25 nominees under the Banaag category, 7 were selected for inclusion in the shortlist, while 5 out of 17 nominees under the Lingkod sa Kapwa Pilipino category were selected. Together with the 7 shortlisted nominees under the Pamana ng Pilipino category and 3 under the Kaanib ng Bayan category, the identified nominees will be endorsed to the Office of the President.
0: Nandito alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Muli, isang magandang araw po sa ating lahat dito sa Pilipinas at sa andamang dako ng mundo. Welcome po sa September, ano ba tayo ngayon? September 22 episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At muli, wala na naman po ang ating co-anchor na si Jairus Madlangbayan. Dahil siya po ay nasa isang diplomatic mission.
2: Yes po.
1: Diplomatic mission sa bansang Timor-Leste. At as usual, pag wala si Jairus, makakasama natin si Charles Sulya ng ano ba yung department mo? Education Division.
2: Yes,
1: ng Commission on Filipinos Overseas. Ano, kumusta ang traffic? Last minute photo finish, dumating si Charles dito sa Radyo Pilipinas.
2: Opo, medyo mabigat-bigat po ang daloy ng traffic ko ngayon. Marami-rami din po ang mga nabiyahe.
1: Oo nga, nanggagaling pa kasi po si Charles sa tanggapan ng CFO sa Pasay City. Yes. Ngayon, yung pinuntahan nila Jairus, bakit pala nagpunta ng Timor-Leste ito sila Jairus?
2: Ayos po, to establish din po yung partnerships doon sa Timor-Leste at para rin po sa parang pag-monitor ng mga established din pong Filipino schools.
1: Na nakita ko nga doon sa updates ni Jairus, parang kasama nila yung DepEd. Ano?
2: Yes po. Para ma-monitor, discuss din kung ano pa yung mga i-conduct na or i-implement na curriculum kumbaga po.
1: Ano may pakialam ba CFO sa Philippine schools? Ano bang ginagawa ng CFO doon?
2: Ah, yes po, sa under din po kasi ng sa division or sa department din po nila Jairo sa PMD or the Project Management Division. Hinahawak, mayroon po silang program na tinatawag na yung mga Filipino schools overseas na kung saan sila po yan. Yung mga nagmamonitor, sila po yung mga nagmamanage din po ng mga nangyayari po sa mga Filipino schools overseas. So, yan. Katulad po nung last time na nagkaroon po ng parang blessing yung CFO Baguio po no, dahil sa kanilang panibagong office, nagkaroon po ng mga invitation sa mga alumni po.
1: Yung mga graduate ng Philippine schools. Po.
2: So yan, may mga get together din po sila. Yan, si CFO din po yung mga isa sa mga nagmamanage po ng ganyan.
1: Para lang din sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, meron po kasi tayong mga Philippine schools na nakabase sa ibang bansa na itong mga paaralang ito ay usually basic education sila. Ang sinusunod nilang curriculum doon, yung curriculum sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang mga nag-aaral naman doon ay yung mga grade school, junior high school, di ba, yes, Charles? At saka senior high school. Ngayon, ang mga estudyante naman, usually sila ay mga anak ng mga migrant Filipinos, mga non-resident. Well, usually yung mga ano siya, yung mga OFWs, di ba? Yung mga nadala yung pamilya nila sa kanilang mga trabaho sa abroad, pinapag-aral nila yung anak nila sa Philippine schools dahil nga Philippine curriculum ang sinusunod para pag bumalik sila sa Pilipinas for college,
2: madali po sila makapag-adjust. Diba? Yes po.
1: Yung akma, yung aligned yung kanilang napag-aralan sa requirements ng Commission on Higher Education para ma-admit naman sila.
2: Para madali din sila nakakasabay doon kung yung mga yan.
1: Kasi may mga subjects na tinuturo doon na unique sa Pilipinas, ano, tulad ng Rizal. May Rizal subjects pa ba sa high school ngayon? Dati meron din History. Filipino, yun ang pinakamahalaga. Kasi may mga circumstances kasi na nahihirapan din mag-adjust yung mga nakapagtapos sa abroad. So, mag-aaral sila dito. Yung language barrier. Diba? Ikaw ba, Charles, sa PSO ka ba, graduate?
2: Hindi po. Dito lang po sa Pilipinas.
1: Local lang tayo. So, pagbalik ni Jairus, papakwento tayo sa kanya.
2: O baka marami pong dalang kwento si Sir Jairus.
1: Kahit na di na magkwento si Jairus, basta may dalas ang pasalubong sa atin,
2: Jairus.
1: Ayun,
2: yes po.
1: Jairus,
2: siyempre, mas mahalaga po yun.
1: Mahalaga yun. De, biro lang Jairus, pero seryosoy may sinasabi ko.
2: Kahit chocolate lang po, okay na po kami sa Jairus.
1: Pero yun nga, no, yung iba kasi hindi alam ano yung Timor-Leste.
2: Mm-hmm.
1: familiar ka ba dun sa country na yun?
2: Actually, hindi ko rin po siya masyadong ganun naririnig din po. Unless talaga may certain topics about the country.
1: Pero pagkakaintindi ko, siya yung dating tinatawag na East Timor. For several years ago, nagkaroon dyan ng... nagkaroon ng conflict dyan, no? Armed conflict kasi... gusto nilang humiwalay sa Indonesia kung hindi ako nagkakamali. Then eventually, pumayag na rin yung Indonesian government na mag-separate na sila at mag-form ng sarili nilang bansa. At malaki ang naging papel ng Pilipinas para magabayan yung pamahalaan ng Timor-Leste para maging isang independent republic. I'm not sure kung republic ba ang form of government nila, pero... ang alam ko kasi na, kasi may naupuan akong meeting minsan, Charles, na tungkol dyan sa Timor-Leste. Mataas ang tingin ng mga Timorese sa Pilipinas pagdating sa public administration. Mm-hmm. Kaya marami ring nag-aaral dito sa Pilipinas na mga official ng Timor-Leste. Dito sila nag-aaral ng public ad sa education din. Mm-hmm. Mataas din ang tingin nila sa education, kaya marami ding Filipino teachers doon. At kaya hindi lang isa ang PSO natin yata doon, parang more than two ang PSO. At ang tingin yata ng mga Timorese sa Philippine schools, mataas ang quality ng education. Kaya doon na rin nag-e-enroll yung mga Timorese sa PSOs. Kaya matindi yung... mission ni Jairus Baglambayan doon, baka gawin na siyang education attaché. Kung meron mang ganun.
2: Turo na po siya na kung anong subject po doon.
1: Mukha naman teacher si Jairus. Diba? Jairus, mag-ingat ka dyan. Kasama niya si Mamueng. Ano?
2: Apo.
1: Tsaka may taga-DepEd silang kasama. Ngayon, yung topic natin ngayong episode ay nandun pa rin tayo sa financial literacy. No? Kasi million-million sa ating mga kababayan na karamihan yung mga overseas Filipino workers. At kasama na rin yung mga non-resident Filipinos, lalo na yung mga nasa Middle East tulad ng bansang United Arab Emirates at Oman, ang patuloy na nagpapadala ng pera para sa kani-kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Subalit, hindi natin maikakaila ang kanilang mga challenges.
2: Ah, yes. Diba? Po.
1: Mula sa mataas na, alam mo, mataas ang singil ng remittance, ang mapadala ka ng remittance. May remittance fee yun. Medyo tumataas-taas na rin yata.
2: Nababawasan din po yung matatanggap.
1: Tapos, yung mga, may mga challenges din sa pag-iimpok, pag-iipon ng pera. Lalo na nung nagkaroon ng crisis, no? Kasi minsan, saktong-sakto lang yung kinikita. Mm-hmm. Minsan nga, kulang pa eh. Dahil mataas din ang cost of living sa ibang bansa. At yun nga, yung issue na... Yung issue nga ng financial literacy, o yung paano mapapalago ang bawat sentimong kinikita o pinaghihirapan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Kaya ngayong araw, makakasama natin ang isang kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines upang pag-usapan ng kanilang mga serbisyo on digital banking at mga programang pangkabuhayan na nakadisenyo para tulungan ng ating mga OFWs at mga non-resident Filipinos at ang kanilang mga pamilya.
2: Yes po. So, para sa ating po mga tagapakinig, yan, kasama po natin ngayon sa serbisyong CFO, si Mr. John Holgado, ang ating Overseas Representative Officer ng Land Bank po sa UAE at Oman. Ayan, so magandang umaga po, Sir or Mr. John Holgado. Hello po.
3: Good morning po, Sir Are, Sir Charles. Salamat po sa pagkakataon na maging bisita po ninyo dito sa Radyo Pilipinas Serbisyong CFO.
1: Sir John, maaari niyo ba ikwento sa amin, ano po ba ang ginagawa ninyo sa Land Bank?
3: Yeah. Sige po. Papakilala lang po muna po pala ako. Ako po si John Holgado, isa sa mga Overseas Representative Officer ng Land Bank. Ako po ay naka-assign sa Middle East gaya ng bansang United Arab Emirates, Oman, at iba pang bansa na ina-assign sa akin ng land bank management. Ang pangunahing tungkulin po namin ay palawakin ang access ng mga overseas Pilipinos sa mga produkto at serbisyong pinansyal ng bangko.
1: Sir John, napansin ko dun sa iyong designation na parang specifically nakatuto ka sa UAE at Oman. Bakit dun sa dalawang countries lang? Anong meron
3: yes,
1: dun sa dalawang countries na yan?
3: Yeah, kasi meron din pong naka-assign sa ibang bansa. Kagaya ko po na overseas representative officer, meron pong naka-assign din po sa IPSA. Kagaya po ng Saudi, Kuwait, Bahrain, sa Singapore, Malaysia, Japan, Korea. So meron din po. So marami po kami na naka-assign po sa mga bansa na.
1: So hindi lang naka-cluster sa Middle East. Kumbaga, biniyak-biyak nyo na yung Middle East into several
3: yes,
1: countries.
3: Opo, Sir Ares, para at least po makapag-servisyo po kami ng maayos. Matutukan po namin yung bawat bansa na yon kung saan po kami naka-assign.
1: Alam mo, buti na lang, Charles, meron ng may overseas representative na yung land bank.
2: Mm-hmm.
1: Kasi naalala ko, Sir John, ako ay dating OFW sa Dubai, ano. Sa nga more than 10 years ago, parang wala pang overseas representative ang land bank. And then meron kaming nakita no na inannounce yung land bank na investment opportunity, parang meron kayong instrument na nilaunch noon. Pero wala naman kaming mapagtanungan doon sa doon mismo. Kaya nung dumating yung presidente ng Land Bank, may isang event doon. Siya yung diniretso namin tanungin. Parang nagulat pa nga yat. Nakalimutan ko na yung name ng president ng Land Bank at that time. Parang doon niya na dapat meron tayong
2: representative.
1: But yun na nga, sa katauhan ni Mr. John Holgado, nagkatotoo yung sinabi nung
2: after years po.
1: Oh, siguro naman immediately after, pero yun nga, mahalaga kasi yung, di ba Sir John, mahalaga
3: yes,
1: na may nakakausap yung inyong ang inyong mga kliyente.
3: Yes,
1: hindi
3: po.
1: AI ang kausap, ha? Tao ang kausap.
3: Tao po. Iba po yung presensya at tiwala na binibigay
2: yes
3: po na,
2: at, ng,
3: ano,
2: ng
3: mga kliyente.
2: Nakita po na ng personal.
1: Oo.
3: Yes po.
1: Lalo na pag nakita nila sa Sir John, mukhang si John Lloyd, di ba? Di talagang makakampante yung kliyente nila na dito tayo sa Land Bank. Pero Sir John, ano ba ang particular program ng Land Bank para sa mga migranteng Pilipino?
3: Ayun po, nagsasagawa po kami ng mga financial literacy programs, information campaigns, at nakipag-ugnaya din po kami sa iba't ibang sangay ng mga pamahalaan, organisasyon, at komunidad ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, sa mga Filipino community po, para po mas maayos, para matulungan po namin na maayos na ma-manage yung pera pong kanilang inipon, yung pamuhunan, at iba pang pangailangan pinansyal para po sa mga OFW.
1: Pero may particular product ba ang land bank na
3: yes,
1: ino-offer, na dinisenyo para sa yung mga naka-base overseas?
2: Yes
3: po.
2: Po natin.
3: Meron po kaming nung June 3, 2024, nilaunch po namin yung aming Go Bayani account na kung saan ang mga OFW at ang kailang mga pamilya ay maaari pong makapag-open ng account gamit lang po ang kanilang mobile phones. Ito pong account na ito ay wala pong initial deposit.
1: Okay.
3: Wala pong requirement para initial deposit. Wala rin pong siyang maintaining balance.
1: Mm-hmm.
3: So talaga po naka-design po talaga para sa convenience po ng mga OFW.
1: So sa app lang sila magbubukas ng account?
3: Yes po. Land Bank Mobile Banking App.
2: So,
3: yung pong
2: Go
3: Bayani account, makikita na po nila doon.
1: So paano po ninyo vinivet yung bubukas ng bagong account?
3: Yes po. Dahil po doon po sa mismong application po na yon, naroon na po yung pong mga KYC procedure na kailangan po para sa isang OFW, para sa isa pong mag-o-open ng account. So nandito na po yung mga KYC procedure, and then ito po ay ibinabahagi po namin sa pamamagitan ng aming mga ginagawang financial literacy or financial education program sa mga PIDOS.
2: Mm-mm.
3: Sa mga Filipino community po na amin po nakakausap.
1: Pero yung digital banking, yun na talaga yung ang trend sa banking
2: ngayon,
1: di ba
2: yes,
1: Charles?
2: Po.
1: digital banking na app na app based, may mga bangko nga ngayon mm-hmm. na walang walang building po. Sabi nga nung bisita natin taga OF Bank last episode, mm-hmm. sila ay branchless. So alam na natin na ganun na ang punta, ganun na ang tinatahak ng mga ng banking industry, digital banking. Pero sa case ng Land Bank, ano ang ino-offer ninyo sa mga OFW, sa mga NRFs na incentive para sa inyo magbukas ng account? Kasi marami kayong bangko eh, mm-hmm. na may mga kanya-kanya kayong programa eh. Pero sa Land Bank, ano ang unique selling point ng Land Bank para hikayatin yung mga kababayan natin na sa Land Bank magbukas ng account?
2: Kumbaga wala yes, po doon sa ibang bangko. Mm.
3: Bukod po sa libreng, halimbawa po, nakapag, sila po'y nakapag-open na account, sila po'y libreng makapag-transfer ng pera o ng pondo mm-hmm. sa iba't ibang bangko at sa mga digital bangko. So, wala po itong bayad. Wala pong hinihinging charge mm-hmm. si Land Bank. Papunta po sa kanilang pong ano, pagta-transfer ng pera.
1: Mm-hmm. So, kung kunyari, ako ay nagtatrabaho sa Dubai or sa Sharjah, may sweldo ako doon, di ba? Yung sweldo ko ba, pwede kong sabihin sa employer ko na doon ninyo i-deposito sa Land Bank account ko? Pwede ba
3: yes
1: yun?
3: Po. Yes po, Sir Ares. Pwede rin po yun. Kasi po, meron po tayong mga partner remittance company sa kagaya po ng sinasabi niyo pong Sharjah in Dubai, yung po mga padalahan po doon, yun po yung kapartner na po ni Land Bank. So, maaari na po sila okay. makapagpadala doon po sa mga padalahan na yun, sa mga remittance company na ating po mga kapartner. So, instantly po, makikita na po agad nila, once na nakapaghulog po sila, makikita na po nila yung kanilang pera.
1: So, ang gagawin nila kung pupunta sila, for ito example lang, kung kung partner nyo yung Al Ansari.
3: Yes po.
1: Kunyari ako ay pumunta ng Al Ansari kasi doon ako nagpapadala ng remittance ko. Anong sasabihin ko kay Al Ansari?
3: Opo, ibibigay ko lang po yung aking account sa Land Bank. Tapos po, ito po ipoproseso na ng Al Ansari. Once po na ma-process po niya, ito po ay automatikong papasok. Alimbawa pong dirham ang kanyang pinadala, ito po'y automatic na mapasok as peso sa kanyang pong
1: bayani account. Peso na, ano na siya.
2: Automatically converted. Yes,
1: converted na.
3: Converted na po, sir, sa peso.
1: Oo. So, ibig sabihin pala, yung pera na ipapadala, kukunin pa rin talaga ni kabayan.
2: Mula po
1: sa employer niya. Kumbaga, sisweldohin pa rin niya yun, kukunin pa rin niya yun sa... Either kung sumisweldo, wala naman yata ng sumisweldo ng cash. Magbubukas pa rin siya ng local account sa UAE.
3: Maaari din po sila magpadala.
1: Sa Rock Bank.
3: Apa. Sir Ares, pwede rin po sila magpadala. Halimbawa po yung kailang employer ay may local account doon po sa ano sa UAE. Pwede po sila magpadala via Swift.
1: Ididiretso so, na lang sa ano, sa Al Ansari, yes, ganun ba 'yon?
3: No, hindi po, sir. Doon halimbawa po yung sinasabi po niyong Rock Bank. Pwede po sila magpadala gamit po ang Rock Bank. Tapos po ilalagay lang po nila yung account number po ni Land Bank, then yung pangalan po, then yung Swift code ni Land Bank. Ayun po kasi yung
1: kailangan. So kumbaga bank to bank na mag-uusap
3: yes,
1: doon.
3: Opo, but it will take mga ilang araw po, mga 1 to 2 days po, pinakamatagal.
1: Via Swift po. So nga sa ngayon, are you at liberty to disclose kung gaano na karami ang inyong kliyente diyan sa
2: UAE
1: at Oman? Para lang may idea tayo gaano kalaki ang
2: reach din
1: ang,
2: po ng
1: ang lugar na 'yan.
3: Yes, sa ang kaya ko lang po ibigay yung pong exact account, exact ano po na numero ng mga nag-open yes, na po ng GoBayani account simula po nung ito'y aming may launch noong June 3, 2024. Ito po, simula po noon, nakapag-open na po kami ng mayigit kumulang 32,000
1: wow,
3: accounts po.
1: Dami na.
2: Dami na rin.
3: Opa.
2: Since 2024, tama po, no?
3: Yes, Sir po. June
1: dami 3, na rin pala. Pero, Sir Jan, ano ba ang paano bang tawag ito? Ano bang demographics ng ng ano mo nung area of responsibility mo? Gaano kalaki ang population ng Pilipino diyan sa UAE at Oman? Kaya ninyo tinututukan ng husto?
3: Yes po. Sa ano po kasi sa Oman ang mga registered OFW po sa Oman ay 40,000 na OFW. While sa ano naman po United Arab Emirates, meron po tayong 700,000 I think. Tapos po yung 400,000 po doon ay nasa Dubai, then 200,000 ay nasa Abu Dhabi.
1: Mm-hmm.
3: Then ang yung pong 100,000 po ay located po doon sa natitira pang limang Emirates po. So napakalaki pong ano, napakalaki pong numero po kaya po dito tututukan
1: namin.
3: Parang
1: second biggest population yata ang UAE sa Middle East after Saudi Arabia, no?
3: Yes po.
1: Pero po, Sir Jan, ang ano ha, may mga previous guest kami dito sa programa. Ang sinasabi nila, umabot na daw ng 1 million ang population ng Pilipino sa United Arab Emirates. Totoo ba 'yun?
3: Maaari po kasi maaari hindi ko lang po sapat na ano. Gawa po ng yung pong sinasabi ko yung sa akin po yung mga registered
1: Pilipino. Yung registered.
3: Okay. Meron din po kasi tayong tinatawag na unregistered na pumasok po doon na bilang yung mga tourist po din nakapunta.
1: Oo nga, maraming ganun kasi dati doon eh, tourist visa. To ano ka muna, visit visa.
3: Yes,
1: and then magko-convert ka na lang to
2: working
1: residence visa para makapagtrabaho ka doon.
3: Correct po, sir.
1: Pero sir, yung ano, yung alam naman natin, well, tayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, alam naman natin na yung land bank ay napaka-importante. Ba, Charles? Napaka-importante sa'yo yung land bank, no?
2: Dahil, the main bank din po.
1: Oo, dahil doon dumadaan ang sweldo at benepisyo ng mga government workers. Ito bang pagiging official payroll account ng Philippine government ay naging advantage ng land bank sa inyong international operations?
3: Yes po. Dahil nga po sa dami, of course, sa dami po ng ating po mga account holders. So pwede po namin, kumbaga, ibinabrag po namin na kami po sa labas po ng bansa, kami po kaisa-isa po na meron pong presensya. Bilang kami, mga overseas representative officer, kami po may presensya po sa ibang bansa po. Kagaya po nung nabanggit ko kanina na UAE at saka Oman.
1: So ibig sabihin ba, sir, nag-uopisina ka rin doon? Pumupunta ka rin doon?
3: Yes po. Opo, from time to time nagpupunta po ako. But simula po noong 2016, ako po yung naka-assign po doon. Kung matandaan niyo po,
1: okay. So,
3: kung sir, kung maalala niyo yung UAE Exchange, ako po ay under po sa visa po ni UAE Exchange. Kung,
1: okay. Ano, yes, sa UAE Exchange. Pero ang saan ka nag-uopisina? Sa loob ng consulate o sa labas?
3: Sa labas po. Opo. Actually, yung ang ano po namin doon, wala po kaming physical office. Kami po, meron lang po kami representative officer. So, kami po yun.
1: Mm-hmm. So, pagkailangan yung presence mo dun to represent the bank, ikaw ang pupunta, ikaw ang humaharap.
3: Yes po. Kung saan-saan po kami nagkakalat dun. Sa mga padalahan, na makikita po kami sa kung saan-saan.
1: Oh, alam mo yun, Charles, po maabot po namin. Araw ng pagpanahon ng sweldo. Kasi ang sweldo dun monthly.
2: Mm-hmm.
1: Hindi yes, tulad pa. Sa atin na sanay tayo 15:30. Sa abroad kasi monthly.
3: Yes, pa,
1: kita mo yan, haba ng pila sa mga remittance. No? So, ganun na baka tindi ang competition na talagang tinutukahan na ng mga banko yung
2: mga nakapila.
1: Mga nakapila.
3: Yes po, kailangan din po kasi namin gawin yon para po maramdaman po mismo ng aming pong mga kliyente o ng mga OFW yung kahalagahan po nila para po sa banko natin.
1: So namimigay kayo ng freebies doon, mga ano?
3: Yes po. Opo, may namimigay po kami.
1: Yan, yung mga
3: ballpen.
1: Yung mga nakikinig, mga kaibigan nating nakikinig diyan sa UAE at saka sa Oman, ha. Abangan niyo si Sir Jan at bibigyan niya kayo ng kabuhayan showcase, yes, ballpen. Ano po ba binibigay mo?
2: Pamaypay pa rin po ba ngayon, sir?
3: Yung pong pamaypay po namin naubos na, pero may mga bibigay po kaming pouch na makatulong po ito paglagay po ng kanilang pera. Yung pong pouch po namin, ito po yung napakaswerte, napakabuenas po nito. Dahil ito po, sa dinami-dami po na nabigyan po namin.

0: Maganda din yung ano, yung ginagawa nila. Pero Sir John, bukod dun sa sinasabi mong anong pangalan nung ano nyo, Go Bayani ba?
1: Go Bayani account po.
0: Bukod dun sa Go Bayani na yan, ano pang financial instrument ang pinopromote nyo sa mga migrant Filipinos?
1: Ayun po. May mga produkto po kami na pwedeng i-avail ng mga OFW o mga non-resident Filipinos. Kagaya po yung savings at deposit account. Then, sa mga remittance services po, online at mobile banking facility, na kung saan pwede po sila magbayad ng ano ng kanilang mga bills kahit po sila ay nasa abroad. Then, makapagbayad ng SSS, ng pag-ibig. Then, pwede rin po sila makapag-avail ng housing at home financing programs. Then, yung pong retail at retail investment products gaya po ng UATF or Unit Investment Trust Fund, treasury bills, tsaka po retail treasury bonds. Then, pwede rin po sila dun po sa personal equity retirement account o yung pera. Then, yung pong mga insurance-related products. Kasi po, para po ito, para i-disenyo ay para makatulong sa pag-iimpok, pagkapalago ng pondo at paghahanda para sa pangmatagalang layuning pinansyal.
0: Kasi diba, yan naman din ang tinuturo ninyo sa... Ito si Charles, ito ay nakikipag-usap madalas din sa mga ano eh, sa mga yung mga magba-migrate. No?
2: Mm-hmm.
0: Diba, tinuturuan naman ninyo na tinuturuan nyo naman talaga ng tamang paggasta, tamang
2: pag-iipon
0: ng pera, financial literacy. So, naalala ko kasi bigla na meron kayong binuksan noon na ano, yung Ascenso Bonds.
1: Yes pa.
0: Hindi ko makakalimutan yung Ascenso Bonds na yun kasi pagkatapos ko ng program, nag-invest ako kaagad eh. Nakumbinsi ako nung taga-land bank na guest namin. So, ngayon, bukod dun sa mga T-bills, tsaka yung, ano yung tawag mong isa, yung RUTB ba yun?
1: UITB. Tapos Retail Treasury Bonds.
0: Retail Treasury Bonds. So, may particular pa ba, may dinisenyo pa ba kayong ibang financial instrument na talagang yun ang makakakuha ng atensyon ng mga kababayan natin sa abroad?
1: Ngayon po, at tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral sa pagtatanong po mismo sa kagaya po ng paglapit sa mga OFW para malaman po yung kanilang pangangailangan sa yung pong mas kailangan po nila. So, sa ngayon po, yung pong sa aking mga nabanggit, ayun pa lang po yung aming mga produkto, pero tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral para malaman po yung pangangailangan po ng aming pong mga kliyente overseas.
0: Pero ito naman, sir, no? Kanina nabanggit ko na yung land bank ang may hawak ng payroll ng
2: yun, ng government,
0: di ba? So ako ay umiikot din ako dati sa all over the country at meron nga akong ano eh sa Facebook ko nga, Sir John, may folder ako doon, bawat land bank na makita ko nagpapa-picture ako sa bawat branch ng land bank. Ang pinakamalayo ko yata ay Dapitan, no? Ang mga branches ng land bank, lagi yung maraming tao dahil yun nga, yung mga government agencies, yung mga government workers, doon nagbabangko dahil nandun yung payroll. Eh. Mm-hmm. Meron ba kayong special lane para sa mga OFWs? Kasi pinopromote yung land bank sa mga OFWs at sa pamilya nila. At kapag nakita nilang napakaraming tao doon dahil maraming nagtatransact ng government agencies at government workers, meron ba kayong parang special desk or special lane para sa...
2: Parang privilege po nila.
1: Actually, sir, noted po yan, sir. Pero kaya po namin ginawa po itong digital account po para po madeklag yung pong manual.
2: Mapila.
1: Manual po na pag-deposit, manual po na pag-withdraw. So, ngayon po, kaya po ginawa po namin itong digital account po para at least madali na pong makapagbangko. Kahit po ang mga ordinaryong Pilipino po na meron pong land bank mobile banking app, magagawa na po nila ang pagbabangko, pagka-transfer, and even po pagtanggap ng pera galing po sa ibang bangko, magagawa na po nila kahit sila po ay nasa bahay.
0: Mm.
1: Pagkabayad ng bills, ayun po. Pwede na po yun ang gawin yun.
0: Pero kasi Sir John, pag medyo malaking amount na yung kailangan,

0: kailangan mong itransact.
1: Mas maganda pa rin po kung
0: Hihingan ka
1: ano.
0: pa rin, may mga hinihingi yung bank dahil sa requirements ng AMLAC.
2: Yes po, sir.
0: So, kailangan nilang pumunta sa branch.
2: Sir Ares, noted po yan ha. Inunot ko po yan para at least ma-address po yung mga ganyang concerns.
0: O yun, may, at least may nasuggest tayo, Charles, ano, sa land bank.
1: Mas makabuti rin po sa mga magiging clients din po, kumbaga, ni land bank in the future.
0: Eh, ito, itong ano na, no, bare months na, Sir John. Meron ba kayong program or campaign na gagawin para, kasi ngayon medyo, ano na yan, magsisimula na yan ng
1: paghahanda po nila pagdating ng
0: mga bibilis yung bibilis yung
1: mga
0: transactions dahil o dadami ang transactions dahil nga magpapasko. So meron ba kayong mga naka line up na programa para yun nga parang promo para sa mga ano mga kababayan natin sa abroad?
2: Yes po. Sir, salamat po dyan. Yes po. Katuwang po ng ang land bank ng iba't ibang agency. So, by next month po, maaari pong baka makabiyahe po kami sa iba't ibang bansa po. Kasama po namin ang DMW, ang OWA, ang Philippine Embassy, ang Philippine Consulate, para po maihatid po yung mga servisyo po namin. And isa po dito, yun pong pag-o-offer po ng Gobayani account. And ngayon po, meron po kaming isang programa na niluluto para po magkaroon po ng mga incentive para po sa mga OFW. Ito po yung announce po namin.
0: So, okay. Kailan kaya natin makukuha yung announcement na yan?
2: Eksakto po yan. Bago po makabiyahe. Next month po.
0: October. So, October
2: po. Since Berna nga po. At saka po patuloy po yung pagpapagawa po namin ng mga ball pens para po ipadala sa mga OFW.
1: Marami pong matutuwa sa mga ballpens na ipapamigay.
2: Opo, kasi ang ballpen po namin, kung din na itatanong, tumatagal po siya ng isang taon.
0: Wow!
2: Opo.
0: Wow, isang taon.
2: Baka, huwag na po gagamitin.
0: Baka naman pwede tayong makahingi ng ballpen.
2: Of course, dadalan mo namin kayo dyan.
1: Lagi ko po may nawawalan ng ballpen po dito.
0: Kasi alam
2: yes,
0: mo
2: yun. Yes, dadalan po namin kayo, sir. Alam pati mo yung po, ang, pati ang ng mga kalendaryo po namin, magdalan po namin kayo. Makakaasa po kayo.
0: Yung ballpen kasi minsan na binibigay ng ano, di ba? Isang sulat lang na gano'n.
1: Mawawala na po. Pero mas maganda po sa Aris yung pouch tapos may laman na rin po agad.
0: Oo nga, yun nga yung ano, yung pouch, no, na mas meron na palang mabait naman ang land bank, di ba, Sir John?
2: Opo, mabait po. Papadala po namin yung pouch. Apa.
0: So Charles, bilang ikaw ay anong mga tinatanong sa iyo ng mga ano, mga kliyente ng CFO pagtungkol sa mga financial literacy, baka makatulong si Sir John na sagutin.
1: Ayan, ang pinaka isa po is paano ba talaga mas makapag-ipon, no, ano ba yung dapat? Saka sa amin kasi ang isa rin po sa ina-advise na ako, no, as a PIDOS officer din is paano ba yung parang computation, ano ba yung dapat percentage na maging expenses, savings natin na dapat itatabi din natin, ibibigay natin sa mga ayan, kamag-anak, kababayan po natin, or ayan, kapamilya po natin dito sa Pilipinas para at least nakapag-provide tayo at the same time, mayroon pa rin po tayong naitatabi para sa ating mga sarili. Ayan. So ayan, ano ba yung parang computation, no? Or
2: creation? Yes po, ayun po kasi, syempre of course pagdating po dyan sa yung sa Pinay, depende po sa pangangailangan ng pamilya. Kasi po meron po tayong mga pamilya sa Pilipinas na maraming anak. Meron na pong iisang anak. So, depende po yung sa pangangailangan, pero hangga't maaari po 50,000 up, I mean 50% po sana 50, ng kanila pong ipon ay nakatago po sa kanila dito po sa kanilang land bank account. And yung sinasuggest po namin na magkaroon na rin po sana ng account po sa Pilipinas yung kanila pong mga beneficiary. Para po, alam niyo po yung pong pagmamanage ng mga ng kanilang mga account at pagkapaalala sa kanila taon-taon tungkol po dito sa financial education, napakalaga po nito sa mga OFW. Gawa po nang minsan kapag po kumita ng malaki ang OFW, nakakalimutan na po nila yon. Lahat po kita rito sa dami po ng sale sa Dubai, sa dami ng sale sa
0: UAE. Diyos ko, ang mga sale doon.
2: Yes,
0: grabe.
2: Parang pamigay na po eh. So, halos, ito pong ginagawa namin, pagkapaalala sa kanila na hindi po dapat lahat padala. Kumbaga, nakapag-abroad lang po si Mami, bibili na agad ng iPhone. Wala namang
0: Oo, lalo na no, Sir John, pag Jitex. Pag Jitex, yes, yan, po, Dubai Shopping Festival, ako po.
2: Ramadan.
0: Walang katapusan. At yung pala, no, may nanonood sa iyo, Sir John. Si Miss Abby Hernandez Hong. Nanonood sa iyo, namimisa daw niyang magsuot ng kulay green.
1: Ayan, may shout out po.
0: Oo, hey, Mama Abby. At si Glory Fe Bago na isa sa mga inaasahang producer ng aming sister station ng Radyo Pilipinas 1. At Sir John, papaubos na ang ating oras. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa 7 Emirates of the UAE at ang Oman?
2: Yes po. Sa ating po mga kababayan Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo, taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyong sakripisyo, sipag at patuloy na pagmamalasakit sa inyong pamilya at sa ating bayan. Kayo po ay mahalagang katuwang sa pagkapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas at sa pagkubog ng mas maunlad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Bilang inyong lingkod bayan, ang landmark ay nanatiling matatag sa pagtupad ng kanyang misyon na magbigay ng mga makabuluhan at accessible na financial solution para sa lahat ng Pilipino mula countryside, countrywide to worldwide. Patuloy naming pinalalawak ang aming mga serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga OFW at ang kailang pamilya saan man sila naroon sa mundo. Asahan niyo po na ang Land Bank ay mananatiling inyong maaasahang partner sa pag-iimpok, pumuhunan, pagkapalago ng inyong pinaghirapang kita. At ikit sa lahat, patuloy namin isasaboy ang aming pangako na empowering Pilipinos for a better future. Upang sama-sama nating mabuo ang isang matatag, mas inklusibo at mas maunlad na kinabukasan para sa bawat Pilipino. And sana po, by next month po, kami po ibibiyahe papunta ng sa iba't ibang bansa.
1: Mm-hmm.
2: Asahan po namin ang inyong suporta at makikita niyo po kami doon. Kahit po anong katanungan, serbisyo na pwede po namin ibigay, i-extend po namin sa inyong mga OFW. Maraming salamat po, Sir Ares. Sir at, Charles, ayun lang po.
0: At atin pong napakinggan si Mr. John Holgado, ang Overseas Representative Officer ng Land Bank of the Philippines sa bansang United Arab Emirates at sa Sultanate of Oman. At bago po tayong magtapos ay binabati po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Muscat, sa Times of Oman at dyan naman sa Dubai, sa UAE, yung Gulf News, sa Gulf Today at College Times. At nagdaan na naman po ang isang episode ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Yeah, so sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa amang panig ng mundo.
0: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
1: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere
0: from Manila, Philippines.

0: Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. 33% ng mga Pilipino naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
0: Headlines.
4: Pamahalaan nakafocus sa pangangasiwa sa tatlong price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo.
0: Headlines.
3: Ayuda ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon patuloy kahit election period ayon sa LTFRB.
0: Headlines.
4: Pilipinas at European Union nagkasundo na sa free trade deal para sa mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
0: Headlines.
3: Embahada ng Pilipinas sa Riyadh pinayuhan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagbatyag at maingat kasunod ng Houthi attacks.
0: Headlines.
4: Mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa school digital safety campaign para proteksyonan ang digital space ng mga kabataan.
0: Headlines.
3: Pamahalaan tiniyak na hindi pababayaan ang mga apektado ng PacSilica AI Hub sa New Clark City.
0: Headlines.
4: At Securities and Exchange Commission official Gerardo Del Rosario nakasala ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, 33% ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Batay po yan sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS mula noong June 20 hanggang June 29. Kaugnay niyan, 24% naman ang nagsabing mas magiging malala ang sitwasyon sa susunod na 12 buwan. Nagresulta ito ng Net Economic Optimism Score na positive 10. Samantala, 32% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pamahalaan nakatuon sa pangangasiwa sa tatlong tinaguriang price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinahayag ng Office of the Executive Secretary na tatlong bagayan tinutukan ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ang kuryente, bigas at langis na ayong kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santa Ana ay tinuturing nilang tatlong price pressures. Sinabi ni Yusek Santa Ana na bagamat bumaba ang inflation nitong May 2026 na naitala sa 6.8%, wala sa 7.2% noong Abril ay mataas pa din ang presyo ng nabanggit na mga commodities. Sa epekto ng pagtaas, sabi ni Santa Ana, ay hagip na nagpapatuloy pa rin gulo sa gitang silangan na ay hindi na kontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging mga gawaan niya ng gobyerno ay magkaroon ng management approach sukol dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino. Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Epektibo na po ngayong araw ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy, nasa 8.82 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. 4.88 pesos naman na nila ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 6.47 pesos per liter naman ang itinaas ng kerosene. Dahil dito, aabot na sa 18.31 pesos kada litro ang itinaas ng diesel sa nakalipas na tatlong linggo. 15.25 pesos naman kada litro ang itinaas ng gasolina at 16.67 pesos kada litro ang taas presyo ng kerosene sa nakalipas na tatlong linggo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iginiit ng Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamahalaan pagdating sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kagnay pa rin ito na ipinatupad ngayong araw na big time na taas presyo sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pangunahing dahilan pa rin ng pagsipa ng presyo ng krudo ay ang patuloy na pagmahalan dolyar at sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado na rin ang ibang mga bansa na dahilan ng pagtaas ang presyo ng langis sa international market. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Garin na hindi na inaasahang aakyat pa sa higit 20 pesos ang presyo ng kada litro ng petrolyo sa mga susunod na linggo.
6: We will not see the oil price hike jump by 20 pesos every week as we, when we start, similar to when we started, ano? Noong mga March, April, ako tayo ng 20, 30 or 40 pesos na increase, ano? So ngayon, we don't expect that, but we also don't expect it to slow down. Iminat na bababa at bababa na siya.
4: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pupulungin ng Department of Energy o DOE sa Biyernes ang industry stakeholders para hingin ang kanilang input sa panukalang guidelines para sa kauna-unahang nuclear power generation capacity auction ng Pilipinas. Kabilang sa mga inimbitahan ng DOE sa ikalawang public consultation sa panukala ay ang mga interesadong stakeholder, government agencies, private sector representatives, industry partners, academe, civil society organizations at ang publiko. Sasakupin ng initial staggered delivery program ang 10-year horizon simula 2038 at matatapos sa 2047. Target namang simula ng phase delivery tranche sa 2038 habang second target delivery sa 2040 at subsequent delivery tranches mula 2041 hanggang 2047. Batay sa panukalang timeline, ilalabas ang terms of reference 6 na buwan mula nang maging epektibo ang proposed circular. Isasagawa ang tender sa June 2027 at sa December 2027 ang awarding.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magkakasa ang grupong Pisto ng dalawang araw na malawakang kilos protesta sa September 29 at 30 sa gitna ng patuloy ng oil price hike. Ayon kay Piston President Modi Floranda, makakasama rin nila rito ang labor at urban poor groups. Kabilang sa mga ipinapanawagan ng grupo, ang agarang pag-alis ng excise tax at value-added tax sa fuel products. Una nang sinabi ng Department of Budget o Development Budget Coordination Committee na isasapinan nito ang panukala sa posibleng fuel excise tax relief.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng tumaas ang inflation sakaling ipatupad ang panukalang dagdag pamasahe. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa na nasa 3.5% na kasi ang bahagi ng passenger transport by road na kinocompute para sa overall inflation. Nag-ugat ang panukalang dagdag pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East.
7: Matutuloy po yung napag-uusapan na pagtaas ng pamasahe. Tataas din po ang ating inflation. No? Sa ngayon po, 5.4% nitong August 2026 yung ating pong inflation for other passenger transport by road. At kung magtaas nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
3: Yan ang tinig ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ang transport programs sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB makaraang payagan ng Commission on Elections o COMELEC na i-exempt sa election spending ban. sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na malaki ang pakinabang nito hindi lang sa mga commuter kundi sa transport sector, lalo na't nagpapatuloy ang oil price hike bunsod ng Middle East tensions. Sakop na exemption ang fuel subsidy o ang fuel subsidy, libreng sakay at buwan ng tulong sa ilalim ng Public Transport Modernization Program.
8: Ang ating pong benepisyaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank. And ang nag-a-avail po dito base po sa record ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa ating pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters.
3: Samantala, susulat ang LTFRB kay Executive Secretary Ralph Recto para itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro ang fuel subsidy. Dagdag nito, pinag-aaralan din ang panukalang dagdag pasahe habang binabalanse ang interes sa pagitan ng mga commuter at transport sector.
8: Tignan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan, yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
3: Yan ang tinig ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa ibang balita, BOC na IIA lumampas sa target na koneksyon ng mahigit 2.3 bilyong piso sa unang bahagi o unang 8 buwan ng 2026. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lumampas na sa target ng koleksyon ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o BOC na IIA sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon nga kay Customs Commissioner Ariel de Pumoseno, umabot na sa 32.53 bilyong piso ang nakolektang kita ng BOC na IIA mula Enero hanggang Agosto. Mas mataas ito ng 2.38 billion pesos o 7.88% kumpara sa itinakdang target. Inuulat din ng BOC na tumahas ng 14.11% ang kita ng paliparan kumpara sa nakaraang taon. Ito na umano ang pinakamataas na paglago ng koleksyon ng BOC na IIA mula noong taong 2023. Samantala, nakapagtala naman ng BOC na IIA ng 1,266 na pag-aresto o pagsabat ng mga ilegal na produkto na tinatay ang nagkakalaga ng 1.64 billion pesos. Sa pakikipagtulungan naman ng iba pang law enforcement agencies, nasabat din ang mahigit 1.57 bilyong piso ng halaga na ilegal na droga. Ayon niya kay District Collector Maria Yasmin Obilios Mapa, malaking bahagi ng tagumpay ng BOC na IIA ang dedikasyon ng mga empleyado nito sa serbisyo publiko. Patuloy rin ang mga hakbang para mapabuti ang serbisyo ng paliparan, kabilang ng ISO re-certification at paglulunsad ng electronic airway bill system sa mga espesyal na programa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at pagpapalawak ng mga lugar para sa secondary inspection. Nagpasalamat din si MAPA sa mga importer, customs broker at warehouse operator at iba pang katuwang ng BOC na IIA sa kanilang suporta sa pangungulekta ng kita at pagpapaulad ng mga batas sa customs industry. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagkasundo na po ang Pilipinas at European Union sa Free Trade Agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong umaga. Noong 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas kung saan nagkasundo ang dalawang leader na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahang magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo, mas maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Welcome sa European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP ang matagumpay na pagtatapos ng negosasyon sa free trade agreement sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon sa ECCP, makasaysay ang tagumpay ito sa economic partnership ng dalawang panig. Ang Pilipinas ang pangatlong bansa sa Asia na nakakuha ng free trade agreement sa European Union kasunod ng Singapore at Vietnam. Dahil dito, mas lalakas ang kalakalan at darami ang negosyo o pamumuhunan mula sa Europa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Pinayuhan ng Philippine Embassy in Riyadh ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagmatyag at maingat, lalo na kapag nasa labas ng kanilang mga tahanan. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pinoy sa Saudi na i-monitor ang mga mensaheng inilalabas ng pamahalaan. Ginawa ng embahada ang babala sa gitna ng pag-atake sa Saudi Arabia ng grupong Houthi na nakabase sa Yemen. Dapat anilang antabayanan ng mga Pilipino roon ang early warning messages mula sa National Early Warning Platform ng Saudi Civil Defense. Dagdag pa ng embahada, dapat iwasang magtungo sa mga lugar na may active warnings, lalo na iyaong malalapit sa critical at security infrastructure.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Department of Migrant Workers o DMW humihingi ng dagdag na 4 billion piso na pondo sa susunod na taon para sa proteksyon ng mga OFW. May ulat si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Humihingi ang Department of Migrant Workers o DMW ng karagdagang 4 billion pesos para sa susunod na taon dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa mga overseas Filipino workers o OFW sa budget hearing sa Senado. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacnac na kailangang maging handa ang pamahalaan sa posibleng paglala ng mga tensyon hindi lang sa Middle East. 37 billion pesos ang giling na budget ng DMW at OWA, pero 11.62 billion pesos lang ang nakalaan sa kanila sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa karagdagang 4 billion pesos na hinihingi, 1 billion piso ang ilalaan sa Action Fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Ayon kay Cacnac, naubos ang emergency funds ng dalawang ahensya matapos ang repatriation ng nasa 12,000 na OFWs mula Middle East at pagbibigay ng shelter assistance sa nasa 20,000 na iba pa. Samantala, sinabi ng OWA na ang 977 million pesos emergency repatriation fund naman para sa 2027 ay maaaring maubos lang sa loob ng 4.7 na buwan mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon sa ilulunsad na School Digital Safety Campaign para maprotektahan ang mga kabataan sa digital space. Pangungunahan ng DepEd ang kampanya kung saan makakatuwang ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI, Local Government Leagues at ilang medical societies. Pupulungin muna ng DepEd ang mga ahensya at organisasyon para isapinal ang campaign framework at materials. At bago ang nationwide rollout ay ipatutupad ang programa sa mga piling eskwelahan. Ituturo sa mga bata maging sa mga nakatatanda ang mga dapat gawin bago o kapag nagkaroon na ng problema online tulad ng cyberbullying, grooming, scam, harassments, exposure sa mapanganib na content at maling paggamit ng personal information. Gagabayan din ang mga magulang kung paano kausapin ang kanilang mga anak sa kanilang online experience.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Naka-block na ang dalawang websites na sinasabing ginagamit ng groomers para hikayatin ang mga menor de edad sa paggawa ng krimen. Inatasan ng National Telecommunications Commission o NTC ang internet service providers na gawing inaccessible sa Pilipinas ang mga nasabing website batay sa kahilingan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyko, posibleng naka-impluwensya ang website sa mga school shooting incident. Tinutukoy naman ang iba pang website na nagpapakalat ng karahasan at posibleng nagre-recruit sa mga kabataan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC binigyan ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative dito sa Pilipinas. Si Mary Ann Bastasa para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagbigay ngayon ng deadline na 24 oras ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa kumpanyang Reddit at Discord para magtalaga ng resident agent o local representative sa Pilipinas. Ayon sa CICC, layo nito mapalakas ang koordinasyon at kooperasyon sa mga digital platform sa mga otoridad, lalo na sa mga insidenteng may banta sa mga bata at komunidad. Kasunod ito ng mga pangamba sa paggamit ng online platform sa pagpapakalat ng mga violenteng extremist content, gayon din sa online exploitation ng mga minor de edad. Inatasan din ng CACC ang dalawang platform na magsumite ng paliwanag sa kanilang kasalukuyang arrangements at konkretong plano para sa pagpapalakas ng safety standards at mabilis na response mechanism. Nais din ng CICC na makiisa ang Reddit at Discord sa isang cooperative framework laban sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, at violence extremism. Samantala, hiniling naman ang CICC sa DFA na pumunahan ng coordination meeting kasama ang Meta, Discord, Reddit at iba pang social media platforms para talakay ng mga hakbang laban sa online threats na nauuwi sa karahasan at exploitation ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasado ngayong Martes ang pag-uusap ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at Kongreso hinggil sa mga karagdagang hakbang kasunod ng panibagong school shooting incident. Ayon sa kalihim, kabilang sa kanyang mga panukala ay ang limitadong paggamit ng social media sa edad na 16 taon pababa at pag-regulate sa paggamit ng legally owned at hindi lisensyadong baril. Dapat din anyang palakasin ang mahakbang para i-block ang access sa nihilistic sites na nangangailangan din ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, pamilya at komunidad. Kasama rin sa mga isinusulong ni Rimulya ay payagang inspeksyonin ng mga pulis ang safekeeping ng mga lisensyadong baril sa loob mismo ng bahay ng may-ari ng may paunang abiso. Samantala, patuloy na nakabantay ang mga pulis sa labas ng mga eskwelahan habang nakaalala ang mga barangay tanod sa pag-inspeksyon ng bag ng mga estudyante.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang anumang intensyon na maghiganti ang pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa Bangan National High School sa South Cotabato. Ayon po kay Rimulya, ang nais lamang malaman ng mga naiwang pamilya ay ang motibo at dahilan kung bakit nagawa ng estudyante ang pamamaril. Mas matimbang aniya sa mga naulilang pamilya ang malaman ang mga kasagutan at makamit ang hustisya.
12: Kausap ko yung mga pamilya na biktima, and revenge is not their motive. Revenge is furthest from their mind. What they want is justice, and what they want are answers to why it happened and how it can be stopped. Kausap ko lang kanina yung magulang ng si Ibabutan at wala namang hindi sama sa loob na ang sinasabi niya sa akin. Ang tinanong niya lang paano natin maiiwasan ito ulit.
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Social media post na meron umanong dalawang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon. Fake news ayon sa PNP. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
13: Sinangalingan ng Philippine National Police mga mga natabalita sa social media na may dalawang individual na nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon na September 21. Ayon kay PNP spokesman na Police Colonel Allen Ray Cook, fake news ang naturang impormasyon at walang batayan. Gate ng PNP General Peaceful ang mga ikinasa aktibidad kahapon ng iba't ibang mga grupo sa particular na dito sa Metro Manila. Nabatid na sa kumulat o Facebook ko, sinabi ng netizen na dalawa ang nasawi sa gates, sa mga karangkahan o gates ng Malacanang kahapon. Binanatan din nila ang kasalukuyang aktibidad at ang mga nangyaring latag na seguridad ng pambansang pulisya. Pero gate ng PNP, walang batayan ang aligasyon na overkill ang latag na seguridad. Samantala, sa punong balita naman dito sa Fort Bonifacio sa Taguig City ng sa pangunguna ng Armed Forces of the Philippines, suportado ng AFP ang mga hakbang ng pamahalaan na paigtingin ng seguridad at kapayapaan sa mga paaralan. Kasunod na rin ng mga naitatalangkaso ng kakarasan sa mga paaralan, lalo na sa kinasasakutan ng mga minor de edad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may nakulatag naman silang mekanismo sa kung paano nila mababantayan ang cyberspace. Kabilang na rito ang pagbuo ng mga bagong units gaya ng AFP Cyber Command at Civil Military Operations na tutulong sa DILG at PNP, partikular na sa information sharing. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:26 ng umaga. Sa iba nating balita, bukas at malaya nang magagamit ng Information Technology o IT Community ng Pilipinas ang eGov AI para mag-integrate sa iba't ibang gamit nito para makagawa ng iba pang AI at bot assistants. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., isa itong malaking advancement dahil mas lalawak na rin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng AI. Tampok sa eGov AI ang isang built-in assistant na tinatawag na Kuya A para magbigay ng real-time support sa mga user sa pag-access ng online public services. Libre itong magagamit ng lahat ng verified eGov PH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, at tourism-related information.
14: eGov AI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. Sa lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandyan na rin yung ating chat AI natin, kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin. No? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan.
3: Yan ang pahayag ni DICT Undersecretary David Almirol Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI na walang ibibigay na diplomatic immunity ang Pilipinas para sa mga banyaga magatrabaho sa planong PAC-Silica AI Hub sa Tarlac. Ito naging pahayag ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo kaugnay ng pangamba ng ilan na magamit ang diplomatic immunity ng foreign workers sa PAC-Silica upang makatakas sakaling kumuha sila ng anumang paglabag o krimen. Ani Rodolfo, kabilang ito sa mga ilalagay sa pipirmahang framework agreement ng Pilipinas at Amerika sa Nobyembre. Paglilinaw pa ng opisyal na mananatiling teritoryo ng Pilipinas ang pagtatayuan ng PAC-Silica Hub at susunod ang mga ito sa batas ng Pilipinas.
15: The Clark Advanced Manufacturing Park project will remain to be Philippine sovereign territory. There will be no diplomatic immunity or carve out of any kind.
4: Si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aalalayan at hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga residenteng maaapektuhan ng itatayong PAC-Silica AI Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Nilinaw ni Basis Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bingkang na walang madi-displace na mga residente sa Tarlac sa planong 1,620-hectare PAC-Silica AI Hub. Ilipat lamang aniya ang mga nakatira sa 40 struktura o tinatayang 200 residente na nasa 10 hektaryang lupang pagtatayuan ng AI Hub kung saan sa loob lang din ng isang barangay ililipat ang mga ito.
16: Part of the developments are also IPs and we provided assistance to them.
17: Okay.
16: Diba? So we've had successful arrangement with those third party claimants inside New Clark City. No? So point is we will take into account each and every of those individuals and if they are part of the census, they are entitled to certain arrangements, assistance and programs with BCDA.
3: Yan ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Halos 4,000 pasyente sa Lung Center of the Philippines ang nakinabang sa zero balance billing sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Sa programang Boses, sinabi ni Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto na malaki ang naitulong ng MAIFIP sa mga pasyente na walang kakayang magbayad sa kanilang pagpapagamot. Nasa 27.4 billion pesos ang inilabas na pondo ng Budget Department sa Department of Health para ipagpatuloy ang nasabing programa.
18: Ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos. in the past 9 months.
4: Silang Center of the Philippines, Executive Director for Dr. Jubert Benedicto.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinututukan na ngayon ng pamunuan ng Department of Health o DOH ang sistemang ginagamit ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program para matiyak na totoong mahihirap at nangangailangan ang makikinabang dito. Sa panayam ng PTV kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, sinabi nitong rules-based na ang ipatutupad nila sa MAIFIP para masalang na mabuti ang mga pasyenteng totoong dapat makinabang sa programa at maiwasang maabuso ito. Isa rin itong paraan para maipakita na gumagana ang class efficiency system ng mga ospital, bagay na dapat ding matutukan.
17: May mga hakbang po na gawing maayos ang pagpapatupad ng MAIFIP, no, na merong tinatawag na rules based, no, sa pagpapaano ng MAIFIP para yung target na matulungan ng MAIFIP, sila talaga makakatanggap ng tulong, no. So kasama na nga dito kaya yung pagpapatay ng hospital clusters, pakita yung efficiency ng ating mga hospital, ma-generate yung kanilang income through PhilHealth, at yung kung ano pa yung kailangan, yun po ang pupunuan ng MAIFIP program.
3: Yan ang pahayag ni DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Isinasagawa ngayon ang depensa sa 28 araw na impeachment trial, ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC official Gerardo Del Rosario. Si Del Rosario ang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC. Una nang isinalang si Del Rosario kahapon para patunayan na may hindi maipaliwanag at itinatagong yaman ang vice-presidente. Ayon kay Del Rosario na malaging incorporator at director si Vice President Duterte ng Metro City Chow Foods Corporation, kahit nanunungkulan na ito bilang pangalawang pangulo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Acquittal vote maaari ring mabawasan kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial, ayon sa defense team. Sa detalye si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat ding bumaba ang kailangang boto para ma-acquit ang Vice Presidente kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malinaw na ang nakalagay sa batas ay 2/3 ang kailangang boto para makapag-impeach. Ibig sabihin, 1/3 ang malinaw na kailangang numero para naman makapag-acquit. Kaya kung pababain ng voting threshold, sabay ding bababa ang acquittal. Hindi man masabi ni Poa na mas magiging madali sa kanila na makakuha ng acquittal kung bababa ang threshold. Pero handa sila na ipresenta ang kanilang posisyon hinggil sa usapin sa oral arguments bukas na isasagawa ng korte. Sa ngayon, nananatili pa rin 24 ang kailangang bumoto sa impeachment trial, at kung ang batas ay pagbabasihan, 16 ang voting threshold para makapag-impeach at 8 naman ang acquittal. Patuloy ang talakayan ng mga senator judges kung pababain ang threshold dahil sa hindi pagdalo ng ilang mga kapwa senator judges sa iba't ibang dahilan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pagtalakay sa 785 million pesos na budget ng Office of the Vice President, mabilis na tinapos, may ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Pinaterminate ang pagdalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang nagmusyon para tapusin ang talakayan sa plenaryo na kinatigan naman ng mayorya. Paliwanag ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez, budget sponsor ng OVP, nakapagtanong naman na ang minorya noong committee hearings, kaya't napakiusapan na huwag na sila magtanong sa plenaryo. Bukod dito, bumaba pa nga ang panukalang budget ng OVP, kaya bilang kortesiya ay mabilis itong tinapos. Nilinaw din niya na kaya si ASEC Lemuel Ortonio ang humarap at kumatawan sa OVP ay dahil sa may sakit si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Sa budget hearings kasi, hanggat maaari ay undersecretary level dapat ang haharap sa opisyal ng ahensya kung wala ang head of agency. Tabo ang 785.2 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa 2027.
21: Tanong na sila doon sa budget briefing. So, nakiusap tayo na in fairness, wala naman. Na-reduce nga, hindi nga nag-increase eh. From 900, 800 na lang ngayon. Tsaka, pareho din ang gagawin eh. So, useless na marami pang tatanong.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Kat Invoibes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marina, isinasaayos ang mga patakaran sa pagsakay ng mga electric vehicles sa mga local vessel. Si Lawrence Tanhoko para sa report.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Suportado ng Maritime Industry Authority o Marina ang hakbang ng Department of Energy na bumuo ng malinaw at science-based na pamantayan para sa ligtas na pagsakay at pagbiyahe ng electric hybrid vehicle sa mga domestic passenger vessel. Nakikipag-ugnayan ang Marina sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection at the Philippine Coast Guard para ripasuhin ang umiiral na safety protocols at magtakda ng mga panuntunang magpoprotekta sa mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat. Nilinaw din ang Marina na nagpapatuloy pa ang investigasyon sa nangyaring sunog sa MV June Astrid. Wala pang pinal na findings na nagpapatunay na electric vehicle na sakay ng barko ang sanhinang insidente. Palalakasin pa ng Marina mga regulasyon sa kaligtasan batay sa resulta ng investigasyon, technical assessments at umiiral na International Maritime Safety Standards. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, MMA fighter Jean-Claude Saclag lumapit sa Asian Games gold medal o lumapit sa Asian Games gold medal matapos umabante sa championship round. Samantala, Gilas Pilipinas men 3x3 team wagi sa unang dalawang laro. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Silanga.
2: Walang hirap na pinataob ni Filipino fighter Jean-Claude Saclag si Daisuke Maruyama ng Japan 3-0 para umabante sa final ng men's traditional mixed martial arts minus 65 kilogram ng 20th Asian Games. Dahil dito, nakasiguro na rin ng silver medal si Saclag. Makakaharap niya para sa gold medal si Otabek Rajabov ng Tajikistan mamayang 2:47 ng hapon. Samantala, bronze medal naman ang inuwi ni Carlos Alvarez matapos makalasap ng technical knockout loss kay Yerkin Gali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional MMA minus 77 kilograms. Sa basketball, wagi ang Gilas Pilipinas 3x3 men na binubuo ni Nick Cabanero, Koji Buenaflor, Doy Dungo at Luis Pablo sa kanilang unang dalawang laro sa group stage. Dinaig nila ang Mongolia 19-12 bago nilampaso ang Sri Lanka 21-12. Kailangang talunin ng Gilas ang Kazakhstan bukas para masiguro ang automatic quarterfinals ticket. Sisimula naman ang Gilas Women 3x3 squad ng kanilang kampanya ngayong araw laban sa Mongolia at Macau. Binubuo ang koponan ni Casey De La Rosa, Kenan Ka, Amaya Espanyol at Maria Pasilang. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:39 ng umaga. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
23: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung

0: ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
0: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 16 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. President Ferdinand Marcos Jr. may panawagan sa mga empleyado ng gobyerno ng Mountain Province ngayong Civil Service Month. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padaen.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binasa ni Administrative Officer 3 Heidi Bote ng Office of the Provincial Human Resource and Management Officer ng Mountain Province sa flag raising ceremony noong Lunes, September 21, 2026. Mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga empleyado ng gobyerno ang kanilang tungkulin bilang kasapi ng serbisyo sibil kahit pabago-bago pa ang administrasyon. Sa pagbasa ni Bute sa mensahe ng Presidente, ang serbisyo sibil ay nakabase sa merito, profesionalismo, pagiging patas at responsable sa mga bagay na kailangan sa serbisyo na naging basehan ng pundasyon ng biurokrasya. Sa mensahe ng Presidente ay bilang kasapi ng serbisyo sibil ay dapat lalo pang palakasin ang kultura ng tapat na serbisyo para maiangkop sa tema ngayong taon ng civil service na puso, dangal at galing para sa bayan. Para sa bagong Pilipinas sa Pulabanaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-ulat si Antoinette Lingsit. Supplementary feeding program patuloy na ipinapatupad sa mga child development centers sa Sudipen, La Union.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Patuloy ang pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng Sudipen, La Union at Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng supplementary feeding program para sa mga batang nag-aaral sa mga child development centers o CDCs sa nasabing bayan. Personal na tinanggap ng mga child development workers ang mga feeding supplies kung saan nakinabang ang mahigit sa 300 mag-aaral sa mga CDCs na matatagpuan sa iba't ibang barangay ng Sudipen. Particular ang barangay Ilocano, Maliklikon, Nalbo, Bigbiga, San Jose, Poporica, Old Central at Sengat. Magugunitang nasa 16th cycle na ang SFE ng DSWD na may layuning mapabuti at mapanatili ang tamang timbang at kalusugan ng mga batang nag-aaral sa CDC. Ito ay sa pamamagitan ng 120-day feeding sessions kung saan inihahain ang hot meals at gatas para sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala sa Bicol Region, mga kababaihan sa Naga City nakiisa sa pagsasanay sa paggawa ng sabon. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Sumailalim ang mga kababaihan sa Naga sa soap making livelihood training na sponsored ng Naga City Agriculture Office. Karamihan sa mga kababaihan ay mga asawa ng mga magsasaka. Nais ng Naga City Agriculture Office na maging productive ang mga kababaihan lalo na sa upper barangay ng lungsod dahil sa sapat na

0: Kalamaan sa paggawa ng sabon, pwedeng gawin itong hanap buhay na makakadagdag sa kita ng kanilang pamilya. Samantala, tutulong din ang naturang tanggapan para sa ready market ng mga ito. Kaugnay pa rin ito sa mga susunod na araw ay magsasagawa muli ng training ang City Agriculture Office, hinggil naman sa Organic at Digital Agriculture kung saan pwede nang gamitin ang moderno mga teknolohiya at artificial intelligence para naman sa dagdag produksyon ng mga magsasaka ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villarreyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:50 oras natin Pilipinas, balita sa Visayas, mahigit 10,000 e-titles at mga proyekto ipamamahagi ni DAR Secretary Conrado Estrella III sa Eastern Visayas ngayong araw. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan para sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nakatakdang pangunahan mamayang hapon September 22 ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang pagpapasakamay ng mga individual na titulo ng lupa sa Leyte Convention Center sa Palo, Leyte. Mahigit 10,000 electronic land titles o e-titles na sumasaklaw sa higit 27,000 hektaryang lupang sakahan sa buong rehiyon ang ipamimigay sa pamamagitan ng hybrid mode. Makakatanggap nito ang higit 13,000 na mga agrarian reform beneficiary sa ilalim ng project split o support to parcelization of lands for individual titling. Inihayag rin ni DAR Eastern Visayas Regional Director Attorney Robert Antonio. Nakasabay nito ang formal turnover ng 2 rehabilitated rural infrastructure projects, pati na ang pagmamahagi ng 3.6 million na halaga ng mga farm machinery at mga gamit para sa mga napiling organisasyon ng magsasaka sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mula naman sa Mindanao, Davao City Southern Philippines Medical Center, palalakasin ang information drive kontra rabies. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Lalakasi ng lokal na pamahalaan ng Davao City kasama ang Southern Philippines Medical Center o SPMC ang kanilang information and education campaign laban sa rabies sa lungsod. Inihayag ni City Health Office Animal Bite and Treatment Center Head Dr. Elona Isabel Camilotes, kailangang higit na maunawaan ng publiko kung bakit nakamamatay ang rabies kung hindi agad mabigyan ng kaukulang atensyon at lunas. Ayon sa opisyal, batay sa kanilang datos, umabot na sa 6 ang namatay sa Davao City sa ikalawang quarter pa lang ng 2026 matapos makagat ng asong may rabies. Inihayag nito na malapit na ito malampasan ng 5 na italang namatay sa buong taon ng 2025. Ipinaliwalag ni Camilotes na karaniwang nauuwi sa pagkamatay ang mga kaso dahil sa pagkaantala ng pagpapakamot. Kabilang na ang pagkonsulta sa mga health center para mabigyan ng anti-rabies vaccine. Binigyang diin niya na maaaring maiwasan ang pagkamatay dahil sa rabies kung agad na magtungo sa health center ang sinumang makagat ng hayop na pinaghihina lang may rabies. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, pamahalaang lokal ng Sibuto sa Tawi-Tawi na mahagi ng rice assistance sa mahigit 1,000 benepisyaryo, si Laila Sharinami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi para sa detalye.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinangunahan ng pamahalaang lokal ng Sibuto sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Norfitra Ahadja ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa 1,666 kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund Rice Assistance Program. Ayon sa LGSF Focal ng Naturang Bayan, ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa vulnerableng sektor ay makakatanggap ng 6 na beses at magaganap ito every other month. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa nasabing sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay bumubuo ng bayan ng Sibuto sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 22, 2026. Ang ating pong oras, 6 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: 59 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mga kababayan, ito po ang paglilitis. Kaugnay pa rin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
8: Anytime, anywhere.
9: From Manila, Philippines.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Una sa ating balitang probinsya, Circular Economy, isang hakbang ng Department of Science and Technology Ilocos Norte para sa Solid Waste Management. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
12: May sa ating ni Department of Science and Technology Ilocos Norte tapno maalay-ayan ti kaaduo dagiti maybel nga basura ket circular economy. Ilalawag ni DOST Provincial Director Engineer Brian Rasco adagiti basura a plastic ket mabalinpay nga aramiden asa bali a material. Inpeteng na asaan laeng a recycling ti maaramid ngem upcycling dagiti basura a mapagbalin a sa bali pay nga material nga agpaot nga mausar. May sapay a teknolohiya ket ti pyrolysis ngem munan nga naipakat iti lokal gobyerno iti siyudad ti Lawag tapno mapagbalin dagiti plastic a basura nga dati pakausaran na iti inaldaw a panagbiag dagiti umili. Maysa ti DOST Ilocos Norte timang subsuporta iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti panang salaknib iti aglawlaw babaen ka dagiti teknolohiya amang kisay iti kaadu ti basura nang runa dagiti maipan iti sanitary landfill asaan nga makadadael iti aglawlaw. Mula rito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. La Union Sangguniang Kabataan Federation President inilahad ang mga prioridad para sa kabataan sa una nitong State of the Youth Address. Para sa kabuang ulat, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
13: Indatag ni Sangguniang Kabataan Federation President ken Provincial Board Member Harold Dave Sibuma, ti kasasaad ken kangrona ng programa para kadagiti agtutubo ti probinsya, iti umuna a State of the Youth Address uno soya 2026. Naangay ti soya iti September 19, ijay Speaker Pro Tempore Francisco I. Ortega Convention Center, at tinabunuan dagiti official ti SK, leader dagiti agtutubo ken estudyante organisasyon ken dadumapay a maseknan. Impaganatget ni Sibuma ti panak kapapigsa dagiti programa iti edukasyon, sports, liderato ken panakipaset iti komunidad. Karaman kadagiti presentasyon ti panakipasdak ti Provincial Youth Education, Sports and Development Office uno PSDO, La Union Sports Development Council, La Union Youth Officials ken La Union Youth Convention na ipakaamumet ti mapaspasamak a multi-purpose youth hub para kadagiti agtutubo ti intero provincia nga daan kadagiti programa para iti komunidad ti LGBTQIA+ atleta ken panakabigbig dagiti nalaing a leader dagiti agtutubo. Kabayatan na dinayaw ni Gobernador Mario Eduardo Ortega dagiti agtutubo amang ibigay ti La Union iti sports, academics, kandadumapay abanag. Impanamnama ti Gobyerno Provincial ken National Youth Commission ti agtultuloy a suporta para kadagiti programa dagiti agtutubo iti provincia ti La Union. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Albert mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. Lungsod ng Borongan, pasok sa top 10 national finalists ng Subaybayani Awards 2026. Ang kabuuan ng balita ay hatid sa atin ni Pen Pumida mula Radyo Pilipinas Borongan.
14: Nakasulod ang Borongan City sa top 10 national finalists ng Subaybayani Awards 2026 ng Department of the Interior and Local Government (DILG) kasunod ng joint project validation na gindumaran mga opisyal ng DILG provincial, regional nga national offices. Ang validation gindumara para ng road network project nga nagdudugtong ng mga barangay ng Surok, San Mateo, and San Andres. Hagindumara nga meeting kaupo ni Borongan City Mayor Jose Ivan Dayan Agda, gincongratulate nga ginpasalamatan naman ni DILG Office of Project Development Services Assistant Director Engineer ni Valera ang City Mayor tungod din pag-abantihan Borongan nga duha national level. Sumalhan DILG ang Borongan ang amula nga national finalist tikang Region 8 ngan may higayon nga makasulod na top 3 yan awards. Ginkikilalan subaybayani awards ang mga local government unit habugos nga nasod nga nagpapakita ng kausayan, transparency ngan innovation hapagdumarhan lokal nga mga proyekto infrastruktura. Ginsusosihin yan epekto ang mga proyekto nga ginpupunduhan ang lokal nga gobyerno upod ang feedback ang mga residente nga direkta nga nakakabinipisyo hini nga mga proyekto. Ha national validation, iginsumat ni San Andres Council Chairman Adan Carpina nga ang road network nag-abrihin dugang nga mga oportunidad para mga residente nga makigbahin ang pag-uswag ang lokal nga negosyo. Tikang didya syudad ang Borongan, inihi Penelope Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Pen mula Kabisayaan. Lipad naman tayo sa Mindanao. 30 kababaihan sa bayan ng Poona, Piagapo, naglunsad ng proyektong pangkabuhayan sa tulong ng Department of Social Welfare and Development. Para sa detalye, narito si Teza Uano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro.
16: Opisyal nga gibuksan sa 30 kababaihan gikan sa Barangay Budong Dinaig, Puna, Piagapo, ang ilang general merchandise project bag-uway pa lamang. Di nakadawat sila og 600,000 nga tabang pangkabuhayan gikan sa DSWD Sustainable Livelihood Program. Gipanguluhan kini sa Budong Dinaig Women SLPA aron makahatag og kanunayong kita sa mga miyembro. Nakip na usab mitambong sa pagbukas aga lokal na paggagamhanan ug ang mga representante gikan sa Department of Social Welfare and Development Region 10. Magpadayon ang ahensya sa paghatag ug pinansyal nga tabang ug technical na tabang aron mapalambo ang ilang negosyo. Kini naglaom sa bawat buhay mahalaga sa DSWD Sustainable Livelihood Program. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kada sa Tarso Oraliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Teza, balita pa rin sa Lanao. Protected Area Management Board pinaigting ang pangangalaga sa protected area ng Lanao del Norte. Para sa detalye, narito si Alwidad Bashir ng Radyo Pilipinas Ibigan.
17: Gipakusgan sa Protected Area Management Board o BAMB ang mga lakang alang sa pagpanalipod sa ekolohiya sa Liangan Lipatan River Mangrove Swamp Forest Reserve. Sa regular nga meeting niya itong mga nilabay na adlaw, gipanguluhan ni Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro, gihuskutan ang biodiversity monitoring, fish gills ug ang kapasidad sa mga fish cage sulod sa protected area. Gipresentar usab ang 2026 Biodiversity Monitoring System Report ug miuyon ng board nga maghimo og resolusyon aron mahimong regular ug organisado ang biodiversity monitoring sa reserve. Gisgutan usab ang Fish Corps Project sa BFAR Region 10 nga nagtutok sa sustainable fisheries, responsableng pagdumala sa kadagatan o panginabuyan sa mga komunidad. Lakip sa mga community project ang multi-purpose sports court sa Barangay Kawit Oriental, pagpaayos sa mga signage sa docking areas o ang proposed boardwalk sa Pasitaytayan, Bacolod. Apat una kini ipailalom sa physical o biophysical assessment aron masiguro na dili madaot ang protected area. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: Salamat Alwidad. Mula Lanao, kabig naman tayo sa Zamboanga. Department of Labor and Employment Zamboanga City Field Office nagsagawa ng job fair at information and service caravan sa lungsod. Para sa detalye, narito si Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
18: Yakundo CL Department of Labor Employment Adoles sa mga City Field Office, un job fair information and service caravan na City Coliseum Barangay Tetuan na siyudad sa Zamboanga. Obheto del inisyatiba ay para dali suporta na Child Labor Prevention and Elimination Program. Taalkansa na 606 trabaho ilio ofrece estaba na 13 employers sa partisipan na mensyonong aktibidad. Yadali tambien na lehensya mag-aayuda de sustento, taalkansa na 4.4 bilyon de peso, baho na Dole Integrated Livelihood Program Emergency Employment Program para na magamayores na child laborers na syudad. Mientras tanto, yareceive tambien mag-school supplies si hygiene kits al mga child laborers, estaba na suporta yadali al mga sponsors na aktibidad. Pirma tambien al mga ahensya del gobyerno y stakeholders na un pledge of commitment para dali suporta para na implementasyon del Philippine Program Against Child Labor. Desta kang syudad de Zamboanga, isa si Justin Mulanon para na Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
11: At yan po ang kabuuan mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Peñano, muli magandang araw.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
8: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
19: Operator / stockholder ng Great Jolly Times Food Corporation pati ng Times Square B Food Corporation.
20: Ngayon, dumako po tayo sa 2024 na salenya. Nakalagay po dito, kung papansinin niyo po sa ikalawa sa huling pahina, sa ikaliwa bago ang huling pahina muli, yung GenCorp Industries Incorporated. Pakibasa nga po yung entry dun sa name of entity business enterprise.
19: Sa pangalawang grupo po, merong GenCorp Industries Incorporated, formerly Times Square B Food Corporation and Great Jolly Times Food.
20: Kung alam niyo lang po, ano po ibig sabihin ng formerly, kung i-interpret niyo po ito, bilang official ng SEC?
19: Kung makikita ko po ito, isipin ko na ito yung dating pangalan ni GenCorp.
20: Subalit, base sa inyong record,
19: may kanya-kanya po siyang juridical entity, personality.
20: Ito po ay tatlong iba't ibang kumpanya.
19: Tama po.
20: GenCorp ay ibang kumpanya sa Times B Foods Corp, sa Great Jolly Times Food. Iba-ibang kumpanya po ito.
19: Tama po. Tatlong kumpanya may kanya-kanyang personalidad.
20: Hindi po naunang kumpanya ang Times Square B Foods at ang Great Jolly Times Food sa GenCorp.
19: Wala pong ganung record ang aming pisina.
20: Hindi po sumalin, humalinhin at pumalit ang GenCorp sa dalawang kumpanyang ito.
19: Tama po.
20: Base po sa dokumentong hawak nyo na salen ng ikalawang pangulo ng 2024, ano po ang interes ng ikalawang pangulo dito sa tatlong kumpanyang ito?
19: Nakalagay po rito, siya ay stockholder ng mga kumpanyang ito.
20: Base po sa inyong record, siya po ba ay stockholder ng tatlong kumpanyang ito?
19: Yung GenCorp po, sa pagkaalala ko po, hindi po nag-aatwer ang kanyang pangalan. Isang check pa po.
20: Yung Times Square po?
19: Sa Times Square po, hindi rin po nag-aatwer ang kanyang pangalan bilang incorporator o director man from incorporation up to the GIS noong 2023.
20: Yan. Bilang opisyal ng SEC na matagal na nanunungkulan doon, sa kalaman ninyo sa Revised Corporation Code, bilang opisyal na nagfa-file din ng salen at bilang abogado, Paano nyo po pagtutugmain to kung nalalaman nyo na dineklara niyang incorporator at shareholder siya sa sala niya pero wala sa dokumento? Ano po ang maaaring paliwanag na maaari nyong ibigay kaugnay nito?
19: Well, magiging paliwanag ko lang po dito ay maaaring mayroon po siyang trust agreement sa mga taong ito para i-represent ang kanyang sarili. Gawa po ng nilagay niyang stockholder siya, pero sa dokumento ng SEC, wala naman siyang pangalan bilang incorporator o stockholder.
20: Yun lamang po ba ang paraan para ma-reconcile natin yung dalawang bagay na yun?
19: Maari din po na merong kumpanya rito, merong isang corporate shareholder dito na meron siyang control. Kaya inisip din niya na kanya rin yung kumpanya na yun.
20: Nominee siya o beneficial owner siya?
19: Opo.
20: So, matanong ko po, dito sa GenCorp, nabanggit na kanina kung sino yung mga shareholders at kabilang ang JTC Corp. Tama po?
19: Tama po.
20: Doon sa Jolly Foods, puro mga Cruz ang may ang stockholder. Tama po ba?
19: Yes.
20: Doon sa Jolly Times Food?
19: Jolly Times.

0: Sa Great Jolly Times Food po, ang mga apelyido pong nakalagay dito ay Cruz. Tatlong Cruz, isang Tan at isang Yuste.
1: Opo. Tapos sa Times Square?

0: Sa Times Square po, ang mga apelido rito ay pangalan po naka-appear dito ay Ang Haipeng, Girly De La Cruz, at Rich Richie Yvette Cruz.
1: So posible po, isa sa mga ito ay nominee o trustee po ng ikalawang pangulo?
0: Maari po.
1: Dahil siya naman mismo po yung nagdeklara eh.
0: Opo.
1: May paglabag po ba kung yan nga ang katotohanan o wala?
0: Meron po.
1: Ano po
0: dahil
1: ang paglabag?
0: Hindi po tama ang kanyang disclosure.
1: Hindi po tama ang kanyang disclosure saan po?
0: Sa kanyang mga kumpanya. Sa kumpanyang ito, ibig sabihin, iba pala ang may-ari nung mga kumpanya na hindi nag-a-appear ang kanyang pangalan.
1: Pero kahit hindi naman po siya ang may-ari talaga at nominee lamang yung nakabanggit dyan na incorporator or shareholder, hindi naman po illegal yun per se.
0: Hindi po siya illegal. Una, na-violate po niya yung hindi tamang pag-disclose ng impormasyon. Pangalawa,
1: sino po nag-violate? Yung shareholder on record o ang ikalawang pangulo? Yung shareholder on record. Hindi siya.
0: Apo.
1: Kung may nag-violate man, yung shareholder on record. Hindi ang ikalawang pangulo.
0: Kine-claim po kasi niya na siya ang shareholder. Although wala siyang hawak na dokumento, but she is
1: claiming.
0: So
1: sino po nag-violate sa punto de vista ng SEC? Eh wala naman nga po siyang ni-report dun eh. So wala naman siyang sinabing sa inyo tungkol sa kumpanyang yun eh.
0: Yung pamunuan po ng korporasyon na nag-report.
1: So sila po ang may liability kung sakasakali?
0: Tama po.
1: Hindi po ang ikalawang pangulo?
0: No.
1: Tama po. Yung dineklara niya sa kanyang salen, kung may liability man siya ron, siya yun sa salen. Pero hindi dun sa kumpanya na hindi lumalabas yung kanyang pangalan.
0: Opo, dahil hindi naman po siya ang gumawa ng report.
1: Dahil hindi po siya nga ang gumawa ng report at hindi siya kabilang sa mga direktor dun sa mga kumpanyang yun.
0: Opo.
1: Tama po?
0: Tama po.
1: At wala pong obligasyon isumite sa inyo ang anumang trust agreement o deed of assignment o deed of sale o anumang instrumento kaugnay sa mga stocks sa kumpanyang ito?
0: Hindi na po namin nire-require yan.
1: Hindi na po?
0: Apo.
1: Posibleng meron pero wala po kayong kopya kung meron man.
0: Apo. Tama po.
1: Salamat po, Ginoong Del Rosario. Kung wala na pong ibang... Senator Judge... Pangilinan. Sorry, gutom na yata. Yun eh, kaya natagalan ng
2: konti. Thank you, Presiding Officer. For the second round, Ginoong Attorney Del Rosario, kayo naghanda nung ano, no? Nung summary, no?
0: Tama po.
2: Okay. Dito sa summary, lahat, o at least from years 2007, depende sa kumpanya, hanggang 2024, nilaan ninyo yung total sales. Tama?
0: Tama po.
2: So, from 2007 to 2017, City Hall King Chow, about 311 million ang kanyang sales.
0: Apo, mula po nung nag-operate yes. 2007 hanggang sa...
2: Nung 2017 naman hanggang 2025, yung Metro Chow, sabi ninyo, base sa sales, 309 million.
0: Tama po.
2: Ang Great Jolly Times naman, from 2007 to 2013, 209 million ang benta. Tama.
0: 209,400,000.
2: Yes. At yung Times Square, B Food, 2013 hanggang 2022, 335 million ang benta.
0: Times Square po ay 335,087,332.
2: So, ang City Hall, King Chow, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square, B Food, ang total niya is about 1.15 billion sales.
0: Tama po.
2: Yes. Okay. At ang GenCorp naman, from 2020 to 2024, nakasabi, ang kanyang sales ay 1.04 billion sa iyong summary.
0: Tama po.
2: So ang total ng GenCorp, City Hall King, Metro Chow, Great Jolly Times, Times Square B Food from 2007 until 2024, total is about 2.159 billion worth of sales.
0: Tama po.
2: And in all those instances, walang dineklarang dividendo.
0: Wala pong information on dividend yes. declaration.
2: Yung sinabi mo kaninang 50-50 ang nagdedeklara at hindi nagdedeklara ng dividendo.
0: Apo.
2: Pero sabi nyo, para sa taong yun.
0: Apa.
2: Pero sa kabuuan, experience nyo sa taon-taon, ganun din? 50% ang mga nagdedeklara at 50% ang hindi nagdedeklara?
0: Yun po yung aking presumption, mga 50-50 po ang hindi nakapagdeklara.
2: Pero dito naman sa itong 2007 to 2025 o 24 na hindi nagdedeklara, is that part of, ano yan, tama ba? Most companies, ganyan ba sa pakiwari mo? Na well, taon-taon for several years, na 2.1 billion ang sales?
0: Kasi po, baka meron namang proyekto yung kumpanya.
2: Expansion, yung sabi ninyo.
0: Expansion. Baka meron po siyang utang na kung saan binabawalan siya na nagpa-utang na kinakailangan.
2: May mga nabanggit.
0: Okay. Apo, yung mga nabanggit exception. No?
2: So, non-declaration does not mean illegal.
0: Apo.
2: Yun nga lang, non-declaration means wala kang kinita. Wala kang income.
0: Wala pong
2: yung
0: pinamahagi.
2: Mga shareholder.
0: Apo. Wala pong pinamahagi sa shareholders.
2: Na income.
0: Tama po.
2: Okay. Now, siguro sa prosecution, just a quick question. Kasi ang mga pangalan, King Chow, Jolly Times, B, would you know, itong 2.1 billion na sales, would this be, kasi restaurants eh, di ba?
3: Yes, Your Honor, puro restaurants po.
2: So ano yan, mga Jollibee ba yan, tsaka mga Chowking? Kasi mukhang yun ang may kinalaman sa Chowking ba yan o Jollibee? Would you know, only if you know.
3: Lumalabas po sa isang financial statements na in-identify kahapon ng witness, may lumabas po yung salitang Jollibee.
2: Okay.
3: For GenCorp Industries.
2: So would you know? Only if you know. Ibig sabihin ba itong mga kumpanya na ito ay mga may Jollibee and Chowking franchises? Only if you know. Based on your, kasi kanina sabi mo yung Jaime T. Cruz ay base sa inyong research, no? Would you know?
3: Yes, Your Honor. May mga franchises po.
2: Would you know how many?
3: I don't have the exact number, Your Honor, pero okay. We have...
2: More than five?
3: More or less.
2: Kasi billion eh, no? So I would assume maraming franchises to ng Jollibee at ng Chowking, kaya umaabot ng billion yung kanilang sales over a period of time.
3: Yes, Your Honor.
2: Okay. Thank you for that clarification.
1: No, for the information also, Senator Judge Pangilinan, we have subpoenaed the BIR records of these companies and through that, through the witness they will present, that may perhaps be shown. We shall break for lunch and shall resume at 1:15. Trial is suspended. Attorney Irwin.
3: Yeah, sorry, Your Honor. Just a quick manifestation. May we ask
1: sorry.
3: For the marking of...
1: Sorry, nakalimutan kita. Uli, excuse, Attorney. Nangako pa naman ako kanina. Buti na lang hindi. What do you want, Attorney Irwin?
3: May we ask the witness to give us a copy of his summary together with the transmittal so that we'll have this marked as our exhibit, Your Honor. We will be redacting the portions.
1: Yes,
3: that were
1: please. The title.
3: Your Honor.
1: Yes, witness is so instructed. And Attorney Del Rosario, forgive me for forgetting again. Attorney Del Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon. Yes, Attorney Justin.
4: Off po. Hello, sorry. Yes, Your Honor, we'd also like to adopt marking to
1: okay.
4: These documents.
1: Okay, duly noted. Attorney Del Rosario, maraming salamat po sa inyong panahon, sa inyong oras, sa muling pagbalik mula kahapon at sa pagsagot, sa pagtugon sa mga katanungan ng magkabilang partido at ng Senator Judges at sa inyong pong pasensya. You are excused, sir.
0: Salamat
1: and
0: po.
1: And thank you for your time. Trial is suspended.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak,
9: mas maraming mararating,
8: at mas maraming maaabot ng impormasyon
9: at serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon
13: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahalagang kaganapan.
16: 66 Impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko
17: 738.
19: Sports Radio 918.
20: Radyo Magazine 1278.
21: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
23: Mapapakinggan na
24: sa Capital 104.3 FM.
25: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
27: Sports Radio.
28: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
33: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
34: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
35: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
34: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf.
35: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
34: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
35: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
36: Good evening, my name is Gloria Diaz, from Manila.
37: Miss Philippines!
35: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
34: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
35: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
34: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
33: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
38: Ito ang Presidential Broadcast Service.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo Publiko.
38: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
41: At 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, nagbabalik po ang paglilitis, ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin po natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan dito sa defense team, sa prosecution, and as well as from the Senate. Natutukan ng ating mga kasamahan from the PBS News Division, iba't ibang panig mula po sa nangyayaring pagdinig na ito. Mula sa bahagi po ng Depensa, Defense Team, kinestiyon ang kredibilidad ni Securities and Exchange Commission Attorney Gerardo del Rosario na tumistigo na may paglabag sa ang vicepresidente sa pagiging miyembro ng board at pagiging isang stockholder ng mga nasabing korporasyon. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
1: a Radyo Pilipinas coverage.
2: Sinubukan ngang basagi ng depensa ang kredibilidad ni SEC lawyer Gerardo del Rosario na tumestigo na batay sa konstitusyon, bawal magkaroon ng negosyo ang vicepresidente sa o hamang ito ay nanunungkulan sa pwesto. Sa cross-examination na pag-usisa ng defense team kay Attorney Del Rosario ngayong araw, iginiit nila na walang personal na kaalaman si Attorney Del Rosario para sabihin na substantial stockholder pa rin si VP Sara sa mga korporasyon na iniuugnay sa kanya at hindi rin personal na alam ni Del Rosario na nagpa-participate o nakikiisa pa ang bise sa mga annual meetings bagamat parte pa rin ito ng Board of Directors tulad ng sa Metro Chow Foods Corporation. Ang argumento namang ito ng depensa nagbase sa kanilang o nagbase sa RA number 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, nakasaad kasi sa naturang batas na dapat member of the board, substantial stockholder at apektado ang kanyang pagkabise presidente para masabing may conflict of interest sa mga negosyo. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina ng defense team.
3: Position as director of SEC CRMD, you are not competent to determine whether the vice president has substantial stock holdings. Tama po ba?
4: Tama po.
3: You are also not competent to determine whether the vice president in any of these corporations have substantial interest. Tama po ba?
4: Tama po.
3: You are limited to what these documents show. Correct?
4: Tama po.
3: You also have no personal knowledge whether the alleged interest of the vice president in any of these corporations may be, and I quote, opposed to or affected by the faithful performance of her duties, and end of quote. Correct?
4: Sa dokumento po, wala po.
3: And there is no prohibition, in fact, for a public officer's spouse to have any interest in a corporation or business. Tama po ba?
4: Wala naman po.
3: And no.
2: Pero ang giniit naman ni Attorney Del Rosario ang Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution o ang saligang batas. Nakasaad kasi dito, bawal talaga ang vice-presidente at kahit ang presidente na magkaroon ng direct o indirect na partisipasyon sa mga negosyo. Ito ang batas na naguutos sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na mag-divest o iwanan muna ang mga negosyo habang sila ay nasa pwesto. Hindi rin anya ibig sabihin na kahit hindi na siya nakikiisa o wala nang tinatanggap na dibidendo ay hindi na miyembro ng negosyo. Malinaw na may financial interest pa rin kung may hawak pa ito na mga stock. Narito naman ang pahayag ni Attorney Del Rosario.
4: Malinaw naman po sa batas na meron prohibition. Dapat sana alam niya bilang mataas na ka-opisyal ng gobyerno na pinanumpa niya nung siya ay nag-swear to act as president, vice president, na yun ang kanyang limitasyon. Kaya dapat sana, bago siya nanumpa, tinanggal lang niya o nag-divest na po siya. Meron man siyang matanggap o walang dibidendo, hindi po yun ang basehan. Para sabihin niya na hindi na siya stockholder, kinakailangan hawak pa rin po niya yung interest, yung shares of stock, para sabihin shareholder pa rin siya.
2: Naman sa pahayag ngayong araw, Attorney Rosario, meron ding mga ilang kumpanya na nag-divest o kaya ay wala na ang pangalan ni Vice President Sara Duterte simula pa noong 2019, pero meron ding mga nakalagay pa rin sa kanyang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang isang pagkasay, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
1: a Radyo Pilipinas coverage.
41: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Luisa Erispe, naging testimonya mula po sa Securities and Exchange Commission. Marahil ang pinag-uusapan po rito, ayon nga sa ulat ng ating kasamahan. Simpleng tanong mga kababayan, pupwede ba o hindi ba pupwede na magkaroon ng mga business interest ang isang public officer? especially a public officer na napakataas ng kanyang katungkulan sa pamahalaan. Again, paalala po natin sa ating mga kababayan, ang pagiging vice-presidente po, yan ay napakataas na katungkulan. And it should be elementary, hindi lamang sa pagiging vice-presidente, should always be ang presumption eh, dahil ikaw ay abogado, eh dapat alam mo. Imayin pa natin yan maya-maya. Samantala, tanggapin naman natin ang bahagi mula po sa prosecution panel. Ang prosecution panel po kinumpirma na ang Jaime Tan Cruz na kasosyo umano ni Vice President Sara Duterte ay dati ring naitalagang special envoy to China. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
7: a Radyo Pilipinas coverage.
8: Kinumpirma nga ng kinatawan ng SEC o ng Securities and Exchange Commission na lumilitaw ang pangalan ni Jaime Tan Cruz bilang incorporator o board director sa ilang kumpanyang sinuri dito sa date impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang City Hall King Chow Foods, Metro City Chow Food, Great Jolly Times Food, Davao New Royal Taipan Food, Davao Emerging Taipans at Davao Bounty Times Food Corporation. Ito ay sa linya ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin Tulfo. Gayunpaman, sinabi ng SEC na walang disclosure sa Articles of Incorporation na ang JTC ay nangangahulugang Jaime Tan Cruz. Tanongin naman yung House Prosecution Panel, sinabi ng prosecution na ang Jaime Tan Cruz na tinutukoy ay siya rin itinalagang Special Envoy to China for Trade and Investment ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi rin ng prosecution na siya ang inalok na maging PhilHealth Chairman pero hindi tumanggap ng posisyon. Matapos ang mga paglilinaw, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na wala na nga siyang karagdagang tanong. Narito yung bahagi ng naging pagtatanong ni Senator Judge Erwin sa prosecution.
9: Ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, di po ba? Ito po ba ang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po ng dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
10: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
9: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
10: Yes, Your Honor.
9: If I'm not mistaken, tama po ba, October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment?
10: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
9: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
10: I believe so, Your Honor.
9: So this is one and the same person, is that correct?
10: Yes, Your Honor.
8: Samantala, sa naging pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Chalian, sinabi ni Attorney Del Rosario ng SEC na walang impormasyon na nagdeklara ng dividends ang mga korporasyong may kaugnayan kay VP Sara at sa kanyang asawang si Attorney Manasis Capio. Dahil dito, sinabi ni Senate President Chalian na hindi maaaring iugnay sa dividends mula sa mga kumpanyang ito ang pagtaas ng net worth ni VP Sara tay sa mga record na tinalakay. Nilinaw naman ng SEC na maaari pa rin may ibang source of income si VP Sara na hindi galing sa mga korporasyong ito. Sa mga kumpanyang tinalakay, karamihan ay nalulugi habang ang kumita ay kabilang yung Bati Ice Plant, Davao Emerging Taipans at SGT Fortune Horse. Ayon sa SEC, kung deficit ang retained earnings, hindi maaaring magdeklara ng dividends ang kumpanya. Tinanong din ni Gatchalia ng mga kumpanyang hindi naghahain ng General Information Sheet o yung GIS at audited financial statements. Pinaliwanag ni Del Rosario na pinadala nila ng notice to submit ang mga kumpanyang hindi compliant o hindi sumunod at kapag patuloy na hindi nagsusumite, maaari nilang bawiin ang certificate of registration ng mga negosyo. Ilan sa mga kumpanyang nabanggit na hindi compliant ay yung yung CYKNT Davao Corporation na na-revoke ng SEC noong 2018 dahil sa hindi pagsusumite ng reports. SGT Fortune Horse Corporation na nag-shorten ng corporate term hanggang 2017 at yung Three Kids Trucking Services na nag-shorten din ng corporate term hanggang 2017. Sa uli, sinabi ni Gatchalia na ang mga kumpanyang na-revoke o na-shorten ng corporate term ay hindi rin maaaring maging source of income na magpapaliwanag sa paglaki ng network ni VP Sara batay sa mga record na tinalaka. Isa ngayon nga ay tapos na yung pagpresenta ng prosecution dito sa witness na si Attorney Del Rosario ng SEC at pagkatapos ng lunch break nitong ng impeachment court ay ihaharap na yung kinatawan naman ng Phil Jeps na si Rendel Sopeña. Magbabalik yung trial mamayang 1:15 ng hapon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infasunsyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Isang makasaysayang pagdinig.

articles of impeachment na iniakyat ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Ito yung mga formal charges against the Vice President. Particularly, yung Article 2, mga kababayan, ito po yung may kinalaman sa unexplained wealth ng Vice Presidente. Para as a simple and short recap, mga kababayan, ngayon, iniuugnay na itong mga korporasyon kung saan sa kanilang General Information Sheet o yung GIS, makikita nyo yung pangalan ng Vice Presidente either as a stockholder or as an incorporator or pwedeng parehas. Kung ito po ba ay ang dahilan bakit tumaas yung net worth ni Vice President Sara Duterte. So it is with the prosecution to prove na may direct correlation yung mga inincorporate na corporations ni Vice President Sara Duterte sa mga korporasyon kung saan makikita nyo yung kanyang pangalan kung siya ay tumanggap ng pera o ng kita mula po dito. Linaw sa ulat ng ating mga kasamahan at sa ating pong panonood sa nangyayari kanina, ano po? Hearing or ng ating trial under Section 42 ng Revised Corporation Code. Yung mga how do we call this? Yung mga kinikita, yung mga dividendo po ng mga korporasyon. Pero, ba't mapapaisip ka eh? Kung hindi proof of ownership ang pagtanggap mo ng dividendo mula sa isang korporasyon. So, ngayon, mga kababayan, paano patutunayan ng prosecution? We have to be balanced about this. Kaya nga nasabi natin kahapon, equity and justice, yan ang panawagan po natin. Dapat managot? Managot. So yung provision na binabanggit kanina sa Revised Corporation Code, na-discuss nga po kanina, no? Pupwede bang tumanggap ang isang public official ng tinatawag natin ng mga dividends o yung mga kita mula po sa isang korporasyon? Definitely po, makikita natin, although walang explicit prohibition sa Revised Corporation Code, merong prohibition naman sa Constitution. Dagpa kanina sa mga napag-usapan yung if I'm not mistaken RA 6713, yung RACS yata yun eh, which gives the rules sa ating mga public officials whether employed or elected. Kung po pwede bang yung asawa, halimbawa, ng isang elected official, pwede ba siya na i-practice yung kanyang profession? Pwede ba siyang mag-invest sa mga naturang korporasyon? At malinaw po na narinig natin mula doon sa witness, wala pong pinagbabawal. Kaya lang, parang ang tanong sa isipan, and this is my personal opinion, mga kababayan, o di gamitin mo na lang yung asawa mo, no? Para sabihin mo, hindi, wala akong business interest sa isang korporasyon na yan habang ako ay nakaupo sa isang public seat o anumang pwesto man yan. Sabihin ko, lahat yan sa asawa ko. Kung ano man yung mga natitira o yung mga bagay na dinivest ko na, not be used against me sa mga ganitong klaseng paglilitis. For the lack of a better term, mga kababayan, parang napaka-convenient naman yatang excuse na. Anyway, ang mahalaga po rito, mga kababayan, at ang pinaka-key takeaway natin sa nangyaring pagdinig kaninang umaga is now with the prosecution, yung burden na pagdugtungin itong mga dokumento na ito na ipinupukol nila laban sa Vice Presidente. Palagay ko, ang kinakailangan dito isabina na yung mga dokumento ng mga korporasyon
kung saan

0: na nakalagay nga no na si Vice President Sara Duterte ay either a is a stockholder, say substantial stockholder. O di kaya naman siya ay mga siya ay incorporator sa mga korporasyon na nasabi. To be fair, sa depensa, tama naman yung kanilang, I mean, at least, I would agree na medyo, nga naman, yung teorya ng depensa onto the qualification nung kinuhang witness kanina. You are not privy to the information. Ibig sabihin, hindi mo naman nakikita, wala kang personal knowledge, hindi mo hawak yung statement of assets, liabilities, and net worth ng isang public official. Bakit, paano mo masasabi na itong mga stocks o yung mga investment sa isang korporasyon, ito yung dahilan ng isang unexplained wealth? And mga kababayan, kailangan patas ang pagtingin po natin sa mga bagay na ito. Pati hindi tayo masyadong nadadala no, ng ating emosyon. Ikaw man ay pabor o hindi ka pabor sa sinasabing mga alleged yan. Ay, yan na lang gamitin natin, alleged. Na mga charges laban sa vice-presidente. What should be upheld is the rule of law. Ang oras po natin, 50 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Abakada. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, Y, N, Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñe and NG or Nang.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
11: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
12: Sports Radio. Radio Pilipinas.
13: World Service.
14: Ang taginting ng FM.
15: At lakas ng AM.
16: Sa iisang himpila.
17: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
20: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
21: At serbisyo publiko.
22: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
23: Radio Pilipinas.
24: News nationwide.
25: Trending issues. Na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon
28: sa Philippine Sports Broadcast.
29: Di papahuli
30: sa mahahalagang kaganapan.
31: 66 Informasyon.
32: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko
34: 738.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Magazine 1278.
37: At Radyo Pilipinas World Service.
38: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
39: Mapapakinggan na
40: sa Capital 104.3 FM.
41: Capital 104.3.
42: Radyo Pilipinas World Service.
43: Sports Radio,
44: Radyo Magazine,
45: Serbisyo Publiko,
46: the AM and FM collab,
47: sa Capital 104.3 FM,
48: Radyo Pilipinas,
49: Radio Pilipinas,
50: and Capital 104.3 collab.
51: Radyo Pilipinas is on Viber.
52: Viber.
51: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
52: Receive credible news and information.
51: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
52: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
51: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
53: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
54: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
55: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
54: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
55: Ang saya ng high school, same in yours in my school, di na mapapantayan.
54: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
55: A moment for you.
54: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
55: Till I met you.
54: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
55: I love you more each day.
54: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
56: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
57: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas
12: and Capital
13: 104.3
14: Collab.
15: World Service.
16: Sports Radio.
18: Ang taginting ng FM.
17: At lakas ng AM.
19: Sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa.
21: Para sa mas malawak na
22: serbisyo publiko.
23: Radyo
24: Magazine 1278.
25: Sports Radio 918.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko
28: 738.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: The AM and FM collab.
17: Sa Capital 104.3 FM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Pilipinas.
50: And Capital 104.3 collab.
51: Collab.
52: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.
1: 58 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tanggapin naman natin ang ulat ng ating kasamahang si Melanie Valdos Reyes, Transparency sa pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang salin ukol sa kanyang financial interest, pangunahing usapin sa Day 28 ng paglilitis laban sa Vice Presidente. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
52: a Radyo Pilipinas coverage.
2: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nababago ang testimonya ng testigo na si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario matapos ang cross-examination ng depensa kaninang umaga. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Ace Barbers, nananatili ang paninindigan ng testigo base sa records ng SEC sa mga kumpanyang may link sa mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Ayon kay Barbers, lahat ng isinawalat ni Del Rosario sa harap ng Senate Impeachment Court ay base lamang sa records nila. Isa kasi sa argumento ng prosecution, transparency, sa kanyang pagdideklara ng financial interest kontra sa ideklara ng General Information Sheet o GIS ng GenCorp Incorporated sa SEC. Sinagot naman ng prosecution ang pahayag ni Mayor Baste Duterte ngayon lamang umaga na walang Duterte sa shareholding o incorporation ng kumpanyang GenCorp sa nakatransaksyon ng city government. Lumalabas din umano sa pahayag ni Duterte na hindi lamang 15 million pesos na halaga ng government transaction ng City Hall sa GenCorp dahil base na rin umano sa pahayag ng alkalde ay nasa 19 na transaksyon ang GenCorp sa City Hall at iba ito ay nagkakahalaga ng hindi 15 million lamang bagkos 33 million pesos. Ayon kay Barbers, alamin pa sa mga susunod na araw kung ano ang katotohanan sa shareholdings at incorporations ng GenCorp kung totoo na may kinalaman ba si VP Sara sa naturang kumpanya na siyang idiniklara naman ng pangalawang pangulo sa kanyang salin. Mamaya, haharap naman sa witness stand ang pang-apat na testigo ng prosecution mula sa PhilJEPS kung saan tatalakayin na ito mga transaksyon ng city government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Baste Duterte sa kumpanyang GenCorp. At yan ang balita mula dito sa Senado mula sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas
14: and Capital 104.3 Collab.
15: Collab.
16: World Service Sports Radio.
18: Ang taginting ng FM
23: at lakas ng AM
32: sa iisang himpilan.
33: Pinagsanib na puwersa
34: para sa mas malawak na
35: serbisyo publiko.
36: Radyo Magazine 1278.
37: Sports Radio 918.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Publiko
40: 738.
41: At Radyo Pilipinas World Service.
42: Mapapakinggan na
43: sa Capital 104.3 FM.
44: Capital 104.3
45: AM and FM collab
46: sa Capital 104.3
6: FM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Bahay kubo kahit munti.
15: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
17: Bahay, kubo, kahit munti.
15: In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
19: Ang halaman doon ay sari-sari.
15: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo!
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
27: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
28: World Service.
29: Ang taginting ng FM.
30: At lakas ng AM.
31: Sa iisang himpilan.
33: Pinagsanib na puwersa.
34: Para sa mas malawak.
35: Mas maraming mararating.
38: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
39: At serbisyo publiko.
40: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
42: Radyo Pilipinas.
44: News nationwide.
45: Trending issues na pinag-uusapan.
46: World News in 5.
47: Ang inyong institusyon
48: sa Philippine Sports Broadcast.
49: Di papahuli
50: sa mahalagang kaganapan.
53: 66 sa impormasyon.
54: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
55: Radyo Publiko.
56: 738.
57: Sports Radio. 918.
58: Radyo Magazine.
59: 1278.
60: At Radyo Pilipinas World Service.
61: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
62: Mapapakinggan na
63: sa Capital 104.3 FM.
64: Capital 104.3.
65: Radyo Pilipinas World Service.
66: Sports Radio.
67: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
68: The AM and FM collab.
69: Sa Capital 104.3 FM.
70: Radyo Pilipinas.
71: Radyo Pilipinas
72: and Capital 104.3 Colab.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
73: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
0: Hari inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
73: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
6: a Radyo Pilipinas coverage.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: 10 minutes na po makalipas ang alauna ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang special coverage, ang paglilitis. The Vice President, the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ito po ang impeachment trial na kasalukuyan po ay nasa day 28 ngayon pong araw ng Martes, September 22. At pansamantala po muna ang nakasuspinde, no, yung trial, yung impeachment trial, at ito po ay magre-resume ng 1:15 ng hapon. Kanina nga po ay napakinggan ninyo, no, yung pong ulat ng ating po mga kasamahan. At ilan po sa mga highlights na masasabi ho natin, ano, ngayong day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay yun nga pong ginawa hong cross-examination ng panig ng depensa naman dito po kay Gerardo del Rosario. Siyempre ito ho ay sa panig ng depensa, no, sa pamagitan po ni Attorney Justin Gular. Tandaan ho natin na siyempre kapag panig ng depensa, talagang didepensahan nila siyempre yung nasasakdal, hindi ba? At makikita din ninyo na kumbaga eh, kanina meron akong nadinig, no? If tama ho yung aking pagkakadinig dito, ang sinasabi ho rito nitong si Attorney Justin Gular ay parang lumalabas daw po na incompetent witness, no? Ito pong si Attorney Gerardo del Rosario, which is of course, no, ay hindi naman kumbaga parang ito ho ay tandaan natin na syempre lahat ng pwedeng ikasira, no, incompetent, ano pa, lahat ng gigibain, yan ang trabaho ng depensa. Dapat po nating maunawaan yon na panig ng depensa ay talagang pipiliting gibain, no, yung mga testimonya ng ipresentang witness ng private prosecutor. But then again, tandaan din po natin na ang pinag-uusapan ho dito ay Article 2 covering the unexplained wealth, false statements of assets, liabilities, and net worth or SALN. Meron pong mga nagtatanong kung hindi ho actually si Senator Rafi Tulfo parang kahapon, no, in a nutshell, parang sa maikling salita eh ano ba talaga yung pinag-uusapan natin dito? Parang ganon. Dahil tandaan po natin na kapag ka ho, presidente, vice-presidente, or maglilingkod, I think sinabi din ito ni Attorney Del Rosario no, kahapon, sinasabi niya na kapag ka ang isang government official, talagang kailangan mong maglilipat or kumbaga hindi ka na allowed na humawak pa ng mga negosyo. Precisely because, yun nga, ikaw ay kumbaga parang nasa mataas na posisyon na, kaya kailangan ay hindi ka na maghahawak pa ng negosyo na maaaring magkaroon ng conflict of interest sa mga papasukin mo na transaksyon, lalo na sa gobyerno. So, yan po, no? Sisikapin po natin na mamaya ay may makapanayam siguro tayo na eksperto pagdating dito sa bagay na ito. Pero, ang yun nga, sabi nga ay eyes on the ball, people. Ang tanong, nag-diverse ba o hindi ang Vice Presidente, no? Kumbaga whether yung sinasabi ho kanina ng depensa, well of course talagang sa kumbaga expected na yon na sasabihin na talagang gigibain ang testimonya ng isang witness, naturalmente po yon. Pero ang tanong ay paano didepensahan ng depensa, yun nga yung tanong ni Senator Raffy Tulfo kahapon at itong ang mga nangyayari na ito, nag-diverse ba ang Vice Presidente o hindi ng kanyang mga negosyo? O kasi yun yung core ng pinag-uusapan ngayon. Ano ba yung mga paglabag, 'di ba? Ito ba ay nag-diverse ng negosyo or hindi? Ito ba ay babangga sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth or yung kanyang SALN, 'di ba? Yung magtutugma ba lahat. So yun yung yun ho yung I think, no? Dapat na mas malakas na tignan ng depensa. Paano nila didepensahang matibay, ika nga. Ayun, ako ho, yun ho yung pananaw ko. Since day one na pinag-uusapan ho itong impeachment at tayo ho ay nakatutok talaga since day one. So, yun ho yung take ko doon, no? Paano, kasi okay yun kumbaga parang wasakin mo or gibain mo yung testimonya ng inihaharap na mga witness, hindi ba? Pero ang point lang po ay sa cross examination ay na establish ba na ito ba ay talaga bang paano nyo didepensahan, no? Na hindi ito labag sa batas. Yun dapat, no? Para sa akin ho, bilang nanonood since day one, no? Dapat siguro talagang makita at marinig paano didepensahan na ito ay hindi paglabag sa batas. Kaso nga, ayun na, kumbaga, sa umpisa pa lamang ay sinasabi na ho na dapat ay magda-diverse ng kanyang mga negosyo ang Vice Presidente. So, ang katanungan lamang doon ay nag-diverse ba or hindi, ba? Diba? Whether sinasabing incompetent itong witness from the SEC, which sa akin pong pananaw, no, sa akin pong pananaw ay alam naman niya yung kanyang mga ginagawa, otherwise ay hindi naman ho yan siguro tatagal sa SEC, 'di ba? At ilang taon na din or dekada pa ata na siya po ay nasa Securities and Exchange Commission. But anyway, habang naka-suspend po ang impeachment trial, dakuha naman po natin ang Palasyo ng Malacañang, no? Para po sa isasagawang palace press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Ako po si Jimmy
3: Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: Yes, Raquel.
8: Pakinggan na natin si Undersecretary Clear Castro sa press briefing ngayong hapon.
9: Gagawing practical at madaling maintindihan ang mga lessons sa nasabing digital safety campaign para sa kapakanan ng learners, teachers, at parents. At dahil laban ito ng buong bansa, kabalikat ng DepEd ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DICT, PNP, CICC, DILG, DOH, at NBI. Kasama rin ang mga LGU at medical societies upang ma-develop ng materials, protocols, at training sessions para sa mga estudyante, guro, at magulang. Ayon sa DepEd, magkakaroon ng pilot testing and digital safety campaign sa mga piling paaralan bago ang nationwide rollout nito.
10: Yung security measures po natin, yung mga bakod, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan, tsaka syempre hindi lang yun eh, pati yung mental health ba ng ating mga bata, parang medyo apektado na yata yung mental health ng ating kabataan at paigtingin natin yung interventions natin.
9: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
11: Unang tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
13: Hi, good afternoon, USEC. USEC, the ombudsman, launched an investigation on the alleged ghost internet scheme in DICT wherein contractors allegedly use cheaper, outdated, or substandard software and hardware in government IT systems projects. And sabi po ng DICT, may mga free Wi-Fi sites daw po na hindi gumagana. Since digitalization is one of the core priorities of the president, ano po ang directive niya sa ghost internet issue?
9: Sa lahat ng maanomalya, na transaksyon, na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
13: So, are there any officials that are in hot water right now because of this issue?
9: Wala pa po ako masasabi sa ngayon at wala pa po na ibibigay sa ating anumang direktiba patungkol po dyan kung sino ang dapat na managot. Kailangan po na mas masinsinang pag-iimbestiga.
13: Last lang po on my end, do you think the ghost internet issue will affect the efficiency and the streamlining of the government transactions and services?
9: Definitely, opo. Kasi kung kulang ang mga maibibigay sa ating serbisyo, hindi magiging maganda ang epekto nito. Hindi magiging effective din yung sinasabi natin na dapat lahat konektado kasi kulang-kulang ang bibigay ng serbisyo. So, panawagan naman natin sa mga ating mga kababayan at sa mga investors na ito, kayo po ay pinagtitiwalaan ang ating pamahalaan. Huwag nyo naman pong abusuhin ang tiwalang ibinigay sa inyo, ang payment sa inyo, ang mga ibinabayad sa inyo ay kompleto naman. So huwag niyo naman pong kulangan ang dapat na ibigay sa ating mga kababayan.
13: So, kamusta po ang trust and confidence ng Pangulo sa DICT Secretary?
9: Sa ngayon, hindi po napag-usapan.
11: Okay, sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV4.
14: Good afternoon po, USEC. USEC, before pa po yung South Cotabato shooting incident, the government is pushing for a memorandum of understanding with Meta to establish safety measures kabilang po yung blocking ng mga karahasan kapag nagme-message. And Meta is yet to respond. Ano po ang gagawin ng administration to urge Meta to comply po?
9: Nadinigdan po siguro ng liderato o kung sino man yung nagmamanage ng Meta. Nakita po nila kung anong clamor ng ating mga kababayan, hindi lamang po ng ating mga kababayan, pati na po ang mga mambabatas ay nadidinig po nila kung ano ang nais na mangyari sa kanilang serbisyo. Dahil kapag hindi po talaga natugunan ang mga, kung mayroon mang pagkukulang, nakakaapekto po ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. So, nadinig naman po nila kung anong nais ng ating mga kababayan at ng mga mababatas. Ina-expect po natin na mas mapapabilis ang kanilang pag-aksyon sa hearing na ito ng ating mga kababayan at ng pamahalaan.
14: Yusek, may timeline po ba tayong ibibigay or ano po yung posibleng repercussions kapag hindi po sila sumunod agad?
9: Pag timeline, pag-usapan natin, pag magandang serbisyo, agad-agad. Wala sa susunod na buwan, wala sa susunod na taon, agad-agad. Kung ano ang repercussion, hindi po ako maaaring magbigay sa inyo at wala pa po tayo sa ganong sitwasyon. Kapag siguro nandoon na po at naibigay sa atin kung ano ang nararapat na ipataw, kung mayroon man na penalty, doon lang po natin ito masasagot.
14: Ma'am, sorry, last na lang po. Quezon Representative JJ Suarez po is pushing for social media networks to secure a congressional franchise para daw po makasunod sila sa ating mga local laws. Ano pong pananaw ng administrasyon dito?
9: Napag-uusapan din po yan at yan din po ang nais ng DICT at yan din po ang pinopropose para hanggat maaari ay magkaroon tayo ng jurisdiction at authority over these social media platforms. So, maganda pong panukala yan. Tingnan po natin, definitely, pag nabasa po siguro ng Pangulo kung ano nilalaman ng mga version na yan, ay pag nakitang maganda at nakakabuti sa ating mga kababayan, hindi naman ito maghahadlang.
11: Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
15: Good afternoon, Yusek. Ma'am, isinisip po ni VP Sara sa administrasyon yung pamamaril sa school sa South Cotabato. Bigo daw po na maprotektahan ang mga bata dahil mas nakatuon ang gobyerno sa political survival at consolidation. Nagbabala rin po siya na marami pang kabataan ang maaring malagay sa panganib dahil sa kapabayaan ng pamahalaan. Ano pong masasabi?
9: Bago ko po sagutin itong kakaibang opinyon ng Vice Presidente na isko lamang pong ibahagi sa inyo kung ano po ang nararamdaman ng Pangulo dito. Na basa niya po at nakita niya po yung ibang mga facts or mga report patungkol dito at very disturbing dahil sa kanyang pakiramdam, hindi ito normal na nangyayari na isang kabataan bigla na lang makikita mo may hawak na baril at nagbabaril ng walang ibang target, kung sino lang. So, nung nabasa ng Pangulo yung di umanong sulat, nung nagsagawa nito, ang sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan. At sa ngayon po, nakausap natin si Secretary John Vic at sila po ay magkakaroon ng Memorandum of Agreement or pagkakasundo ng DepEd patungkol sa kanilang suggestion na magkaroon ng mga bantay sa loob ng paaralan na maaari ay mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring maging mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon at maaaring lumabas ang kanilang agreement patungkol dito by next week. At maliban po dyan, sinabi rin po ng DSWD na sila po ay nagsasagawa ng parenting effective service na kakausapin ang mga magulang at para palakasin ang mga ang pamilya para ang kanilang mga anak ay magabayan. So ito po ay isasagawa sa mga family centers kung saan ang mga magulang mismo ang kakausapin, gagabayan nila. At magkakaroon din po sila, ito po'y pinag-uusapan nila patungkol sa trauma-informed care, kung saan ang mga guro, ang mga school personnel, ay gagabayan nila at tuturuan din po mula sa kanilang departamento ang social welfare para maipaalam sa ating mga school personnel kung may nakikita ba na red flag o ibang mga sinyales kung ano ang nangyayari sa mga estudyante. So, ilan lamang po ito sa isinasagawa ngayon na programa ng ating mga ahensya. So, hindi po totoo na walang ginagawa ang gobyerno. Hindi lang po ito pangkaraniwan kasing nangyayari ang sitwasyon po ngayon, lalong-lalo na po na merong impluensya di umano ang mga gaming apps. Hindi po siya maaari agad na marisolba ng ganun lang. So, kailangan po talaga na ma-develop pa natin ang ating mga magulang para mas maging maganda silang kausap ng kanilang mga anak at magabayan ng kanilang mga anak, pati po sa paaralan. Kailangan din pong ihanda natin ang mga school personnel, mga teachers, para po magabayan din at makita nila kung may nangyayari na sa kanilang mga estudyante. At patungkol sa sinasabing kay Pangulo na naman ibinibintang ang mga pangyayaring ito. We cannot force someone to understand the situation. If he or she is unwilling to understand or just can't understand.
15: Pero Yusek, kasi pangatlo na po yung sa South Cotabato, ano, nung nangyari yung sa Tacloban tapos sa Zamboanga, may mga pinag-uusapan na po kasi mga hakbang. Ano po ba yung konkretong hakbang na nagawa na o na ipatupad na pagkatapos ng mga insidenteng yun?
9: Katulad po nito, nung sinasabi po natin, yung mga pagsiseminar po, pagtuturo sa ating mga teachers, mga guro patungkol sa nangyayari, ito po ay isinasagawa na ng DepEd. Pero sa nangyayari po kasi ngayon, lalong-lalo na po, kung sino ang mga nag-iimpluwensya sa batang ito, hindi po natin nakikita eh. Meron silang ibang grupo, kachat, na hindi nakikita ng mga magulang, hindi nakikita ng mga guro. So ang kailangan talaga natin ay strengthen natin ang ating family relationship para magabayan mabuti ng mga magulang ang kanilang mga anak. At hindi po dyan. Whole of nation approach po ang dapat gawin dito. Lahat po tayo ay maaaring tumulong. Maaari nating labanan. Maaari nating labanan yung mga nakikita rin natin mga harassment. Yung mga nakikita natin sa SOCMED na kung makapagsalita, parang lahat ng klase ng mura ay kaya nilang ibitawan sa SOCMED. Tayo na rin po ang lumaban dito dahil nakaka-apekto rin po ito sa pag-iisip natin lahat, hindi lang ng kabataan, na-normalize po kasi ang karahasan sa atin dahil sa nakikita natin sa SOCMED. So lahat po tayo ay magtulong-tulong para yung mga kabataan natin ay magabayan ng tama.
11: Follow-up question mula kay Ira Panganiban, DJ RJ.
16: Yusek, clarification kung ano ang ginagawa ng pamahalaan, because if facts serve me right, karamihan dito, well, dito sa tatlong insidenteng ito ng pamamaril ng mga kabataan, ang pinanggalingan ng baril ay law enforcement. Is the government strengthening its guidelines for law enforcement so that children will have lesser access to firearms? Because we have to admit, the three incidents, law enforcement ang pinanggalingan ng mga baril nila.
9: Actually, ang pagkakaroon ng loose firearms, hindi to, definitely labag to sa batas. Kung ang mga tao naman po ay qualified at nabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon, humawak, magpossess, magcarry ng firearms, yan naman po sa ating pagkakaalam ay nadetermina ang kanilang qualification. Ang kailangan na lang po talaga kung sino yung naghahawak ngayon ng barel, maging maingat kayo. Lalong-lalo na kung may mga kasama kayong mga kabataan. Kasi nagsisilbi rin po kayo na daan para magawa itong mga bagay na ito dahil sa inyong mga kapabayaan. So, Kung kayo man ay nabigyan ng pagkakataon ng lisensya na humawak, mag-carry ng firearms, sa gintong pangyayari, pinatunayan nyo lang na hindi kayo qualified. So ngayon pa lang, nakikita na po natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa mga nagmamay-ari po ng baril. Ingatan nyo na po yan at huwag na po sanang kayo ang maging daan para magkaroon pa ng ganitong muling pagyayari.
16: Follow up lang one last. May kautusan na ba ang Pangulo ng mas mabigat o mas mahigpit na parusa sa mga, kung hindi man ito nakaraang tatlo, ay mga susunod pang mga insidente?
9: Meron naman po tayong batas na dapat nating ipatupad. May mga penalties na dapat naman pong ipataw. So, sa ngayon po, sa ating pagkakaalam, si Secretary John Vic ay nagsususog ng isang maaaring gawing batas para mas tumaas yung penalty sa mga nagpo-possess, no? Or illegal possession of firearms.
11: Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
17: Hello. Ma'am, you mentioned about Sec. John Vic's suggestion na taasan yung penalty. Is Malacanang for that move po?
9: Sa ngayon po, kung ano po ang magiging version ng batas, hindi po natin masasabing oo o hindi. So kung ano lang po yung darating ng mga versions ng mga bill at saka aaralin ng Pangulo, dun lang po tayo makakapagsabi kung sang-ayon o hindi.
17: How about his call for the SC to rethink their standing rule na hindi po kasi sila pwedeng mag-inspect ng mga legal gun owners, yung safety storage protocols daw po. Ang panawagan ni Sec. John Vic ay payagan yung DILG. Ano pong tingin ng Malacanang dito?
9: Again, sino yung hindi pinapayagan?
17: Ang DILG po, na mag-inspect ng safety storage protocols ng mga may lisensya, may lisensyadong baril.
9: Sa ngayon, wala po tayo mababanggit na anumang pag-aproba. Sa ngayon po, ng Pangulo, dapat po kasi kung anuman po yung magiging suwestyon, ay dapat din po na nang-aayon sa batas. So, dapat aralin kung meron ba nalalabag na batas dito, may nalalabag ba na karapatan ng isang tao. So, aralin po muna bago tayo magkomento kung tama o hindi ang ganitong klaseng suwestyon.
11: Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
18: Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, I'll start with Vice President Sara Duterte's business interests na natalakay po sa impeachment trial nitong mga nakaraang araw. Lumabas po kasi sa SEC records na si Vice President Duterte remained a director and shareholder of a private company even after assuming office, while the determination whether there's culpable violation of the Constitution is up to the Senate Impeachment Court. Does the President or Malacanang believe that this constitutional prohibition against the President, Vice President, and Cabinet members in the management of a business should be strictly observed and while they are in office?
9: May batas po. Maliwanag ang batas. So kung ano po yung nasa batas, yun lang dapat po ang sundin. Yun ang dapat na ipatupad. At hindi po kinakailangan na ang isang tao ay maging above the law. So hindi po dapat pinapairal yung salitang impunity. So kung ano lang po yung sa batas, dapat to pa rin.
18: Senator Judge Raffy Tulfo, sabi niya po nagtataka siya because Vice President is a lawyer, Man Scarpio is a lawyer, and marami pong legal experts na nakapaligid sa kanya, and yet wala po daw nagpayo sa kanya na mag-divest in these businesses. Nagtataka rin po ba ang palasyo on this matter?
9: Hindi na po kami magkukomento dyan. Si VP Sara naman ay malaki na at hindi na dapat binibigyan ng anumang advice. Alam niya na po ang kanyang ginagawa.
18: On another matter, si former Vice President Lenny Robredo and Naga Mayor Robredo issued a clarification or an explanation doon po sa ini-issue na 500 million allocation for Naga. So in her lengthy Facebook post, she explained saan mapupunta to, lalo na sa pagpapagawa ng Coliseum and disaster response. Siguro po for the public lang din, how did Malacanang nag-come up sa criteria para maaprubahan yung funding na binigay kay Mayor Robredo? And of course, dun po sa mga nang-i-issue na this is all for political purposes.
9: Katulad nga sinabi natin noong nakaraan, ang mga gitong klaseng opinion na sinasabi ito'y pang politika lamang ay isang napaka-irresponsableng pananaw. mga local government units po, kapag ka po sila ay nag-a-avail ng LGSF, sila po mismo ang magbibigay sa DBM, diretso po ng kanilang request. At dun sa request na yon, ipapakita po nila kung bakit sila kailangan mapagbigyan sa kanilang request sa pondong kinakailangan nila. Inaaral po ito at sinusuri ng DBM. Kung nandiyan ang proyekto at makikita na naaayon naman ang proyekto para sa kanilang bayan o sa kanilang lungsod at mapapakita nila na hindi ito nanakawin lang, maaari itong ma-release ang kanilang request. Pero katulad ng sinabi natin, hindi porkit ni-request ng isang LGU ay agad-agad itong maibibigay. Hindi po, pinangangalagaan po ng Pangulo, ng DBM, ng pamahalaan ang pondo. So depende po yan sa request, kung mapapatunayan nyo po through the feasibility studies, sa mga dokumento ipamimigay po ninyo or ibibigay nyo po sa DBM, pag nakita pong qualified, i-release po ang pondo kahit ano po ang inyong kulay. Kasi kung sinasabi pong pamumulitika ka po ito, hindi po ba dapat hindi si VP Lenny or si Mayor Lenny ang binigyan dahil hindi sila magkaalyado? Pero bakit, kahit hindi magkakulay, hindi magkaalyado, bakit nabigyan ng pondong ni-request ng Naga City? Di po ba?
18: Last na lang po. U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping are set to meet this week in Washington. In July, President Bongbong Marcos said after his conversation with President Trump that the U.S. leader had committed to raise the South China Sea issue with Chinese President Xi. Is the Philippine government or Malacanang expecting President Trump to follow through on that commitment po?
9: Hindi po tayo privy. Hindi po tayo kasama sa kanilang usapan. So, di po natin alam kung ano ang magiging talakayan ng dalawang liderato. Pero, of course, mas magandang malaman kung mapag-uusapan nila ang interes ng ating bansa patungkol sa West Philippine Sea.
11: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
19: Yusek, good afternoon po. November 6, retirement na po ni Chief Justice Alexander Gismundo. What would be the president's criteria in choosing the next CJ? And may bearing ba, Yusek, yung seniority?
9: Ayon sa Pangulo, lahat naman po na mag-a-apply bilang Chief Justice, lahat po sila ay magagaling. Hindi po nila mararating ang ganyang estado kung hindi sila magagaling. So, tignan na lang po natin, dahil hindi pa naman po tapos ang pagsusuri at wala pa pong shortlist at basta sa mata po ng Pangulo, lahat po naman sila ay magaling.
19: Sakasakali, Yusek, ano ba yung mga particular issue or case which the next Chief Justice must give attention to sa tingin po ng palasyo?
9: Walang napag-usapan. Nasa kamay na po yan, ng Supreme Court. Nasa kanilang priority kung anong uunahin nilang desisyon na kaso. So, hindi po nagdidikta ang Pangulo sa mga ginagawa ng mga korte.
19: Thank you po, Yusek.
11: Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
20: Hi, Yusek. As we know, nagpatupad naman po ng big-time oil price hike sa mga produktong petrolyo, third week in a row. At may dalawang urgent po na panawagan kaugnay nito. Unahin ko po yung panawagan ng transportation sector para sa fare hike. Where are we at dito po sa desisyong ito?
9: Sa ngayon ay, again, pinag-uusapan pa rin yan. Mabigat po talaga kasi kung pagsasabay-sabayin lahat. So, noon pa naman, ang gusto ng Pangulo ay balansyado. Tumaas man ang presyo ng krudo, ay hindi naman masyadong mararamdaman ng ating mga commuters. Dahil kung tataas man ang pamasahe. So, ang ginagawa po ng gobyerno, ng pamahalaan, ay tinutugunan naman din po ang pangangailangan mismo dito sa transport sector. At akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez. And I quote, pinipiga pa muna natin ang gobyerno kung ano pang pwedeng gawin para makatulong sa mga chopper at transport operators na hindi ipasa sa mga commuters ang pasanin. Kung pagtaas ng pamasahay ay sana maging last resort natin. Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR initiatives para maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis. tulad ng fuel, discount, free toll sa mga buses, at napag-usapan na rin sa uplift meeting last week with ES, Ralph Recto, ang targeted subsidy para sa mga transport group sa pamamagitan ng AIX. Actually, nag-report po sila noong September 17 patungkol po sa updated DOTR initiatives on the fuel price

0: government agencies. So, ilan lamang po ito sa mga ibinibigay na tulong ng ating pamahalaan para maibsan kahit na papaano or kakaunti ang nangyayaring krisis sa Middle East. Hindi pa po dito yan magtatapos. So, hinahanda po ng Pangulo ang maaari pang mangyari dahil hindi po talaga natin kontrolado ang nangyayari sa Middle East. Ang nakaka-apekto po sa atin, especially sa inflation, ay ang oil at ang food na halos hindi po talaga kagustuhan ng gobyerno. Hindi po natin masisisi sa gobyerno yung nangyayaring gyera sa Middle East. So, ang makokontrol lamang po ng Pangulo at ng administrasyon ay kung paano tutulungan ang iba natin mga kababayan.
1: Ma'am, yes, I will concede na wala ho sa kontrol ng pamahalaan ng presyuhan ng produktong petrolyo dahil nag-i-import nga ho tayo. Ang may kontrol ho ang Pangulo ay yung sa excise tax on fuel na ayon po kay Secretary Garin, 2 Fridays ago na isumiti na ng Energy Department yung kanilang certification that the price of crude oil has already breached the $80 per barrel na threshold para ho pwede ng pag-aralan yung pagsuspindi o pagbawas sa excise tax. Again, where are we at with this decision? Ang Pangulo po ba may urgency sa utos niya sa DBCC and the economic team to look into this?
0: Nabigyan po tayo ng update patungkol po dyan at patapos na po ang kanilang rekomendasyon. Siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
1: And the President is expected to decide whether to reduce, to retain, or lift excise tax.
0: Opo, kung kinakailangan po talaga, ito naman po ay agad-agad na action na ng Pangulo.
1: Thank you. Sorry, one last. Nagkasana naman po ng tigil pasada ang piston September 29 to 30. What does the palace have to say about this?
0: Hindi po natin sila mapipigil.
2: Okay. So, natanong mula kay Ace Romero, follow-up pala.
3: Yusek, you mentioned that the raising of fares would be the last resort.
0: Sana po yun ang maging last resort. Yun ang panalangin ng DOTR.
3: What would prod the government to finally agree to adjusting the fares given the recent situation of rising oil prices?
0: Hindi po ako makakapag-design yan. Siguro po mas magandang tanong natin ay ang DOTR. Kapag nagbigay na po sila ng kanilang rekomendasyon patungkol po dito, saka lang po tayo makakasagot.
3: For now, you will continue those assistance giving. That will be the priority for now.
0: Yes, opo. Para diretso po natin matutulungan mismo yung sa transport sector at hindi naman masyadong magiging mabigat na pasanin naman sa ating mga commuters, sa mga ating mga passengers or pasahero.
2: Okay, sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Good afternoon, Yusek. Speaking of commuters po, the EDSA busway got zero funding sa 2027 NEP at itinutulak ni po ni DOTR Secretary Banner Lopez na mapondohan ito ng 1.7 billion dahil maraming commuters naman ang nakikinabang dito. Suportado po ba ng palasyo si Secretary Lopez? At bakit ito po kaya ang napiling makompromiso sa sinasabing budget tightening ng DBM? Gayong nakakatulong po ito sa ating mga commuters.
0: Opo, nakausap din po natin si Secretary Lopez patungkol po dyan at ito din po ang kanyang panawagan. Importante ang EDSA carousel. Kaya ang DOTR ay patuloy na nakikiusap sa Senado at Kongreso na mabigyan ng pondo ang EDSA busway sa mga budget hearings. At kumpiyansa naman ang DOTR na mabibigyan sila ng pondo para mapakinabangan ulit ng 67 million commuters na tumatangkilik sa EDSA busway. Sa katunayan, sa sona ng Pangulo, nabanggit ng Pangulo ang kahalagahan ng EDSA busway. Ang Pangulo po kung ano po ang mas makakagaan sa ating sa pasanin ng ating mga kababayan, hindi po naman niya yan tututulan.
2: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
5: Good afternoon po, Yusek. Ma'am, could you give us an update po on how the phone call between President Marcos and European Commission went regarding po dun sa may free trade agreement?
0: Again?
5: Yun dun po sa may free trade agreement, maybe get additional details po. Kasi nag-phone call po earlier si President Marcos and yung European Commission.
0: Hingin ko muna po ang basbas kung ano po ang aking masasabi dahil hindi po pa binibigay sa akin ang detail.

0: Hindi patungkol dyan. Itatanong ko po mamaya.
1: Okay. Pasi-
0: may mga pagkakataon po kasi na may mga communication na hindi naman agad namin ibibigay, lalo na kung merong involved na ibang bansa. So, kapag ka po tayo ay nabigyan na ng abiso kung ano ang ating ma-share, ibibigay ko po agad sa inyo.
1: Sunod na tanong mula kay Luisa Cabata, Inquirer.net.
2: Good afternoon po, Yusek. Meron po ba tayong information kung ano yung naging tugon ni Pangulo sa sulat ni election lawyer Romulo Macalintal kung saan hinimok po niya yung Pangulo na, ang Pangulo na i-veto yung bill postponing the BSKE election? Sa sulat po na na-receive ng Office of the President noong September 17, sinabi ni Macalintal na gusto niyang personal na makausap si President Marcos tungkol dito. May information po ba tayo tungkol dun?
0: Nagkausap kami ng Pangulo kanina pero sad to say, hindi ko siya natanong. Pero mamaya po, itatry ko po itanong na wala siya, hindi siya pumasok sa isipan ko. Pero alam naman po nila na merong sulat. Hindi ko lang po na-update. Hindi lang po ako nagkaroon ng update.
2: And Yusek, I know sinabi niyo po last week that the president will review the provisions of the bill before making a decision. And kamusta na po yung review na to, especially since yung filing of COC is scheduled na po sa September 28?
0: Ito po'y patungkol sa postponement ng... Opo, sa ngayon po, itatanong ko kung nasa office of the president na yung bills, yung version na binigay. Hindi ko po na itanong kanina kung ano ang update dito, pero... pagka po na ibigay na po, ay malalaman nyo naman din po ang kasagutan mula din sa akin.
1: Arlene Delgado, ABS-CBN.
3: Hi, Yusek. Yusek, I understand na pasadahan nyo na kanina, pero may specific call po kasi yung ilang groups ng provincial and city bus operators, and they're calling for President Ferdinand Marcos Jr. for a fair and sustainable fare because nga of soaring fuel prices plus modernization loans, and they are worried with the impending wage increase po, it will add further pressure. They said, they cautioned that the provincial and city bus industries are bleeding. Just the specific response of Malacanang.
0: Sa ngayon, kailangan pong ibigay ang recommendation sa Pangulo para po maaral ito. Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga tsuper sa transport na sector, nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito pa kasi ayaw din naman nating sobrahang maapektuhan ang ating mga kababayan dito sa transport sector.
1: Okay, maraming salamat. Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon sa Malacañang ang meeting kasama ang Private Sector Advisory Council or PISAC Infrastructure Sector Group. Inaasahang mapag-uusapan sa meeting ang kasalukuyang status ng real estate sector kasama na ang iba't ibang mga pagsubok sa industriya ng real estate. Ang real estate industry ay isa sa mga napakasigla sa malawakang aktibidad ng ekonomiya ng bansa. Lumilikha ng mga trabaho at nagsusulong ng pag-unlad ng mga lungsod at iba't ibang rehiyon. Matatalakay din ang mga rekomendasyon ng PISAC Infrastructure Group kaugnay sa pagpapatupad ng Balanced Housing Development Program Amendments at Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Kasama ng Pangulo, nadadalo sa meeting sina Acting Executive Secretary Ralph Recto at Disud Secretary Jose Ramon Aliling, DepDep Secretary Arsenio Balisacan at iba pang mga opisyal ng Malacañang. Sa hali naman ng PISAC Infrastructure Group ay inaasahang dadalo sina PISAC Strategic Convenor Sabin Aboitis, Alliance Global Incorporated President and CEO Kevin Tan at iba pang representatives mula sa Ayala Corporation Ayala Land Incorporated, Robinson's Land Corporation, at SM Prime Holdings Incorporated. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay inaaral, iniintindi ang sitwasyon bago magbigay ng opinyon. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: Ng official ay yung proyekto ng Department of Education para palakasin yung school digital safety campaign para ito sa mga guro, sa mga mag-aaral sa school personnel, maging sa mga magulang. Magkakaroon muna niya ng pilot testing sa ilang piling paaralan bago ito i-roll out nationwide. Layo ng proyekto ito na mapalakas yung awareness ng school personnel, maging ng mga bata sa online environment, sa safe chatting, yung grooming at online child exploitation, responsible na paggamit ng social media, kung saan magiging kabalikat ng DepEd, ang DICT, PNP, medical personnel at iba pang government agencies. Samantala sa ibang sa PINPA na itanong yung umano'y ghost internet scheme sa DICT na iniimbestiga ng ombudsman. Sabi ni Jose Castro, sa lahat ng anomalya na napapaulat sa mga government projects, dapat daw yan maimbestigahan. Lahat ng mga proyekto para sa taong bayan, wala dapat kulang na ibinibigay sa mga Pilipino. Kung mayroong ebidensya ang ombudsman, dapat lamang na ipagpatuloy nila yung kanilang pag-iimbestiga upang mapapanagot yung mga nang-aabuso sa kabanambayan at yung mga naninira sa ginagawa ng administrasyon. Ang panawagan lamang ng Malacanang sa mga investors, yung mga pinagkakatiwalaan ng gobyerno sa pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino, huwag abusuhin itong tiwala na binibigay sa kanila ng pamahalaan. Kumpleto daw yung binayad ng gobyerno, kaya dapat kumpleto din yung serbisyo na ibinibigay nila sa mga Pilipino. Samantala, yung kawalan pa rin ng tugon ng Meta sa isinusulong na pagkakaroon ng FB safety measures. Sabi ni Jose Castro, naririnig naman anya ng pamunuan ng Meta yung mga nangyayari dito sa Pilipinas, kung ano yung mga nais pang maipatupad ng mga mambabata. Sinexpect anya ng pamahalaan ng palasyo na mas mapapabilis yung kanilang pag-aksyon doon sa hiling ng gobyerno, habang sa isinusulong na dapat magkapag-secure muna ng congressional franchise itong mga social media sites na ito. Sabi ni Jose Castro, magandang panukala yan. Pag nabasa ni Pangulo Marcos, yung nilalaman yan at talagang magbibenepisyo yung mga Pilipino. Hindi yan hahadlangan ni Pangulo Marcos, lalo't pati ng palasyo na isa ito sa mga isinusulong din ng DICT, itong proposed na panukala na pagkakaroon ng congressional franchise para magkaroon ng jurisdiction yung pamahalaan dito sa mga social media platforms. Samantala, isa pa doon sa mga natalakay is yung napaulat na karahasan doon sa Cotabato, na sabi ni Jose Castro nung nalaman ni Pangulong Marcos yung balita na yan, very disturbing anya, sabi ni Pangulong Marcos, at hindi normal na nangyayari ito sa kabataan at hindi normal anya yung mga ganitong pangyayari. Ang binigyan din ni Jose Castro, mayroong ginagawa ang pamahalaan, hindi anya totoo yung mga aligasyon na walang ginagawa yung gobyerno. Ang nangyayari lamang kasi anya, hindi pangkaraniwan yung mga ganitong insidente, lalo't may influence na yung mga gaming apps, yung mga kabagong teknolohiya, at kailangan anya na ma-develop pa o matulungan yung ating mga magulang para makausap, maging magabayan nila yung kanilang mga anak. Ang DSWD niya nagsasagawa na ng parenting effective service, kung saan kakausapin nila yung mga magulang para mapalakas yung komunikasyon sa mga bahay, lalo na sa pagitan ng magulang at ng mga anak. Isasagawa niya ito sa family centers, kung saan bibigyan ng trauma-informed care yung mga magulang o yung mga guardian ng mga bata. Doon naman sa naging payag ni VP Sara na marami pang mag-aaral o kabataang Pilipino yung magiging casualty ng umano'y incompetence o neglect ng pamahalaan. Sabi ni Jose Castro, kakaibang opinion niyan, at hindi anya mapipilit yung sino man intindihin yung sitwasyon, lalo na kung unwilling sila na umintindi. Habang sa ibang usapin pa doon sa na nawagan ng Malacañang doon sa mga may-ari ng mga baril, na kaya naman sila binigyan ng lisensya na makapag may-ari ng mga baril, eh dahil lumabas na, qualified sila. Dapat daw maging maingat sila, lalo na kung may mga kasama silang bata at wag sa bahay, at wag silang maging daan pa para magkaroon pa ng mga ibang ganitong insidente sa mga paaralan. Samantala, sa ibang usapin pa, natalakay din, naitanong rin kay Yusek Castro yung next Chief Justice, kung meron na bang napupusuan si Pangulo Marcos. Sabi ni Yusek Castro, lahat na mag-a-apply bilang Chief Justice, magagaling daw yan. Tiwala ang Malacañang dyan, dahil hindi naman daw nila mararating yung kanilang estado kung hindi sila magaling. Pero sa kasalukuyan, nagpapatuloy paan niya itong proseso para dyan. Wala pang shortlist, kaya't mainam na hintayin na lamang muna. Habang tinanong rin yung update kaugnay doon sa mga fare hike petitions, sabi ni Jose Castro, pinag-uusapan pa rin yan dahil mabigat anya kung magsasabay-sabay na lahat magtataasan. Bunsod pa rin ito ng oil price increase, bunsod ng gulo sa Middle East. Ang tinitiya kasi anya ng gobyerno, kailangan na maibalance yan. At ang DOTR, ayon sa DOTR, pinipigapan muna nila lahat ng mga maaari pang gawin para hindi agad maipasa doon sa ating mga commuter yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at umaasa yung gobyerno na yung pagtaas ng pasahe sana daw maging last resort na lamang yan. At ibinahagi rin niyo si Castro yung ilan sa mga patuloy na ginagawa ng pamahalaan, kabilang dyan yung tuloy-tuloy na initiative ng DOTR para sa free toll sa mga buses, yung fuel discount, yung targeted subsidy para sa transport sector, pinag-usapan pa rin yan, tuloy-tuloy rin anya yung subsidy sa mga chopper, yung toll exemption para sa provincial buses, yung monthly terminal fee waive, ilan lamang yan sa mga binibigyan na tulong ng gobyerno, at hindi pa anya dyan magtatapos yan, hinahanda pa ng pamahalaan yung iba pang hakbang. Habang yung parukala para sa pagtapyas muna ng pag-alis muna ng excise tax on fuel, patapos din anya yung recommendation na yan, at inaasahan ng palasyo na by this week may bibigay na kay Pangulong Marcos itong recommendation na to, at kung kakailanganin agad-agad naman yan na actionan ng Pangulo. Ito na muna yung pinakulong mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang, straight from Malacañang.
6: Maraming salamat sa iyo, Ms. Raquel Bayan. Inyo po namang napakinggan ang kabuuan ng Palace Press Briefing ni Undersecretary Claire Castro sa pamagitan po yan ni Raquel Bayan. Manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital. Mag-short break lamang po kami, and then babalikan naman po natin ang Senado para po sa day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: 2 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang special coverage, ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo. At nakuha na po natin ang Senado kung saan napanumpa na po bilang testigo si Philippine Government Electronic Procurement System of PhilGEPS Division Chief Rendel Sopeña. At alamin po natin ang pinakahuling kaganapan kaugnay po ng isinasagawang direct examination ng prosecution kay Sopeña.
8: Mr. Witness, may I proceed, Your Honor?
9: Please proceed, Counsel.
8: Mr. Witness, I will be showing you documents relevant to this particular bid reference number. Can you please, this document is entitled Request for Quotation. Can you please tell us, ano ang kaugnayan ng dokumentong ito sa mga dokumento na isinasubmit mo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court?
10: Apologies, medyo malabo po yung mata ko eh, Ken.
8: May we request, Your Honor, that Assisting Counsel, Attorney Crisia, soon...
9: from both parties may approach. And Tech, can you kindly zoom in?
8: May she be allowed, Your Honor, to show it in the laptop so that it will be more readable. I will repeat the question, Mr. Witness. Ano po ang kaugnayan nitong request for quotation na ito sa mga procurement documents ng GenCorp Industries Incorporated na isinasubmit nyo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court?
10: Ang request for quotation po nito ay ang printed na ginawa po namin kaugnay po sa na-award na contract with the OWA po.
8: So you confirm na kasama po yan sa mga submissions nyo?
10: This is included po in the submission, yes.
8: Ang sunod ko pong ipapakita sa inyo na dokumento ay may pamagat namang Memorandum of Agreement. Maari niyo mo bang sabihin sa kagalang-galang na impeachment court, ano po ang kaugnayan ng dokumentong ipinapakita sa inyo sa inyong mga isinusumiting dokumento ngayon dito sa impeachment court?
10: Ang Memorandum of Agreement po nito ay isa rin po sa mga pinrint at prepare po namin na dokumento.
8: For purposes of the record, Mr. Witness, sino-sino po ang contracting parties dito sa Memorandum of Agreement na ito?
10: The contract is between Overseas Workers Welfare Administration, Regional Welfare Office, Region 11, and the Jollibee Bolton, a corporation under the Gen Corporation Industry Inc., a franchise of Jollibee Food Corporations, ma'am.
8: Mr. Witness, binanggit niyo po yung Jollibee. Jollibee Bolton. Ito ho ba yung Jollibee na alam nating lahat?
11: Objection, Your Honor. You would be incompetent to answer that.
8: If he knows, Your Honor.
9: If he knows,
10: I am not familiar, Your Honor.
9: Already answered, counsel. Move on.
8: Mr. Witness, puntahan po natin yung huling bahagi ng Memorandum of Agreement. Sino po ang contracting parties kung saan may lagda na ipinapakita sa dokumentong iyan?
10: The signature affix po is my own signature, ma'am.
8: Contracting parties, Mr. Witness.
10: I apologies. Contracting parties.
11: Your Honor, objection, Your Honor. He would be incompetent to identify those signatures, Your Honor.
8: On the basis, Your Honor, of what he sees from the documents.
11: Precisely, Your Honor. How would he know?
9: The question, counsel, your question is whose signatures appear?
8: If I may rephrase, Your Honor?
9: You may rephrase, counsel.
8: Sino ang mga contracting parties dito sa huling bahagi ng Memorandum of Agreement na ito?
11: Your Honor, the document would speak for itself, Your Honor.
9: Noted, counsel. Witness may answer. Kindly read from the document for the record.
10: Gina May Kimora, officer in charge of the Overseas Workers Workers Welfare Administration, Regional Welfare Office, Region 11, and Jollibee Bolton, signed by Ziger Z. Zario, Managing Director, Your Honor.
8: Nabanggit po ulit yung Jollibee Bolton. Again, Mr. Witness, ito ho ba yung Jollibee na alam ng lahat ng Pilipino?
11: Your Honor, same objection. Asked and answered. Incompetent.
8: I will move on, Your
9: Sustained.
8: Honor. Puntahan naman po natin ngayon ang LGU Bid Reference Number 10208635 na may kagaya pong numero ng file name dito sa ating summary at USB. Pinapakita ko po sa inyo isang dokumentong may pamagat na request for quotation. Ano pong kaugnayan ng dokumentong ito? Sa mga sinusumiti nyo ngayon sa kagalang-galang na impeachment court.
10: Can I again request po? Medyo hindi ko po makita yung nasa.
8: May we request your honor that Attorney Mico be allowed to show what appears in the screen of the laptop.
10: It's a request for quotation po for catering services po.
8: At sino po ang procuring entity dito?
10: The indicated procuring entity po is the City of Davao, Davao del Sur.
8: At sino naman po ang na-awarda na merchant dito sa procurement na ito? I'm sorry, I will rephrase, Your Honor. This is a request for quotation. Are there merchants mentioned in this particular document, Mr. Witness?
10: The initial presented document po basically contains po yung requesting procurement activity coming from the procuring entity, ma'am.
8: Thank you. But I understand that this is part of the bid reference number 10208635 where a notice of award was issued likewise. Do
10: yes,
8: you
10: madam.
8: Confirm?
10: Yes, madam.
8: And from that notice of award, can you please tell this honorable court, kanino na-award ang kontratang ito?
11: Your Honor, objection, Your Honor. No notice of award has been shown to the witness so far, Your Honor.
8: It was mentioned already by the witness, Your Honor.
11: Yes, Your Honor, but it was not identified by the witness yet, Your Honor.
8: Nevertheless, Your Honor, that's among the submissions of the witness, which he testified earlier, he printed, he certified, and he is now submitting to the court.
9: We don't know yet that, counsel. With the permission of the parties, is that part of your summary?
10: Yes, Your Honor.
9: If possible, Honorable Luistro, can you refer to the summary and or table of the witness instead of referring to the actual documents that we haven't even marked yet, we haven't seen, and
8: I understand,
9: the court and
8: Your
9: the
8: Honor.
9: Parties haven't seen yet. But if it's in a summary, I'm sure it's in a summary.
8: I think the prosecution can make reference with the use of the laptop, Your Honor, which we can share in the big screen for the appreciation of the Honorable Senator judges and the viewing public, Your Honor. I believe this is very significant, Your Honor, so I hope we can allow the witness to testify on this.
9: Ito po bang pinapakita, Ginoong Supenya, bahagi nung nasa makapal na papel dyan sa kanang bahagi ninyo?
10: Yes, Your Honor.
9: Bahagi yan sa nakapaloob dun sa USB?
10: Yes, Your Honor.
9: Bahagi din yan ng summary ninyo?
10: Yes, Your Honor. Opo.
9: So, is it possible for you to testify?
8: This
9: based
8: will be
9: on
8: quick,
9: your
8: Honor.
9: Summary by looking at this document?
10: With the familiarity of the documents that I prepared just recently, yes, Your Honor.
9: If you're familiar, but if you're not, kindly indicate as well. I'll give her some leeway, counsel. In the meantime, objection is overruled. You may continue, counsel.
8: Mr. Witness, balikan natin yung request for quotation. Ano ang description ng mga items na subject ng procurement process? May I request Attorney Mico, Your Honor, that he be allowed to show the witness the document through the laptop?
9: Standing authority has already been given to assisting counsels to approach the witness.
8: For purposes of the records, Your Honor, may we request the witness to please read the description from this document, Your Honor. Request for quotation.
11: Your Honor, before proceeding, may we just know if what the witness is reading is the same as
8: yes, Your Honor.
11: Flashed on the screen?
8: We confirm, Your Honor.
9: It should be the same. Your assisting counsel on the part of the respondent should be able to confirm that as well. We'll know soon enough, as soon as he reads it. In that case, good question, Attorney Robbie. It seems to be not the same.

0: Motion or appeal kung motion for reconsideration of Senator Judge Erwin Tulfo. There being no other matters to be taken up, according to the Senate President, we shall call the session at 3:15 p.m. Trial is suspended.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
2: 2:44 na po ang ating oras at patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital, at ang day 28 nga po ay nag-conclude, no, sa pamagitan ng isinagawa pong direct examination ng panig po ng prosecution sa pamagitan ni Congresswoman Gerville Luistro, at yung ihinarap po nila na direct or yung ginawa nilang direct examination ay ito pong director, no, ng PhilJEPS, ayan, ang division chief ng PhilJEPS. At ilang beses na nabanggit din ang sinasabing Jollibee Bolton. O, akala ko yung si ano, pero although wala pang pag-amin kung ito nga yung sikat na fast food chain, ang nakaka nakatawag ng pansin, no, sa akin bilang nakikinig ay halos lahat ng bids and awards ay napunta sa GenCorp, no, na ito nga po ay sinasabing may share si Vice President Sara Duterte doon sa GenCorp na ito, no, sa Gen Corporation. And yung bids and awards ng OWA and PhilHealth at mismong ng city government ng Davao ay karamihan talagang dito napunta, no, sa GenCorp na ito. Now, ako ho, bilang ika ngay nakikinig lamang, ang siguro ang ako ang interesanting malaman dito, interesado ko na malaman, wala na bang ibang nagbibid? Bakit puro GenCorp napunta? At, di ba, kumbaga parang ano eh, kung sabihin na hindi naman directly na pag-aari nga ni Vice President Sara Duterte itong GenCorp at shareholder lang siya, dun ho nagkakaroon ng gray area na dapat nga kasi ay nag-resign or ano ba, nag-divert siya, umalis siya doon sa korporasyon na yon, di ba? Okay, so masasabi ba ito, maganda mapag-usapan namin ni Ms. Melanie ito, masasabi ba natin na parang nabulaga yung panig ng depensa? Kasi yun yung tingin ko, ha, correct me if I'm wrong, pero parang nabulaga ata sila dito sa mga present, dahil nag-object pa, no, on a latter part, nag-object sila na mai-present yung mga bids and awards committee, or I'm sorry, yung bids and awards na nakuha or na sabihin na nating na nahakot, no, ng kampo ng GenCorp. Parang dun sa part na yon ay parang nabulaga sila, pero ang sabi nga ni Congresswoman Luistro, eh maraming tumutulong sa amin, eh, dahil yun nga, no, na nakapag-present sila ng graph, mga ganyan. Okay, so dito ho alamin natin sa panig muna ni Ms. Melanie Valdos Reyes, si PhilJEP official na si Mr. Rendel Sopeña ay pinatunayan ang transaksyon ng Davao City Hall sa kumpanyang GenCorp Incorporated, ang kumpanyang naka-declare sa SALN ni VP Sara Duterte. Okay, Ms. Melanie?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Tama ba ako ng, yes, pagkaalaala, Ms. Melanie? Parang 20% ng GenCorp ay yun yung share ni Vice President. Tama ba?
3: Hindi ko matandaan na, Jamie, kung alin yung

0: share sa GenCorp kasi doon sa testimonya ni Attorney Del Rosario, batay sa kanila mga authenticated legal documents from SEC, wala ang pangalan ni VP Sara sa GenCorp.
1: Mm-hmm.
0: Pareha sila ng statement ng kapatid ni VP Sara ni siya Mayor Basti Duterte. Sinasabi ni Mayor Basti, hindi naman niya alam na shareholder or incorporator si VP Sara sa GenCorp. Binibigyan niya ng reason na dumaan naman sa tamang proseso yung mga transaksyon ng GenCorp sa City Hall. Para sila na nga sinasabi ni Attorney Del Rosario na wala. Pero ang tama ka dun eh, ang gray area dun, bakit idiniklara dun sa SALN ni VP Sara 2025 yung GenCorp na doon sa kanyang business interest, nandun siya eh. Mm-hmm. Andun ang GenCorp. At wala rin, sabi ni Mayor Basti, walang sino mang Duterte doon sa listahan ng shareholders or incorporator ng GenCorp. Dahil kanina nga sa tanong ni Senator Bam Aquino, enumerate niya doon kay Attorney Del Rosario kung sino-sino yung nandito sa GenCorp. Yung mga pangalan at halos lahat dyan ay Cruz. Hindi natin alam kung ano ang kugnayan naman ito dun sa Jaime T. Cruz na lumantad kahapon. Ano sino itong si Jaime T. Cruz? Pero nung tinanong ni Senator Bam ang prosecution, siya yung dapat na i-appoint ni, o actually in-appoint ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PhilHealth na tinanggihan. At itong GenCorp na ito lumalabas ay may mga franchises ng Jollibee. Although, yan yung isa sa mga objections ng depensa na hindi naman sure kung yung Jollibee Corporation na alam natin franchises. Kaya lang nung mga binabanggit yung Ketchup, Chicken Joy, yun na yun. Sinerge nga rin natin, Jollibee Bolton, ito yung parang branch ng Jollibee.
1: Ang alam ko lang na Bolton si Michael eh.
0: Oo, ako rin sa'yo, ano kaya yung Jollibee Bolton? May pangalan ba ng Jollibee Bolton? So yung Bolton ay pangalan ng lugar. Lugar ng kung anong branch ng Jollibee na ang pagmamayari niyan ay yung GenCorp. At ispa sa revelasyon ito ni Phil Jeps. Itong Phil Jeps kasi siya yung nagbibigay ng certification sa isang private corporation o private company na gustong makipag-transact sa isang sa mga government. Hindi ka kasi pwedeng makipag-transact sa isang government entity o government agency kung wala kang PhilJEPS. Ito ay certification kung wala kang PhilJEPS certificate. So itong PhilJEPS, ang pagpapresenta nila, napapakita na itong GenCorp ay nakakuha na 49 contracts sa tatlong gobyerno, government agencies, yung OWA, PhilHealth,
1: at saka yung sa City Hall.
0: Yun yung first part nung sinasabi nung ating testigo na si Sopenya. Tinatanong nga namin dito kung ilan yung napunta sa City Hall, pero nung lumabas na, tama ka dun, yung isang objection ng depensa, parang nagulat sila na, bakit may graph na? Sabi ko nga, madali na gumawa ng graph ngayon, di ba?
1: Yes,
0: AI, di ba? Sa AI, sasabi mo na gumawa ng graph. Sa sabi ni lead prosecutor Jervy Luistro, madali na lang dahil marami silang volunteer. Ang lumalabas doon na 90%, meron tayong mga pinadalang mats dyan, 90%, ay napunta dito sa City Hall. So, unti na lang natitira doon na transaksyon ng GenCorp sa OWA. Hmm. At sa PhilHealth, halos sa City Hall. Sabi naman ni Mayor Basti, 19 yung kanilang contracts sa GenCorp at yung parang 4 or 5 doon, ongoing pa, hindi pa tapos. Ibig sabihin, meron pa rin, still ongoing yung kanilang transaction with GenCorp. At sabi niya, na-correct din yung unang lumabas na balita na ito ay may transaction na nasa 14 million City Hall and GenCorp. Pero doon sa binanggit ni Mayor Duterte, hindi 14 million, it's 33 million. So dumoble pa pala yung transaction ng GenCorp sa City Hall. Nag-object itong depensa na anong kinalaman nito? Dahil nga, wala nga si VP Sara doon sa incorporator o shareholder ng GenCorp. Kaya lang nga, ito ay nakadeklara
1: sa kanyang salin.
0: Pero maniniwala ba tayo na, ang tanong nga ng ilan sa ating makasamahan. Paano hindi alam ni Mayor Baste na hindi niya alam, ayun kasi ang nasa kanyang statement, hindi niya alam na bahagi ng o may kaugnayan o may link yung kanyang kapatid dito sa GenCorp. Sabi nga ni Senator Bam kanina, kailangan ipatawag na. Mm-hmm. Para masagot yung pinakatanong, ipatawag na yung mga opisyal ng GenCorp, yung mga Cruz, Salus Cruz ng apelyido, kung anong, sino nga ba yung mga opisyales ng GenCorp? Bakit na kiniklaim ni VP Sara na isa ito sa kanyang business interest, itong GenCorp na to? At kung ito man ay nasa kanyang business interest, balikan natin yung naging testimonya ni dating Sanigan Bayan Presiding Justice, Amparo Kabotahitang, bawal para sa presidente at vice president na humawak ng posisyon o ng negosyo dahil ito ay magkakaroon ng conflict of interest o abuso sa kapangyarihan. At kung ganun man, nakikita natin na ang daming mga government transaction na napunta doon sa isang kumpanya na kiniklaim nga ni VP Sara na isa siya sa mga shareholders or incorporators.
1: Oo, at saka ako lang, halimbawa, sige, granted na talagang wala naman, kasi, halimbawa, talagang wala ang alam, kasi halimbawa, hindi naman talaga, halimbawa, nag-uusap sila magkapatid. Ako, ang tanong ko, halimbawa, ay, okay, granted na hindi nga ninyo alam yan dahil hindi kayo talaga nag-uusap na regular.
0: O baka naman nagkamali kaya si VP Sara na nailagay niya yun.
1: Oo.
0: Pero, na kala niya kumpanya niya.
1: Talaga may ganun kala kumpanya. Anyway, ang
0: kasi
1: tanong
0: ko niya, nabanggit yan eh. Niya, spokesman o House Trial Advisor Ace Barbers, malamang pumasok yung posibilidad na paglabag sa Anti-Dummy Act na sinisiyan sa sisilipin kasi merong Jaime T. Cruz na lahat ng mga nakalink kay VP Sara ng mga kumpanya, nandun yung pangalan ni Jaime T. Cruz o yung JTC. Jaime T. Cruz
1: pero ako naman, gaano ba kagaling itong kumpanyang ito, itong GenCorp na ito, at lagi sila ang nagbabag or nakakakuha. Ayan. Paano ba tatagalogin yun? Nagbag ng contract, pinakamalaking contract, di ba?
0: Pero ang sabi naman ni Mayor Baste, in fairness to him, ang sabi niya na doon sa kanyang statement, isa rin kasi itong si GenCorp, ang mababang halaga. Di ba meron kasi tayo pag-bidding, natandaan ko yan, sinabi yan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Pag-bidding, kung sino yung mas mababa, siya yung nakukuha. Kunwari, magkukuha tayo ng mga computers. Kung sino yung mababang halaga, yun yung kinukuha na taliwas naman doon sa paniniwala ng kanilang tatay. Ang sabi niya, hindi basta mababa, yun yung kukunin dahil yung quality naman. Pero sabi ni Mayor kasi, dahil mababa yung halaga na ino-offer ng GenCorp, sila yung nakukuha. Tapos, meron kong napakinggan mo kanina na pilit ino-object ng depensa, ay yung itong Jollibee Bolton na binanggit ni Luisro na malapit lang kasi ito sa City Hall.
1: Yeah.
0: Pwede rin naman. Kasi yung pagkain, mainit-init pa, maide-deliver nga naman talaga na mas mabilis.
1: Oo. I think dapat i-revisit din talaga ng mga kongresista at mga senador natin. Ano yung batas na pwede nila pang gawin, no, to safeguard yung mga ganitong mga pangyayari para, 'di ba, sa maging kumbaga maging patas talaga yung pagbibids at sabihin natin kung may mga loopholes ba dyan, ay at least ay matugunan this early, di ba? Para actually, hindi na maulit yung mga ganito.
0: Oo, Jamie, kagabi yan yung tanong ko kina Adyong at Barbers, na sa tingin nyo ba it's time, panahon na ma-reform number one yung sa CSC. CSC dahil meron nga si VP Sara na no cash in hand, no cash on bank. Ang sagot ni Attorney Michael Poa, nakalamsam kasi. Parang kung stricto yung pagpapatupad ng pagdalagda dun sa sal-in, sa mga ordinaryong empleyado kagaya natin na naka-flag, pag wala kang naka-declare dyan na cash on hand, cash on bank, siguro hindi naniniwala ang CSC na wala ka naman talagang hawak na pera sa bangko o sa bulsa mo, ibinabalik sa atin eh. Ganun din dapat sa matataas na gobyerno kasi hindi nila na-flag din eh.
1: Yeah.
0: Parang ilang taon yun na walang cash on hand, cash in bank si VP Sara. Hindi na correct kung ganun man sila mag-file na lump sum. Number two, ay yung sa SEC. Di ba, meron kasi sa testimonya nito ni Attorney Del Rosario, wala silang final na kahapon. Ang sabi, wala silang final na AFS, yung audited yes. financial statement.
1: Tapos ang sagot lang niya, di ba, parang wala kasing parang nagda-direct daw sa kanila.
0: At saka so, maging yung pag-aari ng Vice President kasi tinanong, hindi ba frinag ng SEC na itong presidente or vice president ay nagmamay-ari ng kumpanya. Parang wala sa palisiya nila na i-call attention, di ba? Dapat siguro meron ng ganun.
1: Tama.
0: Para yung mga government official, like so, kunyari si VP na hindi alam yung mga panuntunan pagdating sa national government kasi galing siya local, eh makorek na.
1: Tama, tama. Oo. Okay. Nako, sige. Mukhang exciting bukas dahil oral arguments, no?
0: Oo, kasama, tama ka dyan, kasama Jamie. Oral arguments, ang mag-present bukas, akala nga natin si yung isa pa sa lead prosecutor nitong Article 2 ng Unexplained Wealth, kasi dalawa sila, si Attorney, si Congressman Ridon, abogado naman siya, at yung isa ay si Congressman Shell Jokno. Pero bukas, ang mag-present naman ay si Congresswoman, mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, na isa rin sa House Prosecutor. Pag sa panig na naman depensa, hindi pa nila dinisclose yung mag-present sa defense bukas. So, hindi walang testigo bukas na ipapresenta ang House Prosecution Team dahil dito sa oral arguments na feeling natin talaga magtatagal. Kasi remember, nung nakaraan, yung oral arguments on bank records, BIR records, halos buong araw yung talagang ginugol. Ito, ina-expect natin na ganun din.
1: At so, mas magiging malumanay ba? Kasi si Attorney Chell ay soft-spoken, hindi ba? Tignan natin.
0: Pero bukas, Jamie, ay si Congresswoman Leila De Lima ang
1: Siyempre medyo palaban si Congresswoman De Lima, hindi ba? So hindi ko alam kung ang tempo ba ay magiging katulad nung dati, 'di ba, kay Congressman na Chell Jokno.
0: Tama ka dyan. So abangan natin 'yan kasi first time pa lang siya nagsalita dito sa impeachment court. Naalala mo siya?
1: Tapos na-cut short pa ni
0: Senator Cheese. Tapos naging pinutol. So ngayon, ang chance to shine Congresswoman Leila De Lima. At ganun din naman dito sa depensa. Inuhulaan na nga namin kung si Attorney Poa ba o si Attorney
1: Sheila
0: Justin Gular or si Attorney Sheila. Abangan natin. Alam mo kasi ang dami rin natututunan eh.
1: Tama.
0: Dito sa impeachment. Ang dami natin natututunan. Meron palang ganun. Ito nga field jobs natutunan ko na ganun pala kahigpit, no? Hindi ka pwede makipag-transact sa gobyerno hanggat wala kang field job certificate para makuha yung mga proyekto o anumang orders yan. Kailangan mong merong field job certificate.
1: Oo.
0: So, yan ang sa panig ng prosecution, Jamie. Abangan naman natin yung ibang other side of impeachment trial ngayong araw mula kay kasamang Nympha Asuncion. Okay. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si Ms. Melanie Valdos Reyes. At mukhang nandito na yung mga taga-DSUD. Okay? Itutuloy pa din ba natin? Okay, so para lang mapakinggan din natin syempre yung ilan pang mga pag-uulat, no? Okay, sige. Si Ms. Nympha Asuncion ay abangan po ninyo, no? And tama si Ms. Melanie, no? Ako personally, marami ho akong natututunan na mga hindi lamang mga terminologies kung hindi yung mga procedures sa gobyerno, dapat ho natin talagang malaman yan, lalo na kung kayo ho ay public servant. Okay, so yung subpoena daw po para kay Mayor Baste Duterte ay naisilbi na ng Senate Impeachment Court. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Yes, Jimmy, na isilbi na nga ngayon ang bagong subpoena ng Senate Impeachment Court para kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na isa nga sa mga kapatid ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Retired General Alfred Corpus na Senate Sergeant at Arms, bit-bit ng kanilang mga tauhan ang subpoena at naisilbi nga ito kanina lang sa Mayor's Office doon nga sa Davao City. Batay sa request ng prosecution, pinasubpoena o pinaharap sa Impeachment Court at pinagdadala ng mga dokumento si Mayor Baste next week, September 28 hanggang 30. Ipinabitbit sa kanya yung mga dokumento ng City Hall tungkol sa kanilang milyong-milyong pisong halaga ng transaksyon o procurement sa GenCorp Industries Incorporated. Yung GenCorp ay idineklara ni Vice President Sara sa kanyang salin na isa sa kanyang business interest. Bagamat sa record ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi siya nakalista bilang incorporator o director nitong GenCorp. Nauna nang sinabina si Mayor Baste para humarap sana bukas, pero pinaurong yon dahil nga kasi bukas ay nakatakda yung oral arguments tungkol nga dun sa usapin ng voting threshold o pagbibilang ng boto para sa pag-awad sa mga senator judges ng hatol na para kay VP Sara dito nga sa ginagawang impeachment trial. Kaugnay naman ng magiging oral arguments bukas, ipinaalala ni Presiding Officer Chief Escudero na yung bawat partido, yung prosecution at depensa ay bibigyan ng tig 15 minutes para ipresenta yung kanilang mga argumento tungkol nga dito sa kung pro o anti sa pag-iiba ng voting threshold dito nga sa impeachment trial. Sa parte ng prosecution, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Gervil Rubistro na ang magpepresenta ng kanilang argumento bukas ay si Representative Leila De Lima. Ang depensa naman, hindi pa pinapangalanan kung sino ang magpepresenta ng kanilang argumento at abangan na lang natin yan bukas. Pagkatapos magpresenta ng tig 15 minutes ng defense at prosecution ay makakapagtanong naman yung mga senator judges ng kanilang mga clarificatory questions tungkol nga din sa argumento ng magkabilang panig at saka magbobotohan itong mga senator judges. At yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado para sa parte ng impeachment court. Ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-28 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po, September 23, ay magbibigay daan naman ang Senate Impeachment Court para po sa isasagawang oral arguments hinggil po sa voting threshold. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang Disud Kapihan sa Radyo. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
6: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
5: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
11: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
16: Talakayang hitik sa kaalaman sa housing at urban development sector sa bansa. Mga impormasyon at serbisyo ukol sa mga proyekto at programa ng DISU. Makinig at makilahok sa usapang siksik sa impormasyong napapanahon at kapakipakinabang sa lahat. Ito ang DISU, Kapihan sa Radyo.
17: Magandang magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa isa na namang makabuluhang episode ng DISUD Kapihan sa Radyo. Hatid sa inyo ng Department of Human Settlements and Urban Development at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Mario J. Malyari.
18: At ako naman po si Attorney Christine Pascual Bello. Magandang magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood na rin. No? Ngayon po ay napapakinggan nyo kami sa 104.3 The Capital FM at sa mga nakatune in po sa ating official Facebook page, ang @DISUDGovPH. Magandang magandang hapon po sa inyo. Nasa man po kayong panig ng mundo. Huwag nyo po kaming kalimutang mag-follow. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow sa
17: amin. Yan, parami ng parami yan. Ano?
18: Oo nga, nakikita ko yung mga updates sa ating Facebook account. Salamat po and keep it coming. I-like, i-share po ninyo at mag-subscribe of course sa aming mga official social media accounts. Nandiyan po ang YouTube, ang TikTok, ang X. At of course, lahat po yan ang gamit po namin ay @DISUDGovPH. Maari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa aming pong Facebook page or mag-comment po sa ating live ngayong hapon. Nako, Director Mario, marami na ako nakikita mga malls at establishments na kalagay. 94 days na lang.
17: Yun.
18: Ano na?
17: Pasko bonus. Na, bonus na. Bonus, ay, bonus next, ano na, 2 months na lang.
18: 2 months na lang.
17: Para sa mga nasa gobyerno.
18: Correct.
17: To.
18: So, advance, Merry Christmas. Umilip na si Tito Joe Marie.
17: Oo, lagi ko nang napapakinggan. Oo, yes, at lagi na rin sa mga TV shows. Ano? At alinsunod nga po sa President Memorandum Circular Number 114, ang aming central at regional offices sa linggong ito ay bukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, mula Lunes hanggang Huwebes. At sa Biyernes naman po, naroon pa rin kami ang aming mga skeleton workforce mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
18: At ikinagagalak po naming ibalita na 14 na po na linggo na ang DISUD Central Housing Real Estate Development Regulation Bureau at lahat po ng mga division sa mga regional offices ay mayroong zero overdue regulatory applications as of September 29. As of kahapon po yan, no? 2026. Ibig sabihin po noon ay sa loob lamang po ng 15 araw ay nakatugon po ang ating mga DISUD regional offices sa lahat ng applications either through approval, denial, or kaya po ay pag-issue ng notice of deficiency of requirements. Ito po ay naisagawa sapagkat ito po ay isa sa mga prioridad po na ating kalihim. DISUD Secretary Jose Ramon Aliling na gawing mas responsive ang serbisyo ng DHSUD at gawing mas epektibo ang mga proseso para sa ating mga kliyente at stakeholders.
17: Yan, kaya Mario. Congratulations sa ating bureau, sa HRED RB. Siyempre, at sa 17 sa ating mga 17 na regional offices sa pag-sustain po mula June yan, ano? Mula Hunyo hanggang nitong nakaraang Lunes ay zero overdue sila sa mga applications po, sa mga regulatory applications, ano? So ang Department of Human Settlements and Urban Development ay bukas po sa partisipasyon ng mga top developers sa bansa, ano, sa pagpapalawak, sa patuloy na pagpapalawak po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano, nitong mga nakarang buwan ay nagkaroon tayo ng mga partnerships, ano, may mga memorandum of agreement o memorandum of understanding na pinirmahan tulad po ng inyong nakikita sa inyong mga screens, ano. Yan po ay yung sa pagitan ng PhilInvest Land Inc. at saka Pag-ibig Fund.
18: Yes, tuloy-tuloy nga po, no, ang pagpapalawak pa ng partnership ng Pag-ibig Fund, no, sapagkat alam naman po natin through Pag-ibig Fund ay talagang meron pong abot kaya mga pabahay na inyo pong pwedeng ma-avail, no?
17: Yes.
18: Basta kayo po, syempre, numero unong requirement dyan, kayo po ay dapat miyembro ng Pag-ibig Fund. At napakasimple ng kanilang steps para kayo ay magpamiyembro dyan, no? Whether employed or voluntary ay tinatanggap po ng Pag-ibig. Pumunta lamang kayo sa kanilang website para po sa karagdagang impormasyon. At ayon nga po kay Disun Secretary Engineer Jose Ramon Ping Aliling, ang patuloy na suporta ng ating mga respetadong developer, no, dito sa bansa para po sa programang pabahay ng gobyerno ay patunay na nasa tamang direksyon ang pagsusulong ng DHSUD na mas inklusibong sektor ng mga pabahay. At ang maganda dito, Director Mar, dahil itong mga developers na nakakaugnay ng Pag-ibig Fund, alam naman natin yung kalidad din ng
17: mga malalaki, isa sa mga malalaking mga developers yan, ano. At sa ilalim nga po ng Memorandum of Understanding ng Pag-ibig Fund at PhilInvest Land Incorporated, ang mga kwalipikadong miyembro ng Pag-ibig Fund ay maaari nang makakuha ng mga preferential financing rates, special discounts, home furniture packages, at iba pang incentives sa mga selected FLI units, ano, subject syempre sa mga applicable terms and program guidelines.
18: Okay, busisiin nyo lamang po. Very transparent naman.
17: Marami ring proyekto ang PhilInvest, ano?
18: Sobra, napakarami talaga, mukhang sa kada rehiyon siguro ay hindi mawawala na isang proyekto dyan ang PhilInvest Land. Sapagkat ang development pong ito ay isang araw lamang, no, matapos namang nagkaroon din ng partnership, no, signing din ng isang Memorandum of Understanding sa pagitan naman ng Pag-ibig Fund pa rin at SMDC. No?
17: Ayan, isang buwan lamang
18: din yon mula naman nung lagdaan naman na isa ring MOU between naman Amaya Land Corp at Avida Land Corp. No?
17: Yung Amaya Land at Avida Land Corp. Siyempre, yan po yung mga housing brands ng Ayala.
18: Yeah, sa socialized housing.
17: So, yan po yung sinasabi natin na yung mga malalaki at mga reputable developers dito sa ating bansa ay patuloy ang pagsali sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Ano? At alinsunod nga po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang akses sa pagkakaroon ng sariling tahanan, mas pinarami na ang mga pagpipilian ng ating, tulad nga po ito, yung mga malalaking developers po na ito ay sa dami po ng proyekto at produkto, iba't ibang segment ang sakop niyan. May mga socialized housing po sila hanggang sa open market. Dahil in-increase na rin po ng Pag-ibig Fund.
18: Yes. Yung kanilang loan na package yun na up to 10 million pesos.
17: Abot na yun yung open market, di ba? Sa 10 million.
18: Na baka dalawang bahay na mabili mo doon, Director Mario, na kung medyo nasa bandang North Luzon or South Luzon area.
17: At least yung mga napaka ano na yun, decente at maganda na.
18: Kumbaga, meron ka ng backyard na maliit, no? Pero dito talaga sa Metro Manila, yung 10 million, isang kwarto lang. Ganun na kataas talaga, no, yung value at mahal din ang pagpapatayo kasi ng mga residential development dito sa Kamay nila, ano. Pero bilang suporta naman sa handog ng Pangulo, ito magandang balita rin po ito. Serbisyong sapat para sa lahat ang DSUD Regional Office 6 sa pamumuno po ni Regional Director Ma'am Eva Marfil ay nag-conduct ng dalawang information sessions tungkol sa updated housing policies and regulations para po sa ating mga stakeholders dyan po sa may Region 6, no, noong nakaraang linggo. Ayan, nakikita nyo po sa inyong mga screen yung mga orientations, no, mga packet orientations na ginawa po para sa ating mga stakeholders.
17: Mm-hmm. Yung mga iba't ibang housing activities, no, simultaneous housing activities, mm-hmm, kaugnay po. Yan po yung ating ambag dun sa handog ng Pangulo 2026, ano, na may temang servisyong sapat para sa lahat. Yan po ay ginanap bilang para maging mas meaningful ang 69th birthday celebration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano, lahat po ng ating regional offices ay nag-conduct ng kani-kanilang mga aktibidades during that I think Monday po yun, o Monday and Tuesday yata yun, ano. So yung iba week long po na nagkaroon ng mga workshop o mga capacity, mm-hmm, development ng mga homeowners, yes, association. Banggitin na natin siyempre yung sa inyo, yun yan.
18: Oo.
17: Yung HOA, yung pag inform sa ating mga HOA officers tungkol doon sa mga
18: regulations.
17: Yes, revised guidelines tungkol sa HOA.
18: Tama. At ginawa na rin natin pagkakataon yan, Director Mario, yung mga nakaschedule nila orientation para din pulsuhan, mm-hmm, no, ano ba ang nakikita ng ating mga homeowners, mga HOA members, no, patungkol sa ating current IRR,
17: kung yung mga pwedeng ano, mga suggestion nila,
18: mga suggestion, saan ba sila nahirapan. So isa itong paraan upang talagang abutin natin yung pangangailangan, no, we, mm-hmm, are responsive to the needs and kumbaga yung concerns ng ating mga stakeholders. Isang paraan yan na ginagawa natin, we go to them,
17: yes,
18: we not only orient them but we also accept yung mga suggestion
17: nila para input sa mga, correct, ginagawang mga amendment o mga ano, updating ng ating mga pulisiya,
18: tama,
17: no. Sa parte naman po ng ating kalihim, Secretary Pingaliling, nung HNP mismo, nung araw ng HNP, yeah, ay nandun naman siya sa May San Juan City. Mm-hmm. Siya yung representative ng ating Pangulo dun sa handog ng Pangulo program dun sa City Hall ng San Juan City, ano. So pagkatapos noon, mayroon pang ibang event na yung yes, yung bigayan naman ng land titles ng Social Housing Finance Corporation sa mga mahigit 900 yata yon, 900 beneficiaries nila na sa iba't ibang bahagi ng bansa, no.
18: Yes.
17: So maaalala po natin, ano, na noong nakaraang linggo na ibahagi dito sa Disud Kapihan, mm-hmm, sa radyo ang naging enhanced community mortgage program awarding diyan sa May Caloocan City naman, ano, upang balikan ang araw na iyon ay panoorin po natin ang videong ito.
19: Isang mahalagang hakbang tungo sa sariling tahanan ang natupad para sa 110 pamilyang benepisyaryo sa Liliano, Caloocan City. Matapos igawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang mga land title sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP. Kasama ng Pangulo sina Disud Secretary Jose Ramon Ililin at SHOPC President and CEO Federico Laksa. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahalagaan ng pagkakaroon ng ligtas at tiyak na tahanan na nagsisilbing mahalagang hakbang tungo sa katuparan ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Sa pamamagitan ng ECMP, nagkakaroon ng seguridad sa lupa at legal na pagmay-ari ng tahanan ang mga organisadong komunidad. Patuloy namang isinusulong ng Disud sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4-page program ang ligtas, desente at abot kayang tahanan para sa bawat pamilyang Pilipino.
17: Ayan, yun nga yung napakasayang awarding.
18: Awarding with the ng president,
17: yes,
18: no?
17: Close encounter yun, talagang ano.
18: Talagang dikit-dikit si Ate
17: at naglakad Pangulo. At naglakad po ang ating pangulo sa mga allies diyan sa area. Yun sa mismong sakop ng ECMP project na yan diyan sa Michael Ocan.
18: Mga batang Kankalu, no?
17: Mga batang Kankalu nandoon.
18: Nandoon, dinayo talaga ng Pangulo, no, para din maiparamdam yung ating pag-abot sa ating mga kababayan diyan sa Caloocan.
17: At ito natin talagang iba pagka nakita ng ating mga kababayan. Yun yung winawagayway nilang mismong titulo na yun.
18: Ingatan nyo po yan, ha? Baka tumaya. Yan po ay napaka-importanting ebidensya.
17: Maraming proseso bago lumabas ang titulong yan.
18: At nawa, wag po yan sumakamay na iba, no? Iyan, mm-hmm, po ay inyo lamang ingatan ninyo para sa inyong mga anak din.
17: At talagang parang ramdam mo na yung galak ng mga tao.
18: Sobrang fulfillment siguro talagang, no, after so many years.
17: Yes, at para tuluyan po nating maramdaman at makita ang galak ng ating mga kababayan, ilan sa ating mga beneficiaries dyan sa may Caloocan, panoorin po natin ang videong ito.
20: Higit sa 100 individual ang nakatanggap ng kanilang mga titulo mula sa Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtungo ang Pangulo sa Barangay 167 Llano, Caloocan City upang igawad ang mga transfer certificates of title sa mga Enhanced Community Mortgage Program beneficiaries mula sa 12 homeowners associations. Nakapanayam ng DISUD ang ilan sa kanila. Pakinggan natin ang kanilang mga kwento.
21: Rosalina Javier Dancel, 61 na po. Napakarami pong pagsubok. Lumaan po kami sa... Nangungupahan lang po kami. Ngayon, nagbabanga po na mayroon daw ganitong hulog-pahulog ang bahay. Kaya kinausap ko po yung mister ko. Sabi ko, gusto kong magkaroon tayo ng sarili kasi talagang napakahirap mangupahan. Kaya ngayon nga na... pinagpatuloy namin hulug-hulugan. Kaya sa kabila ng mga pagsubok na dumaraan, actually nga ngayon breast cancer ako. Nakikipaglaban ako sa breast cancer. Pero awa naman ng Diyos, 5 years na nakaka-recover. Nakakahingi rin ako ng tulong sa ating mahal na Pangulo, sa Office of the President, sa mga gamot. Kaya mahal na Pangulo, maraming salamat po ang pinapaabot ko sa inyo. Ang laking tulong po talaga sa aming mga mahihirap na nagkaroon ng ganitong malubhang karamdaman. Kaya maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sana po mas lalo pa po kayong maraming mas matulungan at mas lalo pa pong umandad ang ating bansa.
22: Ako po si Susan B. Antonio. Ako po ay 65 years old. Dati po ako ay isang factory workers. Siyempre, napakahalaga po sa aming mga miyembro na magkaroon ng sariling lupa sa abot kamay at sa mababang presyo. Napakaginawa po sa aming mga members. Lubos kami nagpapasalamat kay President Marcos dahil isa ito sa gusto niyang makamtan talaga na mabigyan ng bahay ang mga tao, lalo na yung mga walang kakayanan. Papasalamat po kami at dito nila ginanap. Nabababa siya doon para makita yung mga aming kalagayan at ang mga miyembro ng aming asosasyon. Kaya nagpapasalamat po kami ng lubos.
23: Ako po si Jose Sierra, 52. Sa ngayon po, ang trabaho ko sa isang pabrika po ng bakal. Dati po kasi nangungupahan kami, medyo mabigat din po sa buwan-buwan ka nagbabayad ng upa. Malaking bagay po sa amin mahihirap na magkaroon ng sariling tahanan. Masyado po siya mababa po talaga binigay sa amin. Almost 500 plus lang po sa isang buwan. Talagang abot kaya po sa isang katulad namin mahihirap. Sobra pong naiangat kasi po sa pamagitan po ng pabahay, kumbaga magkakaroon kami ng sariling pamamahay. Malaking tulong po sa aming pamilya yan po. Malaki pong salamat namin kay Presano BBM kasi po sa pamamagitan niya na ma-award na po sa amin yung titulo. Malaking pasasalamat po namin sa kanya. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, sa paggagawad sa amin titulo, lalo po sa amin mga mahihirap, nagkaroon ng sariling lupa at bahay. Maraming salamat po.
20: Sa bawat titulo na iginagawad ng Expanded 4PH ay isang pangarap na naisa sa katuparan. Tuloy-tuloy ang Expanded 4PH sa paglapit sa ating mga kababayan sa isang mas magandang bukas tungo sa bagong Pilipinas.
17: Ayan, nakita natin kung gaano kasaya,
18: yes,
17: yung mga batang kankalo, yung iba senior na, yung karamihan po dyan, mga senior citizen na sa tagal ng paghihintay.
18: At natupad na rin sa wakas yung kanilang pinapangarap na sariling lupa at tahanan.
17: Lupa,
18: kasi malamang yung mga tahanan na yan, sila na rin ang nagpunyagi dyan.
17: Mm-hmm.
18: Pero mahalaga, ang mas mahalaga talaga yung principal, which is the lot.
17: Oo, at saka yung lagi nilang sinasabi, Attorney Tin, yung kapanatagan na kinabukasan kahit na pundar nila, sariling pundar nila yung bahay. Yung iba nga, lakihan na yung mga na, mga tatlong palabag na yung mga bahay.
18: Extended family yun. Yes. Isang floor nun.
17: Mga doubled up.
18: Doubled up household. Household. Doon na tayo kaklose ng mga bilang Pilipino. Eh,
17: no? Pero iba. Iba po yung dating. Iba yung bigay na kaligayahan ng titulo sa ating mga kababayan. Nakikita po natin yan dyan sa ating mga tulad yan. Yung mga ganyang activity natin na kasama yung kasama ang Pangulo, paminsan-minsan. Siyempre, yung ating secretary, ayaw niyang nalalampasan yung mga ganyang pagkakataon. Mm-hmm. Siyempre, kasama si Siapsi. Siapsi President Federico Laksan na siyang punong abala sa pagsusulong.
18: Kaya, yun nga, speaking of which, no, nagtatanong kasi yung ilan sa ating mga tagapanood sa Facebook live natin, no, yung paano daw sila rin magkakaroon nung ganong biyaya mula rin sa ating pamahalaan. Abay, sa Shopsy po kayo makipag-tunayan, no? Kasi kailangan po talaga kayo ay isang organisadong asosasyon. Katulad yung dito po sila, yung Liano Homeowners Association Federation pala itong napiling mabigyan ng award, no, ng land title dyan po sa may Caloocan. So, maaari kayong tumungo rin. May Shopsy website, may Facebook
17: kung
18: page.
17: Kung paano po yung proseso.
18: Kung paano yung proseso na makapag-avail itong kanilang enhanced community mortgage program.
17: Yan po ay ina-accredit po yung asosasyon, yung homeowners association or neighborhood association man yan. Ina-accredit po ng ating Social Housing Finance Corporation. At pag na-accredit kayo,
18: dapat kayo ay miyembro doon.
17: O, dapat miyembro naman kayo ng ano, para maging beneficiaryo sa mga susunod na panahon tulad ng ating mga kababayan dyan sa may Caloocan.
18: Liano Homeowners, sa binubuo ng 24 association kasi federation na sila. At ito ay kumakatawan sa mahigit 2,500 pamilyang miyembro.
17: Madami din yan.
18: Madami.
17: Ano?
18: Madami dyan sa bandang Caloocan, sa may Liano yan. Ito ay I think sa may North Caloocan na area ito. Director
17: North Caloocan. Oo. Saka yung iba dyan, matagal na talagang nakatira dyan at ngayon pa lang na kamit. Nagbayad po ang ating mga kababayan. Oo, no? Tulad po ng nasabi ni Mr. Sierra, hindi naman po libre dyan sa ating ECMP. Pero,
18: sobrang
17: napakababa po. Sabi ni Mr. Sierra, is 500 a month ang ano nila, ang hulog nila ng, at naging pag-aari na nila.
18: Yeah, na, lot owner na silang maituturing.
17: At kaya, dito yan sa Caloocan, dito sa Metro
18: dito,
17: Manila.
18: Ang North Caloocan, mataas na rin ang zonal value
17: dyan. Niyan. So, ibig sabihin, yung pong naibayad ng ating mga kababayan, ng ating mga beneficiary, halos baka kumita na sila pag pina-ano mo ngayon, pina-assess mo ngayon kung magkano na yung value ng lupa
18: higit,
17: nila.
18: Higit-higit yan, no, sa 500 piso na maiipon o throughout the years na sila ay maghuhulog sa Shopsy. So, ang nasabing awarding nga po ng mga titulo ay isang malaking hakbang, no, at mahalagang hakbang tungo sa isang ligtas na land tenure at permanenteng pagmamayari ng tahanan para sa mga beneficyaryong pamilya dyan sa Caloocan.
17: Ayan, mag-a-update naman tayo, Atty. Tin, ano? Mula naman sa Baguio City.
18: Kaya tayo sa malamig
17: dyan sa may malamig na dyan sa ating car, sa pamumuno naman ni Director Antoinette.
18: Anaban, ano?
17: So, nagkaroon naman yata, ano bang activities nila dyan sa car?
18: Meron namang isa pang pagbibigay ng prioridad sa tatlong key projects sa ilalim pa rin na ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Nandyan nga po ang mga proyektong matatagpuan sa mga barangay ng Irisan, sa Baguio City mismo, sa Sitio Bayabas, sa may La Trinidad, Benguet at Salamat Municipality ng Ifugao.
17: Yan, ang mga proyekto pong yan ay mga vertical condominium type projects, ano, sa ilalim pa rin po ng expanded 4PH na layuning i-optimize yung land use. Siyempre, tulad din dito dyan sa Metro Manila, yan sa Baguio City, ay isa sa pinakamahal na
18: mahal
17: lupa,
18: na,
17: mahal na lupa
18: na
17: dyan.
18: Marami na talagang area dyan na maraming nang nakatira dyan.
17: Marami na, oo. Tsaka syempre, yun nga, yung nandyan din yung pinakasentro halos ng Benguet, no, ng CAR, na yung trabaho ng ating mga kababayan ay dyan nakatuon. Ano? So, yung pangangailangan po sa pabahay, sa mas maraming pabahay, lalo na po yung socialized housing ay nandyan dyan din sa Baguio. So, yan po yung tinutugunan ng tatlong proyekto na sinusubaybayan naman ng ating ating DESUD CAR Regional Office.
18: Oo, kasi kasalukuyan nga po ongoing ang completion and development permits at mga documentary requirements. At nilinaw rin nga po ng DESUD CAR na expanded 4PH ay mas pinaabot kayang paraano. Mayroon tayong yun nga po yung ating affordability ng mga pabahay na yun. Kahit Baguio to, kasi pag nagtanong-tanong ka ng mga presyo din ng bahay sa Baguio, no, lalo kung vertical, medyo mataas na rin, Director Mario. Pero sa tulong nga po ng expanded 4PH ay pinaabot kaya po ang pagkakaroon ng sariling tahanan kung saan minimal na amount lamang ang babayaran. Basta kayo po ay kwalipikado, ha? At ito po ay pwede nyong mabayaran sa loob ng 30 taon.
17: Yan, yan po yung maximum term sa maximum ilalim yan po ng expanded pambansang pabahay, yung 30 years to pay. Ano?
18: Yes.
17: So pagka tiningnan nyo, sinuman nyo, napakababa po niyan kahit saan, ano, dito po sa may bandang Central Luzon, sa Region 3, mga 4,000 pababa. Yung nakikita natin yung mga billboard ng Pag-ibig Fund,
18: yes,
17: 4,000, meron ng, ano, basta qualified po kayo dun sa mga
18: subsidized rate
17: ng ating...
18: Hindi naman qualified, kasi alam mo, Director Mario, yung mga... ilang ko mga amiga, mga kumari ko. Abay, syempre, sa idara natin to maganda rin nag-i-invest. Abay, nakikita nila yung mga anunsyo ng Pag-ibig Fund, DESUD, at akala nila sila din ay pasok doon sa rate. Sabi ko, syempre, bigay muna natin yun. Priority pa rin doon yung mga
17: first
18: wala
17: time.
18: Pa.
17: First time
18: home buyers.
17: O
18: kung kayo naman ay marami nang naipundar, pwede pa rin naman sa Pag-ibig.
17: Yes,
18: pero regular
17: sa, meron doon sila sa regular rate
18: nila. Interest rate lang ala po. Pero still, marami, mas affordable pa rin. No? At mas mahaba nga po ang inyong magiging payment terms.
17: Siyempre, yun po yung prinsipyo ng ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Para unahin po yung ating mga kababayan na wala pang bahay at patuloy na nangangarap. Ano? Time check, Attorney Tin, ano? It's 3:40 in the afternoon. Ano? Hindi pa po dito. Nagtatapos ang ating kapihan ngayong Martes ng hapon, kaya huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang DESUD Kapihan sa radyo.
0: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
1: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
24: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
24: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with
24: Radyo Pilipinas on Viber.
25: Viber.
24: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: DESUD. Kapihan sa radyo. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Nandito pa rin po kayo sa Disud Kapihan sa radyo, ano? At noong nakaraang linggo ba, nakaraang kapihan natin ay nakasama rin natin ang ating mga kapatid diyan sa National Home Mortgage Finance Corporation upang ibalita naman ang kanilang online housing fair. Ano? Ngayong araw na po ay simula na yung bidding. Yeah. Ayan, yung nakikita po ninyo sa ating mga screens, ano? May bidding na sa kanilang housing fair
18: ito, no?
17: Na gaganapin hanggang October 23. Yan po ay in time sa ating National Shelter Month next month. Ano? So, abangan po ninyo yung aming mga iba't ibang masasaya at exciting na activities in celebration of the National Shelter Month next month. Ano? So, ang opening po ng mga bids dyan sa housing fair na yan ng ating National Home Mortgage Finance Corporation ay mangyayari sa October 29. Yan, yun nga po. Yun siguro yung highlight ng ating Shelter Month para sa ating

0: nakaka ko yung anak ko na nagdiriwan ng kanyang 20th birthday ngayon. Happy birthday, Sophia.
1: Ayan, yan. Happy birthday, Miss Sophia.
0: Sana na mailibre mo rin kami. Dayan. So, tuloy tayo, Director Mario, talagang kabang-abang ang National Shelter Month.
1: Yes, oo. Pero, maraming, ano, maraming inihahanda yung
0: marami,
1: ating PWD dyan.
0: Marami, lalo
1: yung
0: mga regional offices natin. Kaya po, tune in kayo sa mga announcement. Ngayon naman, talagang sa natitira pong 15 minuto, ay magbigay lang tayo ng ilang kumbaga tidbits ng kaalaman sa ating mga kababayan, Director Mario.
1: Ayan, ayan,
0: patungkol sa issue na may kinalaman syempre sa pinakababoritong topic, no? Ang Homeowners Association. Yan, tuloy mo yan. Ah, kasi meron tayong isang 2024 na case, no?
1: Okay.
0: Na may kinalaman ito sa... Yeah, ituloy nyo lang kasi nagkaroon ng isang complaint yung isang Homeowners Association laban sa kanilang subdivision developer.
1: Mm-hmm.
0: No, ang demand ng asosasyon ay i-donate sa kanila. Ito, maraming problema to sa mga HOA talaga natin.
1: Mm-hmm.
0: No? Kahit dito sa Metro Manila, yung open spaces, yung roads, yung
1: okay,
0: pati yung mga parks ng subdivision sa local government ng Bacolod City. Dahil ito ay required sa PD 1216. Pero nililinaw nga natin, yung donate actually ay dapat voluntary yan. So, option ng developer.
1: Option ng developer. Kung hindi siya mandated.
0: Niya, hindi siya mandated. Ang okay, mandated ay tanggapin ng LGU. Pero sa
1: okay,
0: developer, option niya yun kung i-donate niya. Kasi pag na-donate yan, syempre, ownership, malilipat sa LGU, pwede nang gamitin ng LGU. Yung mga roads,
1: magiging public, ano,
0: pwede
1: siya
0: magkaroon ng public access dyan.
1: Okay.
0: No? So, meron din namang positive effect yon. Kung na-donate sa LGU yung kagandahan, hindi na rin mamoblema yung developer at kaya na ng LGU pa-maintain yung roads, yung mga parks and playgrounds. At ginagawa yan minsan dito, no, sa ilang mga subdivisions sa Quezon City.
1: Yes,
0: at
1: diba?
0: Maganda yung
1: binibigyan
0: kanila
1: ng access.
0: Correct, yung, at na-maintain ng mabuti yung kanilang mga roads. Ngayon, ang issue dito yung turnover ng ownership at management din ng water facility doon sa nasabing HOA. Kasi nais ng HOA na masiguro na syempre maganda yung kalidad at available lagi yung
1: tubig.
0: Kasi marami tayo dito.
1: Meron,
0: ilang
1: marami
0: subdivision.
1: Correct.
0: Na
1: at saka mayroong mga
0: patubig,
1: ano, mayroong talagang walang tubig,
0: walang
1: na
0: supply na pumapasok.
1: Pumapasok, oo.
0: No? At iginigit nila dito yung nasa batas, no, yung kumbaga ito yung Bible ng mga HOAs, yung ating Republic Act 9904, yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. So, syempre, hindi tinanggap nung developer yung demands nung nasabing HOA at giniit nila na kapag dinonate pa nila yun, lalampas na sila dun sa mandatory na dapat i-prepare na isang developer, which is yung 30% open space sa anumang subdivision project. No?
1: Okay.
0: At katulad dun nabanggit ko sa'yo kanina, Director Mario, since donation ito, hindi required din yung developer na mag-donate. At even yung water facilities at lote na kinatitirikan nung nasabing water facilities. At ayon din sa developer, yung water system na yon ay isang community system na kailangan din dun sa isa pang pagmamayari nung nasabing developer. Kumbaga, shared yung water resource na yan.
1: Okay.
0: So, ang tanong ngayon at niresolve ito ng Supreme Court, kung required ba ang isang developer na i-donate yung water system infrastructure sa kanilang local government and eventually i-transfer sa HOA para i-manage.
1: Hmm.
0: At ang sinabi nga doon na ating Korte Suprema na hindi compelled ang developer na mag-donate ng lote na na-occupy nung nasabing water system base sa mga sumusunod na kadahilanan. Una nga po, hindi pwedeng i-compel ang isang tao, anyone, no, mag-donate dahil it will constitute illegal taking without compensation. Okay. So, to be valid, dapat ang donation out of the donor's own volition.
1: So, kusang loob.
0: Kusang loob yan. Walang sapilitan, no?
1: Wala.
0: At ito na ngayon binabanggit ko sa'yo, bagamat ang nasa batas, ang term na ginamit doon ay shall donate, pero niliwanag na yan sa maraming desisyon ng Supreme Court na yan po ay oxymoronic, kumbaga nagko-kontra siya doon sa kumbaga yung pinaka-essence ng
1: donation.
0: At doon sa sinasabi ng batas. So, okay, ang open space dinifine din sa nasabing kaso, no, sige, tuloy na natin. And ang pinaka-importanting prinsipyo ditong legal ay yung pagmamanage ng HOA para sa kanilang mga patubig ay optional lamang. Hindi rin siya mandatory.
1: Okay.
0: Kasi diniscuss dito ng korte yung naging usapan nung tinideliberate pa lang itong Magna Carta. Nung, alam mo ba, nakakatuwa, ang senador pa that time,

0: mo nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Mas maraming pamumunan at mas malakas ang kalakalan mula Europa. Inaasahan kasunod ng European-Philippine Free Trade Agreement. Supreme Court, mas pinalakas ang kaalaman sa international arbitration ng mga hukom sa bansa. Philippine Coast Guard, mas pinaigting ang kapasidad nito pagdating sa search and rescue operations. DSWD, naghahanda na ng mahigit 3 milyong family food packs para sa bagong binabantayang low pressure area. Sa social media applications, dapat nang i-pressure na maging child-friendly ayon sa Department of Education.
1: Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7-8 AM.
0: Magandang hapon Luzon, Visayas, Mindanao. Araw ngayon ng Martes, 22 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa iba pang silip sa mga pangunahing balita, inayag ngayon ng Office of the Executive Secretary ang tatlong bagay na tinututukan ng pamahalaan sa gitna na rin ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ayon sa OES ay ang kuryente, bigas at langis na ayon sa tanggapan ay tinuturing nilang tatlong price pressures. Sinabi ni Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santana, na bagamat bumaba ang inflation itong Mayo 2026 na itala sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril, mas pataas pa rin ang presyo ng nabanggit na commodities. Ang epekto ng pagtaas ng na ito, sabi ng opisyal, ay hagip ng nagpapatuloy na pa rin gulo sa Gulf region na anya ay hindi na kontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawa lang anya ngayon ay magkaroon ng management approach hinggil dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino.
1: Mark in, mark out.
0: Nagkasundo naman ang Pilipinas at European Union para sa free trade agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong o kanina umaga. 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas, kung saan ay nagkasundo ang dalawa na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahan naman magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo at maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
1: Mark in, mark out.
0: Mayroon na mahigit 3 milyong family food packs ang inihahanda ang Department of Social Welfare and Development para sa mga lokal na pamahalaan na maaaring mangailangan ng tulong. Pwede bilang paghahanda na rin sa bagong low pressure area na inaasahan papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Linggo. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, ay posibilidad na lumakas ang LPA at maging bagyo. May nakalaan ding 100 at 1 milyong pisong quick response fund para sa disaster response operations. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang pangangailangan ng mga residente nasa evacuation centers.
1: Mark in, mark out. Balita, impormasyon, at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM.
0: Magsasagawa nga po ang Department of Trade and Industry Region 3 ng isang trade fair. Tampok itong mga micro, small, and medium enterprise. Ano ba dapat nating asahan sa ika-28 likha of Central Luzon Trade Fair? Ha? Alamin natin ngayon mismo. Mula kay Ginoong Nelson Ray Romero, mula sa DTI Region 3, Regional Information Office, gayon din ang co-founder ng LB Caluwag Food Products, nakasali po sa nasabing trade fair. Magandang hapon po at welcome po sa Mark In, Mark Out, Sir Nelson at Ma'am Cherry Caluwag.
2: Good afternoon.
0: Magandang hapon po sa inyo.
2: Sir Seymour, magandang hapon po.
0: Magandang hapon po, Sir Nerson. Una po sa lahat, sa ating mga kababayang nakatutok sa atin ngayon at inaantabayanan nga ho itong inyong magandang balita, muna, ano po ba itong Likha Trade Fair at pwede niyo po ba kami bigyan ng konting, sabi nga, background dito sa event na ito, sir?
2: Yes, Sir J. Mark, no? Sa loob nga po ng 28 years, ang Likha ng Central Luzon Trade Fair ay ang premier, no? Ang pangunahing trade fair ng DTI Region 3. So, tampok po dito ang mga 150 MSMEs o yung ating micro, small, and medium enterprises galing po sa gitnang Luzon o sa mga probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. No, iba't ibang produkto po yung makikita natin dito, no? Bukod po sa mga food products, meron din po tayo mga food, non-food items tulad ng mga home decors, home furnishings, meron din po tayo mga furniture, may mga iba-iba pa po tayong mga produkto, no, na galing na dito sa ating mga MSMEs mula sa Central Luzon. Ito po ay gaganapin, Sir J. Mark, no? This coming September 23, so bukas na po yung opening natin at patuloy po ito hanggang sa Linggo o September 27 dyan po sa Mega Trade Hall 2 SM Mega Mall, Mandaluyong City.
0: Apo, gaano karami mga sasali po dito, Sir Nerson?
2: Ayun po. 150 MSMEs po natin mula sa 7 probinsya ng Central Luzon ang kasali dito. So, ayun, nahati-hati nga po sila sa kanila pong branding. Again, mula sa probinsya po ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales po itong mga participants natin, Sir Jamar.
0: Mm-mm. Pero dahil nga ang layo nito ay matulungan yung mga nasa micro, small and medium enterprise, di ba ho? Ngayong taon, ano po ba mga aasahan natin? Ano po bang sabi nga mga bago na matutuklasan ng ating mga kababayan?
2: Mm-hmm. So, Mark, paliban nga dun sa mga sinabi natin na processed food, furniture, home furnishings, gifts and holiday decors, yung mga nagsha-shopping na para ipanregalo sa Pasko, ipang-decorate. Pakikita rin natin dito. Kasali dyan yung mga bags, fine jewelry, footwear. No, meron din po tayong tinatawag na special setting. No, yun po yung makikita natin sa gitna po, sa entrance gitna ng ating Mega Trade Hall 2 na tinatampok po natin dito yung mga innovative products, yung mga bagong produkto natin. Especially na po sa galing sa mga produktong galing sa programa po natin na Otok Philippines. Meron din tayo mga produkto na galing din sa programa nating SSF o yung Shared Service Facilities. At meron din po tayo ng mga produkto na sponsored din po ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. At kasama rin dito yung ibinibida po nating mga halal products para rin po sa mga kaibigan po nating mga Muslim. So yun po. At syempre, everyday din po, Sir J. Mark, meron po magaganap na skills demonstration, no? Kasali dito yung ating mga ibang MSMEs na napili natin para i-demonstrate kung paano nila ginagawa yung kanilang mga produkto. Yan po yung matutunghayan natin dito sa 28 Likha ng Central Luzon Trade Fair.
0: Ayan. Sir Nerson, bibitinin muna kita ha, dahil pupunta muna natin si Ma'am Cherry. Dahil ang kanyang produkto ay ang pamagat. Ang ganda nito pamagat. Napakasaya. Ano? Happy tofu. Oh.
3: Yes.
0: Ay, paborito ko ang tofu, napakasarap nito. Kahit sabi nga ay maraming sabi nga nito ay napaka versatile. Yan, napaka versatile, yes, ng tofu. Oo, kahit saan pwedeng eterno. Pero Ma'am Cherry, ang inyong produkto nga ay happy tofu. Ano po kay bukod sa pagiging masaya? Ano po ang kaibaan nito sa mga tofu na nakagisna natin?
3: Ayun po. Ayun, thank you, sir. Bali po, ang main product po namin is tofu chips. Ang brand name po namin is Happy Tofu. Yung cocoa po na corn sa ating mga Pilipino, ginawa po namin siyang chips. So, sabi niyo nga po, versatile po ang tofu, ang tokwa. Kaya po, ang product po namin ay masasabi namin guilt-free chips na para po sa lahat. Pwede po sa bata, sa mga health conscious, lalo na, tsaka po sa mga lolo't lola natin. And yung tofu chips po namin is meron siyang 11 flavors na mayroong classic flavors, tapos mayroon din naman pong premium flavors.
0: Mm-mm. Kayo mismo yung gumagawa ng tofu na pinaprocess ninyo?
3: Yes po, sir. Actually, yung husband ko po yung nag-formulate po ng recipe po niyan.
0: Wow! So, kumbaga, ginagawa nyo ito from the scratch. Ano?
3: Yes po, sir. Yung pong nakikita natin sa market ng mga cubes na tokwa, yan po yung ginagamit namin.
0: Yun, okay. So, talagang sabi nga, napakamabusisi ng pagpili niyan dahil ang tofu, no? Ay, sa kabatiran ng ating mga kababayan, sabi nga, madaling, kailangan pag ginawa ito, kailangan makonsume agad. Kasi pag hindi, mapapanis. Paano niyo minamanage 'yon?
3: Bali sir, every time po na meron kaming production, sa madaling araw po kami bumibili. Then we always make sure po na yung pungkukuha na binibili namin sa market is bagong gawa po. Dahil po sa Bulacan po, meron po kasing isang taon po doon na yun ang specialty nila, which is sa Bukawi po.
0: Yung sa Bukawi.
3: Na gawa sa Bukawi, yun po talaga ay quality.
0: Yun.
3: Kaya po lahat po ay fresh na tokwa po every time po na gumagawa kami.
0: Lalo na doon sa may palengke ng Bukawi, tama ba? Nako eh, nandiyan yung gawaan ng tokwa at yung paborito kong pritsyon.
3: Yes, sir.
0: Dito, naisipan yung sumali dito sa trade fair na to, napakaganda naman ano. Pero dito ay anong aasahan ng ating mga kababayan aside dito sa yung tofu chips? Meron pa ba kayong ibang mga produkto na gawa sa tofu na pwede nyong i-cater o i-alok sa ating mga kababayan pupunta dito sa Likha Central Luzon Trade Fair?
3: Yes, sir. Bali po, this is our second year po sa pagsali po ng Likha ng Central Luzon Trade Fair. Bago po sa amin, bago namin i-offer sa ating mga consumer is yung pong premium flavors namin. Last year po kasi, 7 flavors lang ang meron kami, which is the classic flavors. Ngayon po, nagkaroon po kami ng additional 4 premium flavors, which is nori, truffles, honey butter, and nori wasabi. So, yung mga premium flavors po kasi, we think na flavor siya na pasok sa mga Gen Z.
0: Yes.
3: Sa medyo millennials. Yan. Oh. Kaya, yun po yung offer namin. Mm-hmm. And also, we will offer din po the business package, the reseller, and kung meron din po, gusto maging distributor.
0: Mm-hmm. Pero paano namamanage yung lasa? Di ba, matabang ang tofu eh. Ang tofu talagang natural na matabang. No, pero itong mga ino-offer ninyo, sabi nga mga well-seasoned na, ibig sabihin may lasa na 'to, no? Pero hindi ba 'to, sabi nga, pagka nalagyan ng pampalasa yung tofu na-absorb niya lang yung pampalasa, nawawala or napapanatili niya dahil nga sa thinly sliced na yung mga tofu at naprito na siya. So, kapit na yung panlasa, tama ba?
3: Actually, sir, ang ginagawa po namin sa tofu chips namin is minamash po namin siya.
0: Ooh.
3: So, ginagawa namin siyang dough.
0: Oo.
3: So, para po yung mga seasonings natin is kapit po siya doon sa lasa. Actually, sir, kung bibigyan nyo kami ng chance na matikman yung original lang namin, yung walang flavored powder, ay doon ka lang kasi, ano na siya, kumbaga okay na yung lasa niya, hindi siya clean, hindi siya matabang.
0: Wow!
3: So, isa yun sa best selling naman is yung original.
0: Ayun. So, kumbaga, yes. Doon pa lang sa plain flavor, sa plain flavoring pa lang, ano na, pasok na sa banga, sabi nga, na mga
3: kababayan
0: natin. Yun. Dito nga pala, sabi nyo nga, second time nyo nang nag-participate dito sa trade fair na ito. Para sa inyo, gaano kahalaga yung pagkakaroon ng mga ganito klase ng trade fair para sa mga tulad nyong nasa micro, small, and medium enterprise? Ma'am Cherry.
3: Yes, sir. Ito pong likha ng Central Luzon ay para po sa mga katulad kong MSME na isa po talaga sa pinakahihintay namin itong trade fair na to. Kumbaga, sa buong taon, ito yung pinaghahandaan po talaga namin. Dahil po, bukod sa regional po siya, na pwesto po siya sa Mega Mall, which is the halos center na sa atin. Maraming consumer, maraming prospects po. And last thing po kasi, hindi lang po kasi mga consumer yung na-meet namin. So, na-meet din po namin yung mga kampuha namin, MSME, na naging partners na rin po namin. Katulad po namin na galing po kami, from Bulacan po kami, ang ngayon meron na po kami sinusupplyan sa SM Bataan, na nakilala po namin sila sa likha. Hindi lang po parang buyers yung pinatarget namin.
0: Yes.
3: And also, we look forward din po sa mga possible na maging partners namin na katulad din namin mga MSME.
0: Mm-mm. So, kumbaga, mapapalaganap na yung production ninyo, makatutulong pa kayo sa mga kapwa nyo nasa MSMEs. Tama?
3: Yes, sir. Yes, po. Win-win po, kumbaga. Kumbaga, mabibigyan na namin sila ng extra income. At the same time naman po, makikilala naman din po yung product namin sa ibang lugar.
0: Mm-hmm. So, bukod sa mga trade fair, sa mga distributor nyo lang makikita itong produkto ninyo. Wala pa to sa, sabi nga, sa mga grocery store. Kasi, alam nyo, usong-uso ngayon yung mga nagbibilang ng calorie count. Oo, yung mga hindi na nagkakanin. Pero ang tofu, mataas sa protein yan, di ba?
3: Yes, sir.
0: Oo, paano yung mga gustong maghanap ng mga guilt, sabi nyo nga, guilt-free na mga sichirya gaya nitong tofu chips na ito na napakagandang alternatibo sa mga kasalukuyang nakasanayan na natin.
3: Opo, ayun. Actually, sir, yung tofu chips namin ay sabi ng mga nagka-calorie count, ay pasok sila, ay pasok yung tofu chips namin, yung
0: yes.
3: Kapi tofu sa ano nila, sa diet nila. And matatagpuan din po, mabibili din po, available din po aming products sa mga online shops, sa Shopee and TikTok, kasi po, si Hot Tofu po ay FDA approved. Kaya po, available po siya sa mga online shops. And sana po soon, maging available na yun kami sa mga supermarkets.
0: Ayun, ayan ah, mga kababayan, yung mga naghahanap dyan ng, sabi nga, alternatibo, no? Na sabi nga, mga health buff, health conscious dyan, na gustong, sabi nga, gustong, kumbaga, masatisfy pa rin yung cravings nila. Ayan, pakinggan ninyo. At bukod dyan, mayroon ba kayong mga Facebook, mga social media pages na pwede nilang mapuntahan? At kung hahanapin nila kayo sa Shopee at sa saan ba? Sa TikTok? Anong hahanapin nila, Ma'am Cherry?
3: Ayun po, we are available po online sa social media po namin. Happy Tofu PH for Facebook, Instagram, Shopee, and TikTok shop po. Happy Tofu PH.
0: Ayan, ayan na, nag-iisa lang yung page na yan, ha? Dapat, yun ang ano yun, ha? Yun ang hanapin nyo, ha? Yung nakikita yan, nakikita nyo yung ano yan, yung sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live at saka sa YouTube, pati na rin sa digital TV. Ayan, no? Makikita nyo yung, pag nakita nyo yung brand na yan, ha? Tiwala na kayo, ha? Oh, dapat meron kayong verified account kasi maraming mga gumagaya ngayon eh. Oo. Paano ba malalaman na legit yung account nyo, Ma'am Cherry?
3: Sa Facebook page po namin, we have 2,400 na followers po. And Happy Tofu PH yung profile po namin is yung logo din po namin.
0: Ayan.
3: And then makikita nyo rin po yung mukha namin as a model.
0: Yun! Oo, yan. Pag nakakita nyo si Ma'am Cherry, yun, maniwala na kayo. Kasi ang iniingatan dati, Ma'am Cherry, ang daming mga, alam mo naman, di ba? Kapag kayo mga, yan ang kalaban ng mga MSMEs eh. Mga poser. O, di ba? Gumagaya ng logo, gumagaya na, ginagaya talaga yung page. Yan ang numero unong kalaban ng mga MSMEs eh, mga poser niya, kaya dapat talaga mag-ingat at doon lang pumunta sa mga lehitimong page, 'di ba, Ma'am Cherry?
3: Yes po, sir.
0: Ayan. Eh, si Sir, si Sir Nelson naman, balikan natin. Sir Nelson, ito, panghuling tanong ko sa inyo. Eh, bukod doon sa trade fair, paano niyo po ba inaalala yan?

0: gusto pa lang magnegosyo. Kasali po tayo dito kung gusto po natin magnegosyo, gusto po natin humingi ng idea, no, kung paano magsimula, at maging sa mga maliliit po na negosyante dyan, mga entrepreneurs natin, kung paano naman po palakihin yung kanilang mga products, yung kanilang mga market, kung paano i-improve yung kanilang mga products, pwede po tayong lumapit sa ating mga negosyo centers para magpa-assist po sa ating mga business counselors at ma-assess po natin kung ano po yung mga programa po ng DTI na paari pong makatulong sa kanila. So ito pong mga kasama po ngayon sa 28th Ika ng Central Luzon Trade Fair, ito po yung mga MSMEs na inalagaan natin. So sila po nakapagbigay na po tayo sa kanila ng iba't ibang klase ng trainings, mga workshops, at nabigyan na rin po ng mga iba't ibang programa tulad po ng business counseling. Meron din pong iba na nag-undergo na po sa product development. Meron din po tayong mga programa sa packaging and labeling natin kung saan ini-improve po natin yung kanilang mga labels sa mga packaging para medyo maging maayos, maging presentable at kaaya-aya. At syempre, para po maging competitive ang kanilang mga products kumpara po sa mga established na po. At ang ilan din nga po rito, Sir J. Mark, ay yung mga ilan sa ating mga MSMEs dito, dahil sa mga programa po ng DTI, ay napalago po nila yung kanilang mga negosyo, at yung iba nga po nakakapag-export na rin dahil po sa pagsali po nila sa ating mga programa at sa ating iba't ibang mga activities tulad po ng likha ng Central Luzon Trade Fair. Kaya bukas po yung ating opisina, ang ating ahensya, Sir J. Mark, para po sa mga MSMEs po natin na gustong mag-avail ng mga iba't ibang programa po ng Department of Trade and Industry.
1: Ayan. Sir Nelson, Ma'am Cherry, nasa inyong pagkakataon, imbitahan natin ating mga kababayan dito sa likha ng Central Luzon Trade Fair. Nasa inyong pong pagkakataon, Sir Nelson, Ma'am Cherry.
0: Yes, Sir Derek. No, iniimbitahan po namin ang lahat ng ating mga tagapakinig, no, na sumali, bumisita po, pumasyal, at syempre mamili. Suportahan po natin itong ating mga MSMEs mula sa Central Luzon, sa gitnang Luzon. Bukas na po magsisimula ang aming 28th likha ng Central Luzon Trade Fair na gaganapin po sa 5th floor, Mega Trade Hall 2 ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. So please support local and support our MSMEs from Central Luzon. Maraming salamat po.
1: Ayan, oho. Lalo na, sabi nga, marami sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Central Luzon, naging apektado no mga nakalipas sa mga pag-ulan dala ng habagat. Ito ang pagkakataon para sa ating matulungan sa ating mumunting paraan na suporta natin sa kanila, pagsuporta natin sa kanila. Ma'am Cherry, nasa inyo pagkakataon, saan kayo makikita sa trade fair?
2: Ayun po, come and visit po our booth. Nasa booth 86 po kami. Pagpasok po sa entrance, diretso lang po, second box. So makikita niyo po, please support local po. I-discover niyo rin po ang iba't ibang produkto ng Central Luzon, mapapagkain po or non-food. Marami po ang nag-aantay po sa inyo na mga iba't ibang produkto na pwede niyong pagkakitaan o pwede niyo din naman po magamit sa pang-araw-araw nating buhay. Salamat po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon at sa asahan po namin ang inyong pagdalo bukas hanggang sa Linggo po.
1: Ayan. Sir Nelson at Ma'am Cherry, kami nagpapasalamat po sa inyong pagpapaunlak ng aming paanyaya at sabi nga pagtulong na rin natin sa mga MSME na sabi nga sa kabila ng mga hamon ito, nagpatuloy pa rin kayo sa pag-aalok ng mga dekalidad at sabi nga magaganda mga produkto para sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat po sa inyo, magandang hapon po, ingat po kayo.
2: Salamat po.
0: Magandang hapon din po.
1: Ayan, mga kababayan, si Sir Nelson Ray Romero, ang Regional Information Officer ng DTI Region 3, at si Ma'am Cherry Caluwag, ang co-founder po ng LB Caluwag Food Products. Sila po yung gumagawa nito pong Happy Tofu! Mark in! Mark out! Ang oras po natin! Radyo Pilipinas! Radyo Publiko! Alas 4:50, 10 minuto bago ang alas 5.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack

0: silica. Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAK Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
1: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
0: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
2: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAK Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Good news!
8: Yay!
7: Good vibes! I-mark in mo na yan! Disinformation. Fake news.
8: Fake news.
7: Disinformation.
8: Disinformation.
7: Mark out mo na yan!
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
8: Pamahalaan tuloy sa paghahanap ng paraan upang hindi maipasa sa commuter sa mataas sa presyo ng krudo. Rekomendasyon kaugnay sa excise tax, sinihintay na lamang ng palasyo. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
9: Pinagtigapan ng pamahalaan ng lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo kasunod pa rin ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, umaasa ang gobyerno na magiging last resort na lamang ang pagtaas ng pasahe. Batid kasi anya ng pamahalaan na magiging mabigat para sa mga Pilipino kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, ang krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Sabi ni Castro, napag-usapan na sa uplift meeting ang targeted subsidy para sa transport sector sa pamamagitan ng AIX. Sa kasalukuyan, umiiral pa anya ang iba pang tulong sa mga trooper at operator tulad ng toll exemption sa provincial buses, extended PITX terminal fee para sa PUVs, pati ang 50% discount sa MRT3 at LRT2. Mariyan rin anya ang Piso Roro terminal fee, libreng sakay program at iba pa. Sabi ni Castro, ilan lamang ang mga ito sa ginagawa ng gobyerno upang matulungan ang mga trooper at operator. Sa gitna ito ng mataas na presyo ng krudo at upang hindi maibaba sa mga commuter ang bigat ng presyo nito. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan lalo't marami pang mga pinag-aaralang hakbang ang administrasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Samantala, inaasahan na rin ng palasyo na maibibigay na sa Office of the President ngayong Linggo ang rekomendasyon kaugnay sa excise tax sa petrolyo.
10: 10% discount sa MRT3, LRT2, pati po yung Piso Roro terminal fee at mga libreng sakay program with various government agencies. So, ilan lamang po ito sa mga ibinibigay na tulong ng ating pamahalaan para maibsan kahit na papaano or kakaunti ang nangyayaring krisis sa Middle East. Hindi pa po dito yan magtatapos. So, hinahanda po ng Pangulo ang maaari pang mangyari dahil hindi po talaga natin kontrolado ang nangyayari sa Middle East.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Paano nga lang alisin naman ang systems loss charge sa electric bills na ipresenta na sa plenaryo ng Senado? Detalye mula kay Ninfa Asuncion. Ninfa?
11: Na karating na nga sa plenaryo ng Senado ang panukalang balas na alisin ang system loss bilang pass-through charge sa mga consumer sa ilalim niya ng Senate Bill 2486 o yung panukalang System Loss Charge Removal Act. Sa sponsorship speech ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Edwin Tulfo, sinabi nito hindi dapat pasanin ang mga consumer ang gasto sa kuryente hindi naman na nagamit, lalo na kung ang pagkawala nito ay dulot ng pagnanakaw ng kuryente, illegal connection silang metro for maintenance at inefficiency ng mga distribution utility. Ayon kay Senator Irwin, may mga system loss na technical at hindi maiwasan dahil natural na nawawala ang bahagi ng kliyente habang dumadaan sa mga linya, transformer at iba pang pasilidad. Gayunman, sinabi niyang maaaring mabawasan ang non-technical system loss at dapat itong sagutin ng mismong utility. Sa ilalim ng panukala, ang ERC ang tutukoy kung alin sa mga gastos ang prudent, reasonable at necessary para sa isang mahusay na operasyon ng distribution system. Hindi rin maaaring ipasa ng distribution utility sa electric operatives ang naturang gastos sa consumer sa pamamagitan ng iba pang singil gaya ng distribution billing, supply metering at universal charges, subsidies o iba pang items sa electric bill. Ayon kay Tulfo, layunin itong bigyan ng insentibo ang mga utility na pigilan ang pagnanakaw ng kuryente, ayusin ang mga metro, palitan ang mga lumang gamitan at pagbutihin ang kanilang serbisyo. Samantala, pinunto ng senador na sa panukala ay may hanggang 3 taon na transition period para maprotektahan ng consumers habang pinananatili ang reliability at viability ng distribution utility. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Yan naman daw pansamantalang tapyas o suspensyon ng VAT at excise tax sa langis. Suportado po ng Agriculture Department. Detalye, Kathleen Forbes. Kat?
12: Suportado ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbawas sa suspension ng 12% value-added tax o VAT at excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng matinding pagtakas ng presyo ng langis. Ito ang sinabi ni House Committee on Appropriations Vice Chair Annie Bondoc, budget sponsor ng DA, sa pagtalaki ng panukalang 2027 budget ng kagobaran sa Kamara. Nausisa kasi ng Gabriela Portelis, Representative Sara Ilago Angensa, kung ano ang mga hakbang nito para matulungan ang mga magsasaka at nangingis ng apektado ng sunod-sunod na oil price hike. Sa opisyal na posisyon ng DA na binasa ni Bondoc, sinusuportahan na ahensya in principle ang pansamantalang suspensyon o pagbawas sa VAT at excise tax sa produktong langis kapag umabot na sa exceptionally high ang presyo ng mga ito. Isinama na rin umano ng DA ang fuel assistance sa Quick Response Fund o QRF at naghahanap pa ng karagdagang pondo para dito. Para sa Magandang Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Ay, doon po sa mga uuwi ha. Ay, mga uuwi na ngayon, rush hour na. Eh, nako, lalo na't yung mga sasakay po ng LRT 2 o LRT Light Rail Transit Line 2. Ito po yung biyahe ng Recto patungo Antipolo Station ha, sa Rizal. Tinamaan ko kasi ng kidlat kaninang hapon itong catenary wire. Ito pong kable dito sa may bahagi po ng Antipolo Station. Kaya nagpapatupad po ito ng provisional na biyahe. Mula Recto hanggang Cubao at pabalik lang po. Yung Cubao hanggang Antipolo, yung Santolan hanggang Antipolo rather. Sabi nga eh. Anonas hanggang Antipolo rather, wala pong biyahe. No? Hanggang ngayon, provisional service pa rin o yan. Kaya doon sa mga uuwi ng Rizal, ingat-ingat to kayo ha. Lalo niya dyan, kina Kuya Victor Reyes sa Malaya. Oo, Kuyang. Ingat-ingat ha. Si Kuyang Winner Contino, nakikinig din sa atin ngayon. Kuyang Winner, nasa bahay na ito at kanina pa duty nito eh. Oo. Kuyang ha, kumusta mo na lang ako kila Ate Evelyn ha, kila Gab. At ang dalawang magkapatid na tukoy na nasa likod do, ng mga online threat sa mga paaralan nyo sa Lipa, sa Batangas. Ito ay natukoy na nga eh. Detali mo, Dayan Liar, Dayan!
14: Yes, J-Mart, natukoy na ng Philippine National Police o PNP ang magkapatid na lalaki na 26 years old at 18 years old na nasa likod ng mga online threat sa ilang paaralan sa Lipa, Batangas. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Rico na na-trace na ng mga otoridad ang pinagmula ng mga banta. Kaninang umaga, ipinatupad ang warrant to search, seize, and examine computer data kung saan nakumpirma na sa magkapatid nga nang galing ang mga banta. Nakumpiska sa kanila ang dalawang cellphone at isang tablet na isa sa ilalim sa pagsusuri. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Alan Rico.
15: Fair warning again. As we keep on saying sa Philippine National Police, we will find you. Hindi po kami titigil para hanapin kayo. Ito po kasi ay alarming na nagiging trend. At ang masakit pa dito, although dagdag pa pala sa ginawa nila, ito'y wala silang reason kundi in street parlance ay trip lang nila gawin.
14: J-Mark, nagsimula umano ang mga banta noong Agosto sa isang paaralan kung saan nag-aaral ang nakababatang kapatid. Nang maramdaman umano nilang malapit na silang batukoy, sa ibang paaralan naman sila nagsimulang magbanta. Sinabi naman ni Ko na walang kakayahan ang mga magkapatid na isakatuparan ang mga banta dahil wala silang access sa baril o pampasabog at layon lang talaga nilang manakot. Sa ngayon, naharap ang mga suspects sa kasong alarm and scandal, grave threats at paglabag sa anti-bomb joke law kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Malawang ang dredging, desilting at pagpapalaling ng Pampanga River, pinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa DPWH. Detali mula kay DK Sarate. DK!
16: Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang dredging, desilting at pagpapalalim ng Pampanga River at karating na ilog bilang isa sa mga agarang flood management intervention sa probinsya. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, prioridad na unahin ang mga highly populated area sa Pampanga upang maiwasan ang matinding baha na nararanasan ng mga residente kahit wala namang pag-ulan. Dagdag pa ng kalihim, tutulong din ang DPWH sa mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng agarang flood management measure habang nagpapatuloy ang consultation sa mga foreign consultant sa pamamagitan ng nature-based solution sa pagbaha sa Pampanga. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Samantala, intern, ano to? Ito muna. Oo, posibleng rollback sa presyo ng mga produkto ng petrolyo na mumuro sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Pagtaas ng big time oil price hike, magkano naman kaya ang rollback? Baka naman kasaglit ang kapanili yan, ha? Katiting. Pagdadagdagan, dagdagan. Parang ano lang eh, no? Parang roller coaster ride lang, oo. Alam mo natin, nandali mo lang kay AJ Ignacio. AJ!
17: Ito, Jane Mark, bagama pasakit sa mga motorista ang ikatlong sunod na big-time oil price hike na epektibo nga simula ngayong araw. Abay, magandang balita, Tito Jane Mark, dahil nakikitaan na ng Department of Energy ang posibleng pagbaba ng presyo sa produkto ng petrolyo sa susunod na linggo. At sa isang na pulong balitaan nga sa Department of Energy, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng bumaba from 7 pesos to 8 pesos ang kada litro ng diesel, habang sa ngayon pa lamang, Tito J-Mart, ay piso pa lang ang posibleng ibaba naman sa kada litro ng gasolina. Batay yan sa pinakauling trading sa world market. Dahil nga dito, Tito J-Mart, posibleng hindi na muling bumalik ang presyo sa dating 150 pesos sa kada litro ng diesel. Ito yung natala, Tito J-Mart, nitong nakarang Abril ngayong taon. Malaking tulong nga, Tito J-Mart, ayon kay Abad, ang naging pagkalma ng merkado at ang naging deklarasyon ng Saudi Arabia na maglabas ito ng supply para sa mga kontrata nito sa pamamagitan ng bansang Oman na naging resulta ng pagbaba ng presyo ng Dubai crude oil. So kapit-bisig muna sa mga motoristang nakikinig sa atin, dahil ito na yung napo-forecast ng Department of Energy at sana.
8: Oh.
17: Yes, ito din, Mark.
8: Isa lang ang nangyayari. May nangyayari na. Sabi nga ni General Luna. May nangyayari na, mga kababayan.
17: Sabi ni General Luna, may nangyayari na. Oo. At ito nga, dahil naging pagbabanga ng presyo sa Dubai crude oil, Tito Jim. Meaning, pagka nagbaba na ang Dubai crude oil, isa rin to sa malaking oil producing countries. Kaya naman malaki ang magiging indikasyon ng pagbaba. Kaya nga ang lead-in natin ay namumuro. Kasi dapat ang sasabihin ko, Tito Jim Mark, nakikitaan na ng liwanag. Dahil na maganda-ganda na yung sitwasyon sa gitnang silangan. Tito J. Mark, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: May nangyayari na, mga kababayan. Pwede nang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. Hallelujah! Sana magtuloy-tuloy na ang gumanda-ganda naman ng Pasko natin. Di ba? Pagka hindi mo, pag hindi natin, sabi nga, pag hindi natin nahatak yan, nako po, mararamdaman na ang Pasko kapag bumaba na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Di ba? Mararamdaman na ang Pasko pag bumaba na ang mga presyo ng produktong petrolyo.
13: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
8: Samantalang Investment Coordination Committee, naprubahan na po ang mahigit sa 2 bilyong pisong public-private partnership para sa mga national ID. May mga national ID na ba kayo? Ito na! Malapit na. Yung mga may virtual, pwede na kayo magkaroon ng physical card, ha? Detalye nga mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
18: Aprobado na ng Investment Coordination Committee, Cabinet Committee, ang 2.48 bilyong pisong public-private partnership project para sa pag-upgrade at pagpapalawak ng National ID System. Layunin ng Philippine Digital National Identity Project na mapahusay ang digital infrastructure at mga serbisyo ng National ID. Saklaw nito ang registration, card production, authentication services at technical integration. ng mga pribadong sektor na gagamit ng National ID. Kasama rin sa proyekto ang operasyon at maintenance ng mahalagang ICT infrastructure ng National ID system. Ayon kay PSA Undersecretary Dennis Mapa, ang National Statistician and Civil Registrar General, ipatutupad ang proyekto sa ilalim ng Build Transfer Operate Arrangement sa loob ng 20 taong concession period kasunod ng 6 na buwang transition period. Uusad na sa procurement stage ang proyekto kung saan maaaring hamunin o pantayan ng ibang private proponents ang proposal ng original proponent hanggang sa ikapat na quarter ng 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Samantala, PowerPoint presentation at grab sa ginawa na at ipinresenta pa ng prosecution sa impeachment trial. Sinita ng defense team.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Ang detalye niya mula kay Luisa Irispe. Luisa?
19: In Western and Defense Team, ang ipinresenta ng House Prosecution na graph o summary ng mga halaga ng kontrata na ini-award ng OWA Region 11, PhilHealth Region 11 at Davao City sa GenCorp's Industry Incorporated. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial ngayong araw, ang pinagbasihan ng prosecution para ipakumpirma sa PhilJEPS ang halaga ng mga awarded contracts sa GenCorp's ay nakasummarize na graph. Ayon kay Attorney Roberto Batumbacal, Defense Counsel, katakataka na kahit sinabi ni House Prosecutor Jervel Luistro na bago lang sa kanila mga mata ang mga dokumento ay may graph na agad na naianda at naipalabas ang prosekusyon. Bagamat hindi na naman dinagdaga ng abogado ang kanyang komento, anya ito ay interesting o nakapukaw ng kanilang atensyon. Sumagot naman si House Prosecutor Luistro at sinabi na may mga volunteer lawyers na kumikilos sabay-sabay para lang sa kanilang eksaminasyon at kayang-kaya nitong gumawa ng visual presentation para madaling maintindihan ng Senator Judges. Imbis naman na magkaroon ng ruling ang impeachment court, ayon lang kay Presiding Officer Francis Escudero, pwede itong questionin ng depensa sa panahon ng kanilang cross-examination. Patatandaan na sa unang bahagi ng impeachment trial ngayong hapon, humingi ng 10 minutong recess sa korte sa House Prosecutor Jervel Luistro dahil ngayon lang anya na-transmit ng PhilJEPS ang mga dokumento sa kanila. Pinagbigyan ito ng korte at saka nagpatuloy ang kanilang examination sa testigo na si PhilJEPS Division Chief Rendel sa Peña. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: ASEAN at European Union nagsanib puwersa sa pagtugon sa mga hamon sa global economy. Yan naman po ang tinutukan ni Quincy Cahilo. Quincy!
20: Pinangunahan ni Trade Undersecretary Alan Gepti ang konsultasyon sa pagitan ng ASEAN at European Union bilang bahagi ng pagiging chair ng Pilipinas ng ASEAN 2026 o kasama sa ginanap na puno ngayong Martes si Dita Yul Jurgensen, Director General Directorate General for Trade and Economic Security ng European Commission, na kumatawan kay EU Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič. Natalakay sa pagpupulong ang mga hamong dulot ng lumalalang geopolitical tensions at mga regional conflicts na nakakaapekto sa pandaigdigang ekonomiya. Kabilang nga dito ang krisis sa Middle East na may malaking epekto sa daloy ng kalakalan, lalo na sa mga micro, small and medium enterprises. Dahil dito ay binigyang diin ang pangailangan sa mas maigting na pagtutulungan sa pagitan ng ASEAN at European Union upang matugunan ang mga hamon, kabilang ang pamamatatag ng supply chains. Isinusulong din ang patuloy na dialogo para maresolba ang trade concerns at maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Ang EU ay pangatlo sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN. Noong 2025 ay umabot sa $318.8 billion ang merchandise trade sa pagitan ng dalawa. Samantala, bilang bahagi ng mga aktibidad sa pagsasara ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings na asahang magsasagawa, si DTI Secretary Cristina Roque ng media briefing ngayong hapon. Yan muna ang ating update mula dito sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
8: Meron na lamang po tayong 94 din.

0: Christmas.
1: Ay, with that, kami po nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtugay-gay sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot engineer. Uy, nandiyan, nagbabalik na ba? Nagbabalik, ayan! Nagbabalik na ang mutya ng Bicolandia. Sumampa pa kay ina. Oo. Ayan, aba, talaga naman, daladala niya ng pansit bato. At syempre yung kanyang ang kanyang mini miniature ina. Yan. Oo. Maraming salamat, Engineer Matet Segovia. At syempre kay Binibining Rosa Erno sa ating wildcast, si Aiza, Myla, Isabel at oy, si Binibining Jamie Quinto, mga kababayan. At tumayano niyo po ang Post Game kasama si Jan Magol at ito po sa inyo ng Sports Radio. Bye!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tapos, tsaka siya sumipa down low. Ayun, na kasi off balance na si Saklag dun eh. So, bagsak na ulit si Saklag and from there, he got the back position, then nag-side control, and while he was doing so, bubabato siya ng short punches para makascore sa laban. Pinatayo ulit sila ng referee pero naka-takedown na naman siya and he landed more short punches. Now, pagdating sa round 2, syempre, simula niyan, nakatayo pa sila. So, Saklag went back to his striking. But after niyang magmintis ng isang wild swing, Radjabov was able to close the distance. Nakuha niya yung katawan ni Saklag and he was able to get the takedown. And hanggang matapos yung laban, yung round 2 until the final bell, kontrolado niya on the ground. Ito pong si Jean-Claude Saklag. Talaga hindi na niya hinayaang makatayo pa. Every time na susubukan ni Jean-Claude na tumayo or gumapang pa nga, talagang ano eh, inihila niya pabalik dun sa original position para talagang siguruhin na hindi na makakaporma pa etong si Jean-Claude Saklag. So, ayun, natapos yung laban with Radjabov on top position habang nasa ground sila netong si Jean-Claude Saklag. So, overall, para kay Saklag, ito po ang kanyang ikalawang silver medal in the Asian Games. Because back in 2014, nakakuha na rin ng silver medal si Jean-Claude Saklag. In Wushu naman yun. So again, ito pong fighter na to is a multifaceted fighter. He competes in kickboxing, he competes in Wushu. Tapos pro MMA fighter na nga rin ito. And now, he made itong kanyang Asian Games debut in mixed martial arts bilang first time din naman na nilaro ang sport na yan in the Asian Games. So, second silver sa Asian Games for Saklag. And overall, sa Team Philippines, dito sa ginagalam na Asian Games, ika-apat na medalya yan para sa Team Pilipinas. The other medal na nakuha ng Team Philippines today ay bronze sa Women's Team Kata in Karate. Ito pong grupo ni Samantha Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres. Ang nangyari, in the quarterfinals, tinalo nitong trio ang Cambodia 5-0 but natalo sila sa Iran 0-5 in the semis. Okay? So, eto, pakinggan natin yung naging panayam kina Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, Rebecca Cyril Torres. Ganun na rin yung interview kay Karate Pilipinas Sports Federation Corporation President Mr. Richard Lim.
4: Yes, bronze medalist, Team Philippines.
5: Pilipinas, atito!
4: Wow, first time pala to, women's kata for Team Philippines at the Asian Games. Cyril,
6: opo.
4: How do you feel?
0: Masaya po super kasi ito nga po yung first na na medal po ng Team Gata sa Asian Games kasi dati po si Sir Ricky sa 94 last SEA Games po si Sapphire sa individual po sila pareha. So ito po first sa Team Gata. So sana po mas maka-inspire kami ng mga bata na mag-gata.
4: Yes. Sam, anong what was it that delivered the bronze?
6: I feel like it was our teamwork. I feel like we were always showing up for each other. Palagi kaming nagpa-training kahit anong oras, kahit ilang oras. So I feel like we were able to show up for each other, motivate each other, and yeah.
4: Yes. Isabel, gaano kahirap yung finals against Southeast Asian rival? And kanina yung tinalo din natin, Cambodia. Yes.
7: Actually, ano po, parang wala na po talaga sa isip namin na kung sino yung kalaban namin. Basta ibibigay talaga namin yung best namin kanina. Wala na po kami iniisip kung ano pang country yan, kung sino man yan. Basta kami to, amin yung bronze.
4: Yes. Cyril, gaano kahirap na makuha ito? Anong sacrifices ng team before this bronze, historic bronze, ha?
0: So, it's been a long journey po talaga. So, ang dami ko rin po naging teammates. Pero I think yung pinaka-backbone dun is yung trust. Tsaka yung mga sacrifice nga po. For example, ako po, marami po akong dinrop na work. Sila yung school nila tsaka family time. Tsaka po, kasi isang sabi ko lang, sabihin ko lang na 6 a.m. training, dadating sila 6 a.m. Mm-hmm. Sabi ko 7 p.m., 8 p.m. andyan po sila. So, buong araw na po yung magkasama kami.
4: Mm-hmm. Isa sa inyo nagsabi, underdog kayo. Nakatulang ba to be labeled as underdog? Cyril?
0: Yun nga po kasi po, syempre ang dami namin pinagdaan ng mga losses over the years. So, every time naman po nag-compete kami na, ang nasa isip ko lang, lagi ko nagsasabi sa mga teammates ko na, perform lang, laban lang, perform lang talaga hanggang dulo. Mm-hmm.
4: Kanino dedicated ang panalo na ito? Sam?
6: I think sa mga coaches namin po, yung teammates na nandun para sa amin palagi sa training, yung mga friends namin, yung families po namin palaging sumusuporta sa amin. Tapos, I think yung buong Karate Pilipinas po.
4: Yes, Cyril? Okay lang yan.
8: Ever since nag-start ako mag-national team po, lagi po yun sa namatay naman yung Sheehan, Sheehan Pacholo. Kasi nga po yung the night before na wala siya, lagi sabi nga sa akin, Srika, laban, gold. So lagi po, yun po nasa utak ko. Siyempre po yung asawa ko, yung parents ko po, yung dad ko, lalo na po.
4: Yes, Isabel?
7: Ayan, to my parents po, kasi wala silang asawang sumuporta sa akin. Kahit hindi na ako umuwi sa amin para mag-training. Sinasabi nila lagi na, sige na, ano lang, go lang, training ka lang, laban mo yan. Yes. And sa lahat po ng coaches namin, na wala asawang sumusuporta sa amin, sa mga teammates po namin, and all the Filipinos back there. Sa inyo talaga yan.
4: Yes, ang galing. So what's next para sa ating women's kata team? Sam? May competition pa ba kayo malaki before after this?
6: After this po, we have the Karate World Cup for team in November. So, kaka-qualify lang po namin, kahapon lang po namin nalaman.
4: Wow.
6: So, yeah, we're going to prepare for that after this.
4: Wow, inspired pala in playing today, you know? Because qualify tayo sa World Cup.
0: Talaga namin hindi isipin.
4: Yes. And then one more thing. Since 2018, merong female kata ng Pilipinas na nasa podium, di ba, ng Asian Games from Juna. And then likewise, kay Sakura. And then ngayon, eto na, team. Wow, female! Anong ibig sabihin nun, Cyril?
0: Wala po, fighters po mga Pinoy.
4: Yes.
0: Tayo mamaya si Alvin sa komite. Bukas po si Marijun din sa komite po.
4: Yes. May gustong pasalamatan?
0: Ako, thankful na po ako sa mga coaches namin na gumagabay sa amin. Mm-hmm. Sa family
4: yes.
0: din namin.
4: Okay. Thank you very much and congratulations. Mabuhay! Sana sigaw pa dyan. Kahit umiyak. There you have it. Women's Kata Team of the Philippines. Congratulations, bronze medalist. Asian Games, Aichi Nagoya. POC Media. Karate Pilipinas President.
9: Magandang umaga.
4: NCDM. Napakaganda ng umaga. Richard
9: napakaganda
4: Lim.
9: Napakaganda po talaga.
4: Yes. Panalo tayo ng bronze medal in this women's kata team. Expected ba ito?
9: Well, of course, we're targeting the gold. No? Unfortunately, we lost to Iran. And then, we won in the quarterfinals and then the semis, we lost to Iran. And then eventually, we had to fight with Thailand. We fought with them before already. So, alam ko na kaya ng mga team.
4: Yes.
9: So, but again, syempre, laro yan eh. Hindi natin masisigurado eh. But I was already confident that we will get it.
4: Wow.
9: But I was really hoping for the goal.
4: Gaano ka-smooth? Gaano ka-powerful yung performance?
9: Well, are you referring to the semi-final match?
4: Yeah, the semis in the final.
9: The semi-final match with Iran was, I think it was even. I mean, it can go either way.
4: Mm-hmm.
9: Unfortunately, from our point of view, syempre, bias ako, tingin ko panalo tayo. Mm-hmm. But of course, yung tingin din ng mga judges na sila yung malapit. Yeah. So, hindi natin...
4: How about the final? The bronze medal match against Thailand?
9: The bronze medal was really overwhelming. Talagang atin yun. Mm-hmm. Talagang kitang-kita na panalo tayo.
4: Yes. Okay, so sabi mo mahusay sila, expected naman, but really anong meron ang mga girls na ito na nakatulong para talaga maka-medal ulit? Sabi ko nga 2018 until now parating may female Filipina kata.
9: Yes. So
4: medalist.
9: I would say though yung sacrifice nila dito, I mean the time that they dedicated to the training, some of them quit school, not really quit but stop temporarily just to concentrate for the Asian Games.
4: Yes.
9: Away from the family, so wala nang family time dahil more on the demand of the training is just really talagang malaki ang hinihingi sa kanila ng mga coaches nila.
4: Yes.
9: So talagang yun talaga nakikita ko, talagang yung sacrifice nila.
4: How significant this medal akata team event tapos Asian Games?
9: Well, I would say that we are getting there. And to show that we are already there, 2 days ago I just received an email that we were selected in the Karate World Cup this coming November in China, and only top 16 countries per category are invited there. Out of the 100 plus countries that are participating, only the top 16. So we are there in the top 16. That means we are in the elite stage already.
4: Yes.
9: So, andun na tayo.
4: But generally, what's next with this bronze medal? Paano ito makakatulong sa ating Philippine karate?
9: It's going to be a big boost, no? Makikita talaga ng mga kapwa natin Filipino karatekas na napapagaling natin ang mga player natin.
4: Yes.
9: So, tiwala lang. Tiwala sa proseso. Darating din tayo doon.
4: Yes. Third bronze to for the Philippines, di ba?
9: Yes, for the Asian Games.
4: Makaka-inspire ito for the rest dahil ang dami pang araw. Today is just the third day.
9: I hope so. I'm still waiting for two more players today and tomorrow.
4: Yes.
9: So, let's pray for Alwin and Marijun Adriano.
4: Yes. Salamat po and congratulations.
9: Thank you very much.
4: CDM Richard Lim, Karate Filipinas President. POC Media.
3: Salamat, Ms. Judith Caringal, for those interviews dun sa ating women's kata team of Samantha Emmanuel Vigilias, Isabel Arrogante, and Rebecca Cyril Torres, bronze medalists in the women's team kata. So they lost. They defeated Cambodia 5-0 sa quarterfinals, natalo sa Iran sa semis 0-5, and then tinalo ang Thailand 4-1 in the battle for bronze. Now, alam mo ba si Sir Richard Lim is also a medalist in the Asian Games back in 1994. Noong unang beses na nilaro ang karate in the Asian Games, Japan ang host nun sa Hiroshima na he got a bronze in men's kata. Ayan, si Mr. Richard Lim, ang Pangulo ng Karate Pilipinas at ang chef de mission for this edition ng Asian Games in Japan. So, with 1 silver and 3 bronze medals, nasa ng Pilipinas in the medal tally, nasa number 21. Ayan. Solo natin yung pwesto, number 21. 1 silver and 3 bronze medals. Nangunguna pa rin ang China. Nakakatatlumpung gold medal na sila. Distant second pa rin ang Japan with 9 gold. Pangatlo ang Kazakhstan, 6 na ginto. 5 ginto naman para sa Korea Republic at number 4. And then number 5 ang Thailand with 4 gold medals. And completing etong top 10 sa medal standings, Hong Kong, China, Tajikistan, India, Uzbekistan, at ang Chinese Taipei. Ang ating oras mga kaibigan is now 5:29.
2: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Hindi ko nakasin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
13: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
13: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
13: Nanay naman, eh.
14: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: 5:31 po ang ating oras. Tayo po ay nagpapatuloy pa rin dito sa post-game sa Sports Radio 918. Dalawang medalya ang nakuha natin ngayong araw. Meron ding dalawang beses na kinapos, ano, for a medal. Itong ating Filipino athletes in Kumite sa karate, minus 75 kilogram men's division, natalo si Alwin Batikan for in the battle for bronze. Ang nakalaban niya itong gold medalist sa Asian Senior Championship na si Azikanov Nurkanat ng Kazakhstan. 10-1 ang naging final score dyan sa kanilang bronze medal bout. Ang nangyari dito kay Batikan, panalo siya sa unang laro niya kay Omar ng Kuwait via disqualification, and then 5-4 over Xu Jiaxing ng Macau sa quarterfinals. And then, natalo siya kay Asian champion Morteza Nemati ng Iran 2-8 sa semifinals, tapos napunta in the bronze medal bout, pero hindi pa rin pinalad against Azikanov Nurkanat of Kazakhstan sa score na 1-10. So, I don't know kung mag 5th place ba o 6th place finish para kay Alwin Batikan. Si Kayla Sanchez naman, 4th place sa women's 100 meter freestyle final. Ang kanyang oras, 53.63 seconds. Pumapangatlo si Kayla after the first 50 meters. Ang kinuha niya yung first 50, 25.83 seconds. Pero dun sa last 50, naunahan siya ni Yu Yiting ng China. Ayan. So, 0-4-3 so far si Kayla Sanchez sa mga final events niya dito sa 2026 Asian Games. Si Siobhan Hoffi ng Hong Kong ang nanalo rito ng ginto with 52.45 seconds. Si Yu Yiting, yung nakauna kay Kayla, finished in second, 53.21 seconds. And then another Chinese in third, si Yu Ji Cheng in 53.47 seconds. In the same event, Heather White ng Pilipinas finished 10th and last in 56.01 seconds. Meanwhile, si Shandy Chua, pangwalo in the men's 200 women's 200 meter backstroke final. Ang kanyang oras, 2:16.37 seconds. Now, by the way, ito pong swimming competition ng 2026 Asian Games. Hindi po ito nilalaro sa Aichi, Nagoya. Nasa Tokyo ginaganap ang swimming competition sa Tokyo Aquatic Center. Ano pa ba yung mga iba nating inabangang resulta ngayong araw na to? In football, nakapagtala ng kanilang unang panalo in this Asian Games ang ating men's team. 2-1 na panalo laban sa Kuwait. Ito rin ang kanilang unang panalo in the Asian Games since 1958. Ganun na ho katagal. So natapos ang kanilang laban in Group C, isang panalo at dalawang talo. Ang atin namang Alas Pilipinas women lalaro sa battle for ninth after nilang talunin kahapon ito ang Mongolia sa classification round 25-13, 25-11, and 25-20. Pinangunahan ni Angel Canino with 14 points, Alisa Solomon 12 puntos, and Bella Belen with 11 points. So, lahat ng scoring departments, angat ang Alas Women, 49-31 sa attacks, 20-10 sa blocks at 7-2 pagdating naman sa service aces. Sa iba pang resulta for Team Philippines dito sa 2026 Asian Games, si Ira Villegas eliminated na po sa women's 51 kilogram division after matalo kay Sakshi ng India sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang pinaka naging problema rito ni Ira Villegas, yung tangkad at saka yung reach advantage. I think more on reach advantage nitong si Sakshi kasi nahirapan si Ira na pasukin yung depensa nung kanya pong kalaban from India. Eh, yung kalaban niya, bukod dun, I mean, alam niya kung ano yung advantage niya. Alam niya, lamang siya sa reach. And maganda yung pagkakagamit niya, especially with her jab. Again, in boxing, especially in amateur, tingin ko napaka-importante talaga nung jab kasi it sets up your offense and it also disrupts yung pace ng atake nung kalaban. At yun yung nangyari kanina dun sa kanilang naging opening round match. Pinahirapan ni Sakshi si Villegas gamit yung kanyang reach advantage. Every time na papasok si Ira, masasapul siya nung jab nitong si Sakshi. May mga times din naman na nakakatama si Ira but she had to get up close. Kailangan niya i-close yung distance and pag makakatama siya, lagi ring may counter. Ano, etong si Sakshi ng India. So, 4 judges, 30-27 yung score. Yung isa naman, 30-26 for the Indian boxer. And for the second straight time sa Asian Games, ay hindi po umabante from the first round si Ira Villegas. Kahapon naman, si Norlan of course ay umabante sa round of 16 ng men's 70 kilogram division after niyang talunin si Sophos V ng Cambodia 5-0. Ang sa ating 3x3 basketball, 2-0 na ang Gilas Pilipinas Women. Una, tinalo nila ang Mongolia 17-12. Pagkatapos, ang Macau 21-4. Casey De La Rosa, Kenan Ka, Victoria Pasilang and Amya Espanol ang bumubuo ng ating Gilas Pilipinas 3x3 women. Sa shooting, si Enrique Leandro Enriquez 32nd sa day 2 ng men's skeet individual qualification. He tinamaan niya yung 88 ng kanyang mga targets pero nasa lower half siya nung 43-man lineup. Sa baseball, natalo ang Pilipinas laban sa China 8-15 after nung kanilang 12-0 na panalo kahapon. Nag 7-0 agad ito pong China in the first 4.5 innings bago nakascore ng 3 etong Pilipinas. But in the 5th inning, 5 runs pa ang dinagdag nung China para isara yung pintuan ng pag-asa para sa Pilipinas. Ngayong araw din na to, ang Gilas Women natalo po sa Japan 67-89 sa kanilang huling laro sa group stage. Pero pasok na naman yung Pilipinas in the quarterfinals dahil nag 2-0 sila before etong talo sa Japan. Si Elizabeth Means had 16 points, Afril Bernardino with 13, and Janine Ponteos 11 points para sa Pilipinas. Quarterfinals ay sa darating na Thursday. So ano pang aabangan natin ngayong araw na to sa Team Pilipinas? Ngayong alas 6, yung laro ng Alas Women laban sa Hong Kong, battle for 9th place sa women's volleyball. And then at 7:30 p.m., susubukan ni Gideon Padua na umabante sa semifinals ng Wushu Sanda. Kalaban niya si Si Shuo Tang ng China sa men's 60 kilograms. And then after niya, si Sander Alipio naman, kalaban si Kak Chien Nguyen ng Vietnam in the men's 65 kilogram quarterfinals sa 2026 Asian Games. Alas 5:40 po ang ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa postgame.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
15: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaod sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-indlugan ng lamok.
2: Self-protection.
15: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
15: Unang simptomas pa ng katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
15: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
16: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
3: Last 18 minutes ng ating programa ngayong araw po na to ng Huwebes. Usapang Asian Games pa rin tayo, tropa, dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Yesterday, Carlos Yulo, ang ating pong double Olympic gold medalist, ay nag-qualify sa apat na final, four event finals in men's artistic gymnastics sa floor exercise. Kasama niya dyan yung kanyang kapatid na si Eldrew. Pasok din siya sa vault final, sa parallel bars, at sa team all-around final. Yung vault, may halong swerte na siya dyan. Kasi yung unang attempt niya, kung napanood po nyo yan, eh, he wasn't able to land on his feet. Kasi pagbagsak niya, puwetan ka agad eh. But nakita ng mga judges na I think mukhang iniskoran, nakakuha pa rin si Carlos Yulo ng score o ng okay-okay na score, dahil the judges deemed na I think tumama muna yung paa niya before he completely landed on his backside. Kasi kung hindi, sinasabi ng mga commentators, he would have gotten a zero, so he would have missed that final. But still, nag-qualify pa rin siya sa final. Ang matindi nito pag nanalo ng gold diyan in the vault, 'di ba? Ang laking sakit ng ulo siguro ng mga kalaban niya ron. Isipin mo, pagkakataon na nila para hindi makalaro sa final yung Olympic champion in vault, pero hindi pa rin, nakalusot pa rin eh, no? So a good qualifying run para dito kay Carlos Yulo, and I guess for the rest of the Philippine men's artistic gymnastics team. Pakinggan natin si Carlos and Eldrew Yulo after yesterday's qualifying round. O oh, sige, huwag na na kung ayaw nyo eh. Ano, game na? O mag-iiba na ako ng topic. Anong gusto nyo mangyari? O sige, mag-commercial break na lang muna tayo.

0: A sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon. Radyo Pilipinas.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: 546 mga kaibigan, take 2 tayo. Eto muli, sina Carlos and Eldrew Yulo.
4: Naging performance nyo kanina?
5: Sa akin, hindi talaga siya yung ina-expect ko na...
4: Naging performance nyo kanina?
5: Sa akin, hindi talaga siya yung ina-expect ko na performance today. And nag-prepare po talaga ako para dito. And hindi siya lumabas na yung preparation na gusto ko. Daming learnings. Sobrang daming learnings today. Pwede kong mauunin po sa mga susunod na araw and sa mga susunod na competition. Mahalaga, healthy po ako. Wala pong nangyaring masama sa akin. And sa buong team, and actually sa lahat po ng gymnast today, safe naman po lahat. At walang nangyaring masama sa akin. Doon pa lang, papasalamat na po. And really grateful na ganun po yung nangyari today.
6: For me, I think I can say na satisfied na rin naman po ako sa naging result ko po. I mean, may mga ibang aparatos lang din po ako na, I mean, hindi akma rin sa akin kasi super nahirapan din po ako. But I'm really grateful that everyone is safe and I wish sa susunod na subdivision or sa susunod na compete, na magko-compete is safe sila and I wish wala silang matamong injuries and anything. So yeah, I'm really satisfied with my performance today.
4: Carlos, pwede kayong dalawa. No? What is the immediate thing that you tell yourselves kapag yung result na inaasahan nyo, hindi nyo nakakuha?
5: Ako po, kanina, I was telling myself na muna-muna buti ganun lang nangyari. Buti ganun lang talaga yung nangyari. Kasi sobrang po siya, delikado po talaga yung pagkakamali ko kanina. Unang-una yun talaga yung lumpa ako, pumasok sa isip ko. And sinabi ko din sa sarili ko agad yun. Stay in the moment, palagi nung sinasabi ko kanina sa sarili ko na. Kasi medyo napupunta yung isip ko dun sa pagkakamali ko, hindi sa mismo dapat na ginagawa ko. Which is mag-focus sa performance. Yes, stay in the moment. Okay lang yan. Kalmado lang. Buti, ganun lang yung nangyari. Bawi tayo sa mga susunod na aparatos mo.
6: I think same, but kapag nagkakamali ako, of course, unang-una na na-frustrate ako, hindi yun maiwasan as an athlete. But sinasabi ko sa isipan ko na change mo, like all the time, like, hanggat sa maiba na yung mood ko, hanggat sa, you know, like, kaya ko nang, hindi naman totally buhatin yung team, but yung mapales yung bigat ng stress sa team, like, kailangan mo lang maging, focus pa rin, but you have to enjoy the every moment of the competition. And, yeah. So, yun, change mood lang palagi every time na nagkakaroon ng mistakes, but kasama rin yun sa laro, so, yeah. Ganun na lang iniisip ko, like change mo.
7: Carlos, parang tama ba, correct me if I'm wrong, Asian Games gold medal na lang ang ulam sa collection mo?
5: Yes.
7: Tama ba?
5: Oo. Yes,
7: yeah. So, yeah, what is your thoughts on that?
5: Yeah, hindi naman din siya ganun kadali po kasi makikita talaga dahil magaling yung chinas. Asian Japan, China, Korea. Sinasabing madali siya pero naniniwala akong kaya talaga natin po makuha po magandang resulta, magandang performance sa mga susunod na araw. And para sa akin, Olympics nakuha ko na po Olympics talaga pinaka the best na resulta para sa akin po yun na-achieve ko sa sarili. So this time I'm

0: also enjoying yung nangyayari sa akin right now. Even hindi siya yung mga yung magandang performance ko this time, but may finals pa, may chance pa. Unang-una may chance tayo na makapag-medal ko, and hopefully sana mas maging maganda yung performance natin sa finals ko.
1: Kasi hindi ito yung first time na magsama kayo, pero talk about competing together dito naman sa Asian Games. Asian Championships yung nauna, pero ito naman Asian Games, ibang level.
0: Yeah, mas malaking competition to talaga compared sa Asian Championships. And siguro same lang din po talaga yung bigat kapag magkasama kami mag-compete. And I feel like mamotivate niya din ako sa mga iba't ibang aspect ko ng competition, trainings. Na-inspire niya din po ako. Especially magaling siya sa hyper. Madalas ko siyang tinatanong kung paano niya nagagawa yung skill. Especially kasi na hindi ko kayang gawin yung ginagawa niya sa high bar. Nagtatanong ko sa kanya na inaalam ko yung feeling and yung technique kung paano niya ginagawa po yung skill na yun. And, siguro as kuya din, nakakatuwa na ganun yung relationship namin na magkapatid. Nagtatanungan, nagkukulitan sa especially training. Sa outside kasi hindi pa din ganun kami hindi magka-level po siguro yung thing.
2: Because of the gap, of the age gap.
0: Yung age gap po namin.
2: And kung common naman sa magkapatid. Yes.
0: So, kasi 8 years din po yung agwat namin.
2: Yes,
0: so
2: yes.
0: Yung mga trip ko, iba sa trip niya. And yung trip niya, parang hindi ko din. Sometimes hindi pasok sa akin. Pero hindi ko naman po siya gina-judge pagdating.
2: Pero ang takeaway namin, habang nagmamature kayo, nagde-develop yung camaraderie niyo, nakikilala niyo yung isa. Anong feeling na umiinatip siya yung two-time Olympic champion?
3: Aha, sobrang, of course, nakaka-overwhelm na hindi ko rin naman po in-expect. I mean, hindi rin naman po ako yung pinakamagaling sa high bar, but unexpected na nagtatanong siya kasi unang-una sa lahat. Ako yung laging nagtatanong, and gusto ko laging nagsisik ako ng help kasi gusto ko rin po talaga matuto. Gusto ko pong mag-improve. Gusto ko pong gumaling din, of course. And siya yung mas experienced. So, ako po yung palagi nagtatanong nung una. But, nagulat na lang ako one thing. Nagtanong siya sa akin, Drew, paano gawin itong skills na to? So ako naman, super akong na-motivate and na-inspired din na gawin lahat ng mga bagay na gusto ko. And, ayun din yung nag-push sa akin na what if ibang tao nagtanong sa akin? What if yung mga bata nagtatanong sa akin? So, I have to keep up or I have to do my best or my very best to do my best. So, other young athletes can see how I can do it or I can mabigay ko lahat ng mga techniques ko sa kanila kasi hindi rin naman po ako madamot pagdating sa techniques. And sinisimulan ko na rin po na, I mean, magturo or magbigay ng tips sa mga juniors po namin na every time na kakamali sila, sinasabi ko rin sa kanila kung ano yung mga tips na pwede nilang gawin or mga bagay na pwede nilang gawin. Kung yung technique ko is gumagana sa kanila, pwede mong itry yun. Kapag hindi, mag-try tayo ng iba and i-improve natin yun. So, tinutulungan ko rin po yung mga younger generation din po. So, yan. Doon din po ako na-inspire na turuan yung mga mas nakakabata sa akin. Doon din po ako na-inspire na i-push yung sarili ko rin po.
4: Sabi nyo, open kayo na matuto. Diba? Kaya nagtatanong ka, Carlos, kay Eldrew kay Carlos. Sa inyong dalawa, between the two of you, anong natutunan nyo sa isa't isa this time around na magkasama kayo?
0: Ano ba? Siguro yung style po eh. Magkaiba talaga kami ng style ni more on...
4: Natutunan nyo sa
1: isa.
0: Magkaiba po kasi kami ng style eh. So, siguro yung kulit ni Drew, hindi ko talaga siya kaya gawin. kapag sa training more on ano po ako, may sarili po akong mundo kasi. May sarili ako kulit. May sarili ako energy na feeling ko ako lang meron din. And naiintindihan ko kung hindi din ako naiintindihan siguro ng ibang tao. Mas kahit kanina talaga sobrang matanong ako sa pagdating sa ginagawa ko. Kahit sa ibang coaches, tatanong ko ano yung pagkukulang ko pag nakamali ko sa skill na yun. And ano po, siguro ang natutunan ko, okay lang na iba-iba yung style natin. And okay din na itry mo intindihin, especially kapag gymnast ka. Gymnast din yung itatry mo siguro i-replicate kung paano sila mag-training. Sobrang iba yung feeling kasi out of the ano mo siya, character and personality. So, yeah, yung mga ganung things yung natutunan ko pag nagtitraining kami. And syempre, yung sa high bar nga po last time, may isang maganda ako na muntik ko na siya makatch. Ayun yung skill ni Eldro na ginagawa, which is G-value. And hindi ko siya talaga totally kaya sa competition. But sa training, tinry po na siya. Nag-ask ako ng help. Paano siya gawin. And sa tatlo kong tira, may maganda akong nagawa. Sa sobrang nakakatuwa, nakaka-proud na meron akong kabatuhan po ng ideas. And ng technique. Nakaka-share ako ng technique ko sa kanya. Nakaka-share din siya ng technique na meron siya. Alam kong para sa akin, hindi talaga ako magaling sa high bar. So, kapag may mas magaling sa'yo, you really have to ask po if you want to level up yung game mo. So, yeah. Ayun din, siguro matutunan ko, huwag tayong matakot magtanong kapag may gusto tayong malaman kasi hindi naman sila madamot na magbigay ng information, especially yung mga top level gymnast, kaya si Shinosuke, sila dahil dito pag nagtanong ka sa kanila, for sure magsasabi ko sila ng information.
5: Yes. Okay, how hopeful?
6: Ako, hindi naman tatapos sumagot si Carlos Yulo eh. Pero yun po yung magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo after nung kanilang naging qualifying campaign in men's artistic gymnastics. Okay, mga haters, makinig! Ito ang schedule nila bukas. Kahit ano yata ang gawin nito si Carlos Yulo, ang dami talagang haters eh. No? Kung ako sa inyo, ilaan nyo na lang sa ibang bagay ang lakas nyo eh. So, bukas is going to be the men's team final. So, buong men's team natin, Justin Ace De Leon, si Eldro Yulo, Carlos Yulo, Zachary Nunez, and Juancho Miguel Besana. Ayan, anim na aparatos na naman ito bukas. Mag-uumpisa sila sa first rotation rings, rotation 2, vault naman, rotation 3, parallel bars, rotation 4, horizontal bar, rotation 5 nila, floor exercise, and rotation 6, ang pommel horse. And then, on Thursday, September 24, ayan, yung men's floor exercise, Carlos Yulo, at saka si, etong si Eldrew. And then, on Friday, September 25, yung men's vault, at saka men's parallel bars. So yan ang magiging schedule ni Carlos Yulo at ang ating men's artistic gymnastics team starting tomorrow until Friday in the 2026 Asian Games. Ang ating oras, eksakto alas 6 po ng gabi. Ngayong Martes ng ngayong Martes na to, and that's it for post game. For more updates at syempre pang balita patungkol sa Asian Games, manatili pong nakatutok dito sa Sports Radio 918. Meron pa tayong Sports 918 kasama si Rhea Arevalo until 8 o'clock in the evening. And I guess maya-maya magsisimula na yung laro o baka nagsisimula na yung laro ng Alas Pilipinas laban sa Hong Kong, battle for 9th, and then later pasado alas 7, yung dalawa nating Wushu Sanda Fighters susubukang umabante sa semis, Gideon Padua and Sander Alipio. Bukas po ulit, 5 p.m. dito sa inyong paboritong sports station. Ako po si John Magol. Good evening sa inyong lahat.
7: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278,
7: Sports Radio 918,
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publico
8: 738,
7: at Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3,
7: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM,
9: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service,
9: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko
10: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan.
1: Ngayong araw, nagkabisa ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman pagtitiyak ng pamahalaan, sisikapin nilang hindi maipasa sa commuters ang pasanin ng mataas na presyo ng langis.
0: Sa ilalim ng fuel subsidy program, hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng i-avail ng bawat operator o nasa 1,800 na savings bawat linggo.
2: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
0: Nakatakda nang isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon sa pagsuspende o pagbawas sa excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang mula.
3: Patapos na po ang kanilang rekomendasyon. Siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
4: Yan ang pahayag ng Malacanang hinggil sa inaabangang pagsuspinde o pagbawas sa excise tax ng petroleum products sa harap ng pagsirit ng presyo nito. Bagaman hindi patiyak kung ano ang lalamanin ng rekomendasyon ng economic managers, pagtitiyak ng Malacanang.
3: Kung kinakailangan po talaga, ito naman po ay agad-agad na aksyon ng Pangulo.
4: Yan ang inaabatan ni Larry lalo't umabot na sa mahigit 100 kada litro ang gasolina. Hiling din niya ang taas pasahe para naman madagdagan ang maiuuwi niyang kita at hindi lang mapunta sa boundary.
5: Malaking bagay po para sa aming mga driver yun. Kahit papano po, siyempre, kung mag-uwi ka ngayon, nag-uuwi ka ng 500, kahit papano, madadagdagan po yung kikitain namin. Sana po payagan.
4: May kaparehong sentimiento ang samahan ng mga provincial at city bus operator. Kailangan daw nila ito para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Bagay na naiintindihan at batid naman ng pamahalaan, kaya hindi isinasara ang posibilidad ng dagdag pasahe. Pero hanggat kaya raw, pipigain muna ng gobyerno ang mga resources para umagapay sa mga apektado. Dahil alinsunod sa direktiba ng Pangulo, kailangan itong balansihin.
3: Akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez. And I quote, pinipiga pa muna natin ang gobyerno kung ano pang pwedeng gawin para makatulong sa mga chopper at transport operators na hindi ipasa sa mga commuters ang pasanin. Kung pagtaas ng pamasahay ay sana maging last resort natin. Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR initiatives para maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis tulad ng fuel, discount, free toll sa mga buses at napag-usapan na rin sa uplift meeting last week with ES, Ralph Recto, ang targeted subsidy para sa mga transport group sa pamamagitan ng AX.
4: Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng subsidy sa mga chuper, toll exemption para sa provincial buses, extended PITX terminal fee waiver para sa PUV hanggang matapos ang taon, libreng buwan ng terminal fee sa 86 transport terminals sa buong bansa at iba pa. Kasunod nito, ipinunto ng palasyo na hindi kontrolado ng Pilipinas ang mga gulo sa Middle East at nakatuon umano ang pamahalaan sa mga hakbang na maaaring makatulong sa mga maapektuhan.
3: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga chuper sa transport na sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Inilatag sa consultation meeting ng ASEAN Economic Ministers at European Union, UK, India at Russia ang mga programa para lalong mapatatag ng kanilang kooperasyon at kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binigyan diin ni Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Gepti ang kahalagahan ng pagtutulungan ng rehiyon sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at kasaysayan. Sa naging consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at European Union, sinabi ng opisyal na nananatiling malakas ang pundasyon ng dalawang regional bloc. noong nakaraang taon. Pangatlo ang EU sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN at pangunahing pinagmula ng foreign direct investments. Ayon naman kay European Commission Director General for Trade Duarte Jorgensen, umabot sa 275 billion euros ang naging kalakal sa mga produkto noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 139 billion euros ang naging kalakal pagdating sa mga serbisyo noong 2024. Pagdating naman sa foreign direct investments, umabot sa 31.3 billion US dollars ang pumasok sa ASEAN mula sa EU. Handa rin ang regional bloc na palalimin ang ugnayan nito sa ASEAN.
7: ASEAN continues to play a central role in the European Union Indo-Pacific strategy. You are an extremely dynamic region with which we share very similar views on many of the most important issues that the world is currently facing.
6: Sa naging consultation naman ng ASEAN Economic Ministers kasama ang United Kingdom, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na malayo na ang naabot ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Britanya. Anya, sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya, mahalaga na ituon ang pansin sa mga praktikal na pangangailangan ng mga negosyo tulad ng mas mabilis na kalakalan at tulong sa digitalization at green transition.
8: Geopolitical tensions, energy uncertainty, shifting trade policies, and supply chain disruptions are making it harder for governments and businesses to plan. At the same time, technology is moving faster than many of our rules and institutions can keep pace with today. We may not know exactly how the global economy will evolve, but we know what businesses need from us.
6: Para naman kay British Minister of State for Trade Anna Sarwar, nais ng kanilang bansa na maging pinakakonektadong ekonomiya sa mundo. Ayon kay Sarwar, mahalaga ang ASEAN sa UK at sa mga mamamayan nito. Kung saan ibinahagi nito na umabot na 62 billion British pounds ang naging kalakalan sa pagitan ng UK at ng regional bloc, habang pumalo naman sa 9.1 billion US dollars ang naging foreign direct investment nito sa Asia noong nakaraang taon. Dahilan para maging pangpito sa pinakamalaking investor sa regional bloc ang UK.
9: The UK continues to work with trusted partners including ASEAN to ensure we tackle the most critical of issues including economic resilience and security. Such work is vital and respect for the independence, sovereignty and territorial integrity of all nations is critical at such a fraught time in line with our and ASEAN's charter values.
6: Sa naging ASEAN Economic Ministers India Consultation, naging paksa sa pagpupulong ang pagrepaso sa ASEAN-India Trade in Goods Agreement o AITIGA. Dito ay nagpahayag si Indian Additional Secretary of Commerce Nitin Kumar Yadav ng pagkabahala sa mabagal na usad ng pagrepaso sa AITIGA at umaasang magkakaroon ng mas mabilis at patas na resolusyon ukol dito. Hinimok naman ng kalihim ang India na magpakita ng flexibility at pragmatismo upang matapos ang kasunduan at mabawasan ang mga balakid sa kalakalan.
8: Our task now is to turn that potential into results. For AITIGA, this means keeping the talks moving, showing flexibility where we can, and being ready to find balanced solutions to the issues before us.
6: Ayon kay Secretary Roque na umabot na sa 100 billion US dollars ang naging two-way trade sa pagitan ng regional bloc at ng India noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 3.55 billion US dollars ang naging bilateral trade ng Pilipinas at India noong nakaraang taon at umakyat ng 34% ang naging exports ng Pilipinas sa India. Gayunpaman, binigyan din ito na hindi lamang sa mga numero dapat sukatin ang tagumpay ng alyansa, kundi sa mga konkretong benepisyo para sa mga negosyo, partikular sa mga MSME. Sa consultation kasama ang Russia, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulungan upang harapin ang mga bagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Inihayag naman ng Russia ang pagpapatibay ng strategic program para sa ASEAN-Russia cooperation hanggang taong 2035 na layong gabayan ang economic at trade relations ng dalawang panig sa susunod na 10 taon. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Sa kanyang muling pagbisita sa Pampanga, hindi sumusuko si DPWH Secretary Vince Dizon na tugunan ang pagbahang nararanasan pa rin hanggang ngayon sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
10: Nasilayan na ng lalawigan ng Pampanga ang sikat ng araw matapos ang sunod-sunod na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Pero nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang komunidad at tila na walan na ng pag-asa ang mga residente na huhupa pa ito. Mula San Simon, Pampanga, nadaanan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bayan ng Apalit, Makabebe hanggang Masantol, Pampanga, kung saan ganito rin ang naging reaksyon ni Secretary Dizon matapos niyang maabutan ng ilang barangay na tinitiis na lang mamuhay sa gitna ng lubog na bahay.
11: Nung papunta nga ako dito, sabi ko parang hindi ko ma-imagine yung hirap ng mga kababayan natin dito. Pero kahit na mahirap, hindi naman tayo pwedeng sumuko.
10: Matatanda ang nakipagpulong na noong nakaraang linggo sa Secretary Dizon sa mga opisyal ng Pampanga para umpisahan na ang flood mitigation intervention sa kani-kanilang lugar. Ayon sa Kalihim, sa sobrang tagal na ng pagpaplano ng mga proyekto sa lalawigan, ilang bagyo at habagat na ang nagdaan ay hindi ito matapos-tapos.
11: Yung mga detention basin, yung mga ganyan, yung parang hindi uubra dito sa Makabebe at sa Masantol eh. Kasi lubog na to halos buong taon eh. Sabi ng Pangulo hindi tayo pwedeng sumuko, no? Kailangan kung ano ang pwede natin kahit na konting solusyon man lang para lang mabawasan.
10: Giit ni Dizon, kailangan na ng agarang solusyon na magpapababa ng baha sa mga komunidad.
11: Hindi natin pwedeng tanggapin na lang na wala na tayong magagawa, no? Kahit na konti man lang para mabawasan naman natin yung hirap dito. Kahit man lang sana pagka umaaraw, walang baha dito. Tingin ko, malaking bagay na yon.
10: Tuloy-tuloy na dredging operation ang unang kinakailangan gawin sa Pampanga River at tributaries nito dahil masyado na anyang maraming lupa ang nasa waterway, kaya kaunti na lang ang kaya nitong maimbak na tubig. Uminit naman ang ulo ni Secretary Dizon matapos marinig ng Kalihim ang suwestyon na taasan ang kalsada.
11: Hindi solusyon ang pagtataas ng kalye. Kasi pag tinaas mo yung kalye, hindi mo sinusolusyonan yung problema ng tubig. Hindi ba? Tataas mo nga yung kalye, saan pupunta yung tubig? O di pupunta sa mga kabahayan? Pupunta sa mga community? It does not address the fundamental problem of water management.
10: Maglalagay ng mga flood wall at mobile pumps sa ilang bahagi ng MacArthur Highway na hanggang ngayon ay bahagya pa rin baha, habang makikipagpulong naman ang ahensya sa mga mayor at foreign consultant para sa flood mitigation intervention sa probinsya. Tiniyak naman ng Kalihim na hindi na niya hayaan na abuti na naman ng ilang taon ang mga proyekto bago mabawasan at maibsan ang problema sa baha ng lalawigan. Samantala, agad namang tumugon ang DPWH sa nasirang pader at ilang kabahayan na malapit sa Santo Niño Creek sa San Fernando, Pampanga dahil sa lakas ng daloy ng tubig dulot ng malalakas na pag-ulan. Tataasan ang bakod o pader lalo na sa mga critical areas na napinsala.
11: Ngayon pa lang, hindi na natin hihintayin itong next year, no? Gagawin na natin ito ngayon. It could be magsimula na tayo as early as this week, Mayor, or next week magsisimula na tayo ng trabaho dito para lang maproteksyon na natin yung mga area kasi hindi natin alam kung kailan uulan ulit. So habang maganda ang panahon, magtrabaho na tayo.
10: Dumiretso naman si Dizon sa pagpupulong kasama ang mga kawanin ng DPWH at Department of Transportation para pag-usapan ang epekto ng ginagawang North-South Commuter Railway sa flood management sa lalawigan ng Pampanga. Tinitiyak ng dalawang ahensya na maayos ang kanilang koordinasyon para masiguro na hindi magiging hadlang ang ginagawang NSCR sa tuloy-tuloy na programa at proyekto ng DPWH kontra baha. J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Tinawag na very disturbing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong school shooting incident sa South Cotabato. Kaya kumikilos na ang DepEd, DILG at DICT para maprotektahan ang mga kabataan mula sa karahasan online. Yan ang ulat ni Clazel Fardilia.
12: Binabantayan ni Lola Merly ang mga pinupuntahang website ng kanyang mga apo. Natatakot kasi siya sa mga grupo at content umano na nagahasik ng karahasan sa internet na iniuugnay sa magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan.
13: Tinanggal po yung Facebook. Wala silang Facebook, walang Messenger. At yung mga cartoons na pinapanood. Bakit po? Para iwas ng mga sa mga karahasan. Siyempre na minsan pag naano mo yun, minsan gagamitin sa mga kapatid niya, nananakit.
12: Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lubhang nakababahala ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng eskwelahan sa South Cotabato. Sinasabing lulong umano ang shooter sa dark web at online communities na nagujok ng nihilistic violent extremism tulad ng pananakit sa kapwa.
3: Sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan.
12: Nakatakdang bumuo ng kasunduan ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government para magkaroon ng bantay sa loob mismo ng mga paaralan.
3: Mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring maging mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon.
12: Ilulunsa din ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Target itong protektahan ng mga mag-aaral laban sa mga panganib online at ituro ang responsable at ligtas sa paggamit sa mga digital platforms sa mga estudyante, guro at mga magulang.
3: Layunin ng kampanya na turuan at gabayan ang kabataan tungkol sa mga usapin gaya ng safe chatting and online behavior, grooming and online child exploitation, cyberbullying and online harassment, at ibang paksa gaya ng privacy, scams at pagbabantay sa kanilang personal information online.
12: Naniniwalang Malacañang na dapat nang ipatupad sa lalong madaling panahon ang paglalagay ng safety measures sa Facebook na pagmamay-ari ng Meta. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Meta na magbablock sa mga content o conversation na may kaugnayan sa sexual na pang-abuso, karahasan at NVE. Sabi ni DI City Secretary Henry Aguda, malaki ang problema sa social media at nararanasan na rin ang epekto nito sa ibang bansa. Sa New Mexico halimbawa, inatasan ng Meta na magbayad ng halos $942 million matapos hatulan itong liable o may pananagutan sa mga reklamong nalalagay sa panganib ang mga kabataan sa Facebook at Instagram. Noong Agosto naman, nakipag-settle ang Meta sa mga estado sa US sa isang hiwalay na kaso kapalit ng mas mahigpit ang child safety measures kabilang ang age assurance at parental controls.
14: Sa Facebook, minsan maraming mga dark web content na nakikita doon, di ba? So, aside from yung mga bullying, yung harassment, yun dapat bawal yun.
12: Itinutulak na rin ngayon sa Kamara ang panukalang batas na mag-obliga sa mga social media platform na kumuha ng prangkisa para matiyak ang pagsunod sa batas sa Pilipinas. Una nang sinabi ng DI City na hamon na mapasunod ang mga foreign social media platform gaya ng Meta dahil hindi ito nakarehistro sa gobyerno. Kalezal Pardilia para sa bayan.
0: Ipatutupad ang mas maigting na seguridad sa mga paaralan sa Davao City kung saan gagamitan na ng metal detectors ang mga papasok sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
15: Dahil sa mga nakaraang insidente sa ilang paaralan sa bansa, ilang mga magulang sa lungsod ng Davao ang nababahala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Isa na rito si Evelyn na bilang isang ina ay masakit umano para sa kanya na malaman ang nasabing balita hinggil sa nagpapatuloy ng mga untoward incident sa mga paaralan. Kaya dapat umano na mas mapahigpit pa ang seguridad sa mga paaralan mula pa lamang sa pagpasok ng mga estudyante sa gate.
16: Estudyante, tarungon lang, tanan ba, unsan itong mga matulis nga bagay, ibawal jud nga. Malay mo, dirigi sa gisoksok, wa takabalog, asa nila gipang butang ano nakalusot. So, unta pod nga maaksyonan ba nga our tanan nasa to mga gwardiya, unta ang mga ginikanan.
15: Kabilang din ang magulang na si Florinda na nababahala, patuloy niyang pinapaalalahanan ng kanyang anak na agad na ipagbigay alam sa kanya kung sakaling may problema ito sa paaralan.
17: Kasi ang kuwan ako sa akong mga anak-anak, dili sa mo pwede magkuwan ka ng dili maayo nga binuhatan, kay dili pod na maayos alang sa tanan, alang pod sa imuhang kaugmaon. dili na maayo kung magbuhat ka ng dili maayo. Dapat, ipes ko lang mo sa inyohang ginikanan para mo sa inyohang kayohan. Kada yun.
15: Sa paaralan ito sa Bangkal, Davao City, puspusan ang pagpapaalala nila sa mga estudyante maging tuwing flag ceremony ukol sa tamang gawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa loob ng paaralan. Dagdag pa, nagsasagawa ang paaralan ng mga aktibidad para sa kanilang teaching staff at personnel upang mabigyan sila ng pagsasanay sa pagbibigay ng psychological intervention sa mga estudyante kung sakaling may mangyari mga kahalintulad na insidente.
18: Naatay 2 days na inset how to give psychological first aid to our children. And ang mga bata po, dapat tayo symposium sa kanang drug awareness, shooting incident awareness para sa mga bata so that they will be aware of the pros and cons of having kanang weapons, no?
15: Gumagamit din sila ng metal detector matapos ipag-utos ng Department of Education at DepEd Central Office ang paggamit nito. Puspusan din ang kanilang koordinasyon at komunikasyon sa pulisya upang agad na matugunan ang mga kahinahinalang pagyayari at iba pang posibleng magdulot ng panganib sa kanilang paaralan. Israel Damaulao, para sa Bayan.
0: Natunto ng PNP Cyber Patrolling ang magkapatid na umano'y nag-post ng mga banta ng pagbomba sa ilang paaralan. Nasampahan na din ang mga patong-patong na kaso ang dalawa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
19: Treat gun wrong. Ito ang sinapit ng magkapatid mula sa Lipa, Batangas dahil sa paulit-ulit na pananakot sa ilang paaralan sa kanilang lugar. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, buwan ng Agosto nang magsimula ang 18 taong gulang na lalaki na takutin at pagbantaan ang kanya mismong paaralan. Kasabot niya sa pagbabanta ang kanyang 26 na taong gulang na kapatid.
20: This has to stop. Kailangan pong they should realize that yung ginagawa, what we are doing in the cyber world has real world consequences.
19: Gamit ang dummy account, nagpo-post ang magkapatid sa wall ng official Facebook account ng target nilang paaralan. Sa kanilang post, nagpapakilala silang killer na kasaad din sa kanilang banta na may bomba silang itinanim sa paaralan. Ang kanilang plano, hindi daw kayang pigilan ng pulis at ng sundalo habang tumatagal. Ay mas nagiging ganado pa ang magkapatid sa kanilang pananakot dahil mula sa isang paaralan, umabot sa 4 ang kanilang pinagbabantaan. Pero ang trip ng magkapatid, natapos na dahil sa cyber patrolling ng PNP, nakilala at natuntun na sila ng mga otoridad. Kanina, isinilbi sa kanila ang search warrant.
20: We will find you. We will not stop until we find you if you make these kinds of threats. Ang sa atin po, this should stop. Kailangan na po matigil itong mga klaseng gawain na ganito na nagkikreate po ng fear sa ating mga community, unnecessary fear and panic. Again, we will find you and we will prosecute to the fullest extent of the law.
19: Nakuha sa kanila ang 3 cellphone na ginagamit daw ng magkapatid sa kanilang pananakot.
20: So, it created fear, some panic siguro dun sa mga estudyante, siyempre with what's happening sa ating mga kababayan dun sa Lipa. So, we were able to recover 2 cellphones and 1 Galaxy tablet. So it's now being subjected to examination and analysis.
19: Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tila bagot lang sa buhay ang magkapatid dahil ayon sa mga otoridad, walang kapasidad ang mga ito na gumawa ng krimen at karahasan. Sa ngayon, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawa, kabilang na ang grave threat at alarm and scandal. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas. Para sa Bayan.
1: Sa pagbubukas ng Philippine Maritime Convention 2026, binigyang diin ang mga ahensya ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binuksan ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila na layong patatagin ang posisyon ng Pilipinas bilang world leader pagdating sa kapakanan, proteksyon at kahusayan ng mga Filipino seafarers. Sa kanyang talumpati, pinalutang ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang mga hamon na kinakaharap ng maritime sector dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Binigyan din ng kalihim na dapat maihanda ang mga Pilipinong marino para sa mga bagong skills at teknolohiya na kakailanganin ng maritime industry pagsapit ng taong 2030.
21: The world is changing and changing very quickly.
2: The maritime environment is becoming more exciting, yes, but more complex. New security risks are emerging and affecting routes and operations as international standards continue to evolve. Technology, digitalization, and artificial intelligence are changing the way work is done at sea. At the same time, the transition toward greener shipping will require our seafarers to develop new skills and competencies. And these developments compel us to look beyond the systems that we have today.
21: Kinilala rin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona ang mahalagang papel ng mga marinong Pilipino sa paggalaw ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng epekto ng mga geopolitical tension. Muli ring nanawagan ang Pilipinas para ayusin sa mapayapang paraan ang mga sigalot sa karagatan alinsunod sa international law. Binigyan din naman ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga bagong patakaran sa pagsasanay, digitalization at modernisasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor.
22: Behind every successful maritime operation is a workforce that remain to be competent, their welfare protected, safety is prioritized, and well-being remain at the center of our policies and reforms. This is why the goal of becoming a global leader in maritime excellence must go hand in hand with our commitment to ensure and protect the rights, the welfare, the dignity of every Filipino seafarer.
21: Para naman kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, mahalaga ang mabilis at maasahang tulong para sa mga marino lalo na sa panahon ng krisis. Kabilang sa mga ito ay ang pagpapatayo ng mga Seafarer Welfare Center sa Metro Manila at Iloilo, alinsunod sa Magna Carta of Seafarers na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
23: A seafarer should be able to seek guidance, access free legal assistance through our partners, and find information on training and available support. We must organize our services around the time and circumstances of the people using them. Ang hangad natin ay makauwi ang ating mga marino ng ligtas, may ipon, at may tunay na pagpipilian para sa kanilang kinabukasan kasama ang pamilya.
21: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
0: 50 insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng menor de edad ang naitala ng Philippine National Police o PNP mula lamang nitong Hunyo. Kaya naman binigyan diin ni OPAPU Secretary Mel Senen Sarmiento na hindi dapat natatapos ang pagtuturo ng kapayapaan sa apat na sulok ng silid-aralan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
24: Nababahala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa mga paaralan. Sa inisyal na datos ng pambansang pulisya, nasa 50 insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad ang naitala sa mga eskwelahan mula pa noong Hunyo. Kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananaksak, illegal possession of firearms at iba pang kahalintulad na banta. Kaya naman sa pagtitipo ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states para sa peace education, binigyang diin ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng pagiging host ng Pilipinas sa pagtitipong ito. Anya, hindi dapat matapos sa apat na sulok ng silid-aralan ang pagtuturo ng kapayapaan.
25: Education is one of the most powerful instruments for doing that. At the end of the day, I think we can all agree on one thing. Peace is a shared aspiration. Peace education cannot stop at the four walls of the classroom. It must teach empathy. It must deepen intercultural understanding. It must give our young people the ability to resolve differences without violence.
24: Giit ni Sarmiento, sa panahong madali nang makuha at maipasa ang impormasyon gamit ang teknolohiya, mas mahalagang mahubog ang kabataan sa pagkilatis ng katotohanan at kasinungalingan, lalo na sa social media. Kasama rin dito ang responsabling paggamit ng teknolohiya para ang akses sa impormasyon ay maging daan sa pagkakaunawaan sa halip na maging sanhi ng pagpapalala ng hidwaan. Para sa ASEAN, hindi lang isang subject ang peace education na dapat ituro sa mga estudyante. Layo nitong maipaunawa sa mga kabataan kung paano haharapin ang pagkakaiba, paano makikipag-usap ng hindi humahantong sa karahasan at paano magiging bahagi ng pagbuo ng mas mapayapang komunidad. Si Dr. Amina Rasul Bernardo, President ng Philippine Center for Islam and Democracy, naniniwalang hindi lamang gobyerno ang may tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa at sa rehiyon. Binigyang diin ni Bernardo na may papel ang bawat mamamayan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan.
4: Peace cannot be sustained by governments alone, by agreements, and by institutions. Peace is sustained by people. We cannot wait for conflict to begin before we teach peace. And today, that lesson has acquired a new urgency.
24: Habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente ng karahasan at sinusuri ang mga posibleng sanhi nito, binibigyang diin ng mga kinatawan ng ASEAN ang isang mas pangmatagalang hakbang. Ang paghahanda sa mga kabataan at komunidad na humarap sa pagkakaiba at hidwaan ng hindi humahantong sa karahasan. Sa ASEAN Peace Education High Level Conference, nagtitipon ang mga policy maker, educators, kabataan, civil society at development partners para magbahagi ng mga karanasan at hakbangin sa pagpapaigting ng peace education sa mga paaralan, komunidad at iba pang learning spaces. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Hinatayang 163 million single-use plastic ang ginagamit ng Pilipinas kada araw ayon sa Global Alliance for Incinerator Alternatives. At isa yan sa mga pangunahing hamon na naisolusyunan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
5: Inalakay ang sustainable production at green economic transformation sa ginanap na ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy. Ipinakita dito ang mga makabagong teknolohiya sa recycling at upcycling para mabawasan ng mahigit 2 million metric tons ng plastic waste ang bansa taun-taon. Para tugunan ang lumalalang polusyon at pagkasira ng kalikasan, ipinatutupad ang Extended Producer Responsibility o EPR Act. Naglabas na rin ang DENR ng show cause orders laban sa mga kumpanyang hindi sumusunod sa batas. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, kailangan ng Pilipinas ang mas makabago at epektibong paraan ng pamamahala ng basura. Pero dapat din itong maging makamasa at pangmatagalan.
7: The transition to a circular economy must be understandable, affordable, and sustainable beyond a pilot project or a single funding cycle. Circularity is ultimately about value, not only the value of materials, but also the value of work, local knowledge, entrepreneurship, and community participation.
5: Kabalikat din ng bansa ang European Union sa pagsusulong ng 60 million euro o 4.2 billion pesos na green economy partnership sa mga LGU. Paliwanag ni Dr. Marco Gemmer, Head of Cooperation ng European Union, nakatutok ang kanilang inisyatibo sa panlokal na solusyon at inobasyon para sa mga komunidad.
8: We are not trying to bring a model that works elsewhere which will not work here. But we can work on inspiration. Part of the 4.2 billion pesos that are mentioned in the grant is used for innovation actions, for civil society engagement. So we work in Baguio, Quezon City, Pasig City, Ormoc, Iloilo, and so on and so forth.
5: Ayon naman kay DENR Undersecretary Jonas Leones, ang paglalabas ng National Roadmap on Plastics ang isa sa mga estratehiya para sa mas murang mga eco-friendly alternatives sa bansa.
9: So through this conference, we will be identifying what is there, what are the partners doing, and hopefully we can identify gaps and possible investments to make sure that we are on the same page. And we are not duplicating the incentives, initiatives of those development partners.
5: Kasama sa mga pangunahing hamon na naisolusyunan ng kagawaran, ang araw-araw na paggamit ng mga Pilipino ng tinatayang 163 million sachets ng single-use plastic. Kaya naman, umaasa ang pamahalaan na kapag matagumpay na naisagawa ito, ay makatitipid ang bansa ng halos $200 million worth of annual loss mula sa irresponsableng pagtatapon ng basura. Elijah Canlas, para sa Bayan.
0: Pahina na po ang epekto ng habagat ngayong buwan, pero sa mga susunod na araw, may posibilidad nitong ma-enhance dahil sa bagyo, pero hindi na rin gaanong kalakasan kumpara noong nakaraang buwan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na minomonitor natin ay isa ng ganap na bagyo, pero nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok ito ng PAR sa araw ng Huwebes o sa Biyernes. Mangyari yan ay tatawagin itong bagyong Queenie, ang unang bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Base sa initial forecast, hindi naman ito nakikitang tatawid sa kalupaan, pero magpapaulan ang buntot o trough nito sa mga susunod na araw. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw panahon, maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Magdadala naman ang maulap na panahon at kalat-kalat at pag-ulan ang trough ng bagyo sa Sorsogon, Masbate at Misamis Oriental. Sa Visayas, ramdam din ang epekto ng trough. Abot yan sa gitnang Visayas, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, particular sa Caraga Region, Davao Region, Bukidnon at Camiguin. Papatuloy ang maulap at maulang panahon. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood. Abangan sa aming pagbabalik, iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines tulad ng Philippine Army magtutulong-tulong para protektahan ang West Philippine Sea.
1: Testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System, iniharap ng prosecution sa Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: At filing ng Certificate of Candidacy para sa barangay at SK elections tuloy sa September 28. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, kapag laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Bagamat nakatuon sa internal security, tiniyak ng Philippine Army ang suporta nito sa external defense ng bansa, katuwang iba pang units sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Sa mga karagdagang larawan na ito, makikita kung paano napuruhan ang BRP Datumag at Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos banggain noong Biyernes ng isang barko ng China Coast Guard malapit sa Abad Santo Shoal sa West Philippine Sea. Halos natanggal ng buo ang main railings sa starboard side ng barko. May mga bakal pang nabaluktot at naputol, kabilang na ang metal stanchions at support structure. Nakabalik na sa home port sa Suwal, Pangasinan ang BRP Datumag at Salamat at walang crew na sakay nito ang nasaktan. Una nang umapela ang BFAR sa China para bayaran ang danyos ng pinsala na abot umano sa 1.4 million pesos. Higit sa pagkukumpuni sa barko, binigyang diin ng isang Maritime Rights Advocacy Group na isa sa pinakamahalagang usapin ay kung paano nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong nasa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panggigipit ng China. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa pag-giit sa lehitimong karapatan at soberanya ng bansa. Samantala, patuloy na inilalatag ng Philippine Army ang plano sa pagkakaroon ng isang unit sa Palawan na nakatuon para sumuporta sa mga operasyon na protektahan ang West Philippine Sea.
2: The guidance is that we will be increasing yung coverage ng Philippine Army, and of course that would be a long-term goal. And what we are doing now is that we are continuously coordinating with the other services, the Philippine Air Force, the Philippine Navy, and even sa commander ng Western Command.
1: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 35 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang nasa West Philippine Sea. At pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na 16. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Sumentro sa ika-28th day of impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontratang in-award sa GenCorp Industries Incorporated na umabot sa milyong-milyong piso. Kabilang din sa tinalakay ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City at ang pagkakadawit ng pangalan ng vice bilang shareholder ng kumpanya. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: 35.8 million pesos ang kabuuang kontrata na inaward sa GenCorp Industries Incorporated ayon sa testigong si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Randel Sopeña, kung saan 95.37% dito ang awarded sa City of Davao, habang nanunungkulan bilang pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte.
4: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po nga.
0: Magkano naman po ang inaward ng PhilHealth Region 11?
4: For PhilHealth, 1,331,288 pesos po nga.
0: At magkano naman po ang inaward ng OWA Region 11?
4: For OWA po, 330,000 pesos man.
3: 49 contracts ang inaward sa GenCorp, kung saan 15 contracts sa Davao City LGU, 33 sa PhilHealth Region 11 at isa sa OWA Region 11.
0: I respectfully move that the Honorable Impeachment Court take mandatory judicial notice of the following. Number one, Your Honor, that Ombudsman Records Division, OIC, already testified before the Impeachment Court, particularly with respect to the 2024 and the 2025 salin of the respondent Vice President, where she herself declared that she is a shareholder of GenCorp Industries Incorporated. As a matter of fact, Your Honor, she even indicated in those salen that the same was acquired in 2013.
3: Dagdag pa ni Luistro, sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon, hindi pinapayagang makilahok sa negosyo ang presidente, vice-presidente, cabinet members at ang kanilang deputies o assistants habang sila ay nanunungkulan sa kanilang pwesto. Ang head of the procuring entity o HOPE, ang duly authorized representative, ang nag-aaproba o hindi nag-aaproba ng

0: no less than Mayor Sebastian Duterte.
1: Batay sa inilabas sa official statement ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, 33.16 million pesos ang gross total ng transaksyon na lungsod sa GEMCORP na binubuo ng 19 na kontrata, kung saan 13 na ang nakumpleto habang 6 ang patuloy pa. Aniya, dumaan ito sa tamang proseso na report at nailathala sa PhilGEMS. Sinabi rin ng alkalde na walang alam ang city government of Davao kasama siya sa sinasabing interest ni Vice President Duterte sa GEMCORP.
2: Ipaku-confirm yan, no? Kasi in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award, no, ng city government ng Davao City sa GEMCORP.
1: Natanggap na ng opisina ni Mayor Baste Duterte ang subpoena na ipinadala ng Senate Impeachment Court at inaatasan ng alkalde na humarap bilang testigo sa paglilitis sa September 28, 29 at 30. Samantala, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na si Representative Laila De Lima ang sasalang sa oral arguments sa panig ng prosecution bukas kaugnay ng voting threshold sa conviction. Habang nakatakda muling tumestigo si Sopeña sa susunod na linggo para sa cross-examination ng Defense Counsel at interjection na Senator Judges. Vel Custodio para sa Bayan.
3: Sa intervention ng mga senador kay Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario sa impeachment trial, nabusisi ang isa sa mga pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ikinakabit kay Vice President Sara Duterte, habang sumalang din ang ika-apat na testigo ng prosecution. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
4: So 1% of share or 80% of shares, that's all participation regardless of percentage of ownership.
5: Apo, it constitutes ownership.
6: Yan ang sagot ni Securities and Exchange Commission Director Attorney Geraldo del Rosario sa tanong ni Senator Judge Rafi Tulfo kung ang pagkakaroon ng shares sa isang kumpanya ay sapat ng batayan para masabing may direct participation dito ang isang individual, anuman ang porsyento ng pagmamayari. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets na isumite sa SEC, may 20% ownership si Vice President Sara Duterte sa Metro City Chow Food Corporation. Naunang lumabas sa pagdinig na si Vice President Duterte ay incorporator at miyembro ng Board of Directors ng kumpanya. Naging bahagi rin umano siya ng Executive Committee, kabilang ang Compensation Committee.
4: Ayon sa Article 7, Section 13, bawal sa isang government official tulad ng VP o Presidente na magkaroon ng participation in any company.
5: Ayon po sa nakasaad sa ating Constitution.
4: That's violation of the Constitution, right?
5: Opo.
6: Tinanong naman ng Senator Judge Del Rosario tungkol sa pangalan na lumitaw sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte.
4: Sa Metro City Chow Foods Corporation, lumalabas di ba ang pangalan ng Jaime Tan Cruz?
5: Lumalabas po yung pangalan ni Jaime T. Cruz sa Metro City Chow Food Corporation based po sa Articles of Incorporation.
4: Sa Great Jolly Times Food Corporation, nandiyan di ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
5: Nandiyan din po.
4: Sa Davao New Royal Taipan Foods Corporation, nandiyan din ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
5: Nandiyan po.
4: Sa Davao Emerging Taipans Corporation, nandiyan din ba ang pangalan niya?
5: Nandun din po.
4: Sa Davao Bounty Times Food Corporation, nag-appear din ba ang pangalan niya dyan?
5: Nandun din po ang pangalan niya.
6: Tinanong din ni Tulfo kung ang Jaime Tan Cruz ay siyang parehong individual na appointee sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
4: Mr. Prosecutor, ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person? Base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, di po ba? Ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po na dating Pangulong Duterte as a a special envoy to China for trade and investment?
7: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
4: Same person. Yes, is he the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
7: Yes, Your Honor.
4: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment?
7: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
4: And then after that, tinanggihan niya na po after his

0: stint at as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
1: I believe so, Your Honor.
2: Samantala, sunod na sumalang sa witness stand si Rendelso Peña, Division Chief ng Electronic Government Procurement Operations Division sa ilalim ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS. Inilahad din sa Peña na may 49 na kontrata ni Naward ng ilang ahensya ng pamahalaan sa GenCorp Industries Incorporated.
3: Upon search po na ginawa namin sa procurement database, it resulted to a 49 awarded contracts to Gen Corporations.
4: Bukod sa 49 contracts, kung saan sinabi mo ang mga procuring entity ang nag-award ay ang OWA Region 11, PhilHealth Region 11, at City of Davao LGU. Ano pa ang mga dokumentong iyong nakita, kung mayroon pa?
3: So, meron po kaming mga na-download na mga related documents pertaining to the 49 awarded contracts po, ma'am.
4: Ilan po, Mr. Witness, itong tinutukoy nyo na related documents to 49 awarded contracts to GenCorp Industries Incorporated?
3: We extracted a total number of 231 documents po.
2: Ang GenCorp ay dineklara umano ni Vice President Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets ng kumpanya na isinumite sa Securities Exchange Commission, hindi lumitaw ang pangalan ng Vice Presidente bilang Incorporator o Director. Nabatid din sa pagdinig ng pagmamayari ng JTC Group of Companies ang 54.98% ng GenCorp. Bernard Ferrer para sa Bayan.
5: Tuloy pa rin ang pagtanggap ng DepEd ng mga guro para sa 8,000 bakanting posisyon kahit walang bagong slot sa 2027. Pero apektado ang ilang programa tulad ng school-based feeding program dahil bumaba ang kanilang budget sa 975.96 billion pesos, mula 1.015 trillion pesos. Kaya naman, humihingi ang kagawaran ng karagdagang 145 billion pesos para sa pagpapatuloy ng maliliit na programa at dagdag benepisyo sa mga guro. Samantala, mabilis na inaprubahan ng Kamara ang 785 million peso budget ng Office of the Vice President kung saan hindi na ito dumaan sa mahabang tanungan.
6: Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme kung saan palabas lamang umano at walang internet na nagagamit ang publiko. Nakatutok ang fact-finding investigation sa mga proyekto ng Department of Information and Communications Technology or DICT, kabilang ang free Wi-Fi program. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bagaman ini-install ang mga hardware, hindi naman gumagana ang mga software. Sa inilabas naman na pahayag ng DICT, bagamat wala pang formal notice na natanggap ang kagawaran, handa raw sila sa investigasyon kaugnay nito.
7: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free Wi-Fi, wala naman talagang lumalabas na Wi-Fi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question or yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
5: Nakahanda ang COMELEC para sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo. Ito ay sa kabila ng posibilidad na maging ganap ng batas ang panukalang nagpapalawig ng termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay bago mais sa batas ang Senate Bill 2387 o pagpapalawig ng termino ng barangay at sangguniang kabataan officials. Mula sa dating 4 na taong panunungkulan ng mga opisyal, plano na itong gawing 5 taon. Pero ang Commission on Elections, matuloy man o hindi ang nakatakdang halalan sa November 2, ay nakahanda pa rin para sa schedule ng filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28.
9: Kailangan pong ready ang COMELEC dahil po, kung titignan ninyo, yung pong panahon namin na natitira ay talaga naman pong limited. At kung sakali mo pong hindi pirmahan, kailangan ready kami. Kung pirmahan, ready rin po kaming ipagpatuloy, ready po kaming sumunod sa mga dikta ng bagong batas.
8: Hanggang October 5 ang paghahain ng kandidatura, pero hanggat hindi nagiging ganap na batas ang panukala, may mga inihanda ng pasilidad ang field offices ng COMELEC para rito, partikular ang mga mall sa Metro Manila. Pero kung halimbawang nagpapatuloy na ang COC filing sa iba't ibang lugar sa bansa at biglang maging batas ang panukala, ang sabi ng COMELEC, ihihinto nila ang operasyon bilang pagtalima sa bagong batas. Ibig sabihin, kung lalagdaan ito ng Pangulo, hindi matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections.
9: Hindi ito first time na nangyari sa COMELEC. Kung matatandaan nyo, yung barn elections supposedly naggagawin natin noong 13, 2025. Tapos na po yung filing ng COC bago po nangyari yung mga postponed, yung Republican Act 317. At na nangyari po doon, binaliwala natin yung mga COCs na natanggap at nagpapapile tayo ng panibagong COCs.
8: Kung hindi rin tuloy ang halalan, bubuksan ulit ng COMELEC ang registration para sa mga hindi pabutante. 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa pag-imprenta ng balota, ballot boxes at iba pang election paraphernalia. Pero may kakayahan ng komisyon na gumawa ng resolusyon para magamit pa ang mga balotang na-imprenta na kahit 2026 ang taong nakalagay doon. Kaya naman giit ng COMELEC, hindi masasayang ang anumang kagamitang nabili na. Ang mga ballpen, thumbprint takers at indelible ink, dahil isang taon lang ang shelf life, hindi na muna ipinadeliver ng COMELEC sa kanilang tanggapan. Para kung tatanggapin na nila ito, ay nasa ilalim pa rin ng warranty. Wala pa sa kamay ng COMELEC ang natitirang 11 billion pesos na pondo para sa BSK 1 Nobyembre, na primaryang nakalaan para sa honoraria ng poll workers at deputized agencies. Pero kung hindi man ito matuloy, pwede pa itong magamit para sa national and local elections sa 2028 sa pamamagitan ng pagbuo ng isang batas na magpapahintulot dito. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Galit at pagkadismaya ang naging reaksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos madiskubre ang hindi pulidong pagkakagawa ng City Camp Proper Barangay Hall Project sa lungsod. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: That's where your taxes go. Sa busa ng mga politiko, sa busa ng mga napaka-corrupt na mga contractor at mga engineer. Mga nila. Papamura kayo.
2: Hindi napigilan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang galit sa mga politiko sa Baguio City na nakialam sa pagpapatayo ng barangay hall sa City Camp Proper dahil hindi natapos at hindi pulido ang pagkakagawa nito. Ininspeksyon ni Mayor Magalong ang barangay hall matapos ireklamo sa kanya ng mga opisyalis ng barangay ang hindi maayos na pagkakagawa at hindi natapos sa nakatakdang panahon ang proyekto.
3: Delayed pa nagpahimiti servisyo kadagigay kliyente may nga umay, at siyempre nabasa ti barangay siyempre pagtugawan may pa isuda imbis nga maasikaso may nga dagos isuda.
2: Ayon sa punong barangay, nasimulan ang proyekto noong 2021 na phase by phase depende sa aaprobahang pondo. 37 million pesos ang nagamit sa gusali, ngunit hindi dekalidad ang pagkakagawa at marami pang hindi natapos na bahagi nito.
4: Ang gusto lang sana namin, magawa na yung mga hindi pa nagagawa. I-priority yung mga dapat. I-repair yung mga dapat i-repair. Yun lang. Kasi ongoing na kami.
1: According to the project engineer, tapos na sana yung first floor and second floor. Pero kung titingnan mo, talagang pati ikaw, tataas yung dugo mo rito. Na hindi siya fit for occupancy. It does not even give you a semblance of a working environment.
2: Habang hindi natatapos ang gusali, plano ng DPWH na ilaan ang 40 million pesos na karagdagang pondo para rito. Ngunit sa pag-aaral ng LGU, 20 million pesos lang dapat ang kakailanganing pondo upang matapos ang pasilidad.
1: Babantayan ko na ito. Babantayan ko na kasi nakita nyo naman siguro pati yung mga senior citizen umiiyak dito, pati yung mga empleyado umiiyak dito. Nakakalungkot itong lugar nila, kita mo itsura.
2: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita ay follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
6: Bayan, 94 days na lang, Pasko na! At yan pong mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
7: Bagong Pilipinas.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
2: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
3: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. 22nd of September 2026. At ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako po rin yung lingkod Nords Maguindanao, makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iyahatin namin sa inyo iba't ibang mga balita, impormasyon, talakayan na ating pag-uusapan, balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre ba, syempre importante yan, may makakasama tayo mamaya. Okay, kumusta? Naku, ingat-ingat po tayo. There's low pressure already outside. Nasa labas pa man naman daw ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung low pressure ay ganap ng bagyo. So, ayon nga sa balita kanina sa Ulat Bayan, ay naku, baka mga Thursday. Thursday ay umulan. Naku, sana ay maganda ang weather sa Thursday. Despite of the rain. Pero kanina umulang. Pero alam mo yun, umulan, pocket, no? Pocket rains lang. Yung parang umulan sa circle, tapos sa may bandang dulo ng Visayas, eh wala. Kakaiba ngayon yung ulan. That's the effect of climate change. Just imagine, ika nga, kung gaano nakainit ngayon ang ating mundo. No, kumbaga eh wala alam mo 'yun, yung parang yung dati na pinag-uusapan na greenhouse effect, 'di ba? And then ngayon ay nag-evolve na into climate change. Ano naman kaya ang sunod dito? Anyway, samahan niyo lang kami. Iyatin namin sa inyo iba't ibang mga balita, but before that, alamin natin ang mga balitang pakabangan niyo dito sa ating programa Salam Radio.
0: Salam. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: House prosecution, pag-aaralan pa kung ipapatawag nito si Jaime T. Cruz at ang lumalabas sa pangalan sa mga kumpanya na may kaugnayan umano kay VP Sara Duterte. Kongreso naratipakahan na ang panukalang pagpapalawak ng voucher program hanggang grade 6. DepEd palalakasin ang pagtatag ng Child Protection Committee sa mga paaralan. Bakuna eskwela ng DOH umaarangkada na sa lungsod ng Zamboanga. 14,777 hektaryang ancestral domain ang ng Aita Magbukon, aprobado na ng NCIP. Mga benepisyaryo ng programang Walang Gutom ng DSWD or Walang Gutom ng DSWD mula bayan ng Lumba, Bayabao, Lano del Sur, sumailalim sa pagsasanay ng TESDA. Dalawang rice processing facility sa Kabanatuan City pinasinayaan ng Department of Agriculture. Sa Andigan Bayan, sinuspinde si Representative James ang DIT James Ang Dit Jr. ng 90 araw. Sorry, hindi mo kasali. Smuggled na produkto may masamang epekto sa kalusugan at ekonomiya ayon kay Customs Commissioner Napomuceno. Job fair at Information and Service Caravan is nagawa ng DOLE Zamboanga City Field Office. Mahigit 6.7 milyon na halagang pisong halaga ng kontrabando na samsam na Police Regional Office 10 sa rehiyong Northern Mindanao nitong nakaraang linggo. Provincial Director ng Zamboanga Sibugay PNP, sinubaybayan ang proyektong pang-imprastruktura ng PNP pananagutan sa pamahalaan ng mga mapagkukunan o pamamahala ng mga mapagkukunang pinapalakas. DSWD Field Office 1 patuloy sa pagdagdag ng relief stockpile para sa posibleng kalamidad.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: At yan po ang mga balita. Ito, tuloy-tuloy na tayo. Tuloy-tuloy ulit tayo sa detalye ng ating mga balita. House prosecution, pag-aaralan pa ang kung ipapatawag nito si Jaime T. Cruz, ang lumalabas na pangalan sa mga kumpanya ng may kaugnayan umano kay VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balitang yan, alamin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nani? Pag-aaralan pa ng House Prosecution Team ang posibleng pagpapatawag kay Jaime T. Cruz upang humarap bilang testigo sa impeachment trial sa Senado. Ito matapos ilang beses na lumabas ang pangalan ni Cruz sa testimonya ni SEC Director Gerardo Del Rosario bilang incorporator, director o major stockholder ng ilang kumpanya na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa mister nito si Attorney Manasseh Scarpio. Kabilang sa mga kumpanya ito ang GenCorp Industries Incorporated, Metro City Chow Food Corporation, City Hall King Chow Food Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, Davao New Royal Taipan Food Corporation, Davao Emerging Taipan Corporation at Davao Bounty Times Food Corporation. Ayon kay House Prosecution Spokesman at Advisor Robert E. Sparbers, misteryoso ang katauhan ni Cruz kaya mahalagang malaman kung ano ang eksaktong relasyon nito kay VP Sara at sa mga nabanggit na negosyo. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Robert A. Sparbers.
6: Masyadong misteryoso yung pangalang Jaime T. Cruz, no? Kaya nga maaring mapatawag siya, no? Kung sakasakaling mapag-agrihan namin sa prosecution na siya ay idagdag bilang isang witness dito sa paglilitis na ito, maaring gawin namin yan, no? At appropriate time. But medyo may malaking tanong, no? Sino ba itong si Mr. Cruz? Diba? Ano ba yung kanyang relasyon dito sa ating pangalawang pangulo? There seems to be some connection between his company, yung GenCorp, no? At itong kay Vice President Sara. Why would Vice President Sara declare that she has business interest or shareholdings perhaps in this company while the GIS does not say so, no? So it leaves a big question mark to all of us, kaya nga dapat yan ang masagot at makita natin lahat.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. 7:17 in the evening, magbabalik po Salam Radio, pagkaroon nilang balala.
1: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:21 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. DepEd palalakasin ang pagtatatag ng Child Protection Committee sa mga paaralan. Alamin natin na ng detalye mula Kamara Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Kat.
12: Tiniyak ng DepEd na pinaiintindihan nito ngayon pagtatatag at pagpapalakas ng Child Protection Committee o CPC sa mga paaralan sa bansa. Ito na tuwing House Committee on Appropriations Vice Chair at DepEd Budget Sponsor Mercado Zamora nang mausisa ni Ipe Portilis Representative Silvio Dagoog-Uko sa pagpapalakas ng CPC. Kasunod din nito ng mga insidente ng karanasan sa mga paaralan. Ani Dagoog-4 sa kanyang mga apo ang kasalukuyang nag-aaral, kaya nababahala siya para doon nga sa kanilang school safety. Ayon naman kay Zamora, bagamat inaatasan ni lahat ng paaralan na magtatag ng CPC, nasa 33,000 pa naman yung functional na CPC sa ngayon. Pero giit niya na committed naman yung DepEd na paigtingin yung implementasyon ng programa, partikular ang pagtatag ng dagdag pang CPC sa mga paaralan. Ang CPC ay bahagi ng Child Protection Policy ng DepEd sa ilalim ng DepEd Order No. 40 Series of 2012 na nagmamandato sa mga paaralan ang magtatag ng Child Protection Committee at magpatupad ng mga intervention para sa proteksyon ng kabataan. Para sa Radyo Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat Kathleen Forbes. Samantala, bakuna eskwela ng DOH umaarangkada na sa lungsod ng Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Shirley,
13: umaarangkada ang bakuna eskwela ng kagawaran ng kalusugan kasama ang Zamboanga City Health Office sa lungsod ng Zamboanga ngayong buwan ng Setyembre. Pinakauling napuntahan ng mga tauhan ng City Health Office ay ang Ayala National High School at Ramon Enriquez Memorial High School nitong syudad. target ng school-based immunization na mabigyan ng karagdagang proteksyon ang mga bata laban sa vaccine-preventable diseases tulad ng measles, rubella, tetanus, diphtheria, at human papilloma virus para sa mga kababaihan. Saklaw ng programa ang lahat ng mga mag-aaral ng grade 1 at grade 7 na bibigyan ng naturang mga bakuna at lahat naman ng mga batang babae sa grade 4 para sa HPV. Ito ay nilunsad ng DOH sa pagkikipagtulungan ng Department of Education na layong maprotektahan ang mga kabataan sa mga pampublikong paaralan laban sa mga vaccine preventable diseases. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
4: Eh, maraming salamat, Shirley Espino. Samantala, mahigit 14,000 hektaryang ancestral domain ng Aita Magbukon aprobado na ayon sa National Commission on Indigenous People. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ray!
15: Inaprobahan na ng National Commission on Indigenous Peoples ang aplikasyon para sa ancestral domain title na Aita Magbukon sa Bataan na sumasaklaw sa halos 14,777 hektarya. Sakop ng aplikasyon ang mga lupain sa Abukay, Bagak, Orani, Samal at Balanga City. Ayon kay NCIP Chairperson Secretary Nancy Katamco, inihain ang aplikasyon noong 2012 at dumaan sa validation ng mga ebidensya, survey, mapping, publication at technical review. Ang pag-aproba ay hakbang tungo sa formal na pagkilala sa karapatan ng komunidad sa kanilang ancestral domain. Tinitiyak ng NCIP ang maayos at masusing pagproseso ng mga ancestral domain claim. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating programa Salam Radio. Mga benepisyaryo ng programang Walang Gutom ng DSWD mula bayan ng Lumbabayaba, Olano del Sur, sumailalim sa pagsasanay ng TESDA. Para sa detalye, alamin natin mula Iligan, Dandy Macarambon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Dandy. Sumailalim ng pagsasanay kaugnay sa carpentry o pagkakarpentero ang mga benepisyaryo ng DSWD Walang Gutom Program ng Lumbabayaba, Olano del Sur sa ilalim ng TESDA Carpentry Training nitong nakaraang linggo. Naisagaw ang pagsasanay sa pagtutulungan ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE at ng Walang Gutom Regional Program Management Office, DSWD Field Office 10. Layunin ng pagsasanay na makapagbigay ng kaukulang praktikal na kasanayan na makadutulong sa kabuhayan ng mga benepisyaryong partisipante, makapaghanap buhay at mapagkakakitaan. Sa ilalim ng programang Walang Gutom, hindi lamang hangad nito ang matugunan ang problema sa gutom, kundi makapagbigay din ng pangmatagalang solusyon tungo sa maayos at matatag na kinabukasan ng mga pamilyang benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Eh, maraming salamat, Dandy Macarambon, gikan Mindanao. Samantala, sa Tayug naman, dalawang rice processing facility sa Cabanatuan City pinasinayaan ng Department of Agriculture. Para sa detalye mula tayo, gulamin natin kay Mildred Cookia.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred.
17: Pinasinayaan ng Department of Agriculture ang dalawang rice processing facility sa Barangay Makatbong, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang inaugurasyon ng mga pasilidad na pinatupad sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program. Layunin ng mga pasilidad na mapabilis at mapahusay ang pagpoproseso ng palay, makatulong sa modernisasyon ng pagsasaka, mapababa ang production cost at mapataas ang kita ng mga lokal na magsasaka. Kabilang sa aktibidad ang ribbon cutting ceremony, blessing at facility tour. Dumalo rin sina Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization Director Dionisio Albindia, DA Central Luzon Regional Executive Director Eduardo Lapos Jr., National Food Authority Regional Manager Geoffrey Parato, at Branch Manager Maria Luisa Luluquiset. Naroon din sina Nueva Ecija 3rd District Representative Julio Cesar Vergara at Cabanatuan City Mayor Mike Elizabeth Vergara. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred Coquia. 7:28 in the evening, marami pa tayong balita na ihahatid sa inyo at may makakasama tayo mamaya. Dito lamang sa ating programang Salam Radio. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaranilang paalala.
18: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Magandang araw, si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at mangingisda. Say aha. A for ani. Hangga't maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaol. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang mayalak.
23: Da
2: kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund solid kabay!
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:34 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod Nords Maguindanao. Tayo po napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan tayo po napapakinggan sa 104.3 FM The Capital, syempre sa Facebook via live sa Radyo Pilipinas at sa Free TV sa iba't ibang channels ng PTV. Samantala, makakasama naman natin ang ating isa sa ating mga officials mula sa MAFAR BARMM upang pag-usapan ang distribution ng livelihood equipment handog ng Pangulo Servicio Caravan. Para sa detalye ng ating panayam, makakasama natin ang ating Chief Agrarian Reform Program Officer ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng Sulu. Makakasama natin Al Jibril Di Lajahasan. Sir, salamu alaykum. Magandang gabi po. Yes sir, hello. Magandang gabi. Yes sir. Magandang gabi po, Chief Jibril. Ayan, Chief.
24: Oh, sir. Good evening po. Good evening.
4: Ayun, okay.
24: Alaykum.
4: Alaykum isalam. Magandang gabi po at maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming invitation sa ating panayam na ito. Pag-uusapan po natin about itong distribution ng livelihood equipment sa ilalim ng handog ng Pangulo Servicio Caravan. Kailan po ito isinagawa? Kailan po isinagawa ang pamamahagi ng livelihood assets na ito?
24: That was September 14. Actually, nationwide po ito ginawa noong September 14. Buong Pilipinas, sir.
4: Ah, so simultaneous buong Pilipinas noong September 14. Oh, it's very historic kasi yes. Ano din yan, ha? Election din yan sa Bangsamoro. Although sayang lang at ang BR, ang Sulu ay hindi na sali doon sa historic event na yun. But anyways, ano po, una sa lahat, bigyan nyo po muna kami ng preview. Okay, ano po itong andog ng Pangulo Servicio Caravan at ano po ang ipinamigay natin na livelihood equipment? At sino yung mga binigyan natin?
24: Una sa lahat, sir, yung handog ng Pangulo Servicio para sa lahat ay programa ng Pangulo po. Mismo si President BBM po yung programa niya po ito. Dito sa Sulu naman, pinangunahan ito mismo ng governor namin, si Honorable Governor Abdusakur Toto Tan II, pati yung tatay niya, si Vice Governor Abdusakur Tan. Ang program na ito, lahat ng agency nag-participate, lahat ng services nila, may mga booth sa venue na yan, may designated booth ang lahat ng mga government agencies po. Sa amin naman, sa MAFAR, sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, mm-hmm. may binigay po tayo, although yung pamimigay po natin, alam naman natin sa ministry natin na may mga target beneficiary tayo, pero dahil nagkataon talaga naman, nung September 14 na yun, may mga may mga ibinibigay kami na sa timing na din doon na mismo nabigay sa program na yon. Katulad lang sa agriculture assistance. Oo.
4: Ano po yun? Apo. Ano po yun?
24: Apo, sa agriculture division na nagbigay po si tayo ng cassava chipper.
4: Oh, cassava chipper.
24: Opo, grain grinder, ng coffee grinder, ng mga different vegetable assorted vegetables.
4: So mga seeds, mga infrastructure, mga equipment.
24: Yes po. Opo.
4: Ang pinamigay natin sa sino po
24: ito? Sa fisheries. Sa fisheries naman nagbigay naman ng fisheries division or fisheries services natin sa mga farm ng mga chest freezers.
4: Nagbigay
24: lang ng freezer po ng cubic 11 cubic foot na freezer.
4: 11 cubic foot na freezer.
24: Opo, malaki-laki po. Tapos meron din 9 cubic foot refrigerator. Mayroon din mga vacuum sealers worth na mga 300,000.
4: Vacuum sealers.
24: Opo. Tapos sa Clara Reform, nagbigay kami ng COCROM, yung Certificate of Condonation and with Release from Mortgage. Yan po ang sikat sa sikat doon sa zona ng presidente natin.
4: Ano po yung sikat sa zona? Naging zona na
24: yung COCROM, yung Certificate of Condonation na with Release from Mortgage.
4: Certificate of Condonation with Release of Certificate.
24: Certificate of Condonation.
4: Condonation.
24: With Release from Mortgage po. Opo.
4: Release from Mortgage.
24: Opo, yes po. Kasi yung mga agrarian beneficiaries natin.
4: Yung mga agrarian.
24: Yes po. Pagkatanggap nila lang ng titulo, of course, may babayaran din sila yearly sa land bank.
4: Ano nga po yung term ulit na ginamit nyo?
24: COCROM po. COCROM. COC. COCROM.
4: Ayan. Okay. So, yung po yung Certificate of Condonation and the Release of Mortgage. With Release of Mortgage. From Mortgage. So, meaning, yung mga kababayan natin which is under this program na meron pang hindi nabayaran doon sa kanilang mga lupa na ibinigay sa kanila ng gobyerno ay wala na silang babayaran. Libre na.
24: Wala na.
4: And how many hectares are we talking about? May figures po ba tayo?
24: Yes po. Nagbigay, kasakabuhan po na nabigay natin. For now, almost 4,000 hectares.
4: 4,000 hectares.
24: Yes po.
4: Madami-dami yun. Mga ilang beneficiaries po doon sa 4,000 hectares?
24: 143 beneficiaries.
4: 143 beneficiaries
24: yes
4: for
24: po,
4: that 4,000 hectares.
24: Tayo, nagkakondone po tayo ng 8.8 million po.
4: Wow. Those are good numbers talaga.
24: Actually, maliit pa yun kumpara sa mga...
4: May expected pa tayo?
24: Yes po, of course. Pero continue kasi yan. May batches yung donation po.
4: Okay. Linawin na natin kasi since Sulu is not already part of BARMM, but the MAFAR is still existing in the Sulu province. But I think at the end of the year, sadly, ay wala na din itong pinag-uusapan natin. Tama po ba?
24: Continue po ang programa kasi sa MAFAR, kahit ang MAFAR kasi...
4: Continue pa rin.
24: Kumbayan kasi sa barn kasi kumbayan kasi agriculture and reform. Dahil region nga rin na nga, although wala pang guideline para mag-do. Of course, naka-devolve sila sa LGU. Yung BFAR, region 9. Sa regional office, I mean. Pero ang point ko lang, sir, dahil wala pang guideline, so MAFAR pa rin ang tawag sa amin. Katulad ng ibang ministry din, sir. Our expectation, baka next year, pero wala pang official, wala pa naman.
4: I see. Okay. So meron tayo doon sa Agriculture Division, and then meron naman tayo sa Fisheries. Tapos, meron din tayo doon sa pang-agrarian, no? Sa side naman ng agrarian reform. So, talagang malawakan at simultaneous itong pinamigay natin. Ano naman ang naging reaksyon ng ating mga kababayan sa handog ng Pangulo program na ito?
24: Lang sir, nung day na yon, ang kulang isang araw kasi sa dami ng tao, kasi nandun lahat ng very active kasi ang mga services ng national government agencies in fairness to them. Tinugunan talaga nilang panawagan ni Honorable Governor po. So, marami talaga yung nag-participate. So, yung mga tao, siyempre, masaya sila. nila kailangan magpunta pa ng one-stop shop talaga. So pupunta. Yung mga sa DOH, maraming services din sila.
4: Ah, meron din. Okay. So it's not only, it's po. Not only, lahat pala ng agencies ang nandoon para doon sa programa na yun. Wow, ang ganda. So itong MAFAR, ito naman yung naging kabahagi niya doon sa programa na yun. So, teka lang, balikan ko lang ha, regarding doon sa chest freezers, doon na pinamigyan ng fishery department or division. Bakit mo kailangan itong mga vacuum sealer at itong refrigerator?
24: Based on studies talaga ng fishery services natin, even the BIFAR Region 9, marami talaga ang nawawala sa catch.
4: Nasasayang.
24: An example, o nasasayang karami-rami ng isda tapos mawawala lang talaga ng value dahil wala na, hindi na siya ma-preserve kasi marami, so dahil kailangan talaga ng ano ng ice at saka yung post-harvest, so yan ang tinugunan ng bomb under ng MAFAR po.
4: I see yan. Okay,
24: actually marami pa yan sir, entire Sulu 19 municipalities in fairness sa barb sa through MAFAR.
4: So meaning
24: hindi lang talaga yan.
4: So meaning wala kasi tayong syempre no. I mean, wala tayong cold storage facilities in the area in Barm. So
24: meron na ngayon.
4: Ah, meron na. Okay, si paano saan dumaan yung cold storage?
24: Hulo.
4: Sa Hulo. Meron tayo sa Hulo yung cold storage.
24: Kaka-turnover lang po this year din.
4: Oo. Pero etong pinamigay ng mga chest freezer, I think that's on the remote areas, no.
24: Then, Island.
4: Ah, island. Okay, doon pinamigay pa. Nako, paano kaya nila dadalhin yung mga freezer nila doon sa mga islands na? Kasi alam natin, island, Sulu Province is already an island and then it's an island within islands din. No, madami yes, din na mga mga islands na nako malaking tulong 'yan para sa ating mga kababayan diyan, no. Ang problema na lang sana lagi naman silang may ilaw. I think sana yun naman yung gawa ng para. But anyway, so far po ano po ang inaasahan nating mga programa aside from yung handog ng Pangulo program, ano po ang aasahan ng ating mga kababayan from Hulo Sulu sa MAFAR at sa Bangsamoro government?
24: Ako personally, nagpapasalamat ako in behalf of sa tao dito sa Sulu dahil until today, ang BARM government continue pa rin po ang tulong sa amin. At the same time kasi yung Region 9, pumapasok pa din unti-unti. So, yung activities namin continue until today. Kasi ang kinakatakutan din ng karamihan is mahahamper ang services kung wala nang pondo galing sa either Region 9 or sa BARM.
4: Ayun.
24: So, dahil nga mahal kami ng BARM. So,
4: ayun. that's the spirit, di ba? Dapat ganun always. Dapat,
24: yes po.
4: Dapat
24: pasok kapatiran
4: tayo. Siyempre, isa, kahit na, ika nga nila, kahit wala na ang Sulu sa Bangsamoro pa rin sila sa puso ng mga kababayan natin Bangsamoro. Siyempre, no? Sir, matanong ko lang po, Chief, kayo po ay Tausug, if I'm not mistaken. Tama po ba o ano?
24: Yes po, Tausug po.
4: Ah, Tausug kao. Ah, okay. So, you're in Sulu right now?
24: Yes po.
4: Ayan, ako, kaibigan po natin si Governor, the father and the son, talaga nagpapasalamat din tayo sa warm welcomes na.

0: on-site visit sa mga agrarian reform areas namin. Kahit sa sulok-sulok talaga, napupuntahan na siya. So, alhamdulillah. Continue yung services natin sa mga area. Pinupuntahan ng mga officers natin talaga doon sa mga area talaga ng agrarian reform areas natin. At saka yung sa agriculture, refers to agriculture services, walang sawa talaga yung mga agriculturists natin. Actually, sir, kahit wala nang pondo.
1: No
0: way. I mean, naman wala, pero konti ng pondo.
1: Konti lang.
0: Kaya nga, nandiyan. So, continue sila kasi in-invite sila ng LGU. Ang maganda kasi sa mga LGU, kung kailangan nila ng agriculture and fisheries activities, tinatap nila ang MAFAR. So, hindi naman nag-tubili anytime. On call talaga yung mga agriculturists natin po.
1: Ayan, okay. Maraming salamat. With that, ano po ang mensahe nyo or pasasalamat sa ating Pangulo sa iba't ibang programa na naipamigay dyan sa area ninyo at ano pa po ang mga mensahe nyo para sa ating mga kababayang Bangsamoro?
0: Una sa lahat po, nagpapasalamat kami sa LAM Radio, sa Radio Pilipinas, sa another chance na naman kasi I think mga 4 times na ako na-interview ni sir dito sa
1: Suki ka na ni Suki ka na namin dito, sir.
0: O nga po. So yun, maraming salamat kasi syempre malaking chance ito kasi nationwide namin yung service natin. Hindi ibig sabihin wala na tayo sa barn ay wala tayong activity. Meron po na hindi nag-stop dahil hindi pa tayo fully naka-transfer sa region na hindi ibig sabihin wala na tayong trabaho. Aha. Dahil ang services kailangan talaga ng mga farmers natin at saka fisher folks. Kasi ang Sulu, nandito tayo sa stage kung saan kailangan talaga ng intervention, especially sa food security. Masusustain dapat ito kasi siyempre ang livelihood ng mga tao natin, especially ng farmers and fisher folks, parang hindi naman ano, pero nakikita nila kasi malaki ang tulong ng MAFAR. Malaki. So, na-appreciate ng LGU, na-appreciate ng mga stakeholders. So, alhamdulillah naman, dahil doon, marami tayong nakikitang development sa buong Sulu, sa buong 410 barangays ng Sulu po. And then, maraming salamat sa governor namin at saka sa vice governor kasi very supportive po sila sa mandato ng MAFAR. Hindi sila nag-atubili lahat ng activity namin na full support po sila. Sa ngalan po ng provincial director namin sa MAFAR, si Engineer Alfie Ribani. Ako po si Jib Lajasan. So, thank you very much po sa Salam Radio.
1: Ayan, okay, siyempre. Mapa Radio Pilipinas Suluman yan na Chief, kahit dito sa Metro Manila ay suportado namin yung mga programa nyo dyan dahil tayo po ay Radio Pilipinas here in Metro Manila. Anyways, baka may mensahe po kayo na ba sa salamat sa ating Pangulo?
0: Opo, siyempre, yung president natin, in fact, nagpunta siya din dito sa amin this year. Nakalimutan ko anong buwan yun, pero nagpunta siya po dito para makita niya ang condition ng Sulu. And I think parang sabi ng governor namin, pupunta din dito siya ulit na naman. Baka next month daw, wow, sabi ko, malaking kwan ito. So, thank you talaga. In fact, yung Chief Justice pupunta din. Pati daw ang Senate President. So sabi ko, ganun talaga ka-supportive ang national government sa Sulu. So, in fact, kakatapos din ng celebration namin ng Bangsasug Day. 636 years of public administration and governance ng Sulu po.
1: Yan.
0: 636 years.
1: Proud Bangsasug. Okay.
0: Yes.
1: Anyways, maraming salamat. Our Chief Agrarian Reform and Program Officer ng MAFAR Sulu, si Sir Aljibril Lajahasan. Maraming salamat po. Assalamualaikum. Magsukol.
0: Salam.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:51 in the evening, nakasama natin Chief Agrarian Reform ng MAFAR, Aljibril Lajahasan.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ayan, taliwas doon sa akala natin is that ang suporta ng Bangsamoro government ay hindi na makikita sa Sulu, andyan pa rin ang Sulu or andyan pa rin ang BARM government para tulungan ang ating mga kababayan sa Sulu. 7:52 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan nilang paalala.

0: Kas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: At nagbabalik po tayo 7:54 in the evening sa iba pa mga balita. Provincial Director ng Zamboanga Sibugay, PNP, sinubaybayan ang proyektong pang-imprastruktura ng PNP, pananagutan sa pamahalaan ng resources, pamamahala ng resources pinapalakas. Para sa detalye, alamin natin live kay Lesti Cubol.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
8: Lesti.
10: Senorsa ng sagawa si Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ng Inspeksyon sa patuloy na pagpapatayo ng PNP Building sa Barangay Logan sa Bayan ng Ipil, Zamboanga Sibugay bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagsisikap na matiyak ang tamang pagpapatupad ng mga proyekto at ang mahusay na paggamit ng pondo at yaman ng pamahalaan. Sa panahon ng inspeksyon, sinuri ni Colonel De Sugo ang progreso ng konstruksyon, binantayan ang kalidad at estado ng paggawa ng gusali at tiniyak na ang proyekto ay nananatiling alinsunod sa mga naaprubahang plano, detalye at nilalayong intensyon nito. Binigyan din ng inspeksyon ang kalagahan ng regular na pagsubaybay sa proyekto, pananagutan at responsabling pamahala ng pinagkukunang yaman o resources upang matiyak na ang proyektong pang-imprastruktura na pinunduhan ng pamahalaan ay matatapos ng mahusay at makatutulong sa ikabubuti ng operasyon ng pulisya at sa paghatid ng serbisyo sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
8: Maraming salamat live mula Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol. Samantala, Job Fair at Information Service Caravan is sinagawa ng DOLE Zamboanga City Field Office. Mula pa rin Zamboanga, sa city naman, Justin Bolanon.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
8: Report. Justin.
11: Pinamunuan ng Department of Labor and Employment o DOLE Zamboanga City Field Office ang Local Job Fair at Information and Services Caravan sa City Coliseum, Barangay Tetuan sa Naturang Lungsod. Ang nasabing inisyatiba ay bilang suporta sa Child Labor Prevention and Elimination Program. Pinangasiwaan ng Public Employment Service Office o PESO ang Naturang Job Fair kung saan nasa 606 na job vacancies ang inalok ng 23 employers na nakisa sa aktibidad. Namahagi rin ang tulong pangkabuhay ng DOLE na abot sa 4.4 billion pesos sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program at Emergency Employment Program para sa 105 magulang ng mga child laborers sa lungsod. Samantala, nakatanggap din ng mga school supply at hygiene kits ang mga batang manggagawa mula sa suporta ng mga nakilohok na sponsors sa aktibidad. Bilang bahagi ng programa, lumagda ang mga katuwang na ehensya at stakeholders sa isang pledge of commitment bilang suporta sa pagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Maraming salamat Justin Bulanon. Samantala, mahigit 6.7 milyong piso na halaga ng kontrabando na samsam ng Police Regional Office 10 sa mahigit 60,000 operations ng pulis sa Northern Mindanao. Mula Ilika, nagbabalik Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
8: Report. Dandy.
12: Umabot sa 6,727,751 pesos and 20 centavos na halaga ng mga nasakote kontrabando at 145 individual sangkot sa mga illegal na aktibidad na aresto ng mga otoridad ng Pro 10 sa rehiyong Northern Mindanao nitong nakaraang linggo. Batay sa lingguhang ulat ng Pro 10 sa illegal na droga, nasamsam ng mga otoridad ang 590.497 na gramo ng umano'y shabu, nagkakahalaga ng 4,015,257 pesos standard drug price na isagawang 65 operasyon. Sa illegal na sugal, 3 operasyon ang naisagawa kung saan 8 individual ang naaresto at nakumpiska ang 1,789 pesos. 57 most wanted person pinaghanap ng batas ang Timbog sa isinagawang operasyon ng mga otoridad. 13 operasyon naman ang kontrabuga, kampanya laban sa illegal na armas ang naisagawa at nasamsam ang 13 maliliit na armas. Sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na sigarilyo, umabot sa 2,498,480 pesos mula sa 27 operasyon ang nasamsam ng mga otoridad. At sa illegal na pagmimina, 12 operasyon ang naisagawa, Timbog ang 11 individual at nakumpiska ang mga nahukay na mineral at mga ekipo sa pagmimina, nagkakalaga ng 212,225 pesos. Pinuri ni RD Babagay ang tagumpay ng operasyon ng kanyang mga kinasasakupan dahil sa kanilang walang humpay na dedikasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng rehiyon. Sumasalamin ito anya sa walang tigil na pagpuksa sa mga ilegal na aktibidad at pagtitiyak sa kaligtasan ng bawat komunidad ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Paglilinaw lang, mahigit 6.7 milyong piso na halaga ng kontrabando na samsam ng Police Regional Office kung saan 10 or Police Regional Office 10 kung saan mahigit 65 operasyon sa nagdaang linggo ng mga pulis sa Northern Mindanao.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Oras 8 PM in the evening.
7: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: DSWD Office 1 patuloy sa pagdagdag ng relief stockpile para sa mga posibleng kalamidad. Para sa detalye mula tayo, galamin natin kay Mildred Coquia.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
8: Mildred.
13: Umabot na sa 85,114 ang food and non-food items na nakaposisyon sa regional at satellite warehouses ng DSWD Field Office 1, gayon din sa mga relief pre-positioning area sa buong Ilocos Region. Patuloy ang pagdating ng karagdagang supply mula sa National Resource and Logistics Management Bureau bilang paghahanda sa mga posibleng kalamidad at emergency situations sa Region 1. Kabilang sa mga bagong dating ang family food packs na sumasailalim sa quality inspection upang matiyak ang kalidad at maayos na kondisyon ng mga ito. Ayon sa DSWD Region 1, bahagi ito ng buong bansa handa upang matiyak na may nakahandang supply at maagap na maipaabot ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang maaapektuhan ng kalamidad at iba pang emergency situation. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
8: Ayan, maraming salamat, Mildred Coquia. Ah, meron pa tayo? Ah, okay. Sige, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Smuggled na produkto may masamang epekto sa kalusugan, sa ekonomiya, sa kalusugan at ekonomiya ayon kay Customs Commissioner Napomuceno. Para sa detalye, alamin natin kay Dike Zarate.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
8: Report. Dike.
14: Muling nagbabala sa publiko si Custom Commissioner Ariel Nepomuceno na huwag tangkilikin ang mga smuggle na produkto. Aniya, batid niya na basmura ito pero meron na mga negatibong epekto. Paliwanag ni Commissioner Nepomuceno, una, delikado sa kalusugan ng smuggle na produkto dahil hindi tiyak ang kalidad dito, dahil hindi dumaan sa tamang proseso at walang permit mula sa kinaukulan. Pangalawa, may epekto ito sa ekonomiya dahil basmura ang smuggle na produkto. Hindi makakasabay sa bintana, mga mahirap na magsasaka at mga mangingisda. Ginawa ni Custom Commissioner Nepomuceno ang pahayag sa tanggapan ng Department of Justice kasabay ng pagsasampanya ng reklamo sa BOC laban sa may-ari at kinatawan ng isang importer, licensed custom broker, ilang opisyal at tauhan ng custom at iba pang individual kaugnay sa umanong maling deklarasyon ng agricultural shipments. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Eh, maraming salamat, D.K. Sarate. Samantala, sinuspindi si Uswag Ilonggo, Party List Representative James Ang Dit Ang Jr. ng 90 araw. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
15: Report.
8: Ray.
17: Pinatawan ng 90 araw na suspensyon ng Sandigang Bayan si Uswag Ilonggo Representative James Ang Dit Ang Jr. kaugnay na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Iniutos ng 6th Division ang preventive suspension kay Ang habang dinidinig ang kaso. Inatasan din ng Korte ang Speaker of the House of Representatives na ipatupad ang suspension at iulat sa Sandigang Bayan ang naging aksyon sa loob ng 15 araw. Nauna nang itinanggi ni ang aligasyon at sinabi sa kanyang depensa na wala na siyang pagmamayari sa Alincon Development Corporation. Ipinunto rin ng kanyang kampo na hindi dapat otomatikong ipatupad ang suspension at maaring mawalan ng kinatawan sa kamera ang Uswag Ilonggo. Gayunman, sinabi ng Sandigang Bayan na kinakailangan ang preventive suspension sa ilalim ng Section 13 ng Republic Act 1319 kapag natugunan ang mga rekisito para rito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ay, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Kongreso niratipikahan na ang panukalang pagpapalawak ng voucher program hanggang grade 6. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Niva Asuncion.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
18: Report. Niva, niratipikahan na ng Senado at Kamara ang reconciled version ng panukalang pagpapalawak ng government assistance to students and teachers in private education o GATSPE Act para masaklaw ang mag-aaral mula sa kindergarten hanggang grade 12. Mangunahing may akda ng panukala sina Senador Bam Aquino, Senador Joel Villanueva, Representative Roman Romolo at Representative Jude Asidre na kasama ang iba pang miyembro ng EDCOM 2. Sa ilalim ng panukala, kwalipikadong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 6 ay maaari nang makatanggap ng Basic Education Voucher Assistance para makapag-aral sa mga pribadong paaralan. Layunin nitong magamit ang available capacity sa private schools at makatulong na maibsa ng siksikan sa mga pampublikong paaralan. Batay sa datos ng EDCOM 2, tinatayang nasa 121,000 higit o 22.5% ng mga mag-aaral na nasa masisigip na paaralan ang maaaring makinabang sa programa. Uunahing mabigyan ng voucher ang mga mag-aaral sa public schools na tinukoy ng DepEd na congested, mga lugar na walang malapit na pampublikong paaralan at mga lugar na may masisikip na public schools. Inaatasan din ng panukala ang DepEd na magtatag ng public dashboard na maglalaman ng impormasyon tungkol sa mga participating private schools kabilang ang lokasyon, available slots, tuition fees at anumang kailangang top-up kapag mas mababa ang voucher situation. Magkakaroon din ng nationwide school congestion mapping and strategic allocation framework para matiyak na ang lokasyon ng vouchers ay nakabatay sa datos at umaayon sa iba pang hakbang ng DepEd kabilang ang classroom construction. Samantala, bubuo rin ang Bureau of Private Education sa loob ng DepEd na siyang magsisilbing focal office para sa pagpapatupad at pangangasiwa ng government assistance programs para sa private basic education. Ang panukala ay bahagi ng priority measures ng LEDAC. Matapos ang ratifikasyon ng Bicameral Conference Committee ay ipapadala ang panukala sa Office of the President para sa kaukulang aksyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, Ninfa. Samantala, dalawang pulis sa sangkot sa pamamaril sa Cagayan de Oro arestado at sinabahan ng kasong frustrated murder. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
9: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas. Report.
12: Arestado ang dalawang pulis na sangkot sa pamamaril sa isang peryahan sa Cagayan de Oro. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, nagsimula ang pagtatalo matapos na makaalitan ng 50 taong gulang na Police Executive Master Sergeant at 29 na taong gulang na patrolman, ang isang 38 taong gulang na lalaki. Ani ko hindi pa malinaw sa ngayon ang dahilan ng pamamaril ng Police Executive Master Sergeant kung saan tinamaan ang biktima sa itaas na bahagi ng hita at nagpapagaling ngayon sa ospital. Sa halip na tulungan nito, agad na umalis sa pinangyarihan ng insidente ang dalawa. Iniulat naman agad sa pulisya ang insidente at nagkasa ng checkpoint at naglabas ng flash alarm base sa sasakyang ginamit. Doon natuntun ang dalawa at saka na lang nalaman na mga otoridad na mga pulis pala ang mga ito. Ipinag-utos naman agad ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nertates Jr. ang pagtatanggal sa dalawa sa kanilang pwesto. Patuloy pang iniimbestigahan ng PNP, kabilang na rito ang dahilan kung bakit sila nasa peryahan at kung nasa impluwensya sila ng alak. Sa ngayon ay sinampahan na ng kasong frustrated murder ang dalawang pulis. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita na inihitid sa inyo natin mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig. Maraming salamat sa ating nakasama. Maraming salamat din sa ating mga kakakibat dito sa studio at syempre pa sa ating mga Radyo Pilipinas reporters. Sa ating mga engineers, Sir Orly Lopez, ayan si Rose at si Matet. Ayan, kasama natin for tonight. At syempre, mga kasama din natin ating fresh from Bicol. Uy, talaga? Okay, ah. Welcome back, Matet. Okay, anyway, sa the production side, si Isabel at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abibo sa Ripodak, ako po yung lingkod, Nords, magiging na lang nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:10, magandang gabi.
9: Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
19: Radio Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
16: At Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
16: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
20: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
20: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
20: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento.
0: Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
20: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
26: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
26: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
27: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
26: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Time check, 8:50 na ng gabi at ayan, magandang gabi po Pilipinas at kayo na naman po ay nakasubaybay sa isa na namang episode ng Vloggers ng Bagong Pilipinas aka The Vloggers Corner. Ako po ang inyong lingkod, Rod Musa at makakasama natin ngayong gabi ang mga poging miyembro ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Nangunguna na si Stephen Lee at si Nyolo, ayan, live via Zoom. So ayan, bati muna tayo.
28: Magandang gabi po sa inyong lahat. At samahan niyo po kami sa umaatikabong isang oras para po pag-usapan ang mga bagay at mga pangyayari ngayon po sa ating bansa.
8: Ayan.
29: Magandang gabi mga kabagong Pilipinas. Nandito na naman po kami sa isang edisyon ng Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
8: Ayan. Una nating pag-usapan itong PBBM Good News. So, Katarungan Caravan 2026, serbisyo para sa mga Bulakenyo. So, ano ba nangyari dito mga kasamang vloggers?
29: Partner Rod, baka gusto mo muna silang anyayaan kung saan nila tayo mapapanood.
8: Tama. So, ayan po tayo po ay napapanood ngayon sa Facebook at YouTube Live ng Radyo Pilipinas. Follow na po kayo. 2 million followers na po tayo sa Facebook at tayo po ay napapanood din sa TV Plus, Channel 3 at
4: Channel 45 to 49 naman sa For the Box. At tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital sa inyong mga FM2 band. So ayan. Ayan, excited tayo dun sa una nating topic. Isa na naman tong PBBM good news eh, no? So, Katarungan Caravan 2026.
28: Oo, ayan nga yung Katarungan Caravan, 'di ba, sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, nagkaroon ng Katarungan Caravan na nagkaroon ng accessible, kumbaga, easy access dito sa libreng legal consultation. Una dyan, Rod, Stephen, libreng consultation, NBI clearance, tulong sa land title concerns, PSA at civil registry assistance sa regarding immigration, legal assistance sa persons deprived of liberty, yung mga nakakulong, meron din po dyan. Assistance sa GCTA, parole at executive clemency concerns. Yan po ang mga bagay na, mga kababayan, na inilalapit na ng Pangulong Bongbong Marcos para po hindi na po, katulad ngayon, mga kababayan, medyo tumataas po ang ibang mga ang gasolina sa atin. Ngayon, merong mga serbisyo ng gobyerno nilalapit na po ng ating Pangulo para hindi na po magagaol pa o mahihirapan ang ating mga ordinaryong mamamayan. Stephen?
29: Yan, ang Katarungan Caravan po, kaya siya tinawag na Katarungan Caravan, dahil po, ang katuwang po dyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang Department of Justice.
28: Yes.
29: Ang DOJ. Kasi alam naman po natin, isa sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga mahihirap, yung mga may kinalaman sa usaping legal. Diyan, makakahingi sila ng tulong. Kung halimbawa sila ay may concern tungkol sa kanilang mga lupain, kung kunwari, kailangan nila ng mga NBI clearance. Parang ano yan, partner Nyolo, partner Rod. Parang ano yan, one-stop shop na hub din. Katulad din yan nung Igob, dun sa may San Juan, parang ganun din yan. Kumbaga, sa isang venue, sa isang event na katulad ng Katarungan Caravan, ay marami na silang ma-avail na serbisyo ng gobyerno. Kaya nga kung makikita natin sa video, may video tayong inihanda dito para sa ating topic 1, at makikita natin doon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo sa Giginto, Bulacan upang umattend nga doon sa Katarungan Caravan 2026. Nakikita natin doon, kumbaga meron doon mga PWDs, kasi tinutulungan din yun ng ating Pangulo at ng ating gobyerno. Kitang-kita naman natin na marami nagpunta, partner Nyolo, partner Rod, kasi yung ganyang uri ng serbisyo, hindi basta-basta yan. Alam naman natin, pag may mga involved na mga may kaalaman sa batas, medyo mahal, di ba? Kaya sa pamamagitan ng programa na ito ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay maginhawa na makukuha ang legal na tulong mula sa ating pamahalaan ng ating mga kababayan.
4: Ayan, so good job po PBBM at good job Department of Justice, no? Sa Giginto, Bulacan, ramdam ang serbisyo na lumalapit sa tao. At yung Katarungan, mas malapit na, no? Serbisyong mas nararamdaman na ng mga tao, lalo na dyan. Simula pa lang to, no? Hopefully marami pang ganitong klaseng caravan, kasi alam, pag may mga kaso yung mga tao, ayaw na nilang lumapit sa mga abogado eh, kasi mahal.
28: Ala nila mahal.
4: Oo.
29: Yes.
4: Pero dito nilapit na, libre pa. Kaya salute sa ating Department of Justice at kay PBBM dito sa programang ito. Grabe.
29: Eh, nakita nyo, partner Nyolo, na partner Rod, yung video natin. Kitang-kita na yung mga kababayan natin ay talaga magiliw na sinalubong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil napakalaking bagay talaga sa kanila ito, partner Nyolo, partner Rod. Kumbaga, sabi nga natin, ang iniisip kasi ng mga kababayan natin, pag-usaping legal, mahal talaga yan. At yan naman talaga ang realidad, di ba? Kapag kukuha ka ng abogado, kung may mga, lalo na pag mga land dispute, ang hirap-hirap niyan, mahabang proseso yan. Pero sa pamamagitan ng Katarungan Caravan, ay nailalapit mismo sa taong bayan ang serbisyong ito. At yun na nga, katulad din sinabi ni partner Rod, libre pa. Kaya napakalaking bagay na meron mga caravan na ganito. Iba't ibang uri ang mga caravan na PBBM is coming up with different kinds of caravans. Meron para sa mga gusto magtrabaho, meron para sa mga medical needs, meron sa mga pabahay, ngayon naman pati legal assistance. Kaya ang gobyerno talaga natin ngayon sa kabila ng mga fake news, talagang kitang-kita natin na nagtatrabaho ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At tamang-tama lang na naipakita natin, no, sa video na yan na ang ating Pangulo ay umaten sa Katarungan Caravan, kasi sino ba ngayon na nag-aatid ng Katarungan sa mga usapin ng mga flood control projects, di ba? Sa mga anomalya sa pamahalaan. Pinangungunahan lang naman ito ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasi meron ng mga nakulong, meron ng mga nakasuhan. Kaya ang Katarungan talaga, ibinibigay ng ating pamahalaan sa taong bayan.
28: Kaya nga eh, tama ka doon, no? Kasi nga, pag regarding justice, justicia sa atin, medyo nag-aalangan ang ating mga ordinaryong mamamayan. Kasi acceptance fee pa lang, 50K na yan eh. Eh, kung ordinaryong empleyado ka lang, trabador, tapos nagka-problema kayo sa ng pamilya mo regarding hindi lang isa mga nakakulong na mga kamag-anak mo, yung basic na laging tinatalakay diyan, yung mga lote, yan yung mga may yung ano diyan, madalas diyan yung ano, yung sakop ng lupa,
29: land disputes.
28: Dispute nila diyan. Yan po ang madalas diyan eh. Ngayon, maganda pong nilapit po ni BBM to, kasi nga ginawa ito kasi nga para yung mga ordinaryong mga mamamayan may laban, di ba? May laban na po. Na parang sinasabi po ng ating Pangulo na hindi adlang po yung salapi para makakuha ng totoong justisya. Ganyan rin po yung pinakita ni BBM eh. Dito po sa usaping EJK, di ba? Yung dati pong EJK, nakita nyo naman po, hindi adlang ang salapi para hindi po makamit ang justisya.
4: Tama. Kaiba nga itong administrasyon natin ngayon kasi walang kapamilya, walang kaibigan, walang pinsan, no? Lahat kinasuhan, lahat ng sangkot sa korupsyon nakakasuhan at dinidinig na nga. May due process ngayon at sobrang laking bagay nito para sa mga Pilipino itong mga
29: ganito. Kailangan natin bigyan din, no, na may due process. Kasi lahat ng mga nasasangkot ngayon sa mga katiwalian, syempre, meron silang karapatan, 'di ba? They have their right. May kasabihan 'yan eh. They have the right and they with the court, yun yata 'yun, kalimutan ko lang. Kumbaga lahat dapat
4: innocent
29: may
4: until proven guilty. Oo. Parang ganun.
29: They deserve to have a day in court. Yun na pala 'yon. Kumbaga ang magandang ginawa ng ating Pangulo kasi, kumbaga isiniwalat niya. Nagsimula yan sa pagsisiwalat eh. Kung inyo natatandaan, isang taon na mahigit, nang sabihin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yung mga katagang, mahiya naman kayo.
4: Yan, ba? Mahiya naman kayo.
29: At ngayon, looking back, ito na ang nangyari sa ating pamahalaan. Marami ng mga nakulong, may mga nakasuhan na. Kaya ako, naniniwala ako na ang Katarungan talaga, bago matapos ang termino ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ay mas makakamtan pa natin. Kung sakasakaling may mga hindi man matapos na kaso, doon papasok yung dapat kung sino iboboto natin. Yung sisiguraduhin natin na wala ring bahid ng korupsyon. Na kung ano man yung nasimula ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipagpapatuloy niya. Diba? Lalong-lalo na sa usapin ng mga anomalya na ibinunyag nga ng ating mahal na Pangulo.
4: Ayan. So, singit ko lang rin, no, kasi kausap ko si Yusek David Almirol Jr. kanina. Talagang yung laban ni PBBM sa korupsyon is ano, no, talagang seryoso kasi siya pa sila yung ano, itong admin na to ang nagpauso ng digitalization, may e-gov-up na tayo, may sumbong sa Pangulo website at sinisigurado ng administrasyon na bago matapos ang term is digital na halos lahat at mahihirapan ang makakorap yung mga corrupt na politician or corrupt na ano, mga contractor man yun or kung ano man, no. So napakagaling, napakaganda itong mga inisyatibo ng ating Pangulo, bagay na bagay sa ating unang topic, which is PBBM good news. So ito talaga, good news na good news to. Time check tayo, 8:26. Tuloy ba tayo sa susunod nating pag-uusapan?
29: Siguro maganda na tayo ay magbigay muna ng mga ilang paalala. Pero bago natin gawin yan, ay ayun nga, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang ating Pangulo, ay tinitiyak na ang katarungan ay maibibigay sa lahat ng mga Pilipino. Kaya kung kayo may mga concern kayo tungkol sa mga usaping legal, abangan nyo yung mga ganitong uri ng serbisyo ng pamahalaan, kagaya nga nitong katarungan caravan, para matulungan kayo. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, sa ating panahon na bagong Pilipinas, hindi rason ng pagkakaroon ng injustice yung wala kang pera. Hindi na ngayon rason yan. Pag wala kang pera, nandyan ang programa ng ating pamahalaan. Alamin nyo lang, syempre, kailangan makipag-coordinate kayo sa proper departments, proper offices, proper administration. Syempre, wala namang bagay na makukuha nyo in an instant, di ba? Alamin nyo rin, yan kasi ang mahalaga sa atin ngayon. Alamin natin kung ano ang mga programa at mga proyekto ng gobyerno na talagang nakalaan para sa ating mga Pilipino.
4: May dadagdag ka pa, ano? Kasamang Nyolo?
28: Eh, yun nga. Tama yung sinasabi nyo ni Stephen. Kasi, dati kasi, maraming mga, ano natin, kababayan na nabibiktima ng injustice. Sobrang, nung hindi pa si Presidente pang Pangulong Bongbong Marcos, ang injustice sa atin nagtalamak sobra. Ngayon, binabraso nila ang mga kapatid, mga kababayan natin mahihirap dahil alam naman po nila na wala silang kapasidad o kakayahan para ipagtanggol yung sarili nila, at yung mga minsan na kalaban nila ay may alam sa batas at may pantugon o panggasto sa batas. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong administrasyon na, ayun nga, gaya ng sinabi ni Rod, na digitalize na yung mga programa ng gobyerno, at bukod pa doon, sila mismo yung lumalapit. Wala pong ganyan sa gobyerno dati, na sila mismo ang lumalapit ng serbisyo. Sa Pangulong Bongbong Marcos lang po natin nararamdaman ang mga ganitong bagay, at sa Pangulong Bongbong Marcos rin natin nararamdaman na totoong may justisya. Gaya nga po nung nangyayari na sa atin ngayon, nakikita nyo, yung mga matataas na nagkakasala, nabibigyan po ng justisya, at kahit po within immediate family ka pa, mabibigyan ka ng justisya. At kung nagkamali ka, hindi naman po natin sinasabi nagkamali yung mga kamag-anak. Ang sinasabi lang po natin is walang pinipili talaga ang Pangulong Bongbong Marcos. Rod?
4: Ayan. May due process na ngayon at wala nang impunity. Bawas na yung impunity sa ating bansa ngayon. Na parang nabalitaan nga natin, mayroong isang pamilyang sikat, no? Yung may-ari ng Crime Water. So, ayan, kaso na rin sila. So, ayan, unang topic pa lang po yan. At medyo mainit-init na, pero ito po ay good news. At maraming matutulungan itong klase ng programa ng ating PBBM administration. At dyan lamang po kayo kasi kami po ay magbabalik makalipas lamang po ang ilang paalala.
5: Magandang araw, si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung siya ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1270.
2: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
11: Time check. 8:34 na po ng gabi at kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Rorod Musa, Stephen Lee at Nyolo. So ayan mga kasama, mga ka-vlogger, pag-usapan natin itong second topic natin. Itong tungkol sa West Philippine Sea. Ito nga po, medyo recently may nangyari na naman sa West Philippine Sea. At isa na naman pong panggigipit ang nangyari dito sa ating nasasakupan, no? At panggigipit ng China, hindi mabubura sa maritime rights ng Pilipinas. So yan yung title nitong ating second topic na tungkol din sa nangyari nitong nakaraan lang, September 18, no? So sabi, hindi dapat maging dahilan ang panggigipit sa West Philippine Sea para umatras ang Pilipinas sa mga lehitimong civilian mission nito. Ito ang punto ni Dr. Jose Antonio Goycha matapos ang insidente noong September 18 involving China Coast Guard CCG 21585 at B-4 vessel BRP Datu Magat Salamat. So according sa Philippine Coast Guard, ilang beses umanong nagsagawa ng malapit at mapanganib na pagmamaniobra itong CCG vessel bago magkaroon ng kontak. Nasira ang ilang bahagi ng B-4 vessel, kabilang ang rehas, poste at iba pang kagamitan. Sa magandang balita naman, walang namang naiulat na nasaktan. So naganap itong insidente na to sa 6.36 nautical miles northwest ng Abad Santos o Bombay Shoal natin, humigit kumulang 54 nautical miles mula Palawan. So sakop po ito ng ating EEZ, no? Na 200 nautical miles. So kinanda na po ito ng DFA at giniit na ang maritime rights at obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS ng 2016 Arbitral Award, Colgres at Solas So yan po yung nangyari dito.
10: Ayan nga eh. Alam mo, ito pong laging nangyayari na ginagawa ng China, grabe po talaga ang inuugali. Alam mo, okay lang po kasi yung isang beses, dalawa. Pero ugali na to eh, alam mo yon. Kasi ganyan po ang ginagawa nila palagi sa ating mga Coast Guard. Lalo nila, ginigipit nila masyado at dumanas na nga po tayo ng pagputol ng daliri dyan. At sa sobrang pangalawa, sa sobrang panggigipit nila at pagiging walang ya, sorry po talaga, nagkasalpukan po ang kanilang dalawang mga barko. So yung mga ganitong bagay po ay hindi na po nakaagulat sa ugali po ng China na masyadong marahas, na masyado pong mapangalipin. Makikita po natin dito na kanilang kayang gawin ang gagawin nila, basta lang po maisagawa ang kanilang maitim na layunin. Kasi malinaw naman po mga kababayan na noong 2016 po nakuha natin yung arbitral ruling, nilaban po natin yan, ginastusan po natin yan. Pero ni isang beses po, hindi po nire-respeto ng China yan. At dumating nga po, tayo sa punto, ito pong latest issue sa ating Defense Secretary Guillermo Teodoro na halos binastos po siya sa isang conference at inabutan po siya ng papel na hindi niya makakalimutan na araparapan po doon, sinulatan po siya na tungkol dito po sa ating pinaglalaban sa West Philippine Sea. At agad naman itong pinalagan ng ating Defense Secretary Guillermo Teodoro. At shoutout nga po pala kay Sec Guillermo, grabe, tuwan-tuwa po ang mga tiga Korea sa ating Defense Secretary Guillermo Teodoro dahil sa pinamalas niyang tapang, sa pinapamalas niyang malasakit. Na yan rin po ang iniisip natin at sana mapalawak pa ng ating mga mamamayan na pagmamahal po dito po sa ating West Philippine Sea. Hindi lang po ito kasi isa lang ordinaryong issue mga kababayan. Ito po ay alarma po sa ating soberanya. And pag sinabi pong soberanya po natin, nasasaklaw na po ang buong bansa natin dyan. Kailangan po mga kababayan, ang tulong na iniingi lang namin sa inyo, magpatid po tayo ng kaalaman dito po sa mga ginagawa po sa atin ng China dito po sa West Philippine Sea. Ito nga po tinatalakay namin topic ay tungkol na naman po sa pangbabraso nila sa atin, pagiging marahas, at buti na lamang po, tama si Rod, wala na naman po nasaktan. Hindi po nung mga nakaraan, naputulan na po tayo dito sa mga hindi po nakakaalam. Naputulan na po tayo ng daliri. At kung talagang marahas po ang Pilipinas, syempre, tayo ay babawi. Pero dinaan pa rin po natin sa diplomatikong paraan. At sana naman po mga kababayan, tulungan po natin ang ating bayan. Stephen.
12: Yun. So, talaga pong nakakapanlumo no, na magpasa hanggang ngayon ay pinagpapatuloy ng China ang panggigipit dyan sa ating sariling teritoryo. Pero gayon pa man, hindi kayang burahin ng kanilang pambubuli ang ating soberanya. Alam mo, partner Nyolo, partner Rod, ang hirap i-memorize nung pangalan ng mga barko eh, na bumangga dun sa ating Bipar ship vessel na Datu Magat Salamat, na ang mission lang naman dun ay para sa isang civilian at humanitarian mission upang tulungan na mag-refuel o magkarga ulit ng krudo ang ating mga mangingisdang Pilipino. Kaya tawagin na lang natin Pei Xiang, Gao Xing, Chi Xi Xiang, Chung Ho. Yung mga barko na yan, ha? Yung tawagin natin. Oh, huwag na susundot, ha? Basta yung lang natin. Kasi ang hirap, eh. Ang hirap tandaan ng pangalan ng mga ano, eh. Ha? Oh, yan. Yung mga barkong Pei Xiang, Gao Xing, Chi Xi Xiang. O kaya Butchik, eh, kung ayaw nyo. Kung mas may clear, ha? Kami ni partner vlogger ng bayan noong nakaraan, tinawag namin yung mga Butchik ships. Kaya lang ibibigay nating codename sa kanila ngayon. Kumbaga sila, imagine nyo ha, 54 nautical miles sa Palawan. Ibig sabihin, lagpas-lagpasan na sila dun sa ating teritoryo. Talagang pumasok na sila sa ating nasasakupan. kung tutusin, kung tayo'y marahas, pwede natin silang, pwede nga natin anuhin yung ano eh, sirain din natin, banggain din natin yung ano nila eh, yung barko nila, kasi nandun sila sa ano, mismong EEC natin, nasa teritoryo natin. Pero dahil tayo mga Pilipino nga ay hindi naniniwala sa pambubuli na ginagawa nila, hindi din natin dapat tularan. Diba? May kasabihan niya, pag masama ang isang bagay, huwag mo nang tularan kung ikaw ay mabuti. Eh tayo ang mabuti dahil tayo ang tunay na may karapatan dyan. Kaya napakahalaga na may mga katulad si Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro, diba, na naninindigan at nakikipaglaban para sa West Philippine Sea. Kagaya nga na sinabi ni Partner Nyolo, hindi niya hinayaan na bastusin siya doon sa Shoal Summit na kung saan eh nakuha niya ang
11: respect.
12: Anong tawag doon, yung nakuha niya yung pagano. Talagang niinano siya ng high regards ng mga Koreano, 'di ba?
10: Oh.
12: Nakuha niya yung admiration, ayun.
10: Admiration.
12: Yes, 'di ba? And respect. Respect na nakuha natin mula sa ibang bansa, maliban lang sa China na walang mga respeto, hindi mabubuti, katulad ng mga kanilang mga kakampi rito na hindi ko naiisa-isahin dahil alam naman niya ng lahat ng mga Pilipino. Ang akin lang, napakaganda na may katulad tayo ni DND Secretary Gilbert Chudoro at bukod sa kanya, tayo mga vloggers na nagpapatuloy na ginagamit ang ating mga social media platforms para sa kaalaman ng ating mga kababayan tungkol dito sa West Philippine Sea. At syempre, huwag natin kalimutang banggitin ang katulad ni Dr. Jose Antonio Goycha na leader ng mga makabayang grupo. Katulad na lang ng kinabibilangan natin na Filipinos Do Not Yield Movement. Whenever there's an emergency sa West Philippine Sea, ay lagi tayong nakaagapay, no? Sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Laging kinukundi na yan ni Dr. Goycha. Kasama na rin ang kanyang mga nasasakupan na mga makabayang grupo bilang kanilang chairman emeritus. At syempre, kaya tayo nagpapatuloy ng ganito sa kabila ng pambubuli ng China dahil ito ang kalooban ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diba? Sinabi niya nga, we will not give up even a square inch. Filipinos do not yield. Kaya hindi tayo susuko. Hindi tayo yuyukod sa anumang pambubuli ng China. Ipaglalaban natin ang ating karapatan. Noong 2016, tayo'y nanalo na sa arbitral ruling. 10 taon na natin. Kine-commemorate natin. Nabubulol.
10: Kine-celebrate na lang.
12: So, kine-celebrate, ipinagdiriwang. Dahil yan ay tagumpay na ating natamasa, no? At hindi lang naman tayo nagdesisyon yan, Partner Nyolo, Partner Rod. Hindi tayo yan. Kumbaga may mga ibang bansang kasali doon. At kinilala rin nila mismo ang karapatan ng Pilipinas. Diba? Sabi nga ng mga ibang bansa, nababahala sila sa kinikilos na ito ng China. Kasi halata daw na may gustong makuha talaga sa area na yan. Kasi alam nyo, mga kababayan, mga kabagong Pilipinas, Partner Nyolo, Partner Rod, kung sino kasi may control sa area na yan, kasama nung dagat doon sa may Taiwan, parang makokontrol na nila ang buong mundo eh. Kaya alam natin yan na yan talaga ay ginagawa ng China upang magkaroon sila ng dominance dito sa buong mundo. Na naniniwala ako, hindi lang tayo ang tatayo, no? Para dyan, ang mga ibang bansa, kaagapay natin, nagbibigay nga ng barko sa atin yung mga iba't ibang bansa eh. Kasi nga, alam nila na kailangan natin laban dito sa patuloy na pambubuli ng China.
10: Ayan. Tsaka tol, tama ka doon. Kasi itong West Philippine Sea po, mga kabayan, yung lokasyon niya ay para pong gate po siya. Kumbaga, dyan po ang pangunahing labas-masok ng mga pangunahing kalakal. Yung mga deliveries po ng malalaking mga cargos dyan po sa West Philippine Sea. Ngayon, kapag may na braso po o na dominante ng China yan, magkakaroon po ng malaking problema. Lalong-lalo na po sa mga katulad niya na katulad ng US o malalaking hindi niya kaalyado, magkakaroon po ng panggigipit. At nakikita nga po natin na wala po silang ginagawa dyan kundi magpalakas po ng kanilang defense system ng bansa nila. Kasi diyan po talaga ang pasukan. Kesa po umikot ka po sa iba't ibang bansa, ito pong West Philippine Sea ang mainam na daan ng cargo vessel, ng mga malalaking cargo vessel. At kung if ever nangyari po sa mga gera, ito po ay magandang access po sa isang, kung makukuha ng China to, mababraso niya po ito pong West Philippine Sea para gamitin niyang bentayo o advantage para sa if ever magkaroon ng gera. Rod?
11: Ayan, tuwing may nangyayaring mga ganito, no, laging magkaiba yung version ng Pilipinas at yung media nitong Chinese. Kaya nga sabi ni Dr. Goicha, dapat tignan lagi yung objective evidence, no?

0: Nabibigyan tayo ng lakas ng loob para ipaglaban pa to, hindi tayo magsawa kahit pa ulit-ulit na. Alam naman natin yung goal ng China is talagang isakupin eh. Kunin lahat ng resources, papakinabangan yung West Philippine Sea sa kanilang personal na interest. Pero hindi natin yon pinapayagan kasi teritoryo natin, yung nakasalalay, resources natin. Yung Malampaya East 1, dyan na-discover sa West Philippine Sea. Kaya ang dami nating pakinabang dyan at para yan sa mga susunod pang henerasyon. No? So ayan, may dito sa topic na to, no, ang daming nating na-share, na pag-usapan, pero hindi tayo titigil kasi ito ay atin. Atin, yes. Ang West Philippine Sea.
1: And habang kung sila nga eh, sila ay trespassers dyan, di ba? Hindi sila tumitigil sa pambubuli, sa panggigipit. Mas lalong hindi tayo dapat tumigil kasi pag tayo ay tumigil, para na rin natin sinabi na tinatanggap natin ang kanilang panggigipit na wala tayo magagawa patungkol dyan sa ating teritoryo. Kaya tayo dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, lagi nating ipapaalala ang kahalagahan ng paninindigan at pakikipaglaban para sa West Philippine Sea.
0: Ayan.
2: Tama. Tama po yan, mga kababayan. At tayo po, mga kababayan, hindi man lang tayo makalaban talaga ng literal na kadinagagawa ng Coast Guard, yung pag-i-spread na lang po ng kamalayan sa ating mga kapwa Pilipino, napakalaking bagay na po yun. Ayun lang po.
0: Tama. So ayan, dumako na siguro tayo dito sa ating last topic, no? PNP sustained 24-hour ops for HBI top 9 most wanted arestado at 211.9 million na shabu ang nasabat. Dito po sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief Jose Melencio C. Nartates Jr., nagsagawa ang Philippine National Police ng magkahiwalay na operasyon mula September 19 hanggang madaling araw ng September 20 na nagresulta sa pagkakaaresto ng apat na high-value individuals at isang top 9 most wanted person dito sa Pilipinas. No? Nasabat din ang sa mga anti-drug operations sa Bacolod, Las Piñas, Iloilo at Cabo ang humigit na 31.165 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga nga po ng 200.9 million. Samantala, sa Alameda, Cotabato, naaresto ang top 9 most wanted person ng Police Regional Office 12 sa bisa ng warrant of arrest para sa murder na walang inirekomendang piyansa. So, good job. Ayan, good job.
2: Very good job talaga, no? Alam mo, ito pong ating Chief Nartates ay makikita po natin na dire-diretso po ang pagtatrabaho at dire-diretso po ang bloodless. Ayun po yung mga kababayan pang importante ngayon. Bloodless war on drugs na ito po diretso po kinukulong ang mga involved sa mga kaso ng droga sa ating bayan. At makikita rin po natin na halos everyday po ang achievements ng ating kapulisan dito po sa war on drugs ng Pangulong Bongbong Marcos. At sa iba't ibang parte ng ating bayan ay nililimas nila maigi itong mga droga na ipinagbabawal sa ating bansa. At bukod po dyan, hindi lang po sa urban area, miski po sa mga liblib na probinsya po, nakukuha po ng ating PNP. Ganyan po kagaling po to si General Nartates. At regarding nga po sa mga pagko-comply sa mga latest problems with connection at involving PNP, nandun rin po ang ating General Nartates na mabilis pong umaksyon, mabilis tumugon, at sinasaladuan natin dahil ngayon lang ako, mga kaibigan, mga pre, na nakatakita lang ganito na posible pala ang bloodless war on drugs. Dahil ito po, naka-war on drugs tayo nun, pero nilampasan pa rin po ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang war on drugs na nakolekta ng mga illegal droga noong panahon ng dating administrasyon.

0: laban sa current administration, mas mataas pa rin yung current administration, na makikita mo na talagang legit at nagtatrabaho para po sa usaping droga. Stephen?
1: Yeah, no? At dapat rin po nating makita na itong mga tagumpay na ito ng Philippine National Police ay sa loob lamang ng 24 oras o isang araw. Imagine, di ba, 9 most wanted arestado. Isipin nyo na lang kung gaano karaming krimen pa ang pwedeng gawin ng siyam na yan, di ba, ng mga halang ang mga kaluluwa. Pero dahil nga sa husay ng liderato ng ating PNP chief, Jose Melencio Narcatis Jr., eh, nahuli sila. At ang daming ano, droga na nasabat, 211 million, di ba? Isipin nyo na lang kung yan ay nakalusot. Ilang buhay ng mga kababayan natin, lalong-lalo na ng mga kabataan, ang sisirain yan. Pero dahil sa napakahusay na pagpaplano ng ating Philippine National Police, ay hindi na nagkaroon ng problema. No? Hindi na kumalat ang ganyang karami ng droga sa ating bayan. At ipinakita ng Philippine National Police na hindi naman kailangan maging madugo itong kampanya nga laban sa illegal na droga. Kasi hanggat maaari, kailangan makulong kung sino mga sangkot dito para maituro pa nila kung sino yung mga sources at yung mga iba pa nilang kasabot, di ba? Kasi kung halimbawa, kung babalik tayo dun sa dating sistema na yun nga, extrajudicial tsuktsakan, eh parang hindi natin malalaman talaga kung anong tunay na ano eh, na sistema ng mga nagpapakalat, no, ng illegal na droga sa ating bayan. Ngayon, eh, systematic. Talaga mahuhuli sila, makukumpiscate din yung kanilang mga droga, at wala tayong yung mababalitaan na bigla nilang bumubulagta. Malalaman natin nakukulong. So, yung liderato po ni PNP Chief Jose Melencio Narcatis, syempre, yan pa rin po ay sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing bloodless as much as possible itong campaign against illegal drugs.
0: Oo, oh, no? Grabe yung, alam mo si General Narcatis kasi, hindi siya yung ano talaga eh, no? Makakita mo sa kanya eh. May tao kasing ganyan na, maraming kasi nagsasabi na ano ba naman yan, hindi maano tong PNP natin na ganito. Alam nyo, naranasan na natin, may kalbo dating chief PNP, kita mo, sa sobrang ano po, wala na, nagtago na po. Diba? Marod, nagtago na, eh, sumobra eh. Pag sumusobra po, mahirap. Kailangan yung tamang timpla ka lang, na katulad ni General Narcatis, within 24 hours, tignan nyo po yung accomplishment. Diba? Hindi mayabang, hindi po mataas ang ego. Nako, kung makausap nyo po ang ating General Narcatis, parang kaibigan nyo lang po.
2: Ayan, kaya believe tayo dito kay Chief Narcatis, no, at sa campaign niya dito sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong malinis, tapat at nararamdaman. At yan po, nararamdaman natin talaga itong serbisyo at nakikita natin, no, yung mga 24-hour operation nila talagang may resulta. So, ayan po, grabe, ang bilis ng oras. isa na namang
1: ano na tayo, batian portion na.
2: Isa na namang oras ng pagbabalita na hindi fake news, mga vloggers po na kasama nyo araw-araw para ipagtanggol ang West Philippine Sea at ang mga maghatid sa inyo ng mga good news na ginagawa nitong ating administrasyon. So, bati muna tayo bago tayo mag-
0: Ayan po, binabati ko nga po pala ang aking mga karayuma, ang aking BMB family at ang iba't ibang kaibigan natin vlogger dyan. Shoutout po sa inyo. At syempre, ang ating mga kababayan, gusto ko namin sabihin sa inyo mga kababayan na tayo po ay maging mapagmatsyag, maging mapagmasid, mapanuring ngayong mga panahon na dumarating ngayon. Kasi nga po, alam niyo naman po ang mga latest issue natin na dito po natin masusubukan at dito po natin malalaman ang kinabukasan ng ating bayan. So, maging mapagmatsyag tayo at mapanuring po tayo sa mga politiko na nagkalat ngayon, na nakikita po natin ngayon ng mga tunay na pag-uugali, tunay na mga ginagawa nila, at tunay na naanyo na dapat po natin na hindi na dapat pang ulitin muli. Ayun po, Stephen.
1: Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga Kabagong Pilipinas na tumutok sa aming ngayong gabi dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng aking mga followers sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, at syempre sa ating technical team na walang sawang tumutulong sa atin upang makapagatid ng makatotohanan na balita na nangyayari sa ating bayan. At syempre, nagpapasalamat din ako, no, sa ating Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, dahil syempre sa kanilang tulong kaya meron tayong ganitong show, 'di ba? Sa kanilang pahintulot. At ayun lang, ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, sa mga kabagong Pilipinas, kayo ay anti-man pro sa gobyerno natin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay magsuri, katulad yun ang sinabi ni partner niyo, no? Kasi kung susuriin niyo talaga, malalaman niyo kung sino ang tunay na naglilingkod, sino ang tunay na nagseserbisyo. At ipagdasal niyo ang ating bayan. Kumbaga, hindi ko sasabihin na tayo'y maunlad na na bansa, pero sa tulong ng ating pamahalaan, kung ito'y papansinin niyo lamang, at higit sa lahat sa sariling pagpupursige natin ng mga mamamayan ng ating bansa, siguradong makakamtan rin natin ang totoong diwa ng bagong Pilipinas.
0: Tama yun. Konti na lang. Tsaka mga kababayan, lagi natin.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: attacks partially or completely collapsed. According to Al Jazeera, authorities said relevant ministries have been ordered to begin field operations, including notifying residents, placing warning signs, and arranging temporary accommodation for families who must leave their homes. Officials stated the plan faces serious obstacles, including some families' reluctance to evacuate and a shortage of funding and heavy equipment. They also cited restrictions linked to the Israeli blockade and limited land available for temporary housing displaced residents. The announcement comes after the collapse of a building in Gaza City last week killed 21 displaced Palestinians, and authorities saying the evacuation and demolition efforts are intended to prevent further loss of life from unstable structures. And finally, German Chancellor Friedrich Merz has said he will remain in office despite disappointing results for his center-right Christian Democratic Union, or CDU, in two state elections. In Mecklenburg-Vorpommern, the CDU initially appeared likely to narrowly remain in parliament but later fell below the 5% threshold, marking what Merz described as a disaster for the party. The far-right Alternative for Germany, or AfD, was projected to receive the most votes in the state, although other parties have ruled out forming a governing coalition with it. In Berlin, the CDU was also expected to lose to the left-wing Die Linke party. The results have added to pressure on Chancellor Merz, whose government has faced low approval ratings and speculation about a possible change in leadership before the end of his term. The German leader said he would continue pursuing economic, tax, and welfare reforms, arguing that Germany needs political determination and patience to address its challenges. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau o Broadcast Service sa ilalim ng patdugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Miss Jam Season, and of course ating master control, kasama natin ngayon ating broadcast sa technical supervisor, Mr. Anthony Pimentel, and of course sa ating wirecast operations, kasama natin si JP Lumuntad. Ang ating pong mga programa sa Radyo Pilipinas World Service ay nasusubaybayan po ninyo sa pamamagitan ng Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit naman ang kanilang mga shortwave transmitters. At syempre, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones. Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang sa inyong mga cellphones ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kamusta na po kayo ngayong araw na ito ng Lunes, September 21? Alam nyo ba kung ano ang petsa ngayon, September 21, kung ano ang meron ngayong araw na ito? Yan, okay? Sige, ngayong araw na ito ay 54 na taong paggunita sa martial law, o yung tinatawag na batas militar. Okay? Kaya naghahanda po ang ating mga kapulisan, ang ating mga otoridad para po sa mga anumang kilos protesta na gagawin po ngayong araw na ito. Okay? Kasama na po dyan, of course, nangunguna na dyan ang ating Philippine National Police. At mamaya makakapanayan po natin dyan ang ating National Capital Regional Police Office sa pangunguna ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang siyang tumatayong officer in charge ng NCRPO. And later on sa ating din pong programa, makakapanayam natin si Governor Tamayo ng South Provincia ng South Cotabato hinggil nga po dito sa nangyaring insidente na naman ng pamamaril ng isang estudyante sa isang paaralan diyan sa mga elementary school na ikinasawi ng 3 estudyante, kabilang na po yung gunman. At siyempre, kinasugat din ng marami nating mga mag-aaral. Okay? So, unahin na ho muna natin ang kalalagayan o sitwasyon ng paghahanda ng ating mga kapulisan, lalo na ng ating NCRPO, sa araw na ito, September 21. Magandang umaga po, Police Brigadier General Abrahano. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo.
5: Kari, magandang umaga sa inyo at sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Magandang umaga po.
4: Magandang umaga po, Police Brigadier General Abrahano. Sir, matanong ko lamang po sa as we speak, kamusta po ang mga security preparations na sinasagawa ngayon in place ng PNP and CRPO para ngayong araw nitong Lunes, September 21?
5: Opo, nakahanda na po lahat yung puwersa ng kapulisan, ng NCRPO, kasama na rin yung ating mga augmentation units para pangalagaan po yung public order and safety sa dalawang bahagi ng Metro Manila, dito sa western side, sa Manila City, at saka sa eastern side, doon naman sa may EDSA. Hmm. Ang layunin po ng lahat ng puwersa natin, uulitin ko, pangalagaan, number one, yung karapatan ng bawat isa para ma-express yung kanilang mga advokasya. At pangatlo, siyempre, yung public order na amidst these rallies and expressions, patuloy pa rin naman business as usual dapat yung Kalakang Maynila.
4: In total po, gaano po kalakas o kadami ng police personnel na naka-deploy for today, Brigadier General Abrahano?
5: Nag-deploy ka po kami, Kari, ng more than 15,000 na kapulisan. Overall na po yon sa yung coverage ng NCR. Mm-hmm. Kasama na po rito yung ating crowd control at yung ating regular police functions na mag-maintain siyempre ng peace and order habang may mga commemoration na nangyayari.
4: Alright. May mga hotspots po ba kayong nakikita na pwedeng kailangan pagtuon ng pansin lalo ng ating kapulisan?
5: Historically, ang binabantayan natin dito sa Kalakang Maynila, siyempre yung Manila, no? Nandito po yung ating mga vital installations. At pangalawa, yung pong ating circumferential road, itong EDSA. At historically, meron din po mga insidente na naantala yung traffic flow dyan. So, yun ang mga piniprevent natin. So, kung hotspots ang pag-uusapan, yung pumabanggit ko, Manila at saka yung part ng EDSA.
4: When we say Manila, kasama na po ba dyan ang Mindiola? Ano po, Brigadier General Abrahano?
5: Opo, kasama na po dyan.
4: Okay. So, sa ngayon po ba, meron kasi kaong nakuhang impormasyon na marami sa mga magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw na ito, walang permit na yata na secure. Can we confirm that, General Brigadier General Abrahano?
5: Yes, yes. In fact, as of now, we have not received reports that any permits were approved. So our posture is that ang presumption natin, wala pong permit na na-issue, at yun po yung ipapatupad natin.
4: So how will you deal with these protesters kung sakasakaling maging unruly itong mga ito, Brigadier General Abrahano?
5: Among the toolkits na meron ang ating kapulisan kasama sa crowd control and management, eh siyempre yung pakikipag-usap doon sa mga organizers.
4: Mm-hmm.
5: Every team namin ng CDM, yung crowd control, meron pong kasama, aside from the team leader, meron pong negotiator yan. So kahit na po wala siyang permit, hindi naman po agad-agad na i-curtail natin yung kanilang karapatan na para mag-express ng kanilang mga sarili. Manapay, kakausapin po natin yan, makikipag-uusap tayo, we will talk to them peacefully and guide them towards yung areas na pwede silang mag-express ng kanilang sarili. So yun po ang gagawin natin, Tari.
4: Alright, nabanggit nyo po kanina more than 15,000 policemen or police force deployed for today. Pero may idea po ba tayo, kaya Brigadier General Abrahano, kung ilan naman ang tinatayang mga magkikilos protesta for today?
5: Meron, based several factors kasi yung kinukonsider natin dyan, Kari, ano? So meron tayong mga historical data na tinatawag. So historically, nung September 2025, we monitored more or less 25,000 na number of people sa crowd, total crowd, ano? So yun ang ating pinaghahandaan, yung 25,000 na yun. Although our estimates right now ay mas mababa doon sa nabanggit last year. Even then, ang stance ng police in the interest of public safety and public order dapat ma-match natin, ano? Ma-match natin yon yung kaukulang number of personnel para naman may deterrent tayo. So sabi nga ng iba, overkill yung ating preparation, pero I'd like to call it credible deterrent by overmatch, no?
4: Yes.
5: When you deploy a certain a considerable number of people, ano, merong itong tinatawag na overmatch effect to deter yung mga would-be troublemakers.
4: Mm-hmm. Sabi nga nila, ano po, Brigadier General Abrahano, it's better to err on the side of caution kaysa naman sa...
5: Tama po yan.
4: Oo,
5: tama po yan.
4: Oo, oo. At saka General Brigadier General Abrahano, siyempre ang pinag-uusapan natin National Capital Region, pero ang PNP ba, although NCRPO po ang hawak ninyo, pero matanong ko na rin ito dahil siyempre yung sa labas ng NCRPO, yung mga manggagaling sa labas na probinsya papasok, may mga nagbabantay din po ba? May mga checkpoints din po ba tayong in place already?
5: Uulitin ko po, ano? Ang mission po natin eh siyempre bukod sa pangalagaan ng peace and order is also to protect yung karapatan ng bawat isa para i-express themselves, ano, freedom to express themselves nga. Pero nagbabantay din tayo ng mga hahalo, nabanggit nga kanina baka may mga humalo. So yun ang tinitingnan natin doon sa ibang regions. May coordination tayo sa ating mga kapwa regional directors, pinangasiwaan naman 'yan ng ating national headquarters, ano. Yung overall picture sa at least dito sa Luzon, meron pong coordination 'yan. Ang line naman ito ay para maiwasan nga natin ang mga humalo na ibang puwersa.
4: Opo, yung mga ano po, General Abrahano, yung manggagaling sa limbawa sa labas, halimbawa, manggagaling sa Laguna, Batangas at iba pang labas na karatig na mga probinsya na siyempre baka makilahok, ano, makilahok dito sa mga kilos protesta na ito. Well, anyway, with that, ang coordination po natin, siyempre pag ganito may mga kilos protesta, may mga rerouting din na mangyayari. Kamusta po ang coordination naman sa inyo ng MMDA?
5: Patuloy po yung aming coordination. Very close po yung ating coordination. We are in constant contact and communication with each other. Hindi lang po ng MMDA, no? Lahat ng agencies involved. Para ma-maintain nga yung ultimate goal natin that business will proceed as usual.
4: Mm-hmm. And of course, yung commuting public, General Abrahano, how can we secure their safety naman yung sa commuting public?
5: Yes, kasama po yun. Sabi ko nga, aside from our preparation sa crowd control and management, Niretain po natin yung regular police functions natin, yung everyday patrolling, yung maintenance ng public order, at saka yung prevention ng crimes. Nandiyan po yan, pati yung traffic management, tuloy-tuloy po yan. Yung po yung ating goal na ma-maintain yung way of life at saka yung business as usual today.
4: Alright. With that, General Abrahano, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob. Ay, meron pang mga pahabol na tanong pala dito. Sandali lang po. Okay. Teka. Pero siyempre, may pahabol lang akong tanong, General Abrahano. Kasi itong mga kapulisan natin that we have already deployed, what, more than 15,000, like what you said. And then, meron pa tayong security na ibibigay sa ating commuting public at sa iba pang mga aspeto ng seguridad sa ating mga komunidad. How can we be sure na this will not be taken advantage of ng ibang grupo na halos walang police ba sa ating mga komunidad? Ganun ba ang mangyayari, General Abrahano?
5: Hindi po. Sabi ko nga po, no, aside from our securing the major event today, ano, na yung crowd control, yung abantayan yung mga rallies natin, we are maintaining yung ating regular police functions. So, kung sinabing 15,000, eh yun, dedicated lang po yun sa management ng crowd, ano? The rest po, meron po tayong mga augmentation, meron po tayong mga dagdag na puwersa galing sa ibang ahensya. Yung regular police function po ng crime prevention, hindi po natin ginalaw yun. So, tuloy-tuloy po yung pagbabantay at pagpapatrolya ng mga kasama nating police doon sa kanilang mga areas.
4: Ayun. With that, General Abrahano, maraming salamat po. Pero before I let you go, ano po yung mga mahalaga pang mensahe na na dapat nating ibahagi sa ating mga kababayan, lalo-lalo na ngayong araw na ito, September 21?
5: Una-una, nagpapasalamat po tayo sa pagbibigay ng oportunidad para makausap kayo ngayong umaga, no? Ang paalala na lang natin sa ating mga kababayan, even though we profess talaga na talagang protektahan natin yung kanilang karapatan para ipahayag yung kanilang mga saloobin at saka yung mga advokasya nila, syempre meron pong hangganan yung mga karapatan na yan. And your police is ready to maintain public order and safety to protect yung ating vital installations, to include yung pong protection na rin ng mga rallyista. So mag-ingat po tayo lahat. Maraming salamat po.
4: Maraming salamat po ang ating pong officer in charge ng National Capital Region, NCRPO, Police Brigadier General Christopher Abrahano, dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna, para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino at sa paglawak ng merkado. ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Ulitin ko lamang po, tayo ay nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service sa inyong mga YouTube browser. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America, gamit naman ang kanilang mga shortwave transmitters. At sa inyong mga cellphones, sa pamamagitan nating live audio streaming, ha, sa inyong mga cellphones, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At pag na-download nyo na po yan, hanapin nyo lang yung icon o logo ng Radyo Pilipinas World Service. Alright mga kababayan, siyempre tuloy-tuloy pa rin tayo. Ano po, tuloy-tuloy pa rin tayo at tinututukan pa rin natin ang mga kaganapan ngayong araw na ito, September 21, 2026, mga paghahanda ng ating mga kapulisan, ng ating mga otoridad sa mga anumang kilos protesta na mangyayari ngayon sa ating mga pangunahing lansangan, sa ating mga syudad, particular dito sa Manila, maging dito sa May Quezon City, okay? Sa anumang kilos protesta na mangyayari ngayong araw na ito. Napag-alaman din natin mula kay General Abrahano, ang ating OIC ng NCRPO, na na-confirm natin na halos walang nag-apply ng permit para sa protest rally ngayong araw, ng mga protest rally ngayong araw na ito. So, kaya naitanong ko na rin kung paano nila ito tutugunan, lalo-lalo na kapag nagkaroon ng skirmish o sabihin na natin kaguluhan, gayong wala namang karamihan sa mga magpo-protest rally. Sabi nga ni Brigadier General Abrahano, wala pa silang natatanggap o alam na nakakuha ng permit for today. Ayan. So, babantayan dito sa Metro Manila, particular dito sa Mindiola, okay, na madalas na pinagdarausan ng mga protest rally, okay? Yan sa Maynila, ano, sa Liwasang Bonifacio, baka meron niyan. And of course dito sa Quezon City Circle, o kaya sa dito, madalas din akong makakita ng mga nagrarally dito sa, alam niyo, Welcome Rotonda, meron din mga nagrarally diyan, ano. And of course dito sa, baka meron din magpunta sa Senado, o may baka may magpunta rin sa Batasang Pambansa. And of course hindi lang naman ho dito sa National Capital Region ang binabantayan, pati na rin sa iba't ibang mga lugar sa labas ng National Capital Region na maaaring magsagawa ng mga kilos protesta dahil ngayong araw na ito, September 21, 2026. Ayan, okay. So tuloy-tuloy pa rin tayo. Pero mamaya po, antabayanan ninyo ang ating magiging panayam kay Governor Jun Tamayo ng probinsya ng provincial government ng South Cotabato. Hinggil po sa nangyaring ikang pamamaril na naman, another incident ng school shooting, ano ho, sa isang public school, sa mga elementary public school, at kung saan kinasawi po ng tatlo, kabilang na po yung estudyanteng namaril, at ikinasugat din po ng marami, ano, merong akong balita na sa yung isang nasugatan na sa critical situation, okay? So binabantayan din po natin 'yan. And of course, yung epekto sa mga mag-aaral ng nasabing paaralan, hindi lang sa mga mag-aaral pati sa mga guro na ikang nagtuturo diyan sa nasabing paaralan na 'yan. At syempre yung aalamin din natin yung mga security measures in yung mga security measures in place. Kung meron bang bakit nagkulang ba tayo sa security, nagkulang ba sa security preparation, security measures, ang paaralan para mangyari na naman ito, sapagkat hindi naman po itong kauna-unahang insidente ng school shooting dito sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayong taong ito. Nakakailan na tayo? Tatlo? Pangatlo na to. Pangatlo na to. At lahat ng tatlong insidente na yon ay involving mga estudyante rin. Diba? Mga ninth grader, tenth grader, nasa ganong kababata. Diba? At kinasawi na rin, marami na rin na nasawi, 'di ba? Eh yung dito sa, 'di ba, dito sa Zamboanga, ilan yung nasawi doon sa Zamboanga, 'di ba? O tapos ngayon pa dito sa South Cotabato. Ha? Ilan din? Tatlo. Okay? Medyo nakakabahala na po ito. At hindi na ito dapat na ipagwalang bahala ng Department of Education, ng national government, at ng maging ng mga provincial government, okay, ng LGU. Hindi natin alam kung saan ang pagkukulang dahil wala naman tayo mismo dun sa area, kahit minarapat natin makausap ang provincial government ng South Cotabato sa pangunguna ni Governor Jun Tamayo. Okay, pero one thing is for sure, this is alarming. This is alarming. Noon, alam nyo noon, nung madalas po ako sumabaybay sa mga international news, ano, noon, naririmarim ako, nagigimbal ako kapag may nakita akong shooting incident sa isang paaralan sa ibang bansa. Usually sa Amerika, sa Estados Unidos, maraming mga shooting incident. Okay, maging hindi na sa Estados Unidos, maging sa ibang bansa. Naawa ako sa mga estudyante, ano, at nagigimbal ako. I was never sumagi sa isip ko na mangyayari rin ito sa Pilipinas. Ang problema, nakakatatlong insidente na po tayo. At meron pang isang ulat ngayon, kapapasok lang. Meron pang isang ulat ngayon, may panibagong banta na naman sa isang paaralan sa Sultan Kudarat. Naagapan naman ito eh. Naagapan ng pulisya dahil sa Facebook post ng menor de edad na suspect. At sisikapin din po namin makipag-ugnayan sa PNP Lambayong sa mga oras na ito. So sa Sultan Kudarat ito. So meron na namang isang banta, kaya naagapan ng Philippine National Police dahil sa Facebook page post nung magsasagawa ng pamamaril. Okay. Iyan po yung isa pa sa atin dapat pag-usapan at alamin. Ang role ng social media. dito sa nangyayari ngayon. Yung tinatawag na deep dark web, kung tawagin nila. Deep dark web. Ikaw ba, JP, nakaka-access ka sa deep dark web? Ano bang laman ng... At ikaw, Tony, nakakapag-access ka ba sa deep dark web? Okay? Di ba yung mga... ano ba yun? Sabi nila kasi, ang deep dark web ay hindi to ordinary browser, ano, di ba, na pwede mong puntahan. Kumbaga, tagong-tago ito. Iilan lang ang nakakaalam nito. Pero kapag nalaman mo kung paano ma-access ito sa internet, online, doon mo raw makikita ang iba't ibang samut-sari ng mga kadiliman ng mga iba pang mga content na usually nakikita mong content sa YouTube, sa Google, sa Facebook. Iba to. At tabi-tabi sa mga kumakain, tabi-tabi sa mga bata, lalo na sa mga magulang, kung may mga bata kayong katabi. Alam nyo, minsan sa deep dark web, may nagsabi sa akin, makakakita ka pa rin ng actual na karahasan ginagawa. Ngayon, ayoko nang palawigin pa kung ano yung karahasan na sasabihin ko. Pero actual na karahasan, kinukuha na nila ng camera, ng video, tapos ipopost nila sa deep dark web. Totoo po yun. Mga kahalayan, ganoon din. Okay? Tsaka yung mga parang nang-iinganyo sila ng mga tao, including ng mga kabataan, na gumawa ng masama. Tapos, ina-encourage nila, tapos pinupuri pa nila kapag nakagawa ng masama. Sinusubukang i-access ni Anthony Pimentel ang deep dark web sa mga oras na ito. para malaman kung ano ba yan, di ba? Kasi kailangan masugpo yan, yung deep dark web na yan. Dapat hindi makarating sa ating mga mag-aaral yan, sa ating mga kabataan, maging sa ating mga matatanda, sa ating mga adults na. Ano? Dahil hindi natin alam eh. Di ba uso budol-budol dito sa Pilipinas? Malay mo, baka sa deep dark web, meron din ganun. Parang hinihipnotize ka, di ba? Na ano, pamamaraan. So, yun ang mga dapat tignan natin. At saka yung mga early signs na dapat makita ng mga guro, ng mga magulang, ng mga otoridad, di ba? Ng komunidad. Kasama na pati komunidad kasi kabilang po ang komunidad eh sa pangangalaga ng isang bata, ng isang teenager hanggang sa maging adult ito. Kasama ang komunidad dyan. Hindi lang magulang, hindi lang paaralan, hindi lang otoridad. Pati komunidad kasama. Kailangan maging observant din ng mga members ng community. Okay? Tulad niyan, no, nangyari sa Sultan Kudarat na medyo naagapan dahil nga sa Facebook page post. Okay? Dahil meron akong narinig na impormasyon na itong nagsagawa ng pinakahuling school shooting diyan sa Cotabato, sa South Cotabato, parang nagbanta pa ito eh, nag-post ito, nagsabi na may gagawin siyang hindi maganda. Pero hindi pinansin. Hindi naman sa hindi pinansin, pero parang hindi sineryoso. Pero may sumeryoso ng mga ilang mga estudyante. Kaya yung ilang mga estudyante na yon, na sineryoso yung pahayag niya na yon sa Facebook page, sa post niya, hindi pumasok. Yung namang iba, hindi inalintana, parang baka nagbibiro lang, pumasok sa school. At yun yung doon niya na isagawa yung pamamaril. Okay? So, dapat siguro tignan din natin yan. Okay? And of course, yung ano na nangyari dito sa mga counselors, guidance counselors, na supposed to be kukunin ng i-hire ng DepEd para po makatulong sa mental health and well-being ng ating mga mag-aaral. Pero kasi ang sabi ho ng DepEd, 10,000? O sabihin na natin 14,000 ang ipoproseso nila at i-hire nila. Gano po karami ang ating mga paaralan sa buong Pilipinas? I think we have 40,000 mahigit na mga paaralan. So, yung 14,000, sabi mo ng 15, i-round off na natin, gawin na natin 15. Hindi pa rin sasapat para sa 40,000 ng mga paaralan, hindi estudyante, paaralan. So, we have to find a way na ma-address ito sapagkat this is becoming alarming. Para sa akin, ha, it is becoming alarming. And ang DepEd, kasama ang PNP, kasama ang LGU, kasama lahat, pati komunidad, magulang, lahat, hindi lang paaralan, hindi lang mga guro, hindi lang mga magulang, hindi lang ang gobyerno, pati buong komunidad kinakailangan maging involved dito para labanan natin ito. Labanan natin itong kumakalat na perwisyo na ito sa ating bayan na nagtutulak sa ating mga kabataan na magsagawa o gumawa ng ganitong mga klase ng krimen. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
14: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
17: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
16: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
18: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ito pa rin po yung lingkod Ray Sampang. Alright, at natabayan na pa rin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa ating provincial government sa South Cotabato kay Governor June Tamayo, Reynaldo Tamayo, or Governor June kung tawagin po siya. So medyo makakausap po natin siya, kaya lang medyo kinakailangan pa natin ng konting panahon. Just give us more time para ma-establish natin ang ating communication sa kanya. Siya nga pala, sa September 22, magdaraos po ng isang maritime seafaring industry na summit, kung tawagin. Magkakaroon kasi ng summit ang Department of Migrant Workers kasama ang iba pa mga stakeholders tulad ng AMUSUP, Marina at iba pang mga maritime industry stakeholders. Ito ay tinatawag na Philippine Maritime Convention, o yung tinatawag na magkakaroon kasi sila ng National Maritime Week and Philippine Maritime Convention sa September 22. At marami po kasing pag-uusapan doon sa nasabing convention na yan. Yan ay gaganapin mula September 22 hanggang 23 sa May Fiesta Pavilion sa Manila Hotel, pangungunahan ng DMW. In partnership with Marina, AMUSUP. Alam naman natin, nagpo-programa sa atin dito ang AMUSUP at yung tinatawag na Joint Manning Group at kasama na rin iba pa mga government leaders sa nasabing convention. Pag-uusapan po ang mga importanteng issues at developments na nakaka-apekto sa Philippine maritime sector. Alam naman po natin na sa ngayon, napakalaki ng hinaharap na hamon ng ating Philippine maritime sector, lalo-lalo na sa ating mga Filipino seafarers na lumalayag sa sakay ng iba pang mga foreign cargo at shipping vessel, lalo na sa mga bumabiyahe dito sa lugar ng Strait of Hormuz, maging dito sa Red Sea, maging dito sa Black Sea, sa mga nagiging kaganapan ngayon diyan sa Middle East. Kaya napakalaking issue, lalo na pag pinag-uusapan natin ang safe karapatan at kaligtasan ng ating mga Filipino seafarers. Hindi lang ng mga Filipino seafarers, kundi ng lahat ng mga seafarers na nagtatrabaho sa maritime industry. Sapagkat sa ngayon, hanggang ngayon, maigting pa rin ang girian, ang labanan o girian dito sa Strait of Hormuz sa pagitan ng US at ng Iran. Siyempre, nadadagdagan pa ho ito dahil ang Houthis, itong rebel group na Houthis na sinusuportahan ng bansang Iran, talaga napaka-aggressive nila ngayon. Itong mga nakalipas na linggo, may mga nakuha sila mga teritoryo, karagdagang teritoryo, at nagbabanta pa dito sa border ng Yemen at ng Saudi. Kaya ang civil defense ng Saudi Arabia ay nagpalabas po ng ilang mga kalatas at paunawa, advisory, para sa kanilang mga mamamayan at sa mga foreign workers hinggil dito sa lumalalang sitwasyon sa lumalalang sitwasyon dito sa kitnang silangan o sa Middle East dahil naman dito sa ginagawang aggressive actions ng Houthi. Okay? Alright, nasa linya na po natin ngayon ng komunikasyon ang ating governor ng South Cotabato. Walang iba kundi si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Governor June, magandang umaga po. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na tayo.
20: Magandang umaga man, Ray, at sa ating mga taga-pakinig at taga-panood nandyan sa muli, isang napagandang umaga sa ating lahat.
4: Alright, but thank you very much for giving us your time, Governor June. Sir, Governor June, ano po ang mga hakbang na ginawa na ngayon ng provincial government sa pangunguna po ninyo hinggil po dito sa nangyaring another shooting incident sa isang pampublikong paaralan involving another kabataang mag-aaral na ikinasawi na po ng tatlo including yung gunman, Governor June.
20: Sa ngayon kasi, sobrang, sa ngayon kasi, talagang nakita namin na yung mga kabataang ito ay involved or membro ng true crime community. So ito ay nanggaling doon sa mga online games. Sabi nga nung isang bata ay sa Roblox. Mm. At nakakabahala talaga dahil sa ngayon talagang kailangan talagang kontrolin dahil marami ang nagpo-post sa Facebook ng pananakot. At hindi lang sa Facebook, may mga video clips pa.
4: Mm-hmm.
20: So ang ginawa natin ngayon, ang ginawa natin ay talagang pinanghuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang. Mm-hmm. Noong isang araw, may nahuli na tayo, dinala na sa presinto at napailan ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon.
4: Mm-hmm.
20: At kagabi naman, may nahuli na naman ulit tayo, dalawa sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo, 18 years old yung isa, yung dalawa, 16. Ay talagang kinulong natin.
4: Mm-hmm.
20: At pinagbibigyan natin ng tinitina natin kung paano talaga matiyak na mapapanagot ito. Para okay naman kahit paano ay mabalansin natin yung emosyon ng mga tao at tinitina na kung sana ay hindi na masundan ito.
4: Okay.
20: So lahat yung ginagawa ngayon ng local government kasama ng ating mga national government agency, yung ating regional director ng PNP, talagang busy sa cybercrime, matiyak lamang na mahuli ito para huupa yung tensyon at huupa yung pagkabahala ng ating mga mamamayan dito sa lalawigan ng South Cotabato.
4: Alright, nabanggit po ninyo, Governor June, grupo ito ng true crime?
20: True crime community.
4: Tapos ang nilalaro nila online is Roblox. Tama po ba?
20: Apo.
4: So ngayon
20: hindi lang yan, may mga marami pa mga online games na pinapasukan yung mga bata na kung saan talaga nakaka-influence sa kanila. Ang nangyari kasi dito, Ray, ano? Yung Roblox kasi na ito, yung sabi ng mga kabataan, mula pa nung maliliit sila, talagang parang binibrainwash yung utak nila.
4: Nako.
20: Hanggang meron silang sariling messaging app na sila lang yung connected.
4: Mm-hmm.
20: At doon na, merong inutosan na magubad, may inutosan na pamatay, may inutosan na ganito. So parang ang brainwashing nila doon sa, sige, mamamatay tayo, kita-kita naman tayo dito kasi meron talagang life after death.
4: Mm-hmm.
20: Nandito lang din sa palibot, parang ano ba? So, parang normal lang sa kanila mamatay, parang ganun ba? So kaya ang problema lang, pag pumatay ka, maghihiro ka, ganun. So nakita ko rin yung suicide note nung bata.
4: Mm-hmm.
20: Kailangan pala talagang itong action na. Kaya ngayon, ang ginagawa namin, kung gusto nyo pala itong gawin namin sa inyo, itong gawin namin sa magulang ninyo, medyo humupa konti.
4: Alright, okay.
20: Pero tinitiya ko na talaga on top kami sa sitwasyon ngayon dito sa lalawigan ng South Cotabato.
4: Alright.
20: At malaki talagang tulong rin ang ating mga kapulisan, yung mga different MPS, at siyempre yung ating regional director para hindi na natutulog dahil grabe yung coordination namin. Matiyak lamang na malutas ka agad yung problema na ito. Kasi yung kalaban natin dito, hindi naman yung kalaban natin sana. Hindi yung kalaban dito sa local eh.
4: Oh, oh,
20: it's an international na kalaban eh. Oh, oh. Parang mga satanic or demonic organization.
4: Yes, yun.
20: Yun sila yung nagpi-finance ng mga ano eh. Nagpi-finance ng mga nagde-develop ng mga online application.
4: Yun yung word na gusto ko sana sabihin kanina, hinahanap ko na word. Yung parang demonic na yung dating eh. Demonic na yung approach, demonic na yung way na pagpapalaganap nitong ganitong klase sa online. Parang nahi-hypnotize na ba yung mga bata, Governor? Yeah. Dun?
20: Actually, it started doon sa Colombia noong 1999. Ito yung sinusundan nila. Yun yung tinitina nila na hero nila eh.
4: Mm.
20: So, ngayon yata kailangan maagapan ito.
4: Mm. Pero
20: tinitina natin ang lahat na ano, kung paano natin makukorek.
4: Pero kamusta po yung biktima ng mga pamilya mismo? Kamusta po sila at nakikipag-ugnayan na po ba kayo sa kanila?
20: Oh, lahat naman binigay natin, lahat ng natutulungan naman kami nila ko SDS Congressman Hernandez, yung mga regional agency, syempre ang Malacañang. Eh talagang tinitingnan rin ko ano pwede natin maibigay doon sa ating mga kabataan. Ang pamilya ng mga kabataan biktima.
4: Sa ngayon po ba, Governor, ilan pa ang nasa mga ospital na nasugatan? Kasi balita namin, mayroon pag isang critical eh.
20: Isa na lang, stable na rin yung kalagayan.
4: Okay.
20: The rest, pinapauwi na kasi mga daplis lang naman.
4: Okay. Pero isa sa mga napag-uusapan ngayon, Governor June, eh yung seguridad na naibigay dito sa eskwelahan. May ano ba ang security na existing noong mga panahon na yun?
20: Alam mo rin, dito sa lalawigan ng South Cotabato, yung provincial government na nagbibigay ng mga security sa mga paralan. At sa paralan yan, kasi magkatabi yung elementary at high school, I deployed 11 security guards. 11 security guards since 2019. Ibig sabihin, talaga fully guarded yan. Kasi provincial government na naman nagsisweldo eh.
4: Mm-hmm.
20: Ang problema ko, talagang may intention eh. Kaya pwede hindi dinaan sa gate, hindi dinaan sa ano, baka tinapon eh. Kasi mababa lang yung pader at napakalawak kasi ng eskwelahan.
4: Mm-hmm.
20: I think around 5 hectares or 4 hectares.
4: Oh, malaki, malawak.
20: Malaki eh. So pwede itatapon lang doon, pupunta na. So sobrang dami naman ng security kasi dito sa lalawigan ng South Cotabato, eh kami naman na po-provide ng mga security sa mga paralan.
4: Mm-hmm.
20: Tiniya ko talaga na kami ang mapoprovide ng mga security. This is part of our commitment na magkakaroon talaga ng free education sa lalawigan. Kaya kami na nagsushoulder.
4: So 11. So, all right. So sa ngayon po, ano po mga susunod na hakbang natin? Ngayon may napakulong kayo. Pero yung mga napakulong nyo, ano to? Mga minor de edad o 18 years old?
20: Yung isa nagkataon nung September 20 siya inuli, birthday niya, nang ika 18th birthday niya. So nasa kulungan ngayon. Kagabi may nakuha tayo, 18 years old, nakakulong rin. Yung dalawang 16, nakakulong pa ngayon, kinukuna ko pa ng clearance sa DSWD para talagang hindi na rin makakalabas.
4: Okay.
20: Pero kinipressure ko ngayon ang magulang. Sabi ko po siya, pag inulit ito, talagang kayo nga muli.
4: Ayun.
20: Ito, nagbibigay ako ng warning sa mga magulang ngayon.
4: Mm-hmm.
20: Na kung hindi ninyo gusto madamay, talagang masasakripisyo kayo dito. Talagang magkakaproblema kayo pag may ginawang masama yung mga anak. Kaya ang panawagan ko sa lalawigan, i-review lahat ng mga smartphones na kanilang mga anak. Titingnan, kasi nakita ko yung mga smartphones na umiikot. Nakita ko talaga na pag i-search mo doon sa smartphone nila yung school shooting, sobrang dami yung mga messages, mga chat. Prior doon pa sa insidente. So, ibig sabihin, pinag-uusapan ng mga kabataan involved dito sa, na membro dito sa TCC na tinatawag nila. So, very alarming talaga. International yung organizations nila. Yung organization nila. Pero, tinitina ko dito, hindi talaga na damage kami ngayon. Pero, titiyakin ko na talagang habulin ko yung mga loko na yun.
4: Yan. All right. So it's clear to say, Governor, na hindi lang LGU, hindi lang provincial government, hindi lang siguro ang paaralan at ang mga otoridad ang dapat maging involved dito, kundi ang buong komunidad, Governor June.
20: Totoo yan, Ray. Totoo yan, Ray. Kaya nga ako nananawagan. Security is everybody's concern.
4: Mm-hmm.
20: It's our responsibility. Everybody's concerned ito, security. Hindi ito ng mga leader lang. Pero ako ngayon, ang ginagawa natin ngayon, talagang pinipilit natin, okay, sige, itong gagawin ko, gawin niyo yung role niyo kasi pag hindi tatamaan kayo, simple magiging action natin. So ako na nawagan sa lahat ng magulang, gawin niyo yung part niyo kasi kung hindi, matatamaan din kayo sa akin.
4: Ngayon, bilang ano po, bilang

0: lalong-lalo na pag-inform sa mga magulang para kay papano ma-check din nila yung kanilang mga anak. So, kailangan strengthen yung security kahit papano na hindi naman nasasakripisyo yung pagtingin ng mga kabataan. Na yung eskwelahan talaga ay safest place talaga para sa mga kabataan.
1: And speaking of that, Governor June, just in case baka hindi pa nakarating sa inyo, mukhang mayroon na namang banta ng shooting dito naman sa bahagi ng Sultan Kudarat. Kaya lang, naagapan lang ng Philippine National Police dahil inaksyon lang kagad yung isang Facebook, yung post nung magsasagawa sana ng karasan sa kanyang Facebook page. Ano? At,
0: totoo yan. Isa yan doon sa ano, kasi although from Sultan Kudarat, yung dinitreatan niya kasi South Cotabato.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang ginawa namin, yung isang eskwelahan na college doon, na maraming naman mga taga Sultan Kudarat. So ang ginawa namin, talagang inuli. Ito yung 18 years old nung
1: yun.
0: Birthday.
1: Mm. Ito yun.
0: Ito yun. Kagabi, meron naman na huli. Napapakita-kita ng baril, inuli rin. Yung mga bata na naglalagay ng TCC Jewel, na locate rin natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ngayon kasi talaga minamaximize natin even yung cybercrime network natin talagang gumagalaw para kahit paano maagapan yung ganito mga insidente.
1: Okay, with that, Governor June, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you so much sa oras
0: maraming
1: po.
0: Maraming salamat din, Ray, at sa muli, isa na pa na umaga sa ating lahat.
1: Ang ating pong South Cotabato Governor Reynaldo June Tamayo Jr. kay si Governor June. Okay? Maraming salamat po kay Governor June sa oras sa pinagkaloob niya sa atin. Alright. Sige, so may ang update. May mga nahuli. Oh, ito na. May mga nahuli na mga una-una may nahuli yung nagpaplano, yung nagbabanta dito sa Sultan Kudarat. Nahuli. Okay? Pero ang ano na to is 18 years old na kasi may issue dito ng ano eh ng juvenile justice system dito naman papasok yung ano eh juvenile justice system, di ba? Na pag below 18 ka, tama ba? Below 18 hindi ka basta-basta pwedeng idiretso sa kulungan. Parang dadaan ka pa sa DSWD, magkakaroon pa ng psychological o anumang mga evaluation, titignan yung level of discernment mo, etc., etc. Okay? Yun yung ginagamit ngayon eh, na panangga ng mga kabataang gumagawa ng ganitong klase ng mga krimen. Itong ganitong mga klase, itong juvenile justice system. Alright? Kaya't nagiging maingat din po ang ating mga otoridad sa pagpapataw ng mga ganitong klase ng hakbang o parusa laban sa mga kabataang gumagawa ng krimen na pumapatay ng mga kabataan. Ano po, hindi ko maisip na sabihin na mga kabataang pumapatay. Ano? Siguro mangyayari lang 'yan sa isang warlike situation kung saan ginagamit 'yung mga kabataan o nakikilahok ang mga kabataan sa pagtatanggol sa inang bayan, 'di ba? Pero hindi ito, iba to, iba itong senaryo na ito eh. This is peace time. This is school setting, di ba? Hindi ito warlike setting. Hindi ito panahon ng gera na kung saan bawat kalalakihan, bawat kababaihan ay nag-aalay ng buhay para sa kalayaan ng inang bayan, di ba? Yung mga ninuno natin, yung mga di ba nag-aalay ng kanilang mga buhay para ipagtanggol ang ating kalayaan. Hindi po ganun eh. Iba eh. Kaya nakaka-alarm. Hindi po ganun na sitwasyon ngayon. Nasa school setting to, we are in peacetime, school setting. Nangyayari ito. So, bagamat may mga nahuli at patuloy pa rin ikang binabantayan, sabi nga ni Governor June Tamayo, kinausap na niya yung mga magulang ng mga kabataan ito. At talaga naman pong may stern warning sa kanila na kung ano man ang binabalak ng kanilang mga anak na pinaghihinala ang gagawa ng masama at hindi nila inaksyonan at hindi sila tumulong na mahinto, sila mismo ang haharap at tatamaan ng mga kaso, sabi ni Governor June. Alright, sige. So sa pamamagitan po niyan, tayo po ay

0: pipilitan ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa ating master control, ang ating broadcast technical supervisor, si Mr. Tony Pimentel, Anthony Pimentel, sa ating wirecast, of course, ang ating wirecast operator, si JP Lumuntad. Ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa gunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalat-karing babae, nga lang mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Property ng PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve ayon sa Office of the Executive Secretary.
4: Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging abala sa mga pribadong pulong sa araw na ito.

0: Headlines.
1: Halos 17,000 pulis itinalaga sa mga kilos protesta sa araw na ito.
0: Headlines.
2: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment.
0: Headlines.
1: Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayong araw sa Tacorong National High School.
0: Headlines.
2: Department of Migrant Workers tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa pagsabog sa Saudi Arabia.
0: Headlines.
1: Corporate at government records ni Vice President Sara Duterte sentro ng 27 araw ng kanyang impeachment trial.
0: Headlines.
2: At pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kinundi na ng ilang bansa.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, property ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve. Ayon po yan sa Office of the Executive Secretary. Para sa iba pang detalye, narito si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isang property na Philippine National Oil Company sa lalawigan ng Bataan ang kinukonsidera ngayon ng gobyerno na gawing malaking imbakan ng langis o petrolyo na magsisilbing emergency supply ng bansa. Ito pinahayag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana sa harap ng hakbang na ginagawa ng gobyerno na masigurong nananatili ang sapat na supply ng langis ng Pilipinas. Magkasamaan yung kumikilos dito ayon kay Santa Ana ang Department of Energy, PNOC at ang Maharlika Investment Corporation na kung saan ay maaaring maging kapital o capital investment partner ito. Dagdag ni Santa Ana na hinihikayat din nila ang mga investors para mamuhunan kaugnay ng nabanggit na plano sa gitna ng paninigurong maging matatag ang energy security ng bansa. Ang akbang ay bahagian yan ng resilience measure lalo tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa Middle East. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang ahensya ng gobyerno para ikonsidera ang dagdag pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., binabalansi rin nila ito sa interes ng mga driver at commuter. Isinasapinalaan niya ang rekomendasyon sa posibleng fare hike para maaprubahan bago matapos ang Oktubre. Samantala, kinukonsidera rin ng LTFRB ang planong pagtaas ng minimum wage upang hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter sakaling ipatupad ang dagdag pasahe.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hiniling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC na huwag isama ang transport program sa fund disbursement prohibition sa panahon ng election period. Kabilang sa transport programs ay ang service contracting, fuel subsidy at public transport modernization programs. Ayon kay LTFRB Chair Greg Pua Jr., hindi election-related expenses ang libreng EDSA busway rides, love buses at fuel discounts. Aniya, layunin ng nasabing mga programa na alalayan ang publiko sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pinangasiwaan naman ng LTFRB ang paglalabas ng hanggang 3 buwan na assistance packages sa modern public transport operators para sa buwan ng loan amortization at operational expenses. Gayt pa ni Pua, ang paghinto sa mga programa tuwing election period ay maaaring makaapekto sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing transportation service.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dadaluhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pribadong aktibidad sa araw na ito. Ayon sa palasyo, magiging abala ang Pangulo sa harap ng mga kilos protesta sa araw na ito. Inaasang babiyahe ngayong araw ang Pangulo patungong Bulacan para sa serye ng pribadong pulong. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ang pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacanang Complex. Wala rin nakaschedule na pulong balita ngayong Lunes si Press Undersecretary Attorney Claire Castro. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na bahagi lang ng normal na hakbanging pangkaligtasan ang pinaigting na seguridad sa palasyo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Higit 17,000 pulis ang itinalaga para sa mga kilos protesta ngayong Lunes, Setyembre 21. Magrarally kasi ngayon ang iba't ibang grupo sa mga lansangan para gunitain ang yugtong ito ng kasaysayan na patuloy na nakaka-impluwensya sa aspetong pampolitiko ng bansa. Sinabi ng PNP na naka-standby din ang karagdagan nilang tauhan na nakasuot ng body cameras para idokumento ang mga insidente sa mga kilos protesta. Hinihikayat ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang mga realista na sundin ang mga tuntunin at igalang ang karapatan ng bawat isa para hindi magkagulo. Ipinaalala rin niya sa mga pulis na iwasang maging marahas sa pakikitungo sa mga demonstrador.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Security deployment ngayong September 21, hindi overkill ayon sa National Capital Region Police Office. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi overkill kundi bahagi lamang ng preventive security measures ang malaking deployment ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong September 21. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang malaking presensya ng police ay layon lamang na maiwasan ng karasan at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagdausa ng mga pagtitipon. Wala naman umanong namamonitor sa ngayon na anumang security threat ang NCRPO bagamat nakahanda ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng anumang insidente. Kasama sa tinutupan buka ng Maynila dahil sa inaasahang mas dadami ang mga magtitipon pagsapit ng hapon. Tiniyak naman ni Abrahano na gagawin ng NCRPO ang lahat para maging mapayapa ang mga pagtitipon. Nanawagan din ito sa mga realista na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa mapayapang paraan.
6: Sa mga magpaplano, nandito po ang inyong kapulisan para i-maintain yung peace and order and ultimately to protect also their constitutional right para ma-express yung kanilang sarili. Ang pakiusap lang namin, gawin natin yung expression ng kanilang advocacies through peaceful means.
2: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: NCRPO, walang nakikitang banta sa seguridad sa inaasahang September 21 rally sa Kalakhang, Maynila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Yes, John, walang anumang nakikitang banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa inaasahang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw sa September 21 rally. Ito ay kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon niya kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hayes Raciro na as of this moment ay generally peaceful ang seguridad sa buong Metro Manila, kung saan na mataan lamang ang nasa 250 crowd estimate sa bahagi ng San Sebastian sa Maynila. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at paglalatag ng maayos na seguridad at ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar kung saan inaasahan pagdarausan ng iba't ibang kilos protesta. Siniguro naman ng National Capital Region Police Office ang maximum tolerance kung sakaling magkaroon man ng ilang mga kaguluhan sa mga nasabing lugar. John, mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa National Capital Region Police Office NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naka-lockdown ngayong araw ang bakuran ng Malacanang dahil sa inaasahang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sarado ngayon ang New Executive Building o NEB kung saan naroon ang maraming tanggapan ng palasyo. Sa hiwalay na advisory, sinabi ng Presidential Action Center o PACE na suspendido rin ang kanilang operasyon ngayon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang PACE ang frontline channel sa pagitan ng Office of the President at ng mga Pilipino nangangailangan ng tulong, guarantee letters at nagrereklamo laban sa mga tanggapan at kawani ng pamahalaan. Limitado rin ang pwedeng gumamit ngayon ng mga lansangan at gates patungo sa Malacanang bilang bahagi ng pinaigting na hakbanging pangseguridad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa September 21 rallies at iba pa ang kadahilanan kabilang na ang kaligtasan sa eskwelahan at kalidad ng hangin. Dito sa Metro Manila, walang physical na klase ngayon at magsi-shift sa alternative learning mode sa lahat ng level sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila. Suspendido rin ang klase ngayon sa Cebu Province, Cebu City, Talisay City, Mandaue City, Mingla-Nilia, Consolacion at Lilawan. Ganito rin ang sitwasyon sa South Cotabato, partikular sa Banga, Coronadal, Lake Cebu, Santo Niño, Soralia at Tantangan. Kabilang din dito ang Sultan Kudarat, partikular ang mga bayan ng Lebak, Senador Ninoy Aquino at Palimbang.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment. Si Raquel Bayan sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nagtalaga ang Department of Migrant Workers ng isang division na partikular na tututok sa mga online illegal recruitment ads. Ito ay kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil isa ang third country recruitment sa mga binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito yung pagre-recruit ng mga turista o Filipino workers sa ibang bansa at aalokin ang peking trabaho sa isa ring third world country. Sabi ng opisyal, isang paraan sa recruitment process na ito sa pamamagitan ng online. Ayon sa opisyal, ang itinalagang division ang nagkatutok sa mga online post kaugnay sa illegal recruitment sa oras na mayroong mamataan ang kanilang mga tauhan na post kaugnay sa posibleng illegal recruitment. Agad na makikipag-ugnayan sa Meta at TikTok ang mga ito upang matake down ang mga post. Mabilis naman anyang tumutugon ang mga social media sites na ito. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 230,000 post na mula sa Facebook at TikTok ang naipaalis ng gobyerno. Karamihan anya sa mga ito, nag-aalok ng umani magandang trabaho abroad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, suspendido po ngayong Lunes ang in-person classes sa tatlong lokal na pamahalaan sa Sultan Kudarat dahil sa napaulat na school threats makaraan ang shooting incident sa South Cotabato. Sa bayan ng Leba, kanselado ang lahat ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang napaulat na banta. Nagtalaga rin ng karagdagang security personnel para maprotektahan ang mga guro, estudyante at iba pang school personnel. Hinimok naman ang mga residente na manatiling nakaalerto at agad isumbong sa mga otoridad ang kahinahinalang aktibidad o impormasyon. Samantala, inilipat sa alternative delivery o modular learning ang klase sa lahat ng antas sa public at private school sa Isulan, ang capital ng Sultan Kudarat. Wala ring face-to-face classes sa bayan ng President Quirino sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak na ang pamahalaang panalawigan ng South Cotabato na on top of the situation ito kasunod ang shooting incident sa paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr. na pinapahuli nila ang iba pang individual na naghahasik ng takot sa social media. Una nang nagpaabot ng tulong ang provincial government sa mga nasugatan kasunod ng shooting incident.
9: Nang pinahuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang. Noong isang araw, may nahuli na tayo. Dinala na sa presento at napahila ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon. At kagabi naman, may nahuli na naman ulit tayo. Dalawa sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo. 18 years old yung isa, yung dalawa 16. Ito ang kinulong natin.
2: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Tacorong National High School sa Tacorong City, Sultan Kudarat simula ngayong araw. Sa ilalim ng bagong arrangement, sa main gate na papasok ang grade 8 at grade 9 students, habang sa gate 3 ang grade 7 at grade 10 students, gayon din ang senior high school students sa grades 11 at 12. Sa main gate naman, lalabas ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang grade level. Mahigpit din ang bag inspection at security checks, partikular sa mga pribadong sasakyan na papasok sa eskwelahan. Umapila naman ang school officials sa mga estudyante, magulang at personnel na makipagtulungan sa security personnel at sundin ang bagong gate assignments bilang pagtiyak na ligtas ang paaralan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinitingnan ng Philippine National Police o PNP ang best practices sa mga karatig bansa para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Handa ang pulisya na lumuhok sa Joint School Safety Task Force na panukala ng Department of Education o DepEd, kung saan magsasagawa ng site-specific security audits sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga tinitingnan nila ang mga barangay tanod na maaaring magsilbi bilang force multiplier sa public at private schools. Pag-aaralan din nila ang security measures na natalakay sa Association of Southeast Asian Nations Chiefs of Police Conference kasunod ng June 22 shooting incident sa Tacloban City. Giit ng PNP Chief, sakalang pag-uusapan ang naturang mga programa at inisyatiba kasama ang DepEd at Department of Interior and Local Government na sandaling i-activate ang task force. Sa ngayon, pinalalakas ang surveillance at aksyon laban sa cyber-related threats.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial intervention sa mga estudyante kasunod ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na layon itong makabangon ang mga estudyante sa matinding trauma ng insidente. Katuwang-anihan nila ang ilang eksperto mula sa Region 8 at 9 kung saan nagkaroon din ng school shooting incidents. Target naman ng DSWD na magbahay-bahay para sa face-to-face counseling ng mga estudyante at kanilang magulang makaraan ang insidente sa South Cotabato.
10: September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamasid, no? Talagang susunurin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginagrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung saloobin ng mga isyuma. No, because this is a one-to-one and a parabang puso sa puso na pag-uusap.
1: Yan po ang tinig ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senadora Risa Ontiveros, ipinanawagan ang agarang pagpasa ng Sagip Bata Act. Sinifa Asuncion sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros para sa agarang pagpasa ng Sagip Bata Act para mapalakas sa kakayahan ng mga law enforcer na labanan ang nihilistic violent extremism o NVE. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong school shooting sa bansa mula Hunyo. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mga investigador ng mas malinaw na proseso para humingi ng subscriber at traffic data sa mga kaso ng NVE, gayon din ng mas malawak na kakayahan sa intelligence gathering at online operations. Magkakaroon din ng age assurance at age verification requirements para sa online platforms at kailangang magtalaga ang mga ito ng legal representatives sa Pilipinas na maaaring tumanggap ng subpoena, takedown at blocking orders at request para sa account information. Ayon kay Ontiveros, hindi na dapat maantala ang pagpapasa ng panukala na layong palakasin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act at protektahan ang mga kabataan laban sa online violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid ka bang?
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, House Deputy Speaker Janet Garin tiwalang may sasabatas ang Anti-Dynasty Bill bago ang 2028 elections. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: sinabi sa Deputy Speaker Janet Garin na may sapat pang panahon ng Kongreso para maisabatas ang anti-political dynasty law na maaaring maipatupad sa 2028 elections. Ayon kay Garin, kailangan lamang matapos ng Senado ang sariling berasyon nito upang mapag-usapan ng dalawang kapulungan ang mga pagkakaiba sa Bicameral Conference Committee. Sinabi niya na may political will naman ang mga nababatas na tapusin ang panukala kahit nangilangan ito ng dagdag na oras sa trabaho ng Kongreso. Mahalaga rin, ayon kay Garin, agad na ihanda yung implementing rules and regulations o IRR matapos maisabatas ang panukala. Ito ay kasunod na rin ng atas sa Supreme Court sa Kongreso na ito pa rin ang constitutional mandate na tukuyin at ipagbawal ang political dynasties.
17: Confident because there is the political will on this, hopefully, maupuan na matapos ng Senado para maupuan ng Senado at ng Kongreso. At kasi for sure magkakaroon ito ng maraming discussion sa bicameral committee. So may panahon pa naman. The question is whether kakayanin yung IRR before the 2028 elections. If there's a will, there's a way. Sakripisyo lang sa oras kasi trabaho namin yun.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinamamadali na ng Malacanang sa Department of Health o DOH ang pagproseso sa mga lehitimong claim sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Inireklamo kasi na ilang pasyente ang ilang buwan nilang paghihintay para makatanggap ng tulong pinansyal. Ipinag-utos sa Executive Secretary Ralph Recto sa DOH Regional Directors at Participating Hospitals na suriin ang mga bayarin at agad na iproseso ang mga lehitimong kahilingan para sa tulong medikal. Layan ng direktiba na tiyaking mapupunta ang nilabas na pondo sa tulong medikal ng mga pasyente at upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang mga ospital lalo na sa mga low-income at vulnerable community. Una nang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng 27.4 billion pesos sa DOH para sa patuloy na pagpapatupad ng MAIFIP.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Naitala ng Department of Health o DOH ang 33% na pagbaba ng mga kaso ng dengue ngayong taon. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha na mula January 4 hanggang September 16, 2026 ay mahigit 155,000 ang dengue cases, mas mababa umano kumpara sa mahigit 231,000 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabila ng pagbaba, patuloy pa rin ani ang binabantayan ng kagawaran ang sitwasyon.
18: Mula po noong January 4 hanggang September 16, 2026, may kabuuang 155,918 po na kaso ng dengue na iulat po ng Department of Health. Ito po ay 33% po na mas mababa kumpara po sa 231,850 na kaso na naiulat po sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. May nagsisimulang pagbaba din po ng mga kaso na natala noong huling linggo po ng Agosto. Subalit ito po ay binabantayan po ng Department of Health.
1: Si DOH Dengue Program Focal Medical Officer 3, Dr. Ian Christopher Rocha.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Panukala magataguyod ng masustansyang pagkain sa bansa, ipinanukala sa Kamara si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Isinusulo ni Albayto District Representative Adrian Sanceda ang agarang pagpasa sa House Bill Number 10927 o ang Philippine Healthy Food Retail Act upang gawing mas accessible at abot kaya ang mga masusustansyang pagkain para sa bawat Pilipino. Ayon kay Sanceda, layunin ng panukalang batas na ito na tugunan ang lumalalang problema ng malnutrisyon at ang pagtaas ng bilang ng mga sakit na may kinalaman sa maling dieta tulad ng diabetes, sakit sa puso at cancer. Sa ilalim ng panukala, gagawing mas abot kaya, madaling madukoy at madaling mabili ang mga sariwang produkto at masusustansyang pagkain sa mga supermarkets malapit sa mga paaralan, online platforms at mga lokal na tindahan. Inaatasan ang mga food retailers na maglaan ng espasyo para sa mga masusustansyang pagkain habang ipinagbabawal naman ang paglalagay ng mga pagkain mataas sa taba, asin at asukal. Lilimitahan din sa 100 metro mula sa mga paaralan at pag-display away ang promotion ng mga junk foods at iba pang hindi masusustansyang pagkain. Hindi magiging mandatory ang mga mabibigat na requirements sa mga sari-sari store, vendors at kalenderya. Sa halip, bibigyan sila ng tulong pinansyal, technical assistance, cold storage at direktang koneksyon sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba. Layunin din ang panukala na magtayo ng bagong ahensya palalawakin ang mandato ng kasalukuyang National Nutrition Council o NNC upang mga siwa sa pagpapatupad ng batas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Walang napaulat na Pilipinong nasugatan kasunod ng pagsabog sa Riyadh, Saudi Arabia. Magugunitang naglunsad ng drone at ballistic missile attacks ang grupong Houthi noong Biyernes ng gabi at Sabado ng umaga kung saan tinatarget ang capital at energy sites sa kahabaan ng Red Sea Coast. Bagamat walang naapektuhan, mahigpit na nakabantay ang Department of Migrant Workers o DMW sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Saudi Arabia habang tiniyak ng Philippine Embassy at Consulate ang tulong sa mga mangangailangang Pilipino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sentro ng 27th araw ng impeachment trial ngayon ang corporate at government records ni Vice President Sara Duterte. Ipipresenta ng prosecution sina Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario at Philippine Government Electronic Procurement System Division Chief Rendel Sopeña bilang mga testigo. Usirin nila ay diniklarang negosyo at umano'y transaksyon sa gobyerno ng mga kumpanyang may kaugnayan sa vice-presidente. Bahagi pa rin ito ng mga ebidensya sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Positibo ang Department of Education o DepEd na kakayanin pa ng Filipino students na mapabuti ang ranggo nito sa mga susunod na Program for International Student Assessment o PISA. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Oracion, na palalakasin pa ang learning strategies para maisakatuparan ito. Kabilang aniya sa mga pagbubutihin ng kagawaran ang mainstream education, remediation program at socio-emotional intervention.
20: Iigpigin pa natin yan. Socio-emotional learning is an intervention. Tutulungan natin ang mga mag-aaral na makakope, no, sa kanilang mga nararanasan. So kung sakaling sila ay na-turn off ng ilang leksyon, tutulungan natin silang makakope. Kung sakaling sila ay nahihirapan, sinasabi nilang Waterloo nila ang ganito, ang ganyang subject, science or math, sila ay tutulungan natin.
1: Yan po ang tining ni DepEd Undersecretary for Learning Strand, Dr. Carmela Oracion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinandila ng ilang bansa ang pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Kabilang ang mga embahada ng Japan, Australia, European Union, Canada at Estados Unidos sa kumundina sa insidente. Bukod sa pagkundina ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, kinilala nito ang pagiging profesional ng mga kaalyado nito sa Pilipinas sa kabila ng mapanganib at destabilizing act ng China. Ipinag-alala rin ng Canadian Embassy sa Pilipinas na maaaring magdulot ng kaguluhan at panganib sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ang mapanganib na aksyon ng China. Tinawag naman ni Australian Ambassador Mark Brown na unsafe o hindi ligtas at destabilizing ang aksyon ng China. Nangyari ang insidente nitong September 18 sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone habang nagsasagawa ng fuel subsidy mission sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pilipinas at Japan binuksan ang Joint Cooperative Activity at Future Leaders Program ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw. Si J. Mark Dagala, pagbabalita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sabi ng unahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbubukas ng joint cooperative activity ng Pilipinas sa Japan kaya hindi ng Future Leaders Program na bahagi ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw sa Subic, Zambales. Dito kinilala ni Teodoro ang mahalagang papel ng Japan bilang alyadong bansa ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kanya rin binigyan din ang kolaborasyon at pagtutulungan sa pagtugon sa iba't ibang banta gaya ng kalamidad at epekto ng climate change. Bukod dito ay mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon para harapin ang mga hamon na partikular na ang panggigiit ng karapatan o sa karapatan at soberanya sa karagatan. Naniniwala rin ang kalihim na sa pamagitan nito lalo pang pagtitibay ang kooperasyon ng bawat bansa sa ASEAN para harapin ang mga nagbabagong hamon sa katatagan ng rehiyon. Hindi lumahok ang China sa sabi tipo subalit non-ASEAN countries ang sumama rito gaya ng Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-agapay sa mga MSMEs kabilang sa mga naging sentro ng pulong ng economic ministers ng ASEAN, Australia at New Zealand ngayong Lunes. Si Quincy Kahilig ang may dala ng balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Sa pauuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, matagumpay na naidaos ang 31st Closer Economic Relations Consultation sa pagitan ng economic ministers ng ASEAN at ng Australia at New Zealand na mga bansang bahagi ng ASEAN Trade Architecture sa mahigit isang dekada na. Kinanap ito sa Philippine International Convention Center ngayong Lunes ng umaga kung saan tinalakay ang iba't ibang mga hakbang para matugunan ang mga hamon ng nagbabagong global business environment ngayon tulad ng pag-unlad ng teknolohiya at magbabago sa mga supply sa merkado. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na pinagtitibay na naturang pagkupulong ang pagtutulungan ng ASEAN, Australia at ng New Zealand sa paghahatid ng iba't ibang praktikal na benepisyo na makakatulong sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon para makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ASEAN sa pamamagitan ng digital interconnected economy. Umaabot sa $2.88 billion ang combined annual foreign direct investment inflows mula sa Australia at New Zealand sa ASEAN region. Samantala, binati naman ng Economic Minister ng Australia ang Pilipinas sa matagumpay nitong panguna sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mga hamon sa global economy ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Matamang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng climate change sa paglago ng ekonomiya at sistemang pinansyal ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag na tinututukan nila ang tatlong haligi ng sustainable agenda, ang pagtukoy sa climate risk, pagsuporta sa financing at adaptation at internal process ng BSP. Samantala, nilinaw ng opisyal na layunin ng sustainable agenda na makatulong sa sustainability ng mga bangko.
22: Sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko or sa mga maliliit na negosyo, kundi talagang nakakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga ang daming risk na hinaharap.
1: Yan po si BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Two-day summit para sa sektor ng katarungan sa bansa isinagawa sa Maynila. Si Lawrence Sanjoco sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
23: Nakiisa ang Supreme Court sa dalawang araw na summit sa Manila Hotel upang palakasin ang koordinasyon at mga reforma sa sistema ng hustisya sa bansa. Ang naturang summit ay para sa Justice Sector Coordinating Council Council o yung JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na magkatuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa justice sector. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang justice zones na nag-uugnay sa mga korte, prosecutors, law enforcement, corrections at iba pang ehensya upang mapabilis ang paghawak ng mga kaso at mapalawak ang access sa hustisya. Sa kasalukuyan, may 20 justice zones na naitalaga o naitatag sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga specialty zone para sa human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, green justice at economic development at tourism. Tampok din sa mga proyekto ng GSCC ang National Justice Information System, mga programa laban sa jail at prison congestion, forensic evidences, forensic evidence training at pagbuo ng mga panukalang reforma at batas para sa justice sector. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Pinoy mixed martial artists Jean-Claude Saclag at Carlos Alvarez puntiriyang makaabante sa gold medal round ng kanilang mga event ngayong araw sa pagpapatuloy ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
4: Hangad ng mixed martial artists na sina Jean-Claude Saclag at Carlos Alvarez na maibigay sa Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa 20th Asian Games. Kapwa sasala ngayong araw sa semifinals ng kanilang respetibong events sa MMA ang dalawa para sa tsansa makausad sa finals sa pag-asa makamit ang inaasam na ginto. Unang sasabak sa aksyon si Alvarez kontra Yerkingali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional minus 77 kilograms semifinals. Habang makakalaban ni Saclag, ang hometown bet na si Daisuke Murayama sa minus 65 kilograms semis bout. Sa pagpasok pa lamang sa semifinals ay nakakasiguro na ng bronze medal ang dalawa na maaari pa nilang maiangat sa silver o ginto kung makakausad sa final round na nakatakda sa Martes, September 22. Sa ngayon ay nakasungkit na ng isang bronze medal ang Pilipinas mula sa Philippine Women's Soft Tennis Team na binubuo ni na Vien Zuleta, Princess Katindi, Christy Sanyosa, Hilary Paz at Shireen Salazar. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Baba tayo sa Southern Tagalog, sa Radyo Pilipinas Lucena. May 20 parole and probation administration clients pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng TUPAD program. Si Mara Grezula sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ang mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ng contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA, isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Natuwang ng DOLE Quezon sa pagpapatupad ng programa ang PPA sa pangungunan ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa Kabikulan, Kamalig LGU gagamitin ang mga bakanteng lote sa munisipalidad para sa bagong Bawat Barangay Busog Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ng mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman ng mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalahok. Nakatuon ang naturang inisyatibo sa mga indigent families, partikular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sarili mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinihimok ng pamalang lokal ang mga interesadong residente presenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagnanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na makipagtulungan at magparehistro sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, GM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ating pagbabalik, mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, narito muna ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Punta na tayo sa ating mga kasamaan sa Visayas. Face-to-face classes sa Cebu City muling sinuspinde dahil sa nararanasang masamang kalidad ng hangin o haze, si Angeli Valiente sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na ugaliin ang pagsuot ng face mask. Ngayong nakakaranas na naman ng hindi magandang kalidad ng hangin ang Metro Cebu dahil sa transboundary haze. Sinuspindi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos maitala ng Environmental Management Bureau o EMB-7 na nananatili sa acutely unhealthy ang classification ng air quality sa Metro Cebu. Kapag acutely unhealthy ang kalidad ng hangin, kailangang limitahan ang outdoor activities lalo na sa mga taong mayroong sakit sa puso at respiratory diseases katulad ng asthma. Maaari ring limitahan ang paggamit ng mga sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Bagamat kansilado ang face-to-face classes, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning. Nananatili namang alerto ang mga paggamutan sa lungsod maging ang mga emergency responders para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala sa Mindanao, Cagayan de Oro City Information Office nakipagtulungan sa DICT para tugunan ng disinformation sa social media. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Bumisita si Acting City Information Officer Jade Adeser sa DICT Region 10 at nakipagpulong kay Carl Pios, miyembro ng cyber security team nito, upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagkalat ng disinformation na patuloy na pumupuntirya sa bureaucracy at operasyon ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Sa nasabing pag-uusap, binigyang diin ni Adeser na ang information warfare ay ginagamit bilang kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng mga individual, hindi lamang ng mga politiko at kilalang personalidad, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkasundo ang CIO at DICT Region 10 na paigtingin ang koordinasyon at pag-aralan ng mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa masasamang epekto ng disinformation at maitaguyod ang isang mas ligtas at reliable na information environment. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, may gagawing pag-uulat si Johanaya Yusuf. LGU Lanao del Sur, pinaiigting ang serbisyo publiko sa mamagitan ng government protocol training.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office ng Lalawigan na Llano del Sur, sinagawang dalawang araw na pagsasanay hinggil sa mga magagandang gawain o best practices in government protocol dito sa lungsod ng Marawi. Layunin itong higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga empleyado ng pamahalaan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga opisyal na transaksyon, pagsasagawa ng meetings at conferences, gayon din sa tamang pakikitungo sa mga dignitaries. Maliban dito, nagsanay din ang mga kalahok kung paano haharapin ang mga sitwasyon kung saan merong uninvited guest. Gayon din ang protocols for special situations, workplace conduct, professional language at tamang pakikitungo sa mga nakatataas, kasamahan, subordinates at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay patuloy na namumuhunan ang Provincial Government of Llano del Sur sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanilang mga empleyado bilang pagkilala na ang bawat opisyal na pakikisalamuha ay pagkakataon upang maipakita ang profesionalismo at mapanatili ang dignidad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga lumahok ang mga head of offices at piling empleyado mula sa lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Halos 1.9 na milyong pisong halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao.
2: Agarup 1.9 million pesos agatad di Crop Insurance Indemnity Benefits tinaiyawat di Philippine Crop Insurance Corporation minu PCIC Region 2 kadagiti na apektaran ti El Nino. Sigon ken Claims Division Chief Margaret Veron Meman, dumanon iti 220 a manalon, manipod iti 7 nga ili ti probinsya ti Cagayan, dagiti nakaawat ti Checada. Dagiti da duma kat naiyawatan babaan iti e-wallet. Nagapo dagiti beneficaryo iti ili ti Alcala, Amulong, Enrile, Igig, Peña Blanca, Consulana, ken karaman ti siyudad ti Tuguegarao. Namuan a kaadwan kadagiti naapektaran kat dagiti corn farmers. Babaan iti insurance programs, mangipapa iti government-run corporation ti financial protection kadagiti eligible farmers kat mangtulong ang makalasat iti economic impact ti agricultural losses. Manipod siyudad ti Tuguegarao dati na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dadakuin naman natin ang Baguio City. Mahigit sa 20 kaso ng bullying at child abuse sa mga paaralan, tinututukan ng Department of Education o DepEd sa Cordillera Administrative Region. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
3: Nasurok 20 nga kaso iti bullying ken child abuse iti nailista ti Department of Education Cordillera iti agdabang nga school year 2026-2027. Iti siyudad ti Baguio nakalista iti 10 nga kaso iti bullying ken 7 nga kaso iti child abuse bayat nga iti Benguet ket 2 nga kaso iti bullying ken 3 nga kaso iti child abuse. May isa nga kaso mat iti child abuse iti nailista sa Jay Ifugao bayat a 2 kaso iti child abuse iti Apayao ken may isa mat a kaso iti bullying iti nailista ti Dabuk City Kalinga iti agdama nga school year. No paeg tultuloy dagiti programa ken pamuspusan wano wagas kontra iti bullying, impakamo tinasaw nga ahensya iti DepEd Order Number 006 Series of 2026, apagbasaran iti panakaawat ken panakapatungpal dagiti polisiya kontra iti bullying kadagiti pagadalan. Naila na tinasaw nga polisiya dagiti pamuspusan iti pananglikliklik ken panangtaming kadagiti kaso iti bullying ken gender-based violence agraman iti security protocols, panaka-report agat insidente ken panaka-ipa iti mental health ken psychosocial support karigati biktima. Agtultuloy iti panakapatumpal iti DepEd Car karigati programa ken pamuspusan tapno maliklikan ken mataming nagiti kaso iti bullying ken masalakniban dagiti ubing. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac. Catanduanes Provincial Police Office nagsagawa ng general cleaning bilang hakbang kontra dengue. Narito si Rosie Nieva para sa report.
4: Nagkundusir ni General Cleaning as an environmental sanitation activity ang mga tauhan kan Catanduanes Police Provincial Office sa Laukan Campo Caini sa Camp Francisco Camacho, Virac, Catanduanes. Obheto kan aktibidad na malikayan ang pagdakol kan mga lamok na nagdadaran ng dengue sa paagi kan paghali sa mga posibleng pamugaran kaini. Kabali sa mga piglinigan ang mga drainage canal, roof gutter, mga lumang rueda, flower pot, at iniba pang lugar na pwedeng pag-ipunan ng tubig. Sigon sa CAT PPO, parte inikan sa indang pagpupursigi na mamantinir ang kalinigan asin kaligtasan sa lugar, kan trabaho asin maprotektahan ang sa indang mga tauhan laban sa dengue, asin iba pang helang na dara kan lamok. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, Cebu City LGU, prioridad ang pagsasaayos ng mga artisan

0: Matod ni DPS Head Engineer Paul Helaske, nga ilan ang gisugdan ang pagsusi sa kahimtang sa maong mga atabay aron nga kung adunay gikinahanglang ayuhon maati man kini dayon sa gipahigayon nga El Nino Summit sa siyudad Lingbuan sa Setyembre na isgutan nga sa panahon sa huwaw una gyud nga maapektuhan mao ang supply sa tubig sa mga water service provider sama sa Metropolitan Cebu Water District nga nagsupply og tubig sa Metro Cebu. Tungod ni ini gihimugatan ni Engineer Helaske ang kamahinungdanon sa pagmaintenar sa mga artesian wells isip dali nga kakuhaan og tubig sa mga komunidad hilabi na sa mga bukirang barangay nga may unang maapektuhan sa kakulang sa tubig. Ikan diri sa RP Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Tunguhin naman natin ang Iloilo, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 6, muling nanawagan ng patuloy na pangalaga ng yaman ng katubigan. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni JP Hervas.
3: Ginparawagan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 6 ang palayon ng pagtipig sa mga manggad sa katubigan, kadungan sa pagsulog sa ikasaysang 23 ka Fish Conservation Week nga ginahiwat kada katatlong simbana sa Setyembre. Katuyuan sa aktibidad nga mapasangkad ang hibalo sa publiko ka mga stakeholder sa kaimportansya sa pag-amling sa lusay, corales, kagbakawan nga mga importante nga bahin sa ekosistem sa baybayon pati na ang iban pang manggad sa katubigan kaangay sa blue swimming crab kag Irrawaddy dolphin. Naruhay-tuhay nga aktibidad ang imprepara sa ahensya kaangay sa seafood kadiwa, MMK 2.0 launch kag information campaign para sa pag-amlig sa Irrawaddy dolphin kag blue swimming crab industry. May mga aktibidad man para sa mga estudyante kag ginalakipan sa lectures, poster making kag reel making contest. Nagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga frontliner isinailalim sa training ng Department of Migrant Workers o DMW Region 11 para sa ligtas na migrasyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
4: Malampusong ipahigayon sa Department of Migrant Workers Regional Office 11 ang duha ka adlaw nga pre-migration orientation seminar training of trainers dito sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Gitambungan kini sa 25 ka partisipante gikan sa nagkalain-laing lokal nga ahensya sama na lamang sa PESO, PNP, Mayor's Office, CSWDO ug SK Federation aron nga palig-unon ug palapdan ang ilang kahibalo sa pagtabang sa mga overseas Filipino workers ug ilang mga pamilya. Gawas sa paghisgot sa mga hagit sa pagpanarbaho sa gawasan nasod, gipunting usab sa sesyon ang pag-ila sa mga modus sa illegal recruitment. Gilauman nga kining bag-ong gibansay nga mga trainers ang direktang mohatag sa saktong impormasyon sa ilang mga komunidad aron nga matabangan ang mga gustong manglangyaw nga makahimo og luwas og legal nga desisyon. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Sa tindi ng epekto ng tagtuyot sa Caraga Region, dulot ng El Nino, cloud seeding, pinaplano na. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
5: Gipangandaman na sa Department of Agriculture Caraga ang giplanong cloud seeding operation sa rehiyon human grabing naapektuhan sa tumang kainit sa panahon. Gihimo ang coordination meeting sa Butuan City diin gihisgutan ang pagpangandam alang sa cloud seeding operation sa Caraga. Mukabat sa sobra sa 10 million pesos ang budget allocation alang kini sa 60 kaadlaw nga cloud seeding operation sa rehiyon nga gitakdang ipatuman sa Nobyembre taman sa bulan sa Disyembre ning tuiga. Unang gitarget ang Bayugan City, Agusan del Sur tungod sa mga nakitang panganod.

0: room para sa maunga cloud seeding. Masaligon si DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñate Jr. nga pinaagi sa himuon nga cloud seeding makasinati nag mga pag-ulan ning karon nga nangliki na ang kayutaan sa mga basakan ug uban pang agricultural areas. Ang Butuan City ang nakaroon sa state of calamity dala sa epekto sa El Nino samtang padayon ng evaluasyon sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur sa halapad ng kadaot para madesisyonan kung nahiangay na ang pagdeklara sa state of calamity sa probinsya. Ang Butuan ug probinsya sa Dinagat Islands nagpatuman karon sa water rationing sa kawadon ug tubig. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Punta naman natin ang Marawi. DXSO, Radyo Pilipinas Marawi at Ministry of Environment and Natural Resources ng Lanao del Sur nagsagawa ng clean up drive. Narito si Malik Mambuhay para sa report.
3: Ining gulala na DXSO Radyo Pilipinas Marawi ang minipag-upayan ang Ministry of Environment and Natural Resources o din ang Ministry of Lanao del Sur so clean up drive ko isa ko mga barangay sa Marawi City maana si sa wawalayan na kalukan. Kaya panagunta man na pardon ko activity ang kaya DXSO kos lasla ko ika ng polo agutelo rago na anniversary niyan ang minipantag mambo ko National Clean Up Month. Kaya panagunta man na monot mismo so broadcast station manager si Beshura Sabdullah agusto a probinsya sa Environment and Natural Resources Office si Director Asmari Labaw na gusto barangay chairman na si Sadat Masigay. Sangkot wa kaya payag lalag ang mga opisyal ayan na piyamagusiran so kalay kipantag ukaplumpiyo sa ayamapin na kanabaw manbuwa sa Ragul so kaplumpiyo ka ayapatot na umandun na gawi. Si Chairman Sadat ninalun yan na tanto at din na maleguna kung mga constituent yan sa kalalalayon ugiran na kaplumpiyo sa siden ni Lumba sa darpayananan agyang kanan akang plumpiyo. Inaloy mambu ibaysura si Director Labo aso kaplumpiyo na perko para tiyaya. Gebo si Malik Mambuhay punso Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang pagpalang araw sa ating lahat.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. At ito po ay handog ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas Magazine 1278 kHz at ng Radyo Pilipinas World Service para naman sa ating mga overseas listeners, mga OFWs at mga seafarers. So para sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay ipapakilala po sa atin ni Steph ang ating makakasama at siya rin ang magbabanggit ng ating topic. So Steph, ano na nga bang ating pag-uusapan?
1: Ayan, sigurado maraming makaka-relate sa episode natin today dahil ang ating paksa ay iikot sa self-esteem and self-confidence. At syempre, para magkaroon tayo ng isang malalimang usapan o diskusyon patungkol sa ating napiling topic for today, ay makakasama natin ang isang master coach mula sa Life Coach Philippines International. Suking-suki na sila, no?
0: Yes.
1: Dito sa...
0: Kasi warm ang heart.
1: Dami nating natututunan mula sa kanila.
0: Very insightful.
1: Life lessons, di ba? Kaya yun nga, no? Tulad ng ating nabanggit kanina, ay makakasama natin si Master Coach Jasmine Miroy.
0: Magandang araw po, Life Coach Jasmine, and welcome po sa Warm Heart.
2: Yes, no? So, magandang hapon po sa inyong lahat, ano? Thank you for another opportunity, no, to share, no, so what I have learned, no, from Life Coach Philippines as well. That's isang opportunity din, no, to help other people, no? So, maraming salamat po sa invitation.
0: Thank you din po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At marahil ay naririnig nyo na po itong terminong ito, mga salitang ito, lalo na po sa ating mga tagapakinig na teens or nagsisimula po sa workplace, mga young adults, paano ba tayo makabubuo ng self-confidence sa eskwelahan, sa ating lugar ng trabaho. At syempre, sa applicable na rin ito kahit na saan pang aspekto ng ating buhay yung ating mga entrepreneurs para magkaroon ng confidence para makapagpatayo ng mga business. Ngayon, ang una po naming katanungan sa inyo, Master Coach, ay ano po ba ang self-esteem at self-confidence? Parehas po ba ang ibig sabihin nito o meron po bang pagkakaiba, Coach?
2: Yeah, no? So, maganda tong topic natin ngayon, ano? So, para sa akin, itong topic na to ay wala tong pinipili, no? Walang pinipiling edad ito, no? So, pwede itong maka-apekto, no? Sa kabataan, no? Sa middle age, and even sa mga may age na, no? Pero yung dalawang salita na ito, no? Yung self-esteem and self-confidence ay magka-somehow, no? Magkadikit, no? Na konsepto. Ay, kuminsan nga, dahil magkadikit na konsepto, akala natin pareho sila, no? Pero when we talk about self-esteem, no, ang ito ay patungkol, no, so sa pagpapahalaga natin, no, so sa ating sarili, no? How do you see yourself, no? Kaya ito po yung kadalasan natin naririnig, ano, na self-worth, no? Kung ano ba yung tingin mo sa sarili mo, no? Kung ano ba yung sinasabi, yung paano mo ba tinitignan yung sarili mo, no? So kadalasan, ano, iniisip mo na worthy ba ako, no? Am I worthy to be loved, no? Am I worthy to be respect, no? Am I worthy of this promotion or this achievement, no? So yun yung self-esteem, no? Yung pagtingin mo sa sarili mo. So pag tinawag naman natin na self-confidence, ito naman yung pagtitiwala mo, no, sa kakayahan mo, no? So diyan papasok yung skills mo or yung experience mo na meron ka, no? So for example, no, kung marunong kang magluto, then confident ka, no? Meron kang confidence, no, sa pagluluto, no? So ang confidence, self-confidence, it talks about your tiwala sa sarili in terms of your skills and in terms of your experience, no? So yung self-esteem, medyo mas malalim, no, at very personal siya kasi may kinalaman siya sa kung paano mo tinitignan yung sarili mo bilang tao. Well, yung self-confidence, no, ito naman yung skills and experience.
0: Okay. So ulitin lang po natin yun para sa ating mga tagapakinig na madalas na ko-confuse kung ano po ang ibig sabihin ng self-esteem at self-confidence. Ayon po kay Master Coach Jasmine, ang self-esteem ay patungkol po sa tingin ng isang individual sa kanyang sarili. Marahil pwedeng pumasok dito yung self-worth. Tapos ang self-confidence naman po ay ang pagtitiwala ng isang individual sa kanyang sariling kakayahan. Halimbawa na lang po kung marunong po siyang magluto, ayun, di confident siya na marunong siya magluto. Ayun, so yun po ang pagkakaiba ng self-esteem and self-confidence. Teh?
1: Ayun, Master Coach Jasmine, ito naman po ang aming katanungan. Bakit po mahalaga ang pagkakaroon ng self-esteem or self-confidence?
2: Oh, so, very important ito. No? So, in fact, maganda nga itong napag-usapan natin ito ngayon. Ano? Kasi kung minsan, akala natin mahihain lang talaga tayo. No? Akala natin normal na lang na pakiramdam yun. Ano? Pero bakit siya importante? No? Kasi ito yung foundation, no, ng ating happiness. Okay? Ito yung magiging foundation ng success natin. No? At ito rin yung magiging foundation na relationship natin, no? Kaya importante po na maintindihan natin, ano, itong self-esteem and self-confidence, no? So in terms of sa contribution, no, ng ito sa happiness, no, kung positibo, no, yung tingin mo sa sarili mo, then mas magiging masaya ka at pakiramdam mo kompleto yung buhay mo, no. So kung ito naman ay tungkol sa relationship mo, no, kung positibo yung tingin mo sa sarili mo, definitely, no, magiging maayos din yung pakikitungo mo sa ibang tao, no. Magiging hindi ka makakaramdam ng insecurity, no, hindi ka makakaramdam ng inggit, no, ng envy, no, kung maganda at positibo yung pagtingin mo sa sarili, no. So in terms of self confidence naman, ano, kapag ikaw ay confident, no, mayroong kang tiwala, no, sa iyong kakayahan, then kahit ano yung pagsubok na dumating, no, kahit challenging siya, kahit mahirap, no, eh kayang-kaya mo siyang pagtagumpayan, no. So kaya importante, no, na maintindihan po natin yung self-esteem and self-confidence, kasi foundation siya ng happiness, ng achievements mo, at saka ng iyong happiness, achievement, and relationship.
0: And yun, happiness, achievement, and relationship. Ayan. So, dyan po nakadepende, no? Meron tayong magandang pundasyon ng self-esteem o self-confidence na iuugnay ito sa kung paano tumatakbo ang ating relasyon sa buhay, paano tayo nagtatagumpay sa ating mga endeavors, o gaano tayo ka-happy, no? Ano naman po, Coach Jasmine, yung senyales na ang isang tao ay mayroong mababang self-esteem o self-confidence?
2: No, so maganda to, no? So ihanda natin, no, yung ating mga papel, no? So kung check ka ba dito, no?
0: Oo, so, nga, no, parang no, checklist ito.
2: Oh, checklist, nagagawa tayo ng checklist, no? Ano nga ba yung mga sign, no? Pag when you have a low self-esteem, no, madalas mo, no, na sinisisi mo yung sarili mo, no? So kahit hindi mo naman kontrolado yung mga bagay o sitwasyon, no, ang default mo is sinisisi mo lagi yung sarili mo. So kahit na hindi mo naman kasalanan yung nangyari, no, it's an external factor that have caused it, ano, pero sinisisi mo lagi yung sarili mo, no? At paulit-ulit mong iniisip yung pagkakamali na yun, ano, yun, yung self-critic, no, number one po yan, no? So a sign of low self-esteem, no. Pangalawa, yung hindi mo pagtanggap ng mga papuri, no, o yung mga positive comments to you, no? Yung minsan sasabihin sa iyo, "Uy, ang ganda mo naman ngayon," no? "Ang ganda mo naman," sasabihin mo lang, "Hindi naman." No, 'di ba? So narinig niyo na po ba 'yon, 'di ba? O kaya kung sasabihin sa iyo na ang galing mo naman, ang sasabihin mo, "Hindi, tsamba lang 'yan." Di po ba? So, yan. Isa po yan sa mga sign na hindi, na low self-esteem. No? Iniisip mo na hindi ka worth, no? Hindi ka worthy to accept those praises, no? O yung mga appreciation na yun, no? At pangatlo, no? Yung madalas mong kinukompare, no? Yung sarili mo sa ibang tao. At pakiramdam mo, you will not be enough. No? Kinukompare mo yung sarili mo at yung meron kang feeling na hindi ka enough. No? So, low self-esteem, no? At yung negatibong pananaw mo sa sarili mo, no? So that you feel that you're not worthy of love, no? You're not worthy to be respected, no? You don't deserve achievements, di ba? So low self-esteem yun, no? So at kung confidence naman ang pag-uusapan natin, ano, signs naman yan is yung nagdududa ka sa kakayahan mo, no? So iniisip mo na ay hindi ko kayang gawin yan, no? So kahit na alam mo naman, 'di ba? Kahit may sapat ka naman na kaalaman tungkol sa isang bagay, 'di ba? Or sanay ka naman na, no? Nag-aalinlangan ka. Do may pag-aalinlangan ka sa kakayahan mo na 'yan. So I remember, ano, so we have a family business kasi yung bakery, no? So 3 decades, almost 4 decades, no? And dumaki ako na sa bakery, no? So but when I tried baking, no, parati ako nag-aalinlangan, no, sa binibake ko, no? And to the point na dahil nag-aalinlangan ako, hindi ako confident sa binibake ko, no? So nahihiya akong ibenta siya, no? Mm-hmm. So but I have to really come into terms into myself or tanggapin ko siya, no, na kakayahan ko siya. And then when I started really becoming confident, no, yun, nag-start na yung my own bakery business as well, no? So na meron akong sariling line of bread apart from what my mother is doing, no? So yun, isa po yun, ano, yung meron kang pag-aalinlangan, no, sa kakayahan mo, no? So to the point that hindi mo makita na maganda yung hindi mo ma-appreciate, no, yung creations mo, yung mga ginawa mo, no. Lagi mo lang iniisip na tsamba lang yun, no, or na iniisip mo lang na nagkataon lang, di ba? So yun yung mga signs, no, ng low self-esteem and low self-confidence.
0: Okay. So, ang low self-esteem para sa ating mga ka-warm heart ay ilan sa mga sinyales, no, according to Master Coach Hasmin, ay yung sinisisi yung sarili kahit na hindi kasalanan. Paulit-ulit na iniisip na yung pagkakamali mo na yon. So, para bang self-critic daw ang tawag dito. Pangalawa, yung hindi pagtanggap ng papuri, yung ina-attribute sa chance or chamba, yung mga magaganda mong ginagawa or nagawa. Then pangatlo, madalas ikinukumpara ang sarili sa ibang tao. So, yun po yung sa signs of low self-esteem. Yun naman pong sign of a low self-confidence ay yung pagdududa sa kakayahan. Ayan. So, alam
2: mo. Oo, dagdagan po pa yung sa self-confidence. Ano? Maybe someone can relate on this. No? Yung another sign ano, ng low self-confidence is yung madali kang maapektuhan ng opinion ng ibang tao. Yun. Di po ba? So, kapag hindi ka sigurado sa sarili mo, no? So, kung ano yung opinion ng ibang tao, kung anong sasabihin, naapektuhan ka, no? Nagiging sensitive ka, no? Kahit na ito ay isang maliit na kritisismo, no? Kahit na ito ay para sa ikakaputi mo, no? Na-hurt ka, nasasaktan ka, no? So, hindi mo siya, mas nakikita mo siya in a negative way than in a positive way, no? So, and also, no, yung bang mga time, no, na iniiwasan mo na mag-express ka ng opinion mo, no, dahil natatakot ka na ma-judge. No? Sign din po yun, no, ng low self-confidence.
0: Ganun pala yun, kapag ka iniiwasan mo mag-express dahil natatakot ka ma-judge.
2: Yes, so, diba? Kahit na alam mo namang maganda yung ano ko, ha? Mukhang maganda yung idea mo, no, pero yun nga, dahil mababa yung tingin mo sa sarili mo, no, sa idea mo, opinion mo, you'd rather not share, no, because baka ma-judge ka.
0: Okay. All right, Steph.
1: Um, Master Coach Jasmine, mabalikan lang natin yung pagtanggap ng mga papuri. Paano po ba dapat, kumbaga, tumanggap ng mga praises or validation? To what extent po at paano po ba natin maiwasan? Kasi minsan eh, pagka nagpapalaman tayo sa praises, eh medyo borderline narcissistic na po, no? Yung individual. Paano po kaya yun?
2: Yeah, no? So, kailangan mo siyang, ang first thing, no? So, kung credible naman yung tao na pumuri sa'yo, ano, then say thank you. No? As simple as saying thank you and thank you for saying those kind words, di ba? Pasalamatan natin. And then maybe for a while, no, or at the end of the day, you can have some self-reflection, ano, bakit niya kaya nasabi yun, ano? Definitely, there are points, no, na bakit niya nasabi yun, ano? Or kung gusto mong malaman palalo, ano, you can validate that with the person, no? Pwede mo siyang tanungin, ano, so paano niyo po nasabi na ang galing or ang ganda, no? So para may basis, no? So para merong basihan, no, yung papuri na yun. Yun siya. So because it's also a feedback, no? So lahat tayo kailangan natin ng feedback eh, no? So yung feedback is can be positive and the feedback can be negative, but both will help us, no? Makakatulong yung feedback na yan para sa ikakabuti natin, no? So doon natin siya laging tignan, no? Para hindi po tayo mauwi, no, doon sa other side, no, na parang narcissistic, ano. Tingnan natin siya lagi doon sa context na context na makakabuti siya para sa atin.
1: Mm-mm, totoo naman po yan. Kasi lagi naman pong may room for improvement, di ba po?
2: Yes.
1: Ayun. So, next question naman po namin. Ano-ano naman po yung mga dahilan na nagpapababa ng ating self-esteem o self-confidence? Ano-ano po yung mga bagay o sino-sino? Pwede naman, di ba? Yeah. Sino-sino po?
2: Yes.
1: Ang nakaka-apekto
0: tanong yun
1: sa ating confidence level.
2: Oo, importante yung sino-sino because diyan talaga nagsisimula, no, yung kung paano ba tayo pinalaki, no. So it can come from our caregivers, no? When we talk about caregivers, no, pwedeng magulang po natin yan o yung tagapag-alaga sa atin, no? Kung tayo ay pinalaki sa pintas, no? Yung lagi tayong sinasabihan na hindi tayo maganda, no? Hindi ang pangit natin, no? Hindi ka naman magaling, puro problema ang binigay mo sa akin, di ba? Doon magsisimula yun, ano, yung negatibong pananaw mo sa sarili, no? So galing yan sa caregivers natin o yung mga taong nakapaligid sa atin, no? Pangalawa, no, kung di tayo kaya sino talaga eh, no? Yun talaga yun eh, no? Kapangalawa kasi yung kung hindi tayo nakakatanggap ng support, no, suporta or papuri, no, importante yan. Basic human needs din natin na we need also that kind of sense of belongingness, eh, no? So kailangan natin ng suporta and appreciation, no? So kung hindi ka nakakaramdam, no, ng pagmamahal o pag-appreciate, no, bumababa yung self-worth mo. Again, tao na naman po yun, no? So it can be our family, no, ang kasama natin sa trabaho, no, o sino man, no, yung nasa environment natin, no? Yun, no? So, and then rejection, no? Yung past experience mo nang na-reject ka, 'di ba? Na-bully ka, no? So part din po 'yan, ano, ng nakakaapekto, no, ng ating self-esteem and self-confidence, no? Kaya po marami, no? So there are a lot of external factor, no, na nag-contribute, no, kung bakit po lumababa yung self-esteem natin or self-confidence, no? Yung trauma, no? So tayo po ay yung past experience natin na hindi magaganda tapos hindi po na-proseso, no, trauma po yun, no? At tatama po talaga yun sa ating pagkatao, no, kapag ka hindi po siya na-process, no? And another thing, if you keep on involving yourself into toxic relationship, no, bumababa po yung ano natin yan, self-esteem, no, yung self-worth po natin, no, kapag lagi kang nasa relasyon, no, na hindi ka pinapahalagahan, hindi ka minamahal, no, sinasaktan ka, no, maaapektuhan at maaapektuhan ang pagtingin mo sa sarili mo. And even to your skills, no? Maaapektuhan 'yan, no? Tatama po siya sa atin. 'Yun po.
0: Complicated naman pala, no? Tapos naalala ko kasi sabi ni Coach Hasmin na minsan nagkakaroon ng low self-esteem or low self-confidence kung walang suporta o appreciation, ano? Kaya pala merong mga expression, Coach, na kulang sa aruga kapag ka medyo yung ugali ay hindi maganda, ano?
2: Yes. So, kasi ano na nila yun eh. Parang kung minsan coping mechanism na nila yon or parang self-defense na nila, no? So, kasi nga, no, hindi sila nakaramdam ng suporta at pagmamahal, so they'd rather to protect themselves, no, na masaktan ulit. So, ganun na lang yung magiging response nila to other people. Mm-hmm. Kaysa masaktan na naman ako, no? Lagi na lang ako nasasaktan, nabibigo, diba? So, I'd rather put a wall, no? Mag-wall up na lang ako.
0: Oo. Okay. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala. Abangan niyo po ang mga susunod pa nating tatalakayin kay Coach Hasmin Miroy, Master Coach ng Life Coach Philippines International.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
3: Good news! Isa nang ganap na batas, ang Republic Act No. 11984 o ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Matapos itong lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ilalim nito, ang lahat ng estudyante na may unpaid school fees ay papayagan ng makakuha ng periodic at final exams. Sakop nito ang lahat ng public at private basic institutions o K-12, higher educational institutions o HEIs, at technical vocational institutions o TVIs. Naninindigan ang ating pamahalaan sa karapatan ng bawat batang Pilipino na magkaroon ng maayos na edukasyon at hindi ito dapat mahadlangan dahil sa mga hindi mabayarang school fees.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region, o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
8: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
3: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Warm heart.
11: Warm heart.
10: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
12: Alamin ang ilang mga self-help tips.
10: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
11: Warm heart.
1: At tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart kung saan kasama pa rin natin si Ms. Jasmin Miroy, Master Coach mula sa Life Coach Philippines International, sa topic pa rin na self-esteem and self-confidence. Ito naman po ang tanong natin dito kay Master Coach Jasmin. Ano po ang kaugnayan ng self-esteem at self-confidence sa mental well-being o mental health ng isang individual? Paano po kaya nakakaapekto ang self-esteem o self-confidence sa ating mental health o kalusugang pangkaisipan?
2: So, malaki, no? So, malaki po yung ugnayan, ano, nung self-esteem and confidence, no, sa ating well-being o yung ating mental health, no? In fact, no, so, malaking factor, no, kung bakit nagkakaroon ng anxiety, no, yung mga tao is, ang isang individual is because of, kung mababa yung tiwala mo sa sarili mo, no, mag-overthink ka, no? So, mababa yung tiwala mo sa yung skills, no, at yung mababa yung pagtingin mo sa sarili mo, no, you will have the tendency to overthink, no? So, isip ka ng isip na, tama ba yung ginawa ko? Ano ba yung sasabihin? Ano ba yung sasabihin nila, no? So, baka i-judge nila ako, no? So, yun, no? So, ganun yung nangyayari sa isip mo, no? So, when you have low self-esteem and confidence, no, na to the point, no, that na uuwi ito sa tinatawag natin na social anxiety, no? So, ayaw mo na lang makihalubilo, no, sa ibang tao, no? Kasi nga, yung tendency mo to overthink about people's judgment on you, no? And kung ganun ang nangyari, no, nagkaroon ka na ng social anxiety, no, definitely mauuwi rin po siya sa depression, no? Kapag mababa po yung pananaw natin sa ating sarili at sa ating kakayahan, ano, eventually we will feel hopeless, okay? Mawawalan tayo ng gana sa buhay, no? At ito yung mga sintomas ng depression, no? So ayaw mo nang makihalubilo, ayaw mo nang magpag-usap sa ibang tao, gusto mo na lang mapag-isa, no? At feeling mo, no, hopeless na, no? And dito rin, no, yung itong low self-esteem and confidence din po natin, nagiging effect din po nito is yung abuse, no? Pwede siyang substance abuse, no, any form of abuse, no, substance abuse, alcohol, no, pornography, or any type of abuse, no, kasi ito ngayon yung ginagawa mong coping mechanism mo, no? So sa pagiging low self-esteem mo, yung wala kang kumpiyansa sa sarili mo at mababang tingin mo sa sarili mo, no? So iniiwasan na lang ng nila, no, ng mga tao yung problema, so ang tendency nila, 'di ba? They would resort to unhealthy coping strategy, no? Andiyan na po yan, no, yung any form of abuse, no? So yun po yung impact po nito, no, so sa ating well-being and sa atin pong mental health.
1: Kaya pala parang ang naiisip diyan, kung ano yung kakulangan pinupunan nung anong abuse, di ba?
13: Abuse or sumasubstance.
2: Yeah, kaya po sa substance, pornography, sa gaming, no? So may void kasi ng pinifill in yung tao.
1: Para palang stress eating ang labanan.
2: Yes.
13: Okay. Opo. Ayun. So, Master Coach, ulitin lang namin kasi kanina nabanggit nyo rin po na mahalaga yung self-esteem and self-confidence kasi nakaka-apekto siya sa happiness, achievement, relationship. Ngayon naman po in terms of mental health, nakaka-apekto po yung pagkakaroon ng low self-esteem or low self-confidence sa likelihood mo na magkaroon ng social anxiety, depression, or abuse in any form like substance. gaming, porn, ganun. Palawakin pa po natin lalo itong talakayan tungkol sa epekto ng pagkakaroon ng mababang self-esteem. Bukod po doon sa mga nabanggit ninyo, meron pa po kaya tayo mga iba pang effects or ano mga epekto ng pagkakaroon nitong mababang self-esteem and self-confidence, Coach?
2: mga epekto pa niyan sa relationship, no? Pagbababa po yung ating self-esteem and confidence, no. So ang tendency, no, so yung insecurity, no. Kapag merong insecurity, no, tinamaan yung insecurity, no, so ang tendency po nito, no, so magiging magiging masyadong dependent ka, no, so sa karelasyon mo, no, to the point of jealousy, no, or to the point of you're having a difficulty, no, in setting boundaries, no. And yung sabi ko din sa inyo kanina, no, na kahit na alam mo na toxic yung relationship, you would still, no, be in that kind of relationship, no, kasi nga pakiramdam mo wala naman ng ibang magmamahal sa iyo, no, wala nang ibang tatanggap sa iyo, no. So yun din, no, isa po yun sa naaapektuhan nitong itong kalagayan po na ito, no, yung relationship natin. And decision making din natin, no, definitely, no, takot tayong magdesisyon, takot tayong magtake ng risk, okay, ayaw po nating humakbang, no. So kaya yung sabi ko kanina, di ba, sa achievements natin affect may malaki po siyang factor, no, foundation siya ng achievement natin, because we will miss a lot of opportunities, no, kung tayo po ay wala pong magandang pananaw sa sarili po natin at sa ating pong kakayahan, no. So we'd rather stay in our comfort zone, no, we'd rather stay where we are right now, no, than take risk or than explore, no, other opportunities and other things in life.
1: Yun, parang may naalala ako diyan kasi may mga kakilala akong overachiever, tapos biglang bumagsak sila sa isang subject and then nawala na yung kanilang
13: kumpiyansa
1: sa sarili, kaya nagpaka-chill na lang sila. Pero yun nga, unknowingly na nami-miss pala nila yung mas magagandang opportunities out there.
13: Maganda rin pala yung effect kapag decisive ka, no? Pero na-achieve mo lang pala yung pagiging decisive kapag may mataas na level ka ng self-esteem or self-confidence. Di ko alam yon na may relation pala yung ability mo to make a decision sa level ng self-esteem mo, no?
2: Yeah, oo, kasi kung iisipin natin, kung mag-reflect tayo, no, ilang opportunities nga ba talaga yung napalampas ko, no? Ilang promotion, no? Ilang yung mga bagay na hinindian ko, no? Kasi sabi ko, ay, hindi ko po, parang hindi ko kaya, parang hindi pa ako ready, di ba?
13: Ayun, so kailangan pala kilalanin mo rin yung sarili mo, no?
2: Oo.
13: Parang, coach, so speaking of readiness, paano mo malalaman kung ready na ang isang tao?
2: Ayun. Oo. You'll never know when you're ready, no? Wala po talagang, you know, when you're ready, once you're there.
13: Lakas ng loob ng ano.
2: Yes, at ganun din ang confidence. You will never be confident until you go sinubukan mo at ginawa mo. Magiging confident ka lang pag ginawa mo na siya. Ganon din po ang readiness. Kasi kahit mag-aral po tayo na mag-aral, no? Dami na mo ng aral, sabi, ay, hindi pa ako ready. Mag-aaral pa ulit ako. Hindi naman po eh, di ba? Kung titignan natin, no, where we are right now, where you are right now, hindi ka naman talaga ready, no? So, pero ginawa mo. Kaya ka na, pero kaya eto ka na ngayon, no? So, wala pong, para malaman kung ready ka, just do it, sabi nga, diba, ng isang brand.
13: Yes. Oo. Gusto ko yan.
1: Diba? Kasi syempre, yung ano eh, kahit naman inisip natin na risky ang isang bagay, pero marami kasing umaandar na what if eh, after, kapag hindi mo ginawa, kaya gawin mo na lang.
2: Yes, saka mo sabihin, kung ready ka na ba or hindi. No? Kasi kung hindi, kung kulang pa, then that's the time, okay, I'll acquire more skills. Ano yung kailangan ko pang i-improve, no? Pero pag hindi mo ginawa, paano mo malalaman?
1: Ayun, eto naman po, Master Coach Hasmin, no? Doon pa rin sa mental health aspect. kailan po ba dapat magpatingin sa espesyalista dahil sa mababang self-esteem o self-confidence?
2: No, so thank you for that question, ano, kasi pwedeng isa sa mga nakikinig sa atin, no, is nakaka-relate na, no. So know that help is available, ano. So kailan, no, kailan yung tamang panahon, no, kung kailangan na mag-seek ng professional help or professional support, no, kapag nakaka-apekto na ito ng buhay mo, no, kung hirap ka nang tapusin yung mga trabaho mo, no, hindi mo na nagagawa yung responsibilidad mo sa trabaho, sa bahay, sa pamilya mo, no, lalong-lalo na sa sarili mo, no, kahit na yung simpleng hygiene mo, hindi mo na yan nagagawa, no, so talagang nagdi-dissociate ka na, no, so hindi ka na nakikipagsalamuha sa ibang tao, no, kahit na yung simpleng gawain, no, hindi mo na siya ginagawa, no, kasi nga natatakot ka na baka magkamali ka, no, pakiramdam mo baka lahat ng gagawin mo ay mali, no, so para bang na-cripple ka na, no, nung pakiramdam ng mababang pagtingin sa sarili, no, at walang mababang kumpiyansa sa sarili kung na-cripple ka na nito, no, so ikahon o na-i-box ka na nito, no, so maybe it's about time, no, for you to seek professional help, no. At kung ikaw din, no, ay nakakaranas na ng matinding lungkot, no, at pakiramdam mo wala ka ng pag-asa, no, at madalas parang ang dilim, no, parang dilim-dilim na lang ng paligid, no, umiiyak ka na lang, no, kahit walang dahilan, no, na umiiyak ka, no, at yun, no, so yung parating pakiramdam na parating mali, no, and yung the tendency to overthink, no, hanggang mapagod ka sa kakaisip, di ka na nakakatulog, and things like that, no, so it's about time, no, to seek help, okay, and kung minsan may physical manifestation na din ito, no, like headache, no, yung stomach ache, no, at saka yung fatigue, no, na kahit na makatulog ka pa ng 12 hours, no, pero feeling mo pagod na pagod ka pa rin, no, so start seeking professional help, no, so kung hindi mo pa kaya mag-seek ng professional help sa doctor, no, so nandito po kami, no, so andito po ang Life Coach Philippines International, no, so you can seek for the help of a life coach, no, a confidence coach, no, para sa mga practical, no, na mga hakbang, no, at saka accountability, no, support, no, kung paano maibabalik sa yung sa yung self-worth mo at saka yung tiwala mo sa sarili.
13: Ayun. Speaking of mga hakbang, ito ang interesado kami ni Steph. paano po natin mabubuo ang ating self-esteem o self-confidence, Master Coach? And paano po mai-improve doon sa meron self-confidence pero hindi pa ganoon masyadong ano ang level? Paano po mai-improve ang self-esteem or self-confidence, Master Coach?
2: Oo, may limang steps ako dyan.
13: Wow! So, gusto namin yan.
2: So, step one, no? So, kailangan po natin i-practice yung tinatawag natin na self-compassion, no? So, minsan kasi mabait po tayo sa ibang tao, eh, no? Pero sa sarili natin, naku, hirap na hirap po tayong ibigay ang compassion na yan, no? Self-compassion, no? Kailangan po nating tanggapin na normal, no? Normal na nagkakamali po tayo, no? Hindi po, ang tao po ay designed, no? Na hindi perfect, no? Nagkakamali, no? Pero tignan po natin na yung pagkakamali na yan as something na to beat ourselves, no? Pero tignan mo yung pagkakamali na yan para ikaw ay matuto, no? At mas gumaling pa, no? So be kind, no? Self-compassion. Self-compassion kasama na dyan yung self-kindness, eh, no? At self-love, no? Maging mabait po tayo, no? So sa ating sarili, no? So starting with accepting, no, of our mistakes and looking at it in a brighter or positive perspective for our self-improvement. So yun yung una, no? Pangalawa is we need to mag-set po tayo ng set ng realistic goal, no? So simulan natin sa small goals, no, unti-unti, no? Kasi kapag malaki yung goal mo agad, no, tapos hindi mo na-achieve, eh ano na, 'di ba? Tatamaan na yung self-confidence mo, no? So you can start with, no, if you want to develop that self-confidence at magandang pananaw mo sa sarili mo, simula mo muna sa maliit na goal and eventually palaki. Till such time, no, na you gain that confidence and that maging maganda yung pananaw mo sa sarili. Okay? At pangatlo, no, importante po yung environment natin, yung habitat po natin, no. We need to choose the people, no, na papayagan po natin sa ating circle, no. So these are the people na naniniwala sa kakayahan mo, mga tao na handa kang suportahan, handa kang mahalin, no, tanggapin, no, at hindi ka rin naman ito tolerate. Pero po ganyan po yung sa Life Coach Philippines, ano, yan po yung aming laging sinasabi, you are loved, you are accepted, but you are not tolerated. No? Mahal ka, no? At kung naikamali ka, tanggap ka, no? Kahit sino ka pa. Pero pag nagkamali ka, you will not be tolerated. Definitely, you will be corrected, no? At gagabayan ka kung paano maging tama, no? So, importante yung environment, no? Importante yung mga taong makakasama natin, no? At pinapayagan natin sa buhay natin. At yung pang-apat is acknowledge your achievements, no? Kasi meron naman po talaga yan, no? Yung mga nagawa mo, no? Ano mo yan, no? Acknowledge it, no? So that's why sa amin po, sa mga coaches po namin, ano, yung si Master Coach A, siya po yung nagtitrain po sa amin, she would always remind us, no, to celebrate, no? Small or big wins pa yan, no? Wala naman po talagang small and big, eh. Basta achievement or win pa rin po yan. Ano? Acknowledge mo siya at i-celebrate mo siya. Pag sinelebrate mo kasi yan, talagang ibig sabihin, ina-acknowledge mo. No? Simple celebration. Ano? So, hindi kailangang bonggang-bongga, no? Pero something lang na mare-remember mo na, oy, na-achieve ko to. Diba? Kasi kadalasan tayo po, ano eh, pag may na-achieve tayo, okay, what's next? Ganun na, no? Hindi na natin sinavor yung achievement natin. Hindi na natin sinelebrate, no? O minsan nga, parang hiyang-hiya pa tayong i-share, no? Baka sabihin, mayabang ako. Hindi po, no? So, sinishare natin, no? Kasi, at saka sineselebrate natin because we are acknowledging that achievement or that win, no? Malaki po yung matutulong sa atin yan sa self-confidence natin at saka sa self-esteem natin. Definitely, yung panglima, no, yung galing sa unang question, seek professional help, no? Kung patuloy kang nahihirapan, no, importante po na makipag-usap ka po sa professional. So, importante po yan. Ano, ako po, no? Ngayon, ano, meron po akong sarili ko pong life coach, no? Kasi syempre habang nagde-next level ka sa buhay mo, no, kailangan mo ng accountability partner, kailangan mo ng someone na mag-guide sa iyo, no? Kasi syempre pagbago yung isang path mo, 'di ba? Hindi ka confident, 'di ba? At saka yung tiwala mo sa sarili mo, no, sa kakayahan mo pwedeng maapektuhan. Kaya po yun, kailangan meron kang coach, no, support, you seek a professional. Yan po.
13: Yes, magkaroon muna tayo ng recap doon sa mga senior ni Master Coach na steps, no? Kasi napakahalaga nito na ibahagi sa inyo ating mga listeners. So, 5 steps kung paano mabuo ang ating self-esteem or self-confidence. At para na rin po doon sa meron ding self-confidence at self-esteem pero gusto pang ma-improve, ano? So, 1, mag-practice ng self-compassion, be kind. Ito yung tinatawag niyang self-kind and self-kindness, self-love. Paano gawin yon? Accept mo na nagkamali ka, pero tignan itong mga pagkakamali bilang paraan kung paano magkaroon ng self-improvement. Tapos, 2, mag-set ng realistic goals.
1: Yes.
13: May masasabi ka ba doon, Steph?
1: Ako, parang relate na relate ako dyan, no? Kasi ako yung tipong hindi nagsusulat sa planner. Ganon. Pero, yun nga, maging realistic tayo. Kung ano lang ang kaya mong gawin ngayon, yun ang gawin mo. Kasi, it's a, ano eh, life is a process naman yan eh.
13: Oh,
1: hindi kailangan madaliin.
13: Oo. Pero alam niyo si Steph, kahit hindi yan nagpa-planner, very maagap yan. Sa production, talagang siya yung stick to schedule. Kahit wala pa man, hindi pa mangyayari, talagang ano na yun, no? Naka-schedule na.
1: Ayan, i-apply ko na yung 4, acknowledge achievement.
13: Ayan. yun talaga ang strength ni Steph. Okay, yung magpagka na schedule talagang way ahead of ano. Wala ko, hindi ako magda-doubt kung si Steph ang magsa-schedule.
2: Talaga. Oh, yan maganda yan. Maganda yan, Bea, yung ginagawa mo kay Stefano. So, ano rin, no? Maging generous din tayo in appreciating or telling people about what they're good at.
13: Oo, patagal lang kami magkasama niya. Kaya
2: tinala ko lang. So, makakatulong yan, no? So, and it will be a culture, no? Kung sa pamilya nyo, sa dito sa workplace, no? Ganyan, no? Matutulungan po. Yan, pwede natin idagdag sa steps natin yan, ano, no? To appreciate, no? To thank people around you, no? Para ma-develop po yun, self-esteem and confidence.
13: Ayun. And then, ayun, self-compassion, set realistic goals, and acknowledging achievement. Tapos, i-choose din daw natin yung mga tao na kapaligid sa atin. Yung environment and habitat, very important daw yun. Sabi ni Master Coach Jasmine, pumili ng mga tao na kapaligid sa'yo. You will be loved, appreciated, but not tolerated. Ano? Kapag nagkamali ka raw, you will be corrected and you will be guided.
2: Yes. No?
13: So, ang ating number 5, seek professional help. Hindi lang siguro ito sa konteksto kapag ka meron ka ng mental health condition na mag-seek ka ng tulong, kundi kapag ka ang endeavor mo ay bago o nag-venture ka into something new at kailangan
2: bigger,
13: mag-help sa'yo.
1: At syempre, yung kababanggit lang ni Master Coach Jasmine na i-practice natin yung kumbaga thinking that people around us.
2: Giving compliments.

0: nakaka-relate talaga tayo.
1: Very applicable, ano? Thank you po, Master.
0: Oo, kasi simpleng thank you talaga ang laking bagay. Mm. Oo, parang lakas maka-hype.
2: Yun, oo, diba? Lakas maka-angat ng ating self-esteem at pananaw sa sarili.
0: Opo. Eto naman, Master Coach Jasmine, final message na lang po para sa ating mga tagapakinig na maaaring mababa no yung kanilang self-esteem and self-confidence at syempre patungkol sa mental health in general.
2: Yes, no? So, sa lahat po na nakikinig, no, kung mabot ka pa dito sa part na ito, no? So, always remember, no, na yung mababang self-esteem at mababang self-confidence ay hindi po siya permanent state, no? So, ito ay hindi dahil ganyan yung pakiramdam mo ngayon, ganyan na siya forever, no? So, ito ay pwedeng maging maayos, no? Ito ay pwedeng maging mabuti, no? With the right process, no? Sabi nga kanina, di ba, ni Steph, no? So, proseso siya, no? So, with the right process, with the right support, no? With the right environment, no? And pang-unawa, no? Ng mga tao sa paligid po natin, hindi siya permanenteng state. Pwede maging maayos at mabuti yung kalagayan, no? And always remember as well na yung self-worth mo, no? Ay hindi po yan nasusukat, no? Sa mga pagkakamali mo, no? Or sa opinion, no? Ng ibang tao patungkol sa iyo, no? So, ito ay kung paano mo pinipili, no? Ikaw pa din yan. Paano mo pinipili na mas maging mabuti at mas maging maayos araw-araw, no? So, kahit sa ano pa sabihin nila, pero deep inside you, no? Yung, if you know, no? Na inaayos mo yung buhay mo, gusto mo maging mabuti, no? Yun yung mas importante po doon, no? And kung nahihirapan ka, no, again, sabi ko sa inyo kanina, no, help is available, no? So, hindi ka mag-isa, no? All you need to do is to reach out, no? Mamaya, bibigay ko po yung number ko sa inyo, no? And as always, no, i-prioritize po natin yung mental health, no? Pag inuna po natin yung ating pong mental health, masasaya ka, and then life becomes more meaningful and peaceful, no? So, yun po, no? Prioritize po natin yung ating pong mental health.
1: Mm-mm. Thank you. Speaking of yung phone number, Master Coach Jasmine, baka pwede nyo pong ibahagi sa ating mga listeners yung mga gustong makipag-ugnayan sa inyo o kaya sa Life Coach Philippines International. Go ahead
2: po. Yes, opo. No? So, ang number ko po ay 0918-944-7841. And also, we also have Coaching Hub. No? So, nandito po ang Coaching Hub po namin is located at Decaf Coffee Republic. We are located at Pioneer Center Compound along Pioneer Road, Corner Brixton and United States, Capitolio, Pasig City. Pwede nyo pong i-search yan sa Facebook, Decaf Coffee Republic Worldwide, no? So, and Life Coach Philippines International. So, yung coffee shop po namin, Decaf, is open from 3 p.m. to 3 a.m., no? So, sinadya po namin ganun yung oras, no? Kahit po after office hours, gusto niyo pong may kausap, no? Gusto niyo pong may mapuntahan instead of going to the bars, no? At mag-inom, no? Or mapunta sa maling lugar, no? Eh, open po yung coaching hub po namin until 3 a.m. If you need help and support, at kailangan mo lang ng safe space, no, for you na mapag-isa, makapag-isip, no, or kung gusto mo may makausap na coach, lahat po ng tao po doon ay live coaches, no. Come to Decaf Coffee Republic.
0: Mm-hmm. Yun, maalala ko lang din kanina kasi nabanggit yung kapag ka dun sa low self-esteem and low ano yung kumbaga nagre-resort dun sa substance abuse. Ayan, kesa magiinom kayo.
1: Yan,
0: dala lang kayo sa kanila.
1: Tama.
0: Oo.
2: Yes, ganun po talaga yung design po nun. Kaya siya 3 p.m. to 3 a.m.
1: Ayun, ulitin lang natin ang number po ni Coach, ni Master Coach Jasmine Miroy ng Life Coach Philippines International ay 0912-944. Sorry.
2: 0918.
1: Sorry, mamali pa ako na sa akin.
0: Baka matawagan. Wrong set.
1: Papapush tapos 0918 na kung lagot tayo. Okay, ulitin lang natin. Ito na po talaga yung tama, mga ka-warm heart. 0918-944-7841. At para po sa mga gustong mag-join sa kanila. Yes. Punta lang po kayo sa Decaf Coffee Republic sa May Pasig City. I-search nyo lang po yung exact location sa kanilang Facebook page.

0: Life Coach Philippines International. Bukas po sila ng 3 p.m. hanggang 3 a.m.
1: Ayan.
0: Thank you so much, Coach.
1: Naku, thank you po.
0: Matutunan sa inyo. Sana po hindi po kayo magsasawa kapag ka, eh, kami nag-communicate ulit sa inyo.
1: Yes.
0: Po kami.
1: Welcome. Opo. Thank you rin po.
0: Si Master Coach Haspin Miroy ng Life Coach Philippines International. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunang Warm Heart, pero bago po kami tuluyang magpaalam ni Steph, magpapasalamat muna kami sa ating mga nakasama, Steph.
2: Siyempre, maraming salamat sa naging in charge ng ating sound design, yes, kay Sir Anthony Pimentel. Salamat din sa lumikha ng ating theme song na sabi ko nga lagi, no, sa mga nakaraang episode natin ay nagustuhan ng aking mga kaklase sa MDC. Siyempre, walang iba kundi kay Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa mga nakatuwang natin, no, sa production, no, dun sa mga iba nating naging voiceovers pa dito sa ating programa. Syempre sa ating kaibigan mula dito sa RP World Service, kay Win Peñano, sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine, syempre kina Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero at Cha Cristobal. Syempre maraming salamat din sa ating technical side, no, dito sa RP World Service, kina Susan Aison at Milo Jonella, at sa Radyo Magazine naman kina Julius Ungab, Sam Reyes at Mary Shol Malimban. Maraming salamat sa ating station manager dito sa RP World Service, kay Sir Ray Sampang, at sa station manager naman ng Radyo Magazine, kay Ma'am Marinela Texon.
0: Ayun. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa palatuntunang Warm Heart sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine, no, Steph?
2: Yes.
0: Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: 해도 하고 막 request. 야, 요금 같은 거 좀 붙어봐. 땡큐.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalim, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

lamang bakit di na siya naawa. Hindi ko na

0: sa dilim.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: I love you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Presidential
1: Online digital
3: Center
1: na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Malayo na ang nararating na produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna, para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Araw po ng Merkules ngayon, ang oras natin, 2 minutos makalipas, ay kanin po naman ang maga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Uno ng mga balita, pamahalaan, pinipiga pa ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto ng sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo bunsod po ng Middle East crisis.
2: Headlines.
11: Rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpindi sa excise tax may bibigay na ngayong linggo sa Office of the President.
2: Headlines.
11: National Capital Region Police Office, ring pinabulaanan ng kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawi sa sinagawang rally naman sa Maynila noong araw ng Lunes.
2: Headlines.
11: Panoy paggamit ng drone ng militar sa pinsiba nito kontra po naman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, iimbisigan na ng Philippine Army.
2: Headlines.
11: At Department of Social Welfare and Development at Department of Education, pinaikting ang crisis response sa Mabanga South Cotabato.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng ating balita. Pinipiga pa ng pamahalaan ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto naman sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo, bunso po ng Middle East crisis. Ayon kay Communications Center Secretary at Paris Press Officer Claire Castro, umaasa po naman ang pamahalaan na magiging last resort na lamang ang pagtataas po naman ng pasahe. Tid kasi anya ng pamahalaan na magiging mabigat para sa mga Pilipino kung magsasabay-sabay ang pagtaas ng mga bayarin, krudo, presyo ng pagkain at pasahe. Labi pa ni Castro, napag-usapan na po sa uplift meeting ang targeted subsidy para po naman sa transport groups sa pamamagitan ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Sa kasalukuyan, umiilag pa anyang iba-iba pang mga tulong sa mga chauffeur at operator. Kabilang dito ang toll exemptions sa provincial buses, extended PITX terminal fee para po naman sa public utility vehicles, pati po ang 50% discount sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2, Piso Roro Terminal Fee at 80 at libreng sakay po naman program. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan lalo't marami pang pinag-aaralang programa o proyekto naman administrasyon sa gitna po ng pagtaas at napatuloy pagtaas ng presyo ng langis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Antala, tiwala ang pamahalaan na mapagbibigyan ng panawagan ng Department of Transportation na muling mapaglaanan po ng pondo ang EDSA Busway upang patuloy na mapakinabangan ang nasa 67 milyong commuters. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na nakikiusap ang DOTR sa mga budget hearings para po dito. Labi pa nito, nitong si Castro, naunan na rin binanggit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation address kung gaano kahalaga ang EDSA Busway. Aniya, basta para sa kaikagagaan po ng buhay ng mga Pilipino, suportado at hindi tututulan ng Pangulo ang mga magagandang proyekto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Dala rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpindi sa science tanks ay bibigay na ngayong Linggo sa Office of the President sa Palasyo ng Malacanang. Itong ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ngayong linggong ito na nasa tanggapan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng mga economic managers hinggil sa excise tax sa produktong petrolyo. Sa harap ito ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdig ng merkado na lampas na sa $80 per barrel threshold upang determinahin kung ano ang akbang ukol sa excise tax, kung ito ba itatapyasan para natilihin o aalisin muna. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may nakuha na silang update patungkol dito at patapos ng balangkasi ng economic managers ang kanilang rekomendasyon. Sa harap nito'y binigyan din ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maging balansyado ang lahat sa gitna ng patuloy na pagsipa ng produktong petrolyo. Patuloy anyang isinaalang-alang ang bawat sektor gaya ng nasa hanay ng transport groups at mga commuters at ito'y sa harap naman ng inihirit na dagdag pasahe. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Patapos na po ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ang minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Samantala, pag-iimbak ng supply ng langis sa mga ASEAN member countries, usulong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa Middle East. Ang report si Quincy Cahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stockpiling o pag-iimbak ng supply ng krudo sa mga ASEAN member states. Layunin itong matiyak ang sapat na supply ng langis sa rehiyon, lalo na sakaling magkaroon ng kakapusan nito na maaaring makaapekto sa sektor ng enerhiya. Sa press briefing itong Martes sa pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Pasay City, sinabi ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na maaaring makatulong ang mekanismo upang makapag-ambag ang ibang ASEAN member states sa mga bansang nakararanas ng kakapusan ng supply sa gitna ng sigalot sa Middle East. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque.
13: In case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries. So, five have already joined and UAE has also signified its intent to actually store.
12: Samantala, sinabi ni Roque na naging matagumpay ang serye ng mga pagkupulong ng ASEAN Economic Ministers at kanilang mga dialogue partners na kanyang pinangunahan tungo sa pagpapatatag ng ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Kumpiyansa rin si Roque na tuluyan ng mapagtitibay sa Nobyembre ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang makatutulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makasabay sa patuloy na paglago ng digital economy sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Samantala, mariing pinabulaanan ng National Capital Region Police Officer NCRPO ang kumakalat na post ang nagsasabing may dalawang nasawisis na nagawang rally sa Maynila noong Setyembre 21. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naiulat na casualty kaugnay po ng nasabing rally. Aniya, walang nasawi sa sinagawang pagtitipon noong Lunes. Dagdag pa ni Asilo, inaiiral nilang maximum tolerance sa nasabing pagtitipon upang maiwasan ang pagkakaroon ng tensyon. Muli namang siniguro ng NCRPO na walang katotohanan ang nasabing kumakalat na balita. Dagdag pa ho ng ayon siya. Patuloy naman ang kanilang pinairal ang maximum tolerance sa mga nagsasigawa ho ng Quezon Protesta sa buong Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Manoy, paggamit ho ng drone ng militar sa opensiba nito kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, bisigyan na po ng Philippine Army. Chemek Dagala sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Binibisigan ng Philippine Army ang nag-viral na video sa social media hinggil sa manoy paggamit ng drone ng militar sa opensiba nito kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito'y sigitan na rin ng pagmamalaki ng militar na kanila nang nalupig ang naturang grupo na dahilan ng pagtatag ng seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binigyan din ni Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran na hindi nakaapekto sa nakalipas na BARM Parliament elections ang mga naitalang isolated incidents gaya ng nangyaring pamamaril at pagsabog sa Cotabato City noong bisperas ng halalan. Ngayon ni Gumiran, ginagamit lamang nila ang drones kapag nagsasagawa sila ng intelligence, surveillance at reconnaissance, hindi ng humanitarian assistance at disaster response operations. Sa kasalukuyan, sinabi ng Army Chief na biniberipika na ito ng 6th Infantry Division na siyang nagsagawa ng operasyon sa BARM laban sa BIFF sa Barangay Manaulanan sa Tugunan na nasa Special Geographic Area sa BARM noong Setyembre 19.
15: Comparing yung nangyari ng recent elections with the previous elections, again, I can say that we were able to achieve yung objective ng recent elections is credible, peaceful, and orderly.
14: Ang tinig ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran. Para sa Bagong Pilipinas, Imer Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: 5 minuto na makalipas sa iganim ng maga, samantala Department of Social Welfare and Development at Department of Education naigting ang crisis response sa Bangas, South Cotabato. Report po dyan si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Patuloy ang pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Education o DepEd para agad na maihatid ang psychosocial support at iba mang serbisyo sa mga apektado ng school incident sa Bangas, South Cotabato. Sa isang coordination meeting ng DSWD Field Office 12 at ng DepEd Region 12, sinalakay ang mas mabilis at magkakaugnay na response para sa mga mag-aaral, school personnel at buong komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ng pagkapalakas ng emergency response protocols, paghahanda para sa multidisciplinary psychosocial first aid plus at ang capacity build training at ang pagtatatag ng malinaw na referral pathway sa pagitan ng mga paaralan at social welfare offices. Layo nito mas mabilis na maikonekta ang naangkop na serbisyo at intervention sa mga individual na nangangailangan ng karagdagan pang suporta. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Mantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Bastos Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sentro sa mga kontrata ng GenCorp Incorporated sa pamalang lungsod ng Davao. May report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: sentro sa mga kontrata ng Davao City Hall sa GenCorp Industry Incorporated ang inaabangang pagharap ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mahalaga at relevant ang magiging testimonya ni Mayor Basti dahil siya ang head of the procuring entity o HOPE ng City Hall. Matatanda ang nauna ng inamin ni Mayor Basti na nagkaroon ng pamahalaan lungsod ng Davao ng 19 na transaksyon sa GenCorp na nagkakahalaga ng mahigit 33.2 milyon pesos. Iginit niya na dumaan sa tamang proseso ang mga ito at wala umano siyang alam na may kaugnayan ang pangalawang pangulo sa nasabing kumpanya base sa kanyang salin. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Ace Barbers.
18: Well, yes, definitely. No, ipakukonfirm yan. No? Kasi, in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award no ng city government ng Davao City sa GenCorp, kundi mahigit 49 contracts at nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million pesos.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pantala butuhan para sa pagresolba sa voting thresholds impeachment trial, tiling mayurong po sa susunod na linggo. Na Senado, ulit dyan si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Posible pang ma-defer o maipagpaliban sa susunod na linggo ang nakatakdang pagboto ng mga Senator Judge tungkol sa issue ng voting threshold o bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, may ilang Senator Judge na humihingi ng karagdagang oras para mapag-aralan ang magiging posisyon ng magkabilang panig matapos ang oral arguments. Pinunto ni Tungol na maaari kasing may mga mailatag pang argumento ang depensa at prosecution sa gagawing oral arguments ngayong araw na hindi natalakay ng mga amici curiae o friends of the court noong nakaraang linggo. Posible anyang kailanganin ng ilang Senator Judge na pag-aralan muna ang mga bagong argumento sa weekend bago magpasya at bumoto. Kaya hindi anya malayong may humiling ng deferment o pagpapaliban ng butuhan para sa ngayong araw at maisagawa ito sa ibang araw sa susunod na linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
20: Din pong mga Senator Judges na humihingi or at least nagpapakonsidera sa fellow Senator Judges nila ng additional na oras. Kasi nga po, baka may masabi yung ating mga parties, yung mga councils na additional arguments na hindi po na kapaloob doon sa mga sinabi ng mga amici curiae, and they would need to study it further, siguro over the weekend, para po lalo nila mapag-isipan yung kanilang magiging posisyon at boto.
19: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Mantala, Senior Associate Justice Leonen, pansamantalang halili bilang punong maestrado habang inaantabayanan ang appointi po naman ng Pangulong Marcos Jr. Report naman dyan si Lawrence Sanjoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Pinumpirma ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na si Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen ang pansamantalang magsisilbing Acting Chief Justice habang inaantabayanan ang appointment ng bagong punong maestrado. Ayon kay Ting, ito ay alinsunod sa Section 12 ng Republic Act No. 296 o yung Judiciary Act of 1948 na nagsasaad ng pinakamatandang Associate Justice sa serbisyo ang gaganap tatungkulin at kapangyarihan ng Chief Justice kapag bakante ang posisyon. Sa ilalim naman ng konstitusyon, kailangang mapunan sa loob ng 70 araw ang bakante sa Supreme Court o SC. Ang bagong Chief Justice ay tinatalaga ng Pangulo mula sa listahan ng mga nominado ng Judicial and Bar Council o ng JBC. Alinsunod sa nakasanayang proseso ng JBC, iniimbitahan ang limang pinakamatatagal ng nanunungkulang Associate Justice sa Supreme Court na mag-apply bilang mga pangunahing kandidato sa posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 17 minuto na makalipas ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Munang mahalagang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 18 minuto na makalipas ay ganin po naman ng umaga. Balik-balik tayo sa RBNN. Mahalaga ang pagbabantay sa cybersecurity at online environment upang maprotektahan ang mga kabataan laban po sa posibleng impluwensya ng karahasan. Tong tugon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nang tanungin sa posibleng paggamit ng online platform sa pag-impluwensya sa mga kabataan at gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Padilla, hindi lamang computer system, network at data ng kailangan nilang protektahan, hindi magiging ang mga tao at information environment. Ito ang dahilan kaya't nagtatag ang AFP ng mga bagong units gaya po ng Cyber Command at Civil Military Operations para tugunan ang mga bagong banta gaya ng information at cognitive warfare.
23: So kung titignan mo yung information, napaka volatile nitong space na to because of the proliferation of fake news, no? Pagiging hindi lang ito sa violent extremism but pati itong mga issues na kinakonfront natin sa ngayon. Napakaraming lumalabas na iba't ibang haka-haka, iba't ibang So we really need our people na maging mas mapanuri. So this is not for the AFP alone to address. This is a whole of government, whole of society approach.
11: Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Higit 4 na pong kabataan nasigip naman sa posibleng school violence. Ito ay po naman sa Department of Interior Local Government by the Board John si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Higit 4 na pong kabataan ang nasigip umano ng Philippine National Police dahil sa intelligence reports na may kaugnayan sa mga posibleng banta sa mga paaralan. Ito ay nilahad ng budget sponsor ni DILG na si House Appropriations Advisor Arnie Fentebella sa plenary deliberations ng 2027 National Budget. Ang pahayag ay tugon sa tanong ni Federico Portiles, Representative Presley De Jesus, kaunay ng mga hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Fentebella, bukod sa 3 naiulat na deadly school shooting incidents, may mga insidente rin na agapan dahil sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad. Sinabi rin niya na kailangan palakasin yung koordinasyon ng pulisya, mga paaralan, barangay, LGU, mga magulang at parent-teacher associations upang agad na matukoy at matugunan yung mga posibleng banta. Mahalaga rin ang napaitingin ang police intelligence at data capabilities upang mas maagap na matukoy at mapigilan ang mga posibleng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Pantala, paglikhat, pagtiyak sa safe spaces ng mga bata, pinalalakas ng Council for the Welfare of Children. Ay report naman dyan si Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Kaugnay ng nalalapit na paggunita ng National Children's Month, pinaigding ng Council for the Welfare of Children o CWC ang panawagan sa paglikha ng safe spaces para sa mga bata na dapat magsimula sa tahanan, paaralan, komunidad at maging sa online world. Paliwanag ng CWC na hindi sapat na pagbawalan lamang ang mga bata na gumamit ng internet dahil higit na mahalaga ang pagkakaroon ng magandang ugnayan offline upang maiparamdam na sila ay ligtas, naririnig, nirerespeto at kabilang. Paalala pa ng CWC sa mga magulang at guardians na maglaan ng oras para sa makabuluhang usapan at aktibidad kasama ng mga anak. Kayon din ang pagtuturo sa mga bata ukol sa red flags o mga banta tulad ng online grooming at manipulation. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pantala, ikinatuwa rin po ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagkakapasas ng Senado na ikatutuling magbasa sa Sagip Bata Act. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sa tulong ng Sagip Bata Act, mas magiging preventive na ang sistema ng child protection o pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga kabataan. Iwanag niya, sa ilalim ng naturang batas, mas pinalawak ang usapin sa online sexual abuse or exploitation of children. Niya, sama na rin dito ang pagbabantay sa online recruitment, manipulation, at pag-ikayat sa mga bata na gumawa ng mga seryosong violating aktibidad.
3: sa CWC, this is really very important dahil paulit-ulit namin sinasabi na huwag na nating intayin na merong karahasan pa mangyari o may maging biktimang mga bata. No? Of course, para sa amin, prevention is very crucial at talagang yan po dapat ang talagang unang iniisip natin at hindi po yung reaction lang sa mga violent na mga incidents po.
11: The Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapala sa panayam po ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samantala, imbestigasyon sa Manoy Ghost Internet Scheme, tado po ng Palasyo ng Malacanang. Sa Malacanang, natungulat ni Raquel Payan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Suportado ng Malacanang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umani Ghost Internet Scheme sa mga information technology project ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas o umabuso sa pondo ng taong bayan. Dapat din ay masusing imbestigahan ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga public officials na mayroong aligasyon ng anomalya. Binigyan din ni Castro na dapat maihatid ng maayos sa publiko ang mga serbisyong pinupontuhan ng gobyerno. Kaugnay nito, nanawagan din ang palasyo sa mga contractor at investor na tuparin ang kanilang obligasyon at siguruhin kumpleto ang mga serbisyong binayaran ng pamahalaan.
6: Sa lahat ng maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sino mang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samantala, pumalo na sa 2.2 milyong mga Pilipino o 5 milyon na mga pamilya ang naabot po ang programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, ang Department of Health. Kaparehan ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na halos parehong bilang din ang mga mamamayan ang matutulungan pa dahil sa karagdagang pondo na inilan po naman para sa programa. Abot anya sa 27.4 bilyong piso ang pondong idinagdag para po naman sa MAIFIP at nasa 70% nito ang katumbas po naman 19.145 bilyong piso. Ang ilalaan para sa mga Regional DOH Center for Health Development o CHD. Ayon kay Mercado, pwede itong gamitin sa mga CHD, Local Government Unit, Hospital, maging sa mga pribadong ospital. Dagdag pa po ng Health Secretary, ang naturang bagay ilalaan pa sa iba pang mga pampubliko, specialty hospital sa ating bansa.
7: Kasama din po dito ay 4.35 billion para po dito sa mga DOH Hospital sa Manila. 2.9 billion po para po dun sa ating mga GOCC specialty hospitals. Kasama na po dito yung Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. At 950 million po ay para po sa UPPGH. At may 52 million po pa tayo dun sa ating mga Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center.
11: Si Health Secretary Edwin Mercado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samantalang Malacanang idineklarang November 16, 17 at 18 bilang special non-working days sa Metro Manila. Dahil po naman sasagawang 49th ASEAN Summit and related summits. Sa Palasyo ng Malacanang, itong ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Walang pasok sa November 16 hanggang 18 sa National Capital Region o Kalakang Maynila. Sabisa na din ito ng inilabas ng Malacanang na Proclamation Number 1447 na nagdedeklara na special non-working day sa nabanggit na mga petsa at ito'y kaugnay ng isasagawang 49 ASEAN Summit and related summits dito sa Metro Manila. Layunin ang hakbang na makatulong sa pagpapalawag ng trapiko at matiyakang seguridad at kaligtasan ng mga participating delegates at iba pang lalahok sa summit. Ilan sa mga pagpupulong na gagawin sa ASEAN-related meetings ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum na gagawin naman sa November 18. Papatak ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules ang November 16 hanggang November 18, 2026. Ang proklamasyon ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Precto nitong nakaraang September 17. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Balita po naman sa Ibayong Dagat, G7 Foreign Ministers, nawagan po sa Iran na itigil na ang suporta sa mga Houthis sa Radyo Pilipinas World Service. Ito mong ulit ni Wayne Pagnano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan ng Foreign Ministers ng Group of 7 o G7 sa Iran na ihinto na ang pagbibigay armas at suporta sa militanteng grupong Houthis sa Yemen. Sa isang pahayag matapos ang kanilang pulong sa sidelines ng United Nations General Assembly, ipinahayag ng Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United States ang mariin nilang pagkondena sa anilay hindi katanggap-tanggap na pag-atake ng rebeldeng grupo sa Yemen at sa Saudi Arabia. Panawagan pa ng G7 sa Houthis, ihinto na sa lalong madaling panahon ang lahat ng military actions, mga banta at pag-atake sa mga daanang pang-sibilyan at bumalik na sa political na proseso ng may buong katapatan. Maalalang isa ang Houthis sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan bilang bahagi ng forward defense strategy nito at pinalawak na axis of resistance. Ilang linggo lamang ang nakalilipas nang muli na namang umatake ang Houthis sa Yemen at Saudi Arabia dahilan para tuluyang masira ang 4 na taong tigil putukan doon at magbukas ng panibagong gulo sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
11: Ang palakasan, Gene Cloud Saclag ng MMA. Asungkit po ang unang pilak para po naman sa Pilipinas ongoing na Aichi Nagoya Asian Games. Tali eh. Apo naman kay Sports Region 918 Correspondent Aaron Barriato.
9: Nakapag-uwin ng pilak na medalya ang ating national MMA fighter na si Jean-Claude Saclag sa MMA Men's Traditional 65 kilograms ng 2026 Asian Games. Ito ay matapos siyang mabigo sa finals kontra sa kanyang karibal na si Otabel Rayavov ng Tajikistan sa score na 3-0. Ito ang ikalawang pilak o silver ni Saclag mula noong 2014 Asian Games kung saan dati siyang lumahok sa Wushu competitions. Maliban kay Ginoong Saclag, nakapagdagdag din ng tanso ang ating women's karate team sa women's team kata. Sa ilang events naman kahapon sa pagpapatuloy ng Asian Games, panalo ang Philippine U23 men's football team kontra Kuwait 2-1 sa kanilang huling group stage football match. Bagamat eliminated na, ito na ang unang panalo ng Pilipinas sa men's soccer tournament mula pa noong 1958 Asian Games. At sa basketball, Tuesday sweep ang naitala ng Gilas 3x3 women's team matapos talunin ang Mongolia 17-12 at tinambakan ng Macau 21-4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: At 21 minuto na makalipas, ay kanin po naman ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City.
14: Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual. Wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chains na yan at dito po gagawin?
16: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa PAC-Sinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
15: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
16: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
26: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Parasan natin sa buong kabuluhan, 35 minuto na makalipas sa 6 ng maga. Dako tayo sa mga balita po naman manggagaling sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo natin ang Luzon ay sa Radyo Pilipinas Tabuga. Isa naman daan ng mga 4-piece monitor children na sa Kalinga umasa sa kanilang licensure examination. May detalye po dyan si Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuga.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: 54 na 4-piece monitor children sa Kalinga ang nagsisilbi ngayong nagtagpatunay na mabisang pantawid sa kahirapan ang programang 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay makaraang tagumpay na maipasa naman ito ang kani-kanilang licensure examination bilang social workers. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 19 sa Tabuk City, 7 sa Balbalan, 2 sa Buwagan, 3 sa Rizal, 9 sa Pinokpok, 6 sa Pasil, 4 sa Tanudan at 5 naman sa bayan ng Tinglayan. Matatanang mahigit 5,000 na lamang ngayon ang bilang ng mga pamilyang nakikinabang sa 4-piece sa Kalinga. Nag-umpisa ito sa original na bilang na mahigit 16,000 bago magpandemya at naging mahigit 13,000 nung COVID-19 pandemic. Hindi naman nakasagabal ang pandemya para patuloy na gumaan ang pamumuhay ng mga ito kaya't marami ang nagpugay tagumpay mula 2022 hanggang 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Australia, Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
26: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas,
26: News Nationwide.
27: Samantala, 2 tranche ng rice subsidy program ng gobyerno na itid na sa mga beneficiaryo sa bayan po naman ng Santa Barbara, Pangasinan. Detalye naman dyan si Xara Kayabyab ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Naihatid na ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang tulong na bigas ng pamahalaan sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa kanilang lugar sa isinagawang distribusyon ng rice assistance sa 29 na sakop na barangay. Saklaw ng ginawang distribusyon ng unang dalawang tranche ng rice subsidy na pinondohan sa ilalim ng programang Local Government Support Fund o LGSF ng National Government. Kabuang 20 kilong bigas ang natanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente at maibsan ang gastusin ng kanilang pamilya, partikular sa pagbili ng pagkain. Pangunahing benepisyaryo ng programa ang mga kwalipikadong senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga miyembro ng Tricycle Operator and Drivers Association o TODA sa nabanggit na bayan. Pinangasiwaan ng mga kawanin ng lokal na pamahalaan ang ginawang distribusyon sa pamamagitan ng maayos at organisadong sistema para matiyak ang epesyenteng pag-atid ng rice subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa lahat ng 29 na sakop na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah K. Biab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Ordinansa na magbabawas sa pagbebenta ng alcoholic beverages sa panahon po ng kalamidad, sinusulong naman dyan sa lalawigan ho ng Quezon. Ay detalye sa Tom Lua Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Isinusulong na maging ordinansa ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o QPDRMC ang pagbabawas sa pagbebenta, distribusyon at pagkonsumo ng alcoholic beverages sa panahon ng disasters, kalamidad at iba pang emergency situations sa lalawigan ng Quezon. Isinigaw ang pagupuro ng QPDRMC, pinalakay na sabing pag-usulong ng ordinansa bilang isa sa mga pangunahing solusyon para maiwasan ang aksidente o disgrasya sa panahon ng emergencies sa lalawigan. Nilalayo ng ordinansang ito na mapalakas ang public safety at disaster risk reduction measures sa panahon ng imminent hazards, disasters at ibang emergencies sa probinsya. Anila, naapektuhan ang sound judgment ng isang individual kapag nakakainom ng mga nakalalasing na inumin. Makakatulong din anila ito para maging maayos ang evacuation sa panahon ng mga bagyo, emergency response, crowd management and protection of life and property. Kasama sa panukala ang guidelines para sa implementasyon nito at kaukulang parusa o penalties for violation. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Apat na pong minuto na makalipas, sa ikanin po naman ang umaga. Samantala, DSWD Bicol nakapagtitipuan ng 25 milyong pisong halaga ng tulong. May higit namang 3,000 individual na apektado po ng dengue sa rehiyon. Ay detalye si Sir Arnold Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakapaghatid na ng higit 24.1 million pesos na tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa mahigit 2,500 individual na apektado ng dengue sa buong rehiyon base sa pinakahuling talan ng ahensya. Ayon sa DSWD, kabilang ang medical, cash relief, food at funeral assistance sa mga naipagkaloob na asistensya sa pamamagitan ng crisis intervention section, satellite offices at malasakit centers. Sa Albay, 661 kliyente ang nabigyan ng tulong na nagkakahalaga ng higit 8.3 million pesos. Samantala, 745 kliyente sa Camarines Norte na may higit 7.4 million pesos at 372 kliyente sa Camarines Sur na umabot sa higit 2.4 million pesos. Maliban dito, nakapaghatid din ang ahensya ng tulong sa 172 kliyente sa Catanduanes na nagkakalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Napaglingkuran rin ang 38 kliyente sa Masbate na may halagang higit 432,000 pesos at 351 kliyente naman sa Sursugon na umabot sa higit 4.2 million pesos. Iniulat pa ng ahensya na patuloy ang assessment at pagbibigay ng assistance sa mga individual at pamilyang nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng ahensya na patuloy na nakatutok ang DSWD sa paghatid ng kinakailangang tulong sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis, kabilang ang mga pamilyang naapektuhan ng mga health emergency alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Apat na po 2 minuto na makalipas. Sa ikanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan muna ang mahalagang paalala.
26: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
22: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
27: Patapot-tapot na minuto na makalipas ay kanin po naman ang magad. Dako tayo sa mga balitang galing naman sa Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Iloilo. Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng Cebu na kumpiska sa bypass operations estansya Iloilo. Ay detalye po dyan si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay Poblacion Zone 2, bayan ng Estancia, Iloilo. Inilalang suspect na si alias Dave, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 416 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2.84 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, resulta ang operasyon ng malawakang information validation at suporta ng mga mamamayan sa kampanya kontra ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Mandala 20 milyong pisong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients magagamit po para sa serbisyong medikal ng mga benepisaryo sa Southern Leyte. Ay detalye si Ria Makate ng Radyo Pilipinas. Sugod.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Magagamit na sa Provincial Hospital ng Southern Leyte ang 20 million pesos na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFI fund para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Ito ang inanunsyo ng Salvacion Opus Iñiguez Memorial Provincial Hospital, Soy MPH, nitong Martes, Setyembre, Martinos. Naging posible ang paglalaan ng pondo sa pamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health Regional Office 8, Provincial Government of Southern Leyte at pamunuan ng Soy MPH, kabilang sa mga tumulong sa pagsasakatuparan nito, sina DOH Regional Director Dr. Exuperia Sabalberino, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Mercado, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Medical Center Chief Dr. Ayunik Castillones. Inaasahang makatutulong ang pondos sa mga indigent at financially incapacitated patients, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Layunin nitong matiyak na may maasahang tulong medikal para sa mga kapuspalad na mamamayan ng Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Migati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
27: Samantala, Provincial Government ng Sulu na ipagpulong kay President Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-unlad ng probinsya at Muslim community. detalye naman dyan si Farmagino ng Radyo Pilipinas Loa.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Sulu Vice Governor Abdul Socor M. Tan kasama ang iba pang opisyal mula sa mga lalawigang Muslim sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Vice Governor Tan ang delegasyon kasama sina Basilan Governor Mujib Ataman, Lando del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. at dating Sultan Kudarat Governor Socor Tumanguda Dato. Dumalo rin sa pagpupulong si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdad Mayo Jr. Nakatuon ang pagpupulong sa mga pangunahing usapin hinggil sa pagunlad ng mga lalawigang may malaking populasyong Muslim, particular sa pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Tinalakay rin ang mga hakbang upang higit na mapalakas ang pakikilahok ng mga komunidad sa pamamahala. Ngayon din ang mga programa para sa kapayapaan na papanatiling kaunlaran at mas mahusay na paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamayan. Mahalaga rin ang naging representasyon ni Vice Governor Tan sa pagpupulong bilang pagpapakita ng paninindigan ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu na maihatid sa pambansang pamahalaan ang mga hinaing, pangangailangan at mga prioridad ng mga mamamayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Medical Assistance, Intergent and Transiently Capacitated Patients Program, tuloy-tuloy po naman ang serbisyo sa Zamboanga Regional Medical Center. Ay detalye si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong medikal para sa mga pasyente ng Zamboanga Regional Medical Center sa Barangay Pasobolong, Zamboanga City sa pamagitan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Capacitated Patients o MAIFI program ng pamahalaan. Ayon kay Giselle Tampos, Social Welfare Officer 3 ng ZRMC, nasa higit 52 milyong piso ang inilang pondo ng pamahalaan para sa naturang ospital sa taong 2026 sa pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, mula buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, aabot na sa 7,619 na pasyente ang nakinabang at natulungan sa ilalim ng MAIFIP. Inaasahan pa niyang tataas ang nasabing bilang, lalo na't marami pang mga pasyente ang matutulungan sa pamagitan na natulang programa. Samantala, sinisiguro naman ni Tampos sa publiko na walang pinipiling lugar at walang halong pamumulitika ang paghahati ng MAIFIP sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal sa naturang institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Balita pa rin sa Mindanao, dako tayo ng Davao. Food Rice Model Farm, nagpakita po naman ang potensyal ng mas mataas na ani sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ay detalye si Sheila Alessandra Salosia ng Radyo Pilipinas Davao.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinakita ang magandang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice para mapataas ang produksyon ng palay sa bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte sa pamamagitan ng Hybrid Rice Modern Farming. Una na isinagawa ang Harvest Festival ng Scalable Hybrid Rice Modern Farm Project sa Barangay Pantaro na dinaluhan ng mga magsasaka, lokal na opisyal, mga ahensya ng gobyerno, agricultural extension workers at iba pang stakeholders. Layunin na aktibidad na ipakita ang naging resulta ng model farm at may bahagi ang mga karanasan at pamamaraan sa produksyon ng hybrid rice. Ayon kay Department of Agriculture, Davao Regional and Technical Director for Operations, Marianne Constantino, hindi lamang dekalidad na binhi ang kailangan para makamit ang mas mataas na ani. Mahalaga rin aniya ang wastong pamamahala sa sakahan, paggamit ng angkop na teknolohiya, technical na suporta mura sa agricultural technicians at matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan, national government agencies at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng proyekto, nabibigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong makita ang aktual na resulta ng hybrid rice technology at matutunan ang mga angkop na pamamaraan sa pamamahala ng kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
27: Ay, sumayin niyo po ang kabuhan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon po araw nito ng Miyerkules, September 23, 2026. At sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianique, ako naman yung nakasama, Piro Ilustre Robrigado. Maraming po salamat. Magandang umaga, bayang sinilangan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan.

0: always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
5: Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Ipapahuli
9: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: 738.
0: Sports Radio. 918.
6: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
9: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
10: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
12: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
11: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
13: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
11: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Oras sa buong kapulungan, ganap na ang 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
16: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Taong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Taong magandang Wednesday morning, mga kababayan! Ito po ang palatuntunan ng Boses, live pa rin dito sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong humahalili kay Ginoong Alan Alanige, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Musta po kayo mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ilan po sa mga itatampok natin na mga pag-uusap ngayong umagang ito? Sa ilang saglit lamang po ay maririnig natin ang tinig mula po sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Partikular na dito mga kababayan, yung sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Alamin natin sa ilang saglit mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. E matutuloy nga ba itong BSKE? If I'm not mistaken, gagawin itong halalan ng barangay at sangguniang kabataan around November. At yan po ay depende pa rin sa wisdom ng atin pong mga mambabatas kung nais po nilang itong ituloy. Kung sakali po kasi nagugustuhin ng atin pong mga mambabatas at mga miyembro ng Kongreso, maaari nilang muling ipostpone ang barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang ilang mga bahagi at mga issue sa nasabing topic na yan. Pero bago yan, mga kababayan, makipag-ugnayan muna tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong Jojo Diendo.
17: Radyo Pilipinas. Traffic!
15: Hi, Sir Jojo. Good morning.
18: Gandang umaga po sa inyo, Sir Al.
15: Yes, magandang umaga po, Sir Jojo. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila?
18: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Narito po ang ating traffic update ngayon sa EDSA southbound. Galing po dito sa monumento hanggang dito po sa A. Desus ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Apolonio Samson ay makakaranas po tayo ng moderate traffic. At tuloy-tuloy na traffic po ang maranasan natin pagdating po ng Roosevelt hanggang dito po sa West Avenue ay maranasan po natin ng bahagyang pagbagal po ng trapiko. At pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue ay mararanasan po natin ng mabigat na dali ng trapiko. At hanggang dito po dumating sa Shea Boulevard. At paglagpas po niyan ay mabilis na dala ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella ay muli tayo makakaranas ng bagyang bagal ng trapiko hanggang dito po sa Buendia Avenue. At dito naman po sa Ayala Avenue hanggang dito po sa Magallanes ay mararanasan po natin ang moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na traffic po ang maranasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Pasay Cabrera Street hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan po natin muli ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang dito na po yan sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa FB Harrison hanggang dito sa Top Avenue ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Subalit pagdating po dito sa Magallanes hanggang dito na po yan sa Buendia Kalayaan ay mararanasan natin ang heavy to moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Madison hanggang dito na po yan sa Guadix ay muli po natin maranasan ang bigat ng daloy ng trapiko. Maglagpas po niyan ay dito po sa Cambaginaldo hanggang Bonisirano ay moderate to heavy po ang lagay ng trapiko. Mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang sa makarating po muli tayo ng monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanong at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMD at line 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo. Magandang umaga po sa inyo, nag-uulat.
15: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Jendo, ang ating po kasamahan mula po sa MMDA ang Metro Base. Mantala, bago ang ating panayam mula mismo sa Chairman ng Commission on Elections, tanggapin muna natin ang isang pag-uulat ng ating pong kasamahan sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon haharap bilang testigo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakatakdang humarap ngayong araw bilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan. Ito'y para sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay na umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, nakatakda ang testimonya ni Dizon ngayong alas 8:30 ng umaga. Ang kaso ay nag-ugat sa road dike project sa Nauhan Oriental Mindoro na diskubring may mga structural deficiencies. Una na rin humarap sa pagdinig ang tatlong testigo ng prosekusyon sa kaso kabila ang cashier officers mula sa DPWH Mimaropa. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga, dyan lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik po ang palatuntunang boses dito lamang sa Radyo Pilipinas.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
22: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
23: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
24: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
26: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kita Pawansi. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
21: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
0: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
21: Boses kasama si Alan Alanige.
15: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Panginaantabayanan po natin ang ating panayam mula naman sa Commission on Elections o COMELEC. Alam niyo mga kababayan, ang personal kong opinion hinggil dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, wala naman akong problema kung matutuloy or mapopostpone. Alam po, siyempre, with every postponement, ginugugulan po yan ng pera mula po sa ating mga buwis. Hopefully, ano, maging klaro na kung matutuloy o hindi itong barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si AJ Ignacio. Australia naglaan ng 2 bilyong pisong grant para sa Pilipinas para sa pagsuporta nito sa sektor ng pamumuhunan sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, kinakapatid na yan, magbibigay nga ang bansang Australia ng 45 million pesos na Australian dollars o tinatay na sa 2 billion pesos na grant para suportahan ang mga negosyo at prioridad sa sektor ng Pilipinas. Inilunsad sa Maynila ang 5-taong programang progress na tatakbo mula 2026 hanggang 2031. Kabilang sa mga tututuhan nga nito, kinakapatid na yan ng renewable energy, offshore wind infrastructure, carbon market at digital economy. Layon din yung ng programa na mapadali ang pagninegosyo, mahigayat ang mas maraming pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Ayon sa Australian government, binigyan pansin din ang pantay na oportunidad para sa kababaihan, persons with disabilities at marginalized sector. Pinangunahan nila Australian Minister for Foreign Affairs at Trade Matt Thistlewhite at Finance Secretary Frederick Goh ang paglulunsad ng programa sa ating bansa. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa Southern Park ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Laki na pala ng, ano, no, ng conversion ng currency ng Australian dollars. Parang ano, 45 million Australian dollars pag kinonvert mo into Philippine pesos. Philippine peso rather. Pumapatak po ng 2 bilyong piso. Maraming salamat sa ulat na yan, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan natin yung ating pag-uusap kanina mga kababayan. May kinalaman pa rin dito sa makiki-update po tayo sa Commission on Elections kaugnay po ng kanilang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama na rito yung pag-ban sa ilang mga social services maliban na yung sa fuel subsidy na pinanawagan at ipinaalam ng LTFRB sa COMELEC. Ito yung nakapanayam natin kahapon si Attorney Greg Pua. In any case, tagapin po na natin at let's welcome ang ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Ang ating pong chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Chairman George, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Al. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po.
15: Opo, makikibalita po muna kami. Kamusta po ang preparasyon ng Commission on Elections para po sa barangay at sangguniang kabataan elections?
8: Siyempre po Sir Al, habang naghihintay tayo sa development tungkol sa kung magiging ganap na batas yung panukalan na pagpapaliban ng halalan sa November 2 dahil nga sa pag-extend ng termino ng mga barangay and SK officials mula 4 taon, gagawin na itong 5 taon at 2 consecutive terms lamang ay ang COMELEC po naghahanda para sa ating filing ng candidacies ng mga barangay and SK candidates na mangyayari po ngayong September 28 hanggang October 5. So yan po ang pinaghahandaan natin at patuloy pa rin po yung aming ginagawa sa pag-deliver ng mga ilang kagamitan doon po sa amin upang maihanda namin para naman ma-deliver sa iba't ibang parte ng ating bansa.
15: Apo, Attorney George, kaugnay po ng mga preparasyon natin for the barangay at sangguniang kabataan elections. Eh, at what stage na po ba ito sa ating Kongreso? Ito po ba, if I can remember correctly, mga tatlong araw ang nakakalipas, kinatigan na po ito ng Senado. Ano na lang po yung mga inaantay natin para malaman ng COMELEC kung talagang matutuloy o di kaya naman ay mapopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
8: Sa ating pong pagkakaalam, Sir Al, ito ay nasa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito ay nadala na sa kanya nung isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay na SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 na taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo po naghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
15: Opo, and we are waiting still dun sa magiging desisyon po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang paghahanda ng Commission on Elections. Kognay na rin ng filing ng mga Certificate of Candidacy. Ito po ay magsisimula, if I'm not mistaken, September 28. Ano po? Hanggang kailan po ito, Chairman George, sir?
8: Yes po, yan po yung hanggang September 28 to October 5. Ang amin pong, ang rule natin hanggat wala tayong batas, magtutuloy-tuloy po yung lahat ng filing. Kung sakaling halimbawa, dumating na yung filing ng candidacy tapos tsaka po biglang lumabas ang batas, ay bigla po tayong hihinto sa filing ng candidacy at ide-declara natin na tapos na, wala na yung lahat ng mga ginagawa natin dahil nga sa hindi matutuloy yung halalan kung sakali mangyari po yon.
15: Opo, and Chairman George, kadalasan po ano, kapag ka hindi natutuloy ang for example in this case, yung barangay at sangguniang kabataan elections at alam naman po natin na nakailang postponement na rin po tayo. Ginugugulan po ito mula po sa kabanambayan, ginugugulan po ito ng ating mga kababayan. Kadalasan po ba kapag ka napopospon ang barangay at sangguniang kabataan elections, ano po yung mga nasasayang for the lack of a better term? Kapag ka napopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
8: Alam niyo po, para lang po mailagay natin sa tamang perspektiba, ano po, tama po kayo napopospon noong mga nakakaraan ng halalan ng barangay ng SK, pero technically po, isang beses pa lang napospon ang barangay ng SK simula noong huling halalan natin ng 2023. Natatandaan ng lahat na dapat ay may halalan tayo ng December 1, 2025, subalit ito'y naipagpaliban dahil na-extend ang termino at naging tatlong taon papuntang 4 na taon. Ngayon naman 4 na taon ginagawang 5 taon. Sa part po ni COMELEC, kahit tayo ay nagkakagastos, ngayon po nakaka-8 bilyon na po tayo sa nagagastos natin, wala naman po masasayang sa lahat ng mga na-prepare natin ng mga kagamitan. Kahit po yung mga balotang na imprenta ay magagamit at magagamit pa rin natin kahit na na-reset o mare-reset ang barangay ng SK election. So technically po wala namang nasayang sapagkat naandyan lamang yan. Ang atin lang pong ngayon na maaari ay yung mismo mga indelible ink, ballpen, thumbprint takers kasi nga baka matuyo. Pero may mga strategy po kasing gagawin din ng COMELEC para po masigurado na kahit paano hindi masasayang yung mga gamit na yan.
15: Opo. Chairman George, sir, maraming salamat po sa inyong pagtutuwid kanina. Kadalasan po ba kapag halimbawa po napospon na nga po ng isang beses itong barangay at sangguniang kabataan elections, magsasagawa po ba tayo ulit ng registration kung sakali naman po na ito ay muling mapospon?
8: Yes po, kung sakasakaling maideklara na talaga, mapirmahan ng ating Pangulo na ganap na batas yung pagpapa-extend ng termino at pagpapospon ng barangay SK election sa November 2, maaari po kami mag-resume ng registration mga Nobyembre na rin, ikalawang linggo, at ito po yung matatapos ng, sa September 2027 na para nga po sa paghanda naman natin para sa 2028 national and local elections.
15: Opo, and on this note, Chairman George, sir, may mga social services tayo na ibinaban dahil po sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ano-ano po itong mga social services na ito? At ayon nga po sa panayam namin kahapon kay Attorney Greg Pua Jr. mula sa LTFRB, exempted daw po ang fuel subsidy. Ano po kaya ang dahilan?
8: Una po yung mga social service at katulad ng mga ayuda, yung mga assistance, yung mga pinamimigay natin lalo sa kalusugan at yung pangtawid pamilya, program, etc. Yung mga pinamimigay natin na assistance sa ating mga kababayan, yan po ay whether national or local, lahat pong yan ay hindi po pwede maipamahagi, maipamigay nang walang karampatang pahintulot ang Commission on Elections. So lahat po halos ng national government agencies at local government units ay pupunta kay COMELEC, dumudulog upang bigyan ng exemption yung kanilang mga social services, lalo na yung mga patuloy naman na ginagawa talaga ng mga ahensya at hindi naman ito naisip lamang dahil sa maghahalalan. So yan po ay kalimitan binibigyan natin ng pahintulot at na maituloy-tuloy. Tulad po ng sa LTFRB, yung po fuel subsidy. Sa kasaysayan naman po ng ating fuel subsidy na tulong sa ating mga, lalo na po yung mga ating mga kababayang mga nagmamaneho ng pampubliko sasakyan, lagi po natin binibigyan ng exemption ng LTFRB yung fuel subsidy bilang pakikisama natin at pakikadalamhati rin doon sa nararanasang hirap ng mga kababayan nating nagmamaneho ng mga pampubliko sasakyan dahil nga sa pagtaas ng gasolina. So again, yung fuel subsidy po ay binigyan namin ng pahintulot kaagad. Isang araw lamang ay inaksyon ng kaagad natin at binigyan natin ng tinatawag na exemption.
15: Maraming salamat po, Chairman George, ano, dun sa mabilis na aksyon natin at sa atin pong pakikidalamhati sa ating mga kababayan. Naintindihan natin na yung ating mga kababayan ngayon ay talagang hirap na hirap, ano, dun sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. But at this point in time, ang exemption pa lang po ba na iginagrant natin ay fuel subsidy? Ano-ano po yung mga iba pang exemptions na nagrant na natin?
8: Ang DSWD po ay binigyan na natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po ba yung pantawid pamilyang Pilipino program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4-piece nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral ng mga estudyante, ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SHED, ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan. Pero syempre, kinakailangan siguraduhin namin na yung mga ganyang klaseng programa ay hindi naman nagagamit sa pamamulitika o sa pagtulong sa mga kandidato dahil yan po ay lalabas na may problema tayo sa access to opportunity. Ibig sabihin, dapat fair naman ang halalan. Hindi porket nakaupo o dahil may sinusuportahan ay magagamit yung pondo't kaba ng bayan.
15: Opo, and on that note, susamantalahin na po namin, Chairman George, ang inyo pong oras sa araw sa umagang ito. Makikibalita na rin po kami dito sa fast tracking ng anti-dynasty law. Asa na po tayo at what stage na po tayo dito?
8: Well, kami po si COMELEC ay sumuporta po tayo sa ating kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado doon sa naging panukala niya. In fact, nag-propose din po kami ng mga pagbabago, yung sarili po namin na idea kung paano po maipapatupad na maayos yung ating po anti-political dynasty law. Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man, sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law na batas, and dapat sabi ko na namin sana bago matapos ang taon na ito sana maipasa po ito.
15: Opo, and lastly, Chairman George, sir, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig at of course sa ating mga kababayan po, especially yung ating mga tumatakbo para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
8: Maraming salamat, Sir Al. Una po sa mga kababayan nating planong magtumakbo para sa barangay and SK election on November 2, hanggat walang batas, tuloy po ang filing natin sa darating po na September 28 to October 5. And therefore, available po kahit po sa website ni COMELEC ang ating mga form. Sa mga local COMELEC natin, pwede po kayo makahingi at ma-fill upan po natin, maayos na kaagad natin, mapaghandaan. Sa atin naman po mga kababayan, syempre, Alam natin, November 2 kasi nakaschedule pagkatapos sa pagkatapos ng UNDAS. Pero kung magkatuloy man, ina-expect po namin sana ay tayo po'y makaboto pa rin. Ganun kami po'y may request din na ang November 3 ay ma-declare na wala rin pasok para po kung sakali na uuwi kayo sa mga probinsya o doon sa mga tadalo sa puntod ng ating po mga yumauna, ay pwede pa rin tayo makaboto na hindi na mga nagmamadali.
15: And with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Chairman George, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa COMELEC.
8: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
15: Magandang umaga po. Mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections.
21: Boses, kasama si Alan Alanige.
15: At 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo mag-break. Isa sa mga tinutulak ng Commission on Elections. Na kung mapopospon, malaman ng atin po mga kababayan. But ayon nga sa ating panayam kay Attorney George Irwin Garcia, inaantay na lamang po natin ang magiging desisyon ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ito po ay hahayaan o pipirmahan ng ating Pangulo into a law, kaya naman ay kanyang i-veto. 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
27: Radyo Pilipinas.
21: Radyo
2: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
6: World Service Sports Radio.
12: Ang tagintig ng FM
16: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak na
16: serbisyo publiko.
12: Radio Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
12: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
16: At Radio Pilipinas World Service.
12: Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
16: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
17: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Collab.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radio Pilipinas.
19: Radio Publiko.
27: Boses kasama si Alan Alanige.
15: 40 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pagulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
27: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
27: Report.
15: Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Ayusin lamang po natin yung ating linya ng komunikasyon. Tugnay ng ating panayam kanina with COMELEC. Pag inaantay po natin, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Commission on Elections para po sa filing naman ng Certificate of Candidacy na gagawin sa pagitan po ng Setyembre 28 hanggang Nobyembre 5. Ka Nobyembre. Ayan, yun medyo ano. If I'm not mistaken, November 2 ano, ang BSKE. Kung sakaling hindi po mapopospona. Halika natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala, LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ng kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
27: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas.
27: Report.
28: In full operation sa nga muli ang operasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito yung linya na bumibiyahe mula recto sa Maynila patungong Antipolo City sa Rizal. Ito yung matapos nga makumpuni na ang nasirang catenary wire na tinamaan ng kidlat kahapon na bunsod nga ng napakalakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, nag-saayos na itong mga nasirang kable kaya nagpasya na ang pamunuan na ibalik na muli sa buo ang kanilang operasyon ngayong araw. Dahil dito ay nagpasalamat itong si Cabrera sa mabilis na pagkilos na kanilang mga engineer at maintenance personnel, gayon din sa pangunawa ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin itong si Cabrera sa mga naperwisyong pasahero nito dulot nga ng nasirang kable sa Antipolo City kahapon. Kahapon nagpatupad ng provisional biyahe itong LRT Line 2 mula lamang sa Recto patungong Cubao at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Linawin natin mga kababayan yung sinasabi natin kanina, ano po ang filing ng Certificate of Candidacy kung sakali pong hindi mapopospona ang Barangay at Sangguniang Kabataan election sa isapagitan po ng September 28 hanggang October 5. Pero as early as now, ang panawagan po ng Commission on Elections, malaman na nila kung matutuloy ba o di kaya naman mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pangamba po kasi ng ating mga kababayan, kapag ba napopospon ang election, in this case, Barangay at Sangguniang Kabataan elections, may mga bagay ba o may mga pondo ba na nasasayang? Nilinaw po ni Commission on Elections Chairman Attorney George Irwin Garcia, wala po. Meron po tayong mga ginagawa na mga mekanismo para po hindi masayang yung mga ginugol na natin o yung mga ginastos na po natin. Kanina nga sabi ni Chairman George, nasa 8 billion pesos na po nagagastos ng COMELEC para po sa barangay at sangguniang kabataan elections. It would make no difference kung sakali pong ma-postpone po ito ulit. Alang, syempre, ang gagawin lamang po ng Commission on Elections kung sakali pong ito ay ma-postpone ulit, filing po ulit nung rather yung registration po ulit para po sa ating mga botante. Matala, alamin naman natin ang kalagayan po ng ating panahon dito sa ating bansa. Makakasama po natin mula sa ating mga kasamahan, mula sa DOST Pag-asa, Ms. Grace Castañeda.
0: Rancho Pilipinas Weather!
4: Sa ating lahat, sa ngayon po yung tropical depression na minimonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling lumataan sa 1,920 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow at bibigyan natin ng local name na Queenie. Generally, west-northwestward yung pagkilos nito at intensifying din po ito, possible na mag-reach ng typhoon category by this weekend. But within the next 3 days, wala pa po itong direct effect pero yung trough or extension nito magdadala po ng mga pag-ulan for the area of Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. So sa mga areas po na yan, mataas yung chance sa mga pag-ulan dala ng trough nitong bagyo na po ito na nasa labas ng PAR and magpapatuloy po ito hanggang weekend. And then posible naman po na first half ng next week habang mas papalapit pa itong minimonitor natin na bagyo is possible po or may scenario tayo no, mag-cross po ito sa extreme northern Luzon area or lalapit lang ito sa extreme northern Luzon area and may possibility din po tayo na mag-trigger ito ng habagat. So medyo mahaba pa po yung duration so mataas pa rin yung chance na magbago yung ating scenario kaya patuloy pa rin magkatabi sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. For dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayo mga pag-ulan o yung mga biglaan pero panandali ang pag-ulan lamang po lalo sa hapon at kabidala pa rin ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po, Ms. Grace Castañeda. Mula pa rin sa ating mga kasamahan sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang kababayan, yan po ang lagay ng ating panahon. Ito pa rin sa atin pong bansa. Yan ay inihatid sa atin ni Ms. Grace Castañeda. Ang oras po natin, mga kababayan, 48 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Apo, ano, balikan lamang natin. Bukod doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections, isa sa mga pinag-uusapan din po kanina. Yung may kinalaman po doon sa mga suspensyon ng pagpapatupad ng ilang mga social services para po sa ating mga kababayan. Pinabalanse po kasi ng COMELEC ang interes hindi lamang po ng pakikinabang ng ating mga kababayan sa mga nasabing social services. Ang ba po kasi ng COMELEC, baka ginagamit no, para sa pangangampanya ng mga kandidato. Hindi naman po tama yon. Tandaan po natin ang mga social services o yung mga paglilingkod sa atin. Mapa national government man yan, mapa local government man yan, ay hanggang doon sa level ng sangguniang kabataan, yan po ay binabayaran ng ating buwis. Hindi po yan dapat ginagamit as a condition para iboto nyo ang isang kandidato, kundi kaya naman isang politiko. Tapos sa ilalim ng batas sa atin pong Omnibus Election Code, ilamang po yun, ano, pati sa ating konstitusyon, bawal po yung ganun. pagka nahulihan o nahuli, nakita ang isang kandidato na ginagamit o nile-leverage yung mga social services para iboto siya ng mga tao or in exchange po isang election offense, mga kababayan. Be as harsh as siguro disqualification sa kanyang pagtakbo. Kaya hindi po marapat yon, mga kababayan. Isa rin sa ating napag-usapan kasama si Attorney George Erwin Garcia, may kinalaman po dun sa anti-political dynasty law. Ibigay rin ng inputs ang Commission on Elections patungkol po dito at sa kanilang mga interpretasyon na ang hiningan po ng Kongreso ng kanilang panig ang Commission on Elections. Hiling lamang po ng Commission on Elections sana as early as now. Masyado namang mayroon pa tayong palugit na yung filing kasi for the 2028 national elections, banggit kanina ni Attorney George Erwin Garcia is parang September 27, 26? Ano ba? September 22 to 26. Ayan. Yun po pala yung range. For 2027. So, we have a little over a year, no? Para po malaman ng Commission on Elections kung itong mga taong ba ito o yung mga pamilya. Sakaling ito, inaantay naman natin lagi kung magkakaroon po ng batas for the anti-political dynasty law. Ito po ay mapapasa at mapipirmahan po ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Again, mga kababayan, the President has an option para i-veto po kung sakaling may nakikita siya na parang kulang sa batas. Still remains at the discretion of the President kung kanyang pipirmahan o i-veto o hayaan mag-lapse into a law ang isa pong batas. Kaya lang parang medyo malawak yata ang sakop for para makonsidera na political dynasty. Hanggang fourth degree of consanguinity, ibig sabihin hanggang mga pinsan mo. Tama nga naman, no? Kaya lang ang teorya naman, ang kontra naman dito ng mga ilang politiko, paano naman yung ibang mga politiko daw na magaling naman sa kanilang mga distrito at sa kanilang mga nasasakupan, pero kabahagi ng political dynasty. Tatandaan po natin, mga kababayan, sino ba magandang example niyan? Mayor Vico Soto, di ba? Ang dami niyang mga kamag-anak na nasa politika. Si VM, Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Ang kamag-anak niya yan. Tito niya, si Tito Sen. O, diba? My point here is, mga kababayan, we have to analyze kung talaga nga namang makakatulong po ito sa ating bansa. Kasi mamaya, at the expense doon sa mga magagaling naman nating mga politiko, gaya ng mga Soto na binabanggit natin kanina, masasakripisyo sila, ano? Maput-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. No? Maraming salamat po mga kababayan sa pakikinig dito lamang po sa ating palatuntunan ng boses. Maraming salamat din sa ating pong nakapanayam, Attorney George Erwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Of course, sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production side, Madam Jo Marie Refarial, Boss Arnel Villamor. Si Madam Mary ba yan? Yung nakikita. O nga, si Madam Mary nga ito. Sorry, malabo na yung mata ko. Madam Mary Ann Milo. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Bagon bayang mahal. Mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al

0: www.facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.